0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba ato naghihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: Santon Plus Gold user atong paminawon.
13: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong kuranda ko di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, na yung gabi yung hindi ko matulog.
12: Zanthon Plus Gold.
13: Kreatin lami, natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 lang kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesu. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
12: Zanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
14: Zanthon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitumar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo user, atong paminawon.
18: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
12: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. inyong palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
19: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
1: Kaklarik sana.
22: Exciting!
23: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
24: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
25: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
26: Kaklarek sana!
22: Exciting! Pusay!
27: All right, balik na diri mga tropa, doon na kita 16 minutos na paglabay si kalas 8 sa buntag. Nya tatoon mga tropa, oy sa Manila ha, doon na kuha dito ha, rally sa Iglesia ni Cristo, kay doon na rabatoy gibutyag si kuha mga katropa, si Ombudsman Remulia, no? Nga ipadakot kung naman to Manila si Marcolita na rally ron sa itsa mga tropa, mga Iglesia ni Cristo mo ay nag-rally ha. Pero bago pa man yung rally na yan at atin papag-usapan mga katropa, itong cybercrime law and atin pong makapanayam ngayon ang patungkol po dito sa cyber response team ng ating city at kukumustahin po natin ito mga katropa. At nandiyan na po ba sa ating linya ngayon, no? Magkakausap po natin si Police Lieutenant Cedric C. Suwangco ng TL ng Davao City Police Cyber Response Team. Kasi maganda ito mga katropa na atin pong malalaman at alamin. Ano ba talaga itong mga nasa loob ng cybercrime law natin at saka paano po tayo magkapagbigay ng response doon sa mga nabiktima diyan sa naturang krimen. At ano ba ang ginagawa ng ating Davao City Police Cyber Response Team? May mga nahuli na ba sila? At marami tayong mga katanungan dito at atin pong magkapanayam ngayon muli si Police Lieutenant Cedric C. Suwangco. Sir, magandang umaga po sa inyo at welcome po dito sa XFM 89.1 Davao. Kumusta po kayo?
28: Good morning, sir. Salamat po sa pag-invita sa amin. Ako po pala si Police Lieutenant Cedric C. Suwangco, Team Leader of Davao City Police Cyber Response Team, sir.
27: Mm-hmm. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ano? At ako po naman po ay si Katropang Alan Abais ng Bullseye at welcome po kayo dito.
22: Bullseye!
28: Ayong buntag, sir.
27: Mm-hmm. Sir, Tagalog po tayo, sir, or Bisaya?
28: Tagalog.
27: Maganda naman at atin pong malalaman kasi kapag Bisaya po tayo, mahirapan po ako mag-Bisaya sa ngayon eh. Anyway, kidding aside, ano, at marami tayong gustong malaman po dito sa atin pong cyber response team. Unang-unang tanong ko po sa inyo, gusto ko malaman yung mandato ng cybercrime response team ng PNP at ano-anong kaso ang sakop nito?
28: Sa batas muna tayo, no, na pinapatupad namin ang cybercrime. Meron tayong batas para i-penalize yan. Yun ay yung RA, Republic Act 101-75 or Cybercrime Prevention Act of 2012. cybercrime po, no? Refers to illegal activities committed through the computer, the internet, or any devices. It governed under Republic Act 1175, which penalizes and regulates anti-cyber cybercrime related offenses. So kami dito sa Davao City Police Cyber Response Team, nag-investigate kami ng mga cybercrime cases. Una, ano ba yung mga cybercrime? Ito talaga yung mga krimen na nakokommit online. Ginagamitan po ng mga computers, mga cellphones natin. So, so kami, nag-investigate kami kung paano malupas yung mga complaints ng mga complainant na nagpupunta sa amin. Una-una dyan, ngayong pagpasok ng 2026, ito mga online scams na yung paglobo ng case na ito. At yan na rin po yung mga online libel, mga paninirang puri online, pati na rin yung mga crime na involved yung mga bata, kasi napaka-vulnerable po ng mga bata dahil sila yung madaling manipulate dahil na yung kaisipan nila hindi pa ganun ka-mature. So, isa yan sa mandato namin, mag-imbestiga. Pangalawa, manghuli ng mga kriminal. Nagkakandaktin kami ng entrapment operation, nag-serve din kami ng mga warrant of arrest. At pangatlo, nag-raise din kami ng awareness sa publiko para malesen yung mga nabibiktima. Dahil isa talaga sa reason kung bakit nabibiktima yung mga kapwa-dakawin nyo natin, dahil kulang sila sa awareness.
3: Ayun, oo.
28: Dahil yung mga criminal po kasi, sir, nag-aaral din pa, no? Advance din sila mag-isip kasi kailangan din nila mag-inuit para makapang-victimize. Dahil kaming mga police naman, talagang inaaral din kung paano ba mag-victima yung mga kriminal. Sa ganun, mapigilan natin yung pambiktima nila.
3: Oo. Sa kadalasan kasi, no, napapansin po natin itong mga gumagawa nitong krimen na ito, itong mga kriminal na ito, napapansin po natin mga foreigner at saka, sorry sa mga kaibigan po natin na mga Indian national, ha, napapansin ko po yung mga ano nila, lingwahe nila, yung mga accent nila, parang Indian national
28: Actually, na balitaan ko rin yan dahil marami talaga sa India na mga scam hub kung tawagin.
3: Oo.
28: So, nagre-rent sila ng office at doon nila ginagawa yung pang-scam, no? Madalas dyan, mga vishing, yung isa sa modus nila, yung magpapanggap na from ganitong company, sasabihin na may ganito kang credit para ma-claim mo, kailangan ibigay mo yung bank account mo. Once na kasi may ibigay mo yung bank account details mo, including yung OTP, magkakaroon sila ng access sa financial account mo.
3: Yun, oo.
28: So, isa yan sa modus ng mga Indian scammers, no?
3: Ayun. Sir, para sa kaalaman po ng lahat, ano, mariho bang masabi sa amin, halimbawa ako at yung iba, no, nakikinig sa ngayon, ano ba yung mga karaniwang pagkakamali namin ng na kami po ay it turns out to be a victim na ito pong nagiging dahilan para mas madaling mabiktima ng online scammer. So, ano yung karaniwang pagkakamali ng mga would-be victim?
28: Ito, pinaka-common mistake talaga ng mga nagiging victim is yung pag-click ng mga phishing link. Although ngayon na na-minimize na yan, na-lesson na, no? Dahil si mayroong kasi mayroong, let's say, instruction si NPC na hindi ka na makakapag-send ng text message na may link, no? So, bibira na lang tayo makareceive ng mga text messages na may link. So, buti ngayon, wala na tayong masyadong nare-receive na ganyan. Pero dati, yun ang pinaka-common. Kasi once na i-click mo yung phishing link na yan, i-input mo kasi yung mga personal information mo, maaring yung username and password, o yung financial account, details mo. So, kapag in-input mo kasi doon, magkakaroon sila ng ano, copy, no? Or, kapag nagkaroon kasi sila ng copy, kung alam mo yung in-input mo doon, maaaring magkaroon sila ng access sa social media accounts mo or financial accounts. So, una yan, sir, na yung mga pag-click ng phishing link. Pangalawa, yung mga nakakausap natin online, nakikita natin kasi yung mga cheaper price na product o mga binibenta nilang item online, yun kasi yung pang-entice nila. Siyempre, marami nag-i-inquire. So, mas, ano kasi, mas, ang iniisip kasi ng tao, kala nila, mas makatipid sila sa ganitong item. Hindi nila alam na scam pala yun. Mm-hmm. Kaya, ang advice namin, bago mo i-purchase yung isang, o magsagawa ng isang transaction, ugaliin makipag-video call kung kaya naman, o kung sa Facebook mo naman nakausap, i-invite siya sa video call para makita natin kung sino talaga yung taong kausap mo. Kasi napakadali rin kasing tumuha ng mga pictures online at gawin mo, halimbawa, kumuha ka ng isang picture ng product at gumawa ka ng dummy account at magbenta ka rin. Kapag may nag-message sa'yo, tunay naman na wala kang item, syempre, hindi mo mapapadala kahit na may nagbayad sa'yo. Diba? So, ayan, pangalawa yan, no? Kaya may nai-scam dahil hindi
27: prone ka na ngayon sa scam.
28: Sinecheck ng maigi kung sino'y kausap. Kung pwede rin, kung pwedeng COD, mas much better para ma-inspect po ng personal yung item na binibili natin.
27: Cash on delivery. Pero, sir, gusto ko lang malaman, ano, dito sa Davao City, may mga, ano yung pinaka cybercrime na kaso na na-report po dito sa atin sa Davao City? Ang pinaka-common po dito nang nangyari sa Davao City na involved ito sa cybercrime, ano? Kung meron po kayong data.
28: Pinaka-marami talaga, sir, is yung online estafa o yung online scam. Ito yung mga itong summer po, nagdaang summer, mga nagbubuk po ng mga resort para magbakasyon. At pagpunta nila din mismo sa area, hindi pala sila sa tunay na resort na kapagbayad, doon pala sa scammer. Kasi itong mga scammer na ginagaya yung mga legitimate na Facebook page. As in, gayang-gaya talaga. So, yung mga tao, naniniwala. Kasi itong mga scammers na to, bumibili rin kasi ito ng mga page, ng mga matataas yung likes. Para convincing ba na legitimate, maraming likes. So, minsan nga, mas mataas ba sila sa legitimate na page.
27: Itong mga common problem dito, ano, na-report na ba sa inyong opisina itong mga hinaing ng ating mga resort owner na kinokopya yung mga pages nila at saka doon din nagtatransact ng business sa scam naman. At saka marami naman yung mga turista o local tourists na doon nagbabayad ng advance doon sa hindi naman pala nila Facebook page, ano, kinokopya lang. So, reported na ba ito, sir, ang karaniwang mga biktima dito, yung mga resort owner dito sa Davao City po?
28: Yes, po, sir.

0: Saka doon din nagtatransact doon sa kanila mga pages na hindi naman pala ito tunay.
1: Dalawa po yung advice ko, sir, no? Para sa mga naging victim, para sa mga nakapag-send ng pera. Ugaliin po na i-check po ng maigi kung sino yung kausap. Baka yung page na kausap natin ay may kapareho. Baka kasi peke yung nakausap natin. Ito kasi sa Facebook kasi madalas kung sino yung mataas, may mataas na likes, siya yung nasa taas. So, i-triple check kung maaari na kung may kapareho yung page na kausap natin.
0: Oo,
1: para
0: likes,
1: hindi
0: ano?
1: Tayo magkamali, opo, i-check natin.
0: Oo.
1: Tapos, kung maaari, bago mag-book, kahit na hassle, i-check natin po mismo yung result. Kasi once na makapag-transfer ka ng pera, mahihirapan na tayong
0: kasi
1: maibalik yan.
0: Kasi,
1: so, dadaan mo na.
0: Naintay sila na mag-transa kasi napakalaki ng discount. Nadala sila doon,
1: yes,
0: sa mga discount.
1: Yes po, sir. Isa po yan, yung mababang price, no? Dahil nga nag-offer sila ng malaking discount compared dun sa legitimate na result. So,
0: ayun.
1: Tayong mga magbibuk, i-check natin, triple kung maaari. Dahil yung mga offers na ganito, lalo na yung 50%, parang hindi ka panipaniwala yung mga too good to be true offers.
0: Ayun, okay.
1: Talagang magkaroon tayo ng doubt sa ganyan. So, wag agad tayo maniwala sa ganyang offer. I-check natin ng maigi kung legit ba talaga yung kausap natin. Para hindi na tayo maging victim, kasi once na makapag-transfer na tayo, ito kasing mga page na ito, i-block ka na, kaya mag-deactivate panandalian. So, magulat ka na lang, magre-resurface, at mang-i-scam ulit. So, sa amin, sa part namin, yung mga naging victim, kinukuha namin yung mga transaction receipt nila para magkanda kami ng investigation kung sino yung naka-receive ng pera.
0: Grabe, no?
1: At ang advice naman namin, sir, sa mga resort owner, i-check natin kung baka may kapareho tayong page, no? Ginaya na pala yung
0: agad.
1: Facebook page natin. I-report agad sa office namin para sa takedown ng page na yon.
0: Ayun.
1: I-report din nila kay Meta
0: of...
1: at i-report.
0: Okay. Yes, sir. Salamat po sa information na gano'n. Ano? Gusto ko lang malaman, gaano talaga ito kasi yung problema ng iba mga resort owner o hindi mga resort owner, no, kahit sino naman na yung nabibiktima na, gaano ba kahalaga yung bilis ng pag-report sa cybercrime? Ibig ko pong sabihin, may tinatawag ba tayong golden hours para mas mataas ang chance na ma-recover ang pera kung nakapagbayad na?
1: Mas maigi po na mas maaga, no, para makapag-conduct tayo ng investigation agad, para makapag-coordinate tayo sa mga service providers at financial institution para, halimbawa kasi, no, sir, yung pera na na-scam, yung banko na nakapagdala ng pera ng ganito, ma-report agad yung recipient para makapag-conduct din ng investigation si financial institution para sa possibility na ma-freeze yung bank account na yun at hindi na may transfer yung pera. Si banko naman din, once na mapatunayan na itong banko na to at yung perang tumot na napunta doon is galing sa fraudulent activity, ito-freeze yun at sa maaring pagbalik ng pera doon sa owner. So, mas maigi po na ma-report agad para ma-investigahan po agad yung incident, sir.
0: Ayun, oo. Anyway, sir, medyo ipitay sa ating oras, ano? Gusto ko lang malaman, ito sa Davao City alone, meron ba tayong data na tumaas ba or bumaba ba ang bilang ng mga cybercrime cases sa Davao City?
1: I can't give the specific number, sir, pero mas tumaas po talaga yung cybercrime cases compare nung 2025, no, sir. Lalo na yung scam ngayon, sir. Idagdag ko rin, sir, no? Tumaas po yung case ng phishing ngayon o yung voice phishing. Ito yung nagpapanggap na from banko, kaya from SSS, parang bibigyan ka ng ganitong loan.
0: Kasa, oo.
1: Ganyan, sir. mga vision scam, no? So

0: Binibiktima yung mga pensioner.
1: Talagang tumaas ngayon. Ano po, sir?
0: Binibiktima yung mga pensioner natin, ano?
1: Yes po, sir.
0: Yung mga membro ng SSS.
1: Yes po, sir. Inoopera nila ng ganitong ganyan, kapalit ng dapat.
0: Yung isang biktima niya ngayon, sir. Sir, yung isang biktima niya ngayon, nakikinig sa ngayon eh. Regards na lang tayo kay Lucy. Lucy, kasi tinatawagan siya ng taga-SSS daw ating gabi.
1: So possible, no? Parang hindi yata makatotohanan na tumawag yung from SSS ng
0: ating gabi.
1: Gabi, di ba, sir?
0: So, ginuha lahat yung mga information niya. At saka lahat na para makapag-transact lang siya ng loan.
1: Ayun, sir, possible na scam yan. So, si ma'am, no, pwede ka namin ma-invite dito sa office namin para ma-assess yung incident na nangyari sa inyo, sir. Ay, sa inyo, ma'am. Open po ang office namin 24/7 para makapag-conduct din tayo ng investigation at magawa natin ang report.
0: Ayun. Anyway, bago tayo magtapos, ano, kukulangin po ating oras, sir. One of these days, gusto kong magkapanayam ka in person at pag-usapan talaga natin itong problema na ito kasi parang anay na ito at marami ng ganito-ganyan. Hindi lang tayo nakatuon doon sa mga delivery, doon sa mga pinagkakapirahan ka, kung ano-ano pa. Ito rin yung mga... may mga transaction o itong mga nudity doon sa ginagamit nila, itong binibenta nila yung mga katawan nila doon sa pornographic sites. So kasali po ba ito sa inyong mga monitoring? At gusto natin pong malaman kasi dumadami na po itong problema sa ngayon ng mga kabataan po natin, madalas na biktima nitong mga gawaing ito at pinagkakapirahan sila abroad. Anyway, bilang pagtapos po natin, ano, may mga ano ka ba? May mga mahalagang payo bo ba kayo sa publiko upang hindi na maging biktima ng cybercrime?
1: Ang pinaka-advice po ng opisina namin maging vigilant po sa mga nakakausap, sa mga websites na ino-open natin, sa bawat transaction, magaliin din makipag-video call bago mag-transfer ng pera kasi meron din cases na mga nahack na account nanghingi ng pera sa mga Facebook friends, yung palahack na account. So, diliin pong makipag-video call at kapag naging biktima po, huwag pong mag-hesitate na mag-report sa office natin, office namin para matulungan namin kayo sa inyong complaint.
0: Ayun. Maraming salamat po, sir. May tanong dito, sir, bago ka alis, sir, ha. Taga saan po ba daw si ano, si Police Lieutenant Cedric Suangco? Taga saan po ba daw kayo, sir?
1: Taga Quezon City po talaga.
0: Quezon City. Oo. Oh, kasi may mga ano eh, may mga nagre-regard saga dito eh, no. Taga saan 'yan si Sir Suangco? Hello, sir. Maraming salamat po, sir, at mabuhay po kayo. At asahan ko po na one of this day ay makapanayam ko po kayo in person para pag-usapan po natin the more itong mga cybercrime responses na to.
1: Yes po, sir. Mas okay po kung in person po.
0: Okay.
1: Hoping po na mangyari po yan, sir.
0: Ayun.
1: Mas malaking time kayo din po. Kasi, ay, sorry.
0: Okay. Sir, salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, sir.
0: Okay. Mga katropa, no, si Police Lieutenant Cedric Suangco ng Davao City Police Cyber Response Team po natin. Galing pa po siya sa Quezon City. Ubalik tayo, mga katropa. Ay, kahit na itong dila, Matabang natin ako kay Commander Cedric. Commander Cedric. Commander Kining Kenneth. Hindi mo sa dia. At itong oras. Alas 8:39.
2: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo'y uminto.
3: Clarex, sana?
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other... advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Mga katupa, exciting!
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic, hashtag Beauty Radiance.
9: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
15: Baklarek, sana!
4: Exciting! Pusay!
0: Nagyon na. Basta mangutang, lipay-lipay, yun na. Likay-likay na takaroon, ha? Ay, katapusan naman. Sangguban din naman katropa. Wala yun tayo pabati-bati. Marag mabaliktad siguro na yung aning sistema, ha? Ipit ang tapay na to. Oye, alas 8:44 na mga tropa, no? May buntag di ay kay Pastor Sanggolian. diya sa Alambre Turil and Company. Salamat. Nakasuroy ko diya sa Alambre atong milabayng Domingo, ha, dahil conference din na ang mga ladies atong itambungan, no? Grabe ka nindot din ang grabe ka productive ng inyohang lugar. Daghanag prutas pa. Manato na kay Mangustin, basta na makyaw lagi, no? Na-ignorante ang Na-ignorante ang Mangustin. Na-ignorante itong ako mga kauban ng mga ladies, mga katropa. Kigipakyaw ang isa kabukag. Grabe, ay. Ha? Nakulang pa. Nga pa'y marang mga katropa nga. Kung ikaw mukatkat, barato ra. Namoy marang gari, ha? Ay, ka, pinaman. Sir, kung ikaw mukatkat, sir, tag-singko ra. O ba? Action at ako katkat ba? Gibadlong sa akong asawa, eh. Ginungang niya, ha? Tuo, siguro ka, batanon ka pa ba? Ang hulhon na mong pantalon. Ikaw, morning, ano man? Eh, mahala ba nung dito sa ato, sa Obos, tag- 30 kilo? 2 kilo, ha? Dito, tag-5 ang buok. Ah, 5 ang gana. Tag-5 ang buok niya, dito, tag-30 ang kilo. Oh, mga hinog na po na. Hinog na, sir. Kung pimintipis liton, ah, mabunog naman. Marato, nagang bunga dito, mga katropa, no? May nalang tuod nga yung ato ang mga kalomon, nga doldoor at nag- source na karon sa prutas. Ba? Dito, mapanguha, ay, na mangustin, na lansones, butong, barato ra. Ang buok sa butong din mga tropa, tag 35 ng butong. Grabe. Kanauna mo sa mga sa una, panghatag raman mo na. Panglamaw raman na, no? Una nga, blessed ninyong lugar diya, Pastor Alex Sangulian. Salamat sa mais, Pastor, ha? Ngayon mong ipadala. Grabe, pinangusay, oy. Iwa ko ni pangos dito, kaya basig mga hiwi niya akong alingagag. Mga katropa, no? Pigado atong oras, alas 8.46. Sa matawa, mga katropa, doon ay kasikas dito sa EDSA. Gagahapon o katong Sunday, nagpagawas mangutog pahayag ang Iglesia ni Cristo. Nag-ingon sila nga, di sila manggilabot na ng white ribbon, white ribbon. White ribbon, mga katropa, kung hukaso nilang t-shirt nga puti, mga pulahan din na sila, ha? Eh, sa Toro Campo, Luis, si Castro, ang katupad yung mga convicted pag yun. Sa pangdagit ng mga bata nga pang-recruiton, mga tropa, para mag-rebuilde.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw, kasuhan yung karunlan o kanang retagging. Anong kasuhan matan yung retagging? Retagging? Retagging, mama na inhitabo! Ipakulata tinomos mayors talaingod noon nga pwerte nyo pang recruit nito ka ng mga bata nyo tapos nyo gikidnap gabiing dako. O nya karo mga tropa, matingala ka rin sa Pilipinas karo mga tropa, sila na mahinoy gawas noon. Natingala po tani mga tropa ang kining Osaka retired general mga katropa, kay muapil lagi sila atong rally sa White Ribbon nya karon nakahiring mas lang nga agay ka. Mura mag gi-imbita raman ta diri mahimong crowd. So, ang kining si UPI o ang INC sa White Ribbon, nibuhi sila sa ilahang gingon na to o pag-apil unta o pag-rally unta niya tong Sunday. Tungod kay, doon ay issue mga katropa nga giingong ang organizer daw kay komunista.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Muna yung pahayag ni retired Major General Romeo Pokis. Si Pokis, ha? Siya po ang ulo sa United Peacekeepers International, kini nga UPI, mga katropa. May kalabutan kini sa kung ano nga niatras sila o ang UPI, mga katropa, o ang INC, sa gipahigayong White Ribbon Movement Rally ni atong June 28. Itong Domingo. Sumala pa ni Pukis, mga katropa, nga subay kung namatod pa sila ang koordinasyon bago pa man ang aktibidad. Ang koordinasyon mismo, mga katropa, waday mga komunista nga muapil sa programa. So, gayon pa man, matod pa niya, yang gibutyag, nga sa kadugayan, naibalaan nila mga tropa nga doon ay mga individual kung ato pa ni Sagol may kalabutan sa hisgutan ng grupo sa mga komunista nga apil na din ha nga ni Sagol sa mga organizer o sila na hinoon mismo mga katropa ang halos tanan nga giingong mag-istorya ngadto sa Intablado.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Tungod ani, gibutyag ni Pukis mga tropa nga nakadesisyon sila nga di na muapil sa nisgutan nga rally.
16: Bullseye!
0: Apil ito ang Sarah Old. Gagahapon ato na-interview mga tropa si Attorney Raymond Bato. Ingon diri siya sa quote and quote sa Tagalog mga tropa ni retired General Pukis. Ingon siya, paanong hindi bibitaw ang UPI at INC sa White Ribbon Movement Rally? E sa coordination, walang komunista. Yun pala, kasama sa organizer at sila pang halos lahat ang mga aakyat sa entablado para magsalita. Ayaw na namin maski anong kulay ng ribbon. Hindi na siya. Ito ang naging pahayag ni Pukis matapos hindi dumalo ang UPI at INC sa White Ribbon Movement Rally sa oras ng pag-ulat. Wala pang opisyal na pahayag ang mga organizer ng White Ribbon Movement kaugnay sa naturang aligasyon ni Pukis. Karong adlaw mga tropa, pati naghana rito nagatapok na nga ito sa EDSA. Grupo ni sa INC o ang UPI, naprito mga tropa ang kining Sarah Ol.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pangutana, wala-wala mo diri sa mga organizers sa mga komunista to, gasimba nang nangalawat na mga ganyan. Oh, nangalawat na mga tropa, ginulsol na sila mga tropa, silang pagpangalawat, pangutan o magkaglawas ni Kristo, amen. Sorry sa mga Katoliko ha, kay kini manggon mga tropa, kini mga grupuhan ni dili man daw ni pare is Katoliko ni ilaha mga pare. Kanila mga pare, mga tropa, pare na nga magminyo. Diharap mo na gihaya to si... Kanagatang mistorya diha mga tropa. Wala tayo oras eh. Tropa yan na diha ba, no?
16: Bullseye! Bullseye!
0: Wala mo tayo oras. Doon ni oras naman din ato. Doon ni panahon na pa din na mag-iko. Ni atong panaglawis sa kahanginan, mga katropa. Naiwan siya eh. Alan, asa naman to? Ugma na lang na eh. Ugma na lang tong... di na to maapas si mga tropa. Ugma na lang po na kanang si DOJ finding sa kaso ni Senator Joel hindi tinanggap. Ombudsman muling bubusisiin kung matupay ang kaso sa flood control projects. Holo ko. Kung mapon, mga katropa, ato na taga na bagdagan. Ang gusto ni sigutan, pero wala may oras, dunay oras sa badinato. Dunay panahon na badinang mag-iko. Sa ngalan na lamang sa tuwang redibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Huwag sa mga nagpahigayon ka ng mga katropa, o kapag text na to din, pag-like, pag-share. Apil mo mga katropa sa tuwang pang raffle na po entry karong umabot nga Biyernes na itong raffle mga katropa para sa staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Romelita Bacaro, good morning mo din ha. And Trista Wyatt Gulay and Rinaldo Dizon, good morning mo din ha. Brother, no? Liam Manalaysay and Martin Navaris Martin Navaris Mangiran Vlogger. Daas na matas, taas na po ni mo ha Martin ha. Ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang Himaya, good morning and God bless us all. Kamaturan ang sandigan. Atong oras. Alas 8:52 na.
17: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
16: Bullseye!
17: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
16: Bullseye!
17: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
18: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
19: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
20: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
21: Baklarek sana!
22: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, Clarix kayo alas 9:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra balita.
1: Extra balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Ang atong ekstra balita ning orasa hatod kanato sa Yes to Health Incorporated Products. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug Xanthon Plus Coffee Mix. Ug karon sa mga detalye sa atoang balita. Extra balita. Mga katropa, baguhay lang nga balita, nagpahigayon og emergency rally, kun surprise rally ang nilibuh ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kun INC sa People Power Monument sa EDSA Quezon City niini kanang buntaga adlaw nga Martes. Gilusad ang aktibidad taliwala kanda sa pagdaot sa panahon sa maong lugar. Din base sa datos sa Quezon City Police District, mukabat sa 500 ka mga police personnel ang gipakatag niini sa maong lugar sa paghatag og seguridad sa maong panagtapok. Tungod sab sa emergency rally, kasamtangang gisirado ang pipila ka mga bahin sa kalsada sa maong lugar hinungdan nga nasinati ang hinay nga dagan sa trapiko. Itambagan sab ang mga motorista nga lauman nga malangan sa ilaha pagbiyahe kung muagi sa maong ruta hinungdan nga giawhag kini nga mugamit og alternatibo nga mga ruta kung mahimo aron makapadayon sa ilahang direksyon o destinasyon nga dili malangay sa kabugat sa dagan sa trapiko. Sa pikas bahin mga katropa, gipangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-apod-apod sa Social Civic Projects Fund kun SCPF. Para ka na mga katropa sa local government unit sa Zamboanga Peninsula. Atul ka na sa bawat bayan makikinabang Zamboanga Peninsula program nga gipahigayon ning Milabayng Adlaw. Mismo nga sila Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso o liga ng mga barangay President Konsehal Jordan Evangelista ang midawat sa giturn over nga 19.6 million pesos nga tabang pinansyal alang sa Zamboanga City diin bahin-bahinon kini sa tag 200,000 pesos alang sa 98 ka mga barangay sa Dakbayan aron pondohan ang ilang scholarship program ug uban pang community development initiatives niini. Ubusab sa maong programa ang matag barangay gilaumang musuporta sa 5 ka presidential scholars nga makadawat og 20,000 pesos nga educational assistance matag usa. Sayang minsahe gidasig ni Presidente Marcos ang mga eskolar nga magtuon pag-ayo, magwalang puson sa ilang edukasyon ug gamiton ang oportunidad sa pagtukod ug mas maayong kaugmaon alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga komunidad. Oras ka tropa, alas 9:05 na sa kabuntagon. Sa pikas bahin mga higala, gikumpirma sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga anaana sa insaktong kabuot kun acting with discernment ang 15 anyos nga usa sa mga suspetsadong estudyante insa kabahin sa mihimo pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sumala ni Gatchalian nga ang acting with discernment mga katropa. O sumala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ang acting with discernment nagpasabot kini og awareness o may kasayuran na kini sa iyang gihimo pinagi sa pagplano sa sulay nga pagtago, kasayuran sa husto og sayop og ang posibleng resulta sa iyang binuhatan. Giklaro nga subay sa balaod, mamahimo ng pamtangan o criminal liability ang nag-edad 15 anyos o usa ka adlaw hangtod na kana sa 18 anyos kung mapamatud-an kini nga with discernment ang paghimo sa krimen. Bisa niini, magpaabot pa ang DSWD sa opisyal nga resulta sa psychological evaluation nga gihimo ngadto sa 15 anyos ug sa iyang kauban nga 14 anyos kinsa susamang giilalom karon sa kustodiya sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tacloban City. Dugang ni gatsalyan nga padayon ang mga social worker sa pagpahigayon og trust building interventions aron komportable ang maong mga batanong suspek nga mubutyag og mga mahinungdanong impormasyon. Giklaro sab ni ini nga abli ang DSWD nga mosalmot sa diskusyon labot sa giduso nga pag-aminda sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act, ilabi na labot sa minimum age sa criminal responsibility. Extra. 7 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 9 sa kabuntagon o katapusang hanig sa toang extra balita ning orasa. Nabutang na karon sa third ranking ang nasod Malaysia sa dunay pinakadaghang kaso sa dengue sa tibuok Asia ning tuiga. Base sa datos sa gikan sa Health Ministry sa iDengue website, nikabat na sa 38,842 ka mga dengue cases ang natala sa maong nasod gikan Enero 4 hangtod Hunyo 27 ning tuiga. Sumala sab ni Health Minister Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, nagpamatuod kini nga nagdominar na ang DENV3 virus sa infection cycle sa Malaysia. Bisa ni ini nga ang DENV3 dili maoy labing gikabalak-an apan ang usa ka major serotype shift nga posibleng makadugang sa ginaghanon sa mga tao nga daling mataptan, ilabi na kung ang populasyon mas exposed kini sa ubang mga serotype kaniadto. Mahimo kini nga makatampo usab sa pagsaka sa mga kaso ug mahimo usab nga makadugang sa risgo sa mas grabe nga sakit sa pipila ka mga individual nga nataptan pag usab sa lain nga dengue serotype. Mga mga katropang naglangkob sa atong extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Labing salamat sa mga naglantaw sa atong programa karon na Good Morning Sir Rex Ordeniza. Good morning. Mga katropa, tangi ang usunod nga programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, kamatuuran na ang sandigan. Oras katropa, alas 9:09 na.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Santo Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santo Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lamig na akong kwan sa nang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, nakapan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
12: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
11: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay ko. Say, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: X FM.
22: Kaklarik sana.
23: Exciting.
24: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
25: Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
26: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
24: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
27: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
28: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining coffee day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
27: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
30: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
31: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
30: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
31: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
30: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
31: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
30: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
7: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting! Summer man nakatrupa!
8: Ang saya ng summer!
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana!
10: Exciting!
9: Exciting! Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa. Larix kayo, alas 9.25 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Dios sa way katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas. Welcome sa tong adlawon ang programa Gas Centro. Adlaw Martes kita karon mga kaigsoonan lapit sa 30 na gyud. Sa bulan sa Hunyo 2026 katapusan adlaw sa bulan sa Hunyo mga katropa. No? Katapusan nga adlaw sa tunga-tunga na usap sa tuig mga kaigsoonan, no? Kay nga tunga nata sa tuig karon, no? Mogini ang baga ikat mid niya ba? Kung baga ikatunga yun sa tuig mga katropa, kinigapit sa 30. Sabi na, og paloks na punta sa kinigabulan sa Hulyo mga kaigsunan. Kumusta kita karon mga kaigsunan? Kumusta kita karon katropa? Asa mo nagkaplasta ning utloan ning orasa? Nagpasalamat sa itong labaong makagagahom kanunay naghatag kanato grasya panalangin sa itong matag-usa sa ito ang pamilya ang kahimsog sa panglawas katropa isa na ka nagagrasya gikan sa ito ang labaong makagagahom. Welcome katropa ka Jasper Magun sa Magtimon na sub sa programa utog ta katropa alas 10:30 gihapon sa paghagbat balita impormasyon plus servisyong katropa
1: Sentro
0: ito ang sparring partner gihapon mga kaingsunan. Balag na nga flat ng ligid, ani. Basta 6 lang gihapon katropa, katropa ang Jobet Espanyol.

0: yes, mga katropa.
1: Di mo malimtan.
0: Di na ako malimtan. Klase-klase ang my experience, mga katropa. Kanabi taong grabe mong pagpangandam. Kanang mamorge kay kakatropang dyan.
1: Grabe katropang engineero is mamorge. Way pakay.
0: Oh. Way pakay, mga katropa. Kanang nga. Kasi makainos ka kanin mamorge yung kaya niya. Naplatan. Nagtuklod sa motor katropang dyan.
1: Nakahils. Sila nga nakabalos ang motor.
0: Oh. Di, kanag yung feeling nga, sa ano pa lang, morning pa lang, pero kahilak ko na. Oh. Pero of course, katropang Diyas.
1: May ganagawa ka nagtuwa-tuwa dito, oh, katropang
0: Diyas. Wala na dyan ako gi-attempt, katropang Diyas, masindaghag mga disgrasya.
1: Grabe lagi.
0: Hilas kayo. Oh. Pero ito mga katropa, it's just a bad time. Mm. Bad timing. Oh. Not a bad day. Oh. Diba?
1: Nabikantaan lang ko, it's a bad...
0: Ano lang to siya? Bad time lang to siya.
1: Di siya mo ay magdikta sa tuwang
0: yes, tibok adlaw mga adlaw. Katropa. Oh. Kaya pwede pa man na ito mabawi, no? Mm. Kumbaga, ato na lang una-una ang katropang Diyas. Ngayon, una-una na ko to as siguro kuan ka ng blessing in disguise kay basi paabot sa unahan na aday mahitabo. O, nga di ma-o. So, ito na lang ito ako ang gihuna-una.
1: Labi na sa imong outfit karon kay listo kayo pag-abot sa unahan, na yung problema.
0: Na problema.
1: O niya ma-wakish.
0: Ngayon, anak ng mga panghitabo.
1: Dili basa-basa ka, tropang engineer, Royce, kay sa outfit pa lang, dili gid pang motor, ha? Pang four-wheel vehicle. Pero, nag motor.
0: Ano man ka, tropang Diyas, kay para ano man ka ng, it's a way nga po, nga ma-show off ang imuang outfit.
1: Ano din na doon, adi-ay, ha? Masigsi ka, tropang Roger, mag-short na po din. Dito ay katropa. Muna to ang Tuesday morning mga isunan, kumbaga dili na mo dikta sa tuwa, sa tuwang adlaw katropang Jubit. Sa mga ginagmay nga mga kasikas. Yes. Dito magpatarog kung sa mga pagsulay nga to ang nasinati sa tuwa pagmata mga katropa. Bagos magpasalamat sa tuwang labaw magagagahong. Alas 9:32 katropa sa tuwaga panag uban-uban na time check ato da kanini sa Sandon Gold Coffee Mix mga kaigsunan.
0: Ayan o mga katropa, uban imin ninyo ha sa tuwang programa karon while nagahigop diha og healthy nga kape mga katropa tong Sandon Gold Coffee Mix. Makatabang kini nga ma-fight ang fatigue and ma-boost ang atuang natural nga energy mga katropa. Makahatag kun kini sir maka-enhance sa tuwang mental clarity and focus and of course manghimisong tabalag nga platan ta diha mga katropa. Basta dili lang plat ang atuang
1: ilong. Bitaw mga katropa. Alas 9:32 sa tuang motivational quote. Sentro. Ano pa ni Albert Einstein katropang Jovet? Life is like riding a bicycle or motorcycle. Sama ni katropang Jovet. To keep your balance, you must keep moving. Pasabot ani katropa.
0: Katropang Just, diba na-observe na to kung sa motor or sa kining bisikleta, once nga magpundo ta,
1: matumba.
0: Diba matumba ta, mahinahinay, wala tay balance, mahinahinay ta og katikwa or sa banadara mga katropa. Pero kung mapadayo na to, mapabilin ang momentum mga katropa, naagid tay padulngan. Oo.
1: Kumbaga, dili ka ma...
0: Di ka matumba. Di ka ma-fall. Wala kay, kumbaga, layo sa disgrasya katropang Diyas. Kasi nagpadayon ta mga katropa. Aron daw, ingon sila, para daw makip ang balance, magsigira daw ta og padayon.
1: Bisan pa man kung may mga obstacle, mga circumstance nga, kumbaga, masugata na to sa tuwang along the way, but we keep on moving.
0: Yes, padayon gihapon ta. Namang gawin mga times mga katropa ha, dili sa tanan, but siguro, few sa atua naka-experience kana bitong ang fear, ang failure katropang Diyas, ang grief, isa na siya sa maka-paralyze sa atua kana bitong dili nako
1: give up na ko
0: or muhunong sa ko kay ano ka nang nahadlok ko, gikapoy ko, ana mga katropa. Pero di ay mga katropa, once pasagda na to tong self na muundang, mo di ang muguba sa tua mga katropa.
1: Kumbaga uban magbukbuk na lang sa balay, kumbaga natabunan sa kalibutan, ika nga sa kinaraan pa katropa nga Jovet,
0: yes,
1: no? Kung may problema. Pagka na mga isunan, kumbaga pasabot ani nga kung unsa man ang mga pagsulay nga moabot sa imuha, keep on moving. Kumbaga ayaw pag stagnant lang diha, pag hunong diha. Kay dili lang muna ang katapusan sa kalibutan mga kaigsunan bagkus kunya mahimo nimo nga sumbanan para ka ma-motivate pa aron to keep moving mga katropa. Alas 9:34 mga kaigsunan hatod na kaninyo usab sa premium D3 coffee mix katropang Jovet, no? Ikaw nakahigop na ka diha.
0: Yes, katropa imuha di katropa. Wapa na timpla no. Wapa na ka lupad. Katropang Jovet.
1: Okay, nag-taping pa man ang ato ang tingtimpla. Ito katropa, hatod na kaninyo sa kiniga premium D3 coffee mix mga ingredients o usab makatabang sa tuaga panglawas labi na kung ikaw mismo hapo sa kining kakapoy katropang Jovet.
0: Yes, mga katropa, ang premium D3

0: 3 coffee mix makatabang na sa tuwa ko medyo luya atong lawas karon makatabang na siya aron makahatag og instant nga kusog mga katropa kaya nga to ang premium D3 coffee mix na ani siya vitamin D3 mangosteen and stevia so sa mga katropa pa nato nga dili hilig og tamis katropang jazz or dunay mga diabetes mas better kung kining premium D3 yung inumon kay stevia atong gigamit para pagpatamis mga katropa makatabang nga ma-promote atong bone health ma-regulate ato ang blood sugar and duna ni siya'y antioxidant protection mga katropa.
1: Mapalit na katropa sa nagunang butika diya sa inyong nimutangan dool sa inyong balay katropa kusap sa XFM Studio and Y2H Clinic diri sa may Matina Crossing Area. Sa ato ang Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
1: Unang hanig katropa sa ito ang Sentro Balita ning orasa. Nagkapakapod-apod na ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 o DSWD 11 o kapin 11 or 111 million na ayuda ngadto sa 36,000 ka mga indigent senior citizens sa Davao Region isip kabahin kini sa social pension program sa ahensya. Ipagayon ang payout gikan June 8 hangtod June 26 sa mga probinsya sa Davao del Norte, Davao del Sur ug Davao Occidental aron matabangan ang mga tigulang adunay limitado o walay permanenteng tinubdan sa kita. Matag benepisyaryo nakadawat kini 3,000 pesos nga financial nga tabang nga magamit alang sa ilang adlaw nga panginahanglan sa masabagaon, tambal uban pang mga gastuhon. Dugang pa sa DSWD nga ang programa nagtumong kini sa paghatag og dugang suporta sa mga senior citizen nga kinahanglan o nagkinahanglan og tabang aron mapalambo ang ilang kalidad sa kinabuhi. Yawag usab sa ahensya ang mga kwalipikadong senior citizens nga makig-coordinate sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA o sa DSWD aron ma-assess o ma-appeal sa sunod nga payout program.
0: Sa pikas bahin mga katropa, gipahibalo sa City Economic Enterprise Office nga andam na sila mudawat og mga aplikasyon alang sa raffling sa mga bakanting stall sa Davao Food Terminal Complex kan DFTC sa Dalyaw Toril, Davao City. Sumala sa anunsyo ang pagdawat sa mga aplikasyon og requirements. Nagsugod kagahapong adlaw Hunyo 29 hangtod Hulyo 8 ning tuig. Lakip sa mga kinahanglan isumite sa aplikante ang letter of intent, valid IDs, birth og marriage certificates, sedula og ID pictures. Alang sa partnership, corporation og cooperative applicants, kinahanglan na submatod pang business permit, SEC o CDA certificates o guban pang legal nga mga dokumento. Kinahanglan personal matod pang isumite sa aplikante ang mga requirements sa City Economic Enterprises Office diri sa Davao City o sa DFTC Office sa Turil. Samtang wala pang ipahibalo sa lokal nga paggamhanan na eksaktong petsa sa raffling apan gilauman nga ipagawas kini sa umaabot nga mga adlaw.
1: Alas 9:38, gikundina ni Senador Dante Marcolita ang posibleng pag-asang atong kasong plunder batokaniya nga nagunang gipahibalo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa video nga iyang ipagawas, pinagi sa social media, gisulti sa Senador nga usa sa mga katuyuan sa maong lihok mao ang pagpugong kaniya sa pag-appeal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Marcolita nga mas gipunting sa gobyerno ang mga tao nga nangita o gamaturan kaysa sa mga responsable sa nitabong korupsyon. Wala pa usab siya muhatag og dugang detalye bahin sa iyang legal nga lakang batok sa maong isyo. Samtang wala pa usab magpagawas og opisyal nga pahayag ang Ombudsman bahin sa tubag ni Marcolita.
0: Sa pikas bahin mga katropa, MISUPAC ang Game Developers Association of the Philippines sa mga panawagan nga ipahunong o iban ang pipila ka video games human sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban City nga gikalambigitan sa mga menor de edad. Ang reaksyon sa grupo misunod sa mga taho nga ang mga suspect sa insidente posibleng na impluensyahan sa adult-only video games nga Gorebox. Matod sa asosasyon, wala pa igo nga ebidensya nga direktang nagpakita nga ang video games mahinungdan sa mga insidente sa maong krimen. Gipasabot sab nila nga mas importante nga tutukan ang edukasyon, parental guidance ug mental health interventions kaysa pagdili sa o pagdali-dali og basol sa mga digital games. Nagpabilin usab ang ilang panawagan alang sa responsable nga paggamit sa video games o gusto nga pag-monitor sa mga menor de edad.
1: Sa pikas Bangi Mando sa Sandigan Bayan 5th Division ang dubinta ka adlaw nga preventive suspension batok sa tulo ka mag-opisyal sa Department of Public Works and Highways o DPWH tungod sa ilang paggalambigit sa kasong plunder o graft nga may kilabutan kini sa anomalia sa flood control projects. Ang mga gisuspenso mao sila Manny Bulusan, Arturo Gonzalez Jr. o Denry La Cortuna, nga pulos kini mga opisyal sa DPWH. Matod sa Anti-Graft Court, importante nga dili una sila makagunit og bisan unsa katugdanan sa gobyerno aron malikayan ang posibleng pag-impluwensya sa nagapadayon nga imbestigasyon og pagdungog sa kaso. Klaro usab sa korte nga bisan pa nga ana-ana sa kustodiya sa gobyerno ang mga akusado, kinahanglan gihapon sundon ang probisyon sa balaod nga nagmando sa preventive suspension. Samtang nasayaran nga agatulo ka opisyal, gilambigit usab sa kasong plunder nga giatubang ni Senador Jingo Estrada, labutan kini sa kontrobersyal nga flood control scandal.
0: Katapusang hanay sa atong sentro, balita mga katropa, gipahayag sa Philippine National Police kan PNP nga andam silang ipatuman ang pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa kun mutunga kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Matod ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, mandato sa kapulisan ang pagpatuman sa warrant of arrest batok sa senador kun matultulan ang iyang lokasyon. Giklaro sa opisyal nga kun mutambong si de la Rosa sa impeachment proceedings o bisan unsang pampublikong kalihukan, andam ang PNP sa pagdakop nini. Nasayran nga ang senador adunay giatubang nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kan ICC may kalabutan sa kasong crimes against humanity nga konektado sa kampanya kontra illegal nga droga sa miaging administrasyon. Sa pagkakaroon, wala pa magpakita sa publiko si de la Rosa sukad gipagawas ang mga warrant o padayon nga gibantayan sa motoridad ang iyang posible nga lokasyon.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9.41 na mga kaigsuna.
2: Sentro.
1: At ang kumustahan ito ang mga katropa nga nagsubaybay sa programa Katropa ng Juvet. May aga, good morning.
3: Good morning!
0: Good morning sa mga katropa na itong nagpaminaw karon sa tagsa-tagsa nila ng mga radyo mga katropa pinaagi sa 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyong tanan. Sa mga katropa na ito, pag ginaminaw sa ilahang mga sakyanan, karon katropang Jazz, while naglabigar sa tuang kadalanan, amping-amping kanunay kay wala raba si katropang Juvet para ampingan ka.
1: Mga X-Force na ito sa mga taxi drivers, katropang Juvet, good morning.
0: Pwede gihapon sila mabisita para sa tuang sticker, mga katropa.
1: Stickers and free coffee. Free coffee, no? So mga katropa nga mga taxi drivers, kung mapadpad mo diri banda sa may Shrine Hills, ha? Sulod mo sa ito ang kining compound. Mahatag mi sa inyo ha, o kining coffee, kanang pa, fritish ka coffee.
0: Yes.
1: And of course, sticker sa XFM 89.1 Davao.
0: Uy, nagtanaw karon ang isa sa ito ang mga lodi, katong Philippine Looper, si Sir Ferdinand de la Merced.
1: Uy, sir, good morning.
0: Nagtanaw, good morning po, sir, no? Nagtanaw sa ito ang Facebook Live karon ang Philippine Looper na ito, mga katropa, nakabisita na siya diri sa Davao City. Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Katropang Grandi Santisas, nagtanaw karon sa ito ang Facebook Live. Good morning kanimo diha, katropang Pitpit Digal. Good morning, mga katropa. Happy birthday, Renny Boy Robles from Pitpit Digal.
4: Kinsa ng birthday?
0: Katropang Renny Boy Robles, happy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Sa ato sabon pa?
3: Happy birthday!
0: Nagulat kong kanta kay ako. Ako tayo mo kanta,

0: Happy happy birthday Sir Renny Boy Robles. Ug sa tanang nagselebra sa ilang adlaw natawhan karon mga katropa, happy happy birthday sa inyo ang tanan. We hope and pray ninyo ang i-celebrate inyo ang adlaw natawhan nga puno sa pagmahal, malipayon, dunay peace of mind, and of course mga katropa, healthy gid ta kanunay.
1: Kining yang panglawas importante katropa nga juro. Sa unsa man nga mga kining ginahantom sa kinabuhi, importante nga tay healthy nga panglawas. Si Rekka Pelasius, good morning katropa Jazz ug Jovet watching mahayahay tugbok iyong family. Good morning sa iyong family diri banda sa may tugbok area. Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Jazz and Ma'am Jovet. Kay Joel Daliva, maing aga katropa Jazz, katropa Jovet watching live from Poblacion Ilawd Panintan Capiz. Magandang umaga sa
0: mga katropa dito sa may Capiz, no? Yung mga Tagalog friends, mga Tagalog katropa natin diyan, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga Ilonggo, Ilongga, sad nga namati. Subong, mayad nga aga sa inyong hatanan mga katropa.
1: Oo, oh, ganun ito kuminoan ng Ilongga katropa.
0: Kaya abo na siya mga katropa nga, paano nyo nalaman na Ilongga ako? Oh. Sa pananamit ko ba?
1: Sa paglalakad mo
0: sa
1: ba?
0: Sa paglalakad ko ba katropa? Bika mayad nga aga sa tanan nga namati. Subong ha, ano na inyong ginagarap dara subong mga katropa?
1: Oo, oh, si Ma Bugs, si Romualdez at ko ang dapat kasuhan din. Oo, ingon pa ni Ma Bugs.
0: Oo, sa tuaning sentro balita kaganina. Good morning po kay katropang Sir Danny Crystal Eko.
1: Magandang umaga, Sir Dan. Tagalogin natin ito.
0: Tagalogin natin ito. Tagalog hindi basta-basta ito, katropang Diyos.
1: Oo, hindi pa ito nakatilaw ng ating Santon Blasco Pimis.
0: Tigiran yung paabot.
1: Nahatod na ba ni katropang John?
0: Maraga, si katropang John yun ang salarin ani Sir Danny. No? Sige lang, basig sunod ani, nanay. Nanay ka ng search mo. Asa naman na, pangitaon naman ang kape.
1: Kaya ano yan, si katropang Dan, gusto niya katong turbo po katropang John.
0: Turbo. Ay, kuan katropang John. Sunod po hon, kay nanaman tayo, nanaman gina formulate karon ang Y2H mga katropa.
1: Coffee.
0: Turbo nga coffee. No? Pero siguro, di ta sure sa name, but gina-formulate na siya. Puhon-puhon, ihigop na lang, mutoy hakaw, yud na. Ang angay mutoy hakaw.
1: Kumbaga, ihigop pa lang, walang timpla pa lang ka, mutoy hakaw na katropa nga Jubet.
0: May nag-iingon katropa ang Jazz nga na makasugakod, bisag magluhod lagi daw.
1: Grabe, no? May ganit po, kaya dilito mo bangil.
0: Side stand.
1: Grabe lagi.
0: Ay, good morning po. Ay, kini sa to ang miyembro sa to ang kining Powerpuff Dragons kay Anyana Michelle Coronel, nagtanaw karon shout out gidaw ka tropa nga Jazz.
1: Oh, isang nagbarag-barag na last Friday na.
0: Nagbarag-barag to siya katropa Jazz.
1: Mahinungdan nagbarag-barag po si katropa Jopre.
0: Gigna na niya daan gibooking si katropa Jopre nga ikay magdala sa ko ang motor kay di na nako kaya mo drive.
1: Oh.
0: Nagpaabot po si katropa Jopre ang inding gipangbiyaan mi.
1: Ha?
0: Gipangbiyaan. Kay nahubog na.
1: Si Jopre ang nang sa inyo sa Tanduway?
0: Dili, si ano, si Anya nagipambiyaan mi, wa na may kabalo, asa na siya ni paingon.
1: Kasi ni dalikyat na.
0: Good morning po kay katropang JR Amora na nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Ingon man kay katropang Junar Pogge. Good morning, Pogge. Burdan Jules watching from Cyprus. Asa maning Cyprus?
1: Cyprus?
0: Oh, Cyprus?
1: Oo.
0: Asa kaya ni?
1: Ang Cyprus, kanang tanong na sa mong silingan.
0: Cyprus, asa kaya ni Cyprus? Good morning sa inyo, Hadraha. And also to...
1: Gawa sa laing nasud
0: nila. Siguro sa laing nasud ni siya.
1: Cyprus, na may lugar, country sa kining Cyprus.
0: Si Bitaw, good morning, sir. Ayan, si Burdan Jules. And also to Sir Alonso Sanchez who is watching right now. Ano ni siya, my friend na... English po kining dollar ka tropang Jazz. Yes.
1: How are you?
0: How are you? How young are you? Actually, he's amazed when I ask him na how young are you? Because ano mag hindi na tawag English. Naanad magod sila nga, how old are you?
1: Oh.
0: And then when I ask him,
1: ato ang magod kay yung pabataay mga sa Pilipinas,
0: how young are you?
1: Ano
0: So I was amazed you asked me how young I am.
1: Long time ago. I was young.
0: Good morning po. Ha, wala ako maintindihan, sabi ni Sir Ferdinand de la Merced, atong Philippine Looper. Wala daw siya maintindihan kasi Bisaya man kami dito, sir.
1: Pero idol ka na mo, sir, sa kining paglalakad mo.
0: Idol na mo ni siya. Actually,
1: looping entire Philippines.
0: Oo, nag-expect gani ko that time na mag-visit si Sir, si Sir Ferdinand. Pero naka-agi na siya. So wala na siya nakabalik that time. Puhon.
1: Ayan, si Sir Danny, paniya, kapi lang ako, Jazz. Katong kapi nga makapatuyhaka or kapi nga makapatulog.
0: Isang kapi ni siya, Sir Dan. kaman ato ang actually daghang tag kape no. Daghang tabang ang ato ang kape mga katropa. Pero kining kape nga gina-formulate pa sunod pa na mga katropa.
1: Ayan.
0: Si Miles de la Serna naapay ticket sa Tanduay.
1: Oh, naapa.
0: Naapa pero amo asa ni mo tanawon.
1: Si Ma'am Lovely Kun Lucerna, I don't know kung nitanaw ni Katropang Jovito. Good morning Sir Jazz. Ma'am, God is good all the time.
0: Oh, all right, all the time God is good, Ma'am. Oh,
1: salamat tayo sa katong imuhang paano, Ma'am. Papa yes. Chicharon.
0: Pa chicharon ni Ma'am Ma'am Lovely Kun Lucerna.
1: Ang gigi paglakaw ni Ma'am Lovely Kun, nagikuha din ni Katropang Jovito.
0: Actually Ma'am Lovely Kun ka nagduha ka putos akong na-avail. Daghang salamat jud kaayo dito ako na alami juday ang chicharon nga ginahatag. Oh. Kinasing-kasing Katropang Jovito.
1: Padungog na buga ba? Ma-pressure na sila mo saka diri kay magdala.
0: Ay, nadabantayan bitan no katropan diyan. Sukad nga kanang nga sige kag padungog-dungog. Sige kag padungog-dungog.
1: Magdala sila ma-pressure sila. Ay, binuang ra bay. Binuang lagi na mo na ni katropan Jobet. Pero pwede ra gyapon sa tinud-on.
0: Actually naanay naka-schedule nga dadon nga manok diri katropan diyan. Ang binuang ra man to nako.
1: Si Kagawad.
0: Oh, si Kagawad. Pero binuang ra man to nako. Pero kung tinud-on gud ni Kagawad, okay ra gud gyapon.
1: Ayun si Kagawad sa Matinabyaw. Siya nga isa niya. Pwede na ba siya duha on pod katropan.
0: Tapos kung sakto-sakto mga ubay-ubay ang XFM team dito makalaag mapatumbahan pag itag kanding ani katropang jazz.
1: Bigger kina atong unta lang na kuha man ka ng bukuhan man daano bukuhan. Simple na kayo gatirada ba? Oh, kanang, okay na lang buko-buko gihapon ko kanang maglamaw ko.
0: Dito ay.
1: Katropa, alas 9:50 na may sunan din sa Tuaga Panagabanuban kay Ma'am Lovely Kun, good morning. Sa itong pagbalik ko niya katropang Jubet, sa itong isgutan kinig snake bite cases sa Davao Region, Isaka.
0: Asa niya siya nga snake? Dagan mag-snake katropang Jazz.
1: Lahitong snake niya mong ginamin. Mubo to pero maka...
0: Pero venomous gihapon to.
1: Mubugag gihapon to katropang Jubet, no?
0: Pero kini sa mga katropa ang kaso no sa snake bite diri sa Davao Region nagkataas ko no unsa kay asaga dinungdan ani mga katropa og naa na baka hay posible nga kining anti-venom
1: and kaniadto karon ba sa bay mga yes. Kabaguhan kung ingon ta mga katropa og napakanta or
0: mas taas ba ang chance sa survival
1: kining, ano kay lahi magunta ang uban paak din uban is spit lang bitaw nila kung kobra, di ba?
0: Di ba bisag spit ano? Sa kobra, pwede na ka ma kanang
1: maigo ka sa mata or sa kining na mga open wounds. Oo, pwede ka makuha ng sa ilang vino mga kaigsoon. So kung isgutan niya katropa. Og natoy tambal ani katropa ng Jovit nga tambal kanang sa ano pod sa kining bukid pod.
0: Ah, kanang mga ilang hinimo kanang mga ginamix sa to ang mga ano mga bukid doctors katropa ng Jovit.
1: Kanang pwede pod daw maka ano but lagi kung dito sa medical side di sila
0: nila i-ano, okay. Dili nila i-recommend.
1: Oh, okay, dapat muag kag anti-venom mga katropa. Kung isutan nun niya mga isunan, malamang sa pila ka mga pahinundong oras mga katropa. Alas 9:51 na sa buntag.
2: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
3: Kaklarek sana?
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Mga katropa, exciting!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: XFM.
11: Kaklarik sana!
3: Exciting!
12: Santo Blas Gold.
13: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
15: Zanta Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next, daghan ang natabangan.
17: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na ay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo Dietary Supplement for Men.
20: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun na limb. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa sulat ninyo.
0: Pag-turbo na mo.
20: Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
21: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
22: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
24: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
26: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
24: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
27: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
28: Lena Atenillo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugan na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
27: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katupa, exciting!
2: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Metro. Alas 10:05 sa tuag nga panagubanuban, mga kaingsunan sa programa Gasentro, Ma'am Jing Pigarido, may buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time. Salamat kay Ma'am Jing sa pag-remind us of always, Ana.
1: Always. And good morning po kay katropang Angel Comania. Good morning daw mga katropa. Kay katropang Tristan Wyatt Gulay, maayong buntag katropang Jasper and katropang Juvet.
0: Ayan, ito mga katropang, mga masugid nga taga-sunod sa tuwa katropang Angel.
1: Karam avid listener katropang Angel.
0: Nga, kumbaga, asa ta, tuwa sila. Natulog tawa sila.
1: Napo dai si katropang Sir JV Halbuna, shout out po from Radyo Mercado Iloilo.
0: Radyo Mercado.
1: Ang merkado sa tuwa diri is palengke,
0: market.
1: Diba? Market.
0: Palengke.
1: Radyo Mercado Iloilo og sa tanang mga ano nato diha, mga kaubanan nato sa broadcast. Good morning sa inyong tanan.
0: Good morning. Katropang Jupit, no, atong gisugutan, atong pagisugutan kini may kalabutan sa snake bites di sa Davao region. Sa impormasyon pagikan sa tuag mga expert katropang Jupit, sa kini nga SPMC, sa kini nga Poison Treatment and Control Institute sa SPMC Southern Philippines Medical Center, mga katropa. Nagadaghan kini mga kaingsuunan. And nasa lipahimang no, kay kung di makunta sa mga provinces katropang Jupit, ang ubang di nadala ng clinic or hospital.
1: Naana sila gitawag nga kanabit ang traditional na
0: pagtambal.
1: O pagpanambal kanang tayhop-tayhupan. Ano sa pa itawag?
0: Kanang term ana kanang
1: tandok.
0: Tandok.
1: Tandukan.
0: Tandukan. Okay, kuhaon tong itom nga dugo nga matod pa motoy coast nga dito matod pa ni diretso to nga la sa kining sa ka mananap. Either halas ba na o sa klase nga kining mananap mga kaigsunan. But ang pahimang no katropang Jubet sa mga eksperto, ang himuon dahil dapat kung dunay mahimong pasyente or maano ba, snake bite. Dahil on good mismo katropa sa ospital, aron ma anti-venom. For anti-venom services mga kaigsunan. Diba kaniadto katropang Jubet na napansin mo to? Nato'y balita, diribanda sa may Davao Occidental, kung di ko masayop katropa, nga putol na, di ba? Putol na ang katong kining kubra.
1: Pero nakapaak pa gihapon. Napagihapon siya ay venom mga katropa. So actually nakapatay to eh. Napatay gito ni napatay gitong tigulang nga napaakan.
0: Muna mga kaigsoon nga mismo ang ato ang SPMC katropa. Actually ingon pa nila daghang factor ani kanong daghang napaakan. Kumbaga ang Davao City, labi na Davao City katropang Jubet, Davao region lapad-lapad pa man. Pwede tag Davao City mga katropa. Kumbaga nagkadaghan ang mga tao, nagkadaghan ang building, nagkadaghan ang subdivision. So
1: wala ma-invade
0: sa mga tao mismo kini ilang teritoryo.
1: Ilang natural habitat katropang Jazz. So matandog of course kana sila, mangita na pud na sila, asa na pud sila magbalhin, asa sila maka kumbaga sa mangita og natural habitat nila mga katropa. So maglatagaw.
0: Kumbaga, nag-i chance hanggang ma-encounter nila mga
1: tao. Ma-encounter gid ang tao, mga katropa. Gani, always na ginapahinumdum no, sa DNR katropa, just nga dili daw tandugon. Pero siguro ang tao manggod, initial reaction, halas good na. No, kanang snake good na. Possible, either ako ang maunhan or ako'y muuna. No, pero,
0: and sa side po sa kaning mga klaseng mga mananap katropa nga, Jovit, kapo may invade sa mua.
1: Yes.
0: Amuning lasang, amuning lugar, tapos nisulod mo sa mua. And natural, mo ano may,
1: mo
0: depend sa
1: may.
0: Mo protect
1: yes.
0: sa muang habitat. Kaya nga na mga kaingsulan. So, sa nakita sa mga eksperto, no, labi na Davao City, kay nag-urbanize. No, nakita na to ang kaniantong lasang, kaniantong kakahuyan, karon na na yung mga subdivision. Dago ng mga kabalayan, mga katropa ang napundar. And, kana posible nga lungga na no kani adto sa mga halas sa mga halas mga kaingsunan mo nang sa pagtan-aw sa mga eksperto katropa posible nga sa nagadaghan karon mga na snake bites isa ni sa mga rason ang urbanization mismo sa Davao City kay sa ingon pa katropa ang Jubet sa Poison Center sa SPMC no nga ang hospital karon sa SPMC nakadawat kini og 600 ka snake bites ka mga kaso matag tuig. Imagine mo na matag tuig mga katropa. And ang mas nigamay gani kini karon nga nagsugod ang kining kaniadto nga nalang 200. Sa 200.
1: Oo, 200 lang dati sa panahon nga nagsugod pa lang kining Poison Center no. Pero karon mga katropa nakatala na ang SPMC og around 600 ka mga snake bites.
0: Annually na.
1: annually, matag tuig mga katropa.
0: Now, ang inupas sa mga eksperto katropa, mga kaisunan nga, dapat dahil kung dunay mapaakan, dili maghimog ng first aid, no?
1: Oo, ako ba kay hugasing.
0: Hugasan sa bunan.
1: Sa bunit. Tapos ibandish.
0: Oo, dapat dal-on good immediately, as in ASAP katropa, nga to sa kinig hospital mga kaisunan, no? Kay, kung somehow, madala dito katropa nga jubit sa kinig hospital, at least kabalo sila on sa
1: himuon,
0: mapangutana, o isang nga klase nga, actually, klase nag anti-venom eh. Ang kanang
1: unsa nga mananap ang nakapaak no, so siguro dito magbasic eh, dili man ta mga professional, di man ta mga expert ana mga katropa pero so far sa kuang na nadunggan ana katropang just kailangan nila ma-identify, pero yun nga paano no, sa ko alang ha ma-question ko paano ma-identify ang halas nga nakapaak through ba sa samad or unsa ba katropang jazz, kay dili biya makita na uban nga snake bite nga dili na madakpan ang halas nga
0: ma-recall mo tong isa ka salida nga snake in the plane or snake on the plane nga oo nga sa kadaghang snake ba, tapos ang katong isa ka bata nga napakan iyang brother or iyang igsuon and wa kakita to igsuon pero kakita siya unsa ni paak so iyang gi-drawing, so kay naman ni daghang dili klase nga anti-venom ana katropang nga jovet no, so toy gituro gidapat ganto sa bata, nauli anang kining bata. Now kini karon mga kaisunan, importante po ni nga kung somehow mapaakan ka, kabalo ka unsa man di unsa nga color nga kining
1: identify nimo
0: halas, kay kung somehow kuminga itumon napoy green
1: naiuban nga katong ga diamond ang katong sayahang
0: napoy kanang murag pula-pula
1: klase-klase murag abasa na ay katong diamond shape or na black nga
0: katong kubra, katong nga kining banakon.
1: Oo. Naiuban nga ano lang kanang katong green nga naisagol nga red ang ihang ikog. So klase-klase siya nga mga halas mga
0: ang katropa. SPMC matud pa katropan Jovet, doon na kini anti-venom for cobra o kining king cobra bites. Oo. So kini ka mga katropa no, ay labi na kay na nakita no mismo nga ang uban ani sa Davao region, dunay mga areas nga dunay mga kobra mga kaigsunan. Now ingon pa sa kini gas PMC nga ang mga patient no gikan sa ubang ospital gina-transfer pud diha mismo sa kini gas PMC. So ingon tag Southern Philippines Medical Center, wala lang ang kutay katropa nga mga pasyente ana sa Davao region, ina gikan po na sa kasigbit nga mga rehiyon.
1: So nadiri no, isa sa ilang gi-explain katropa just gipasabot nila no nga katong reason nga nung kinahanglan dayon dadun sa ospital sa way paglangan mga katropa, dili na iagi og mga kanang gitawag na to og
0: first aid nga ginahimo sa uban
1: sa kanang atua lang mga katropa. Kay naday isa ka incident katropang just nga dunay namatay no, tungod kay niabot sila 2 hours na after napaakan no og bitin. So pero gi-explain pud katropang just nga dili po daw tanan nga snake bites mga katropa kailangan og anti-venom no, kay nadauban nga snake bites mga katropa nga dry bites lang no, kumbaga nakapaak lang but walay na inject na
0: venom
1: mga katropa sa lawas sa tao. So pero kailangan gihapon nga ma-evaluate siya sa tuang mga sa mga ospital kay para lagi mabalan kung unsa nga treatment ang idapat sa atoa.
0: Kay ingon pa sa kining kaning gitawag katropan Jovet nga envenomation, may tabo kini kung ang venomous nga mananap or kining animal mo inject og toxic secretions ngadto sa lawa sa kining biktima pinagi sa paak, either snakes ba ni, spiders ba ni, o uban pang kining musting. Kay bisan kung sting ang paak. Murag ka na mosquito ba nga ipaako galamok pero wag
1: wala dito sa paak, gitusok, sting lang siya,
0: gitusok ka sa kining lamok kayo ang lamok di man mamaak. Kung naanda naman good siyang kumbaga sting. Murag ka na nga napaakan,
1: same sa bees,
0: napaakan kong buyog, kasi kung ipaak tupukan ka sa kining buyog. So, ang term lang sa to sa Bisaya kay paak gyapon. Ayan, so kini mga katropa mga isunan ato ning bantayan no, kay somehow amo nanay mga farm ang uban, wala man kadri sa syudad nga sentrong bahin but na kay mga farm possible ma-encounter mo ing ani, at least ang paimbang no sa to ang mga eksperto nga kung mapaakan diretso sa hospital no, ayag din patik-atik og diretso ngadto sa inoon sa mataga ano na mamboy time gud katropa ang Jovet nga magmapaakan ka, di ba, labi na sa province sa kalayo mga katropa, dunay mga first aid nga naay mga tambal-tambal nga ginahimo no, kay ito ni dul sa kwa katropa ang Jovet nga kung pwede ba lang to himuon to nga kaning tambal. Isa ka nun ni kakahoy nga kaya daw mo tambal o pinaakan sa mga halas. Din na
1: Nako naman nakita ana ka na mga ginasulod sa bote-bote ka tropang just
0: ka. Nauliaan daw. Katodang na kuyapan na sa pinaakan o napaakan niya kuyapan na nauliaan daw mga katropa.
1: Pero ka nag-explain na ka tropang just ha nga kanang mga nauliaan pinaagi sa mga tandok-tandok, tayhop-tayhop.
0: Posible to tong
1: mga
0: dry bites.
1: Dry bites to siya ka tropang just. Wala naka-inject og venom. Pero kung katong na-inject jud kag venom, no ka nang naka-spit jud sa imuha mga katropa na sulod sa imong lawas or imong open wounds, kana ang delikado. Di gid na madag tandok tandok mga katropa.
0: Oh, kay kung tandok baya, pag kuha sa katong dugo, ito maya po ng dugo. Mm-hmm. Maglibog po ka kung tinuod ba ni Udili, mga kaigsunan, hindi ang uban.
1: Naapod biya, gid,
0: oh, maulian baya po ng uban.
1: Tapos, ano man na, wala ko hinoon nakakita, but based sa mga research katropang dyan, suyo po manggod na sa katong mananambal ba. No? Pag ilang tandok, ana, magawas tong dugo, suyo po na nila, tapos ilo, kumbaga mo na to daw ang venom.
0: Ayun, makichick ta kay katropang Marvin Ibano ani regarding sa uban pa mga impormasyon kay ni tan-aw or nagpa-preskon mo niingkon kagapong katropang Jubin, no? Kinikya Southern Philippines Medical Center kabahin niini. Now, sa Davao region ba, asa ba'y mas dagag kaso karon mga kaingsunan kung ingin taga snake bites, di ba? Kay sa to ang impormasyon, Davao City nakafocus kay urbanized. But how about katropang Jubin dito sa uban ng mga probinsya sa Davao region na perting la para pa sa kining kumbaga greenish area pa ba? Kumbaga napay mga latian, napay mga kabugangan, napay kakahoyan, na posibleng mahimo nga kining baluarte or lungga mismo aning mga klase nga
1: venomous na mga snake. Snakes.
0: Okay, naman po yung snake nga dili venomous, pero kuan sila mo kaya mo patay og tao pinaagi sa pagbaliko sa imuha. Now, kini karon may suna no sa Davao region katropa kay natay monitor diri banda sa area katropa Jubit sa may tugbo kung di ko masayop no before naka-cover ko da nga dunay dako kayo nga ano kadang banakon mo go code good tugbo area to
1: mo katong murag mo atong murag tao nga mutindog gid sa katropa
0: Jubit mo atong kaya kaya sa mutindog ing pala na itiil but kaya mo sa mutindog sa kataas niya kaya niya maka maneuver nga murag mutindog batan-aon pero kun na siya on standing daw taas pa sa tao. Kana mga isunan, no? Kay ang sa banakon magud katropan Jubit as per information, pag mutindog na siya, ayaw gyud o kanang lihok o kini baka mudagan ka.
1: Bugukod gyud na siya.
0: Kay kung makita nila nga inferior kanila, gukdon jud kanila.
1: So unsa ba ang buhaton anak katropang Jazz?
0: Kay katong ingon sa atong uban sa atong mga taga probinsya, kuha kag katong ano, ini kahoy kay imo sang ano.
1: Scare nimo siya.
0: Scare nimo siya kay kung ma-feel na sa I don't know kung tinuod niya kay mo pagdiging sa mga well interview mi sa kining area. Pag ma-feel sa kining badakod nga inferior ka, hadlo ka, masamugara sila. Go doon yung kanila. Oh.
1: So dapat may
0: hindi ka mudagan. Kay isa nga gigukod kog banakon, gigukod pag idagan man ka, di gug doon ka.
1: So, dapat ako katropang Jazz, kung mag-atbang mig banakon, binimog na hadlo ka sa inyo.
0: Bugahan ta karon. Same na sa ero, di ba? Sa ero, ang ero, imong mudagag gug doon ka, pero huwag mo, standby ka mo, aksyon kag hapa, or hapa, meron ka ng lingkod, mahadlo ka ang ero sa imo, kaya, uy,
1: iro mong po dahil ni, nagpatao-tao lang ni.
0: Kaya man dahil ni. Musukol mo dahil ni.
1: Same na
0: daw sa kining banako. Pero malagi, ang tao mong mahadlok. Pag kita nga pag-ana sa pagtindog sa banako, mahadlok ka, mudagan dyan ka. Natural gook doon dyan nila kaya pastig-astig mudagan man dahil ka. No? Muna ang mga sample bang gigukod siya o banako. Natural ni dagan man siya. Pero kung pagtindog ka na, musukol ka katropang Jubit, natural, ligin na mo, ano, muatras na sila mga katropa. Pasabot nga, lahing musukol ning animala po dahin eh.
1: Masigmas animal pa nisa ko.
0: Ano i-check si katropang Marvin Ibano, to, kung nasa information, kung asa Davao region, doon na ba, asa ba nga mga lugar, nga doon na idaghan nga presence ani, and kumbaga sa mga snake bites ba, kumbaga, kung na ay nagawas nga impormasyon lang no ang ato ang SPMC kay kining 600 katropang Jubit kuan magud siya kining generic siya ba baka whole report
1: whole
0: na siya
1: Davao region na ay makatropa
0: naabay kun ani kumbaga nagkakategorya
1: pila sa Davao City pila sa Davao del Sur sa Davao de Oro no og asa ang mas pinakadaghan unsa nga mga edad no nagrange ang kini mga sagad mapaakan mga bata ba mga or kini bang mga farmers na to kasi usually sila ang mas exposed mga katropa dito sa to ang mga kabukiran
0: Katropa na to sa balita katropang Marvin Ibano live report Marbs, kung doon ay banako, tindog katubangan ni mo, unsay mo, ni mo katropang Marbs.
2: Ya sa katropang Jasper katropang Jivet na may kalamigitan ni ining banakon sa kadagan matud pa nga bitin kinidyo nga banakon mao gigneya pinakagika.
1: Ayan medyo na, ano ka
0: igo, ang imong okay. Signal katropang Marv sa paki ano kay basin ni labyag banakon ang mga signal liha.
2: Okay. Kana. Okay. Kana. Okay. All right. So labot ini mga banakon ingon nga mao ni isa sa pinaka lah nga bitin nga gikonsidera mga katropa labi na sa tibuok Pilipinas, labi na kana mismo ang giangkon sa SPMC pinagi ni Dr. Ella Joy Nogas. Okay ni siya ang Poison Treatment and Control Institute Medical Specialist mga katropa. Kung asa dinis mismo sa ilahang mismong natala sa ilahang particular sa ilahang departamento nga kining 600 ka mga cases is every year mga namugod sa tulo ang kining datos nga iya manggugipahat katropang Jasper katropang Jivet is gi-estimate lamang niya nga nasa tag 200 ka mga cases ilang natala per year na kana inoon na magkatropa. So kini ang sitwasyon na taliwala pa man ining ingana lamang nga datos pero daghan na kini nagtaas nasa 60% ang gi-increase ni inihinungdan nga bugtong panawagan actually ilang gipakusgan karon ilang programa mga katropa labot ni ini subay ni ining nagpahigayon na sila og karaban actually nini lamang milabay nga semana kinigitawag og chemical safety and snake bite care caravan nga nagsugod kini diri gilusad sa may Bago Osyero kung asa 18 na matud pa ka mga barangay ug uban pa mga clusters ang ilahan ng gisugdan og train ang mga barangay kini nga responders even ang mga barangay health workers alang sa pag pagpasiugdan ni ining unsay mga angay himuon mga katropa ini kining pamaagi kung galing adunay mudangop sa ilami sa mga centers nga napaakan og bitin. So kini general ang gibutyaga ni Dr. Nogas nga kung mapaakan og bitin sa dili pa man no mag kung bisan pa man kung dili pa pakisairan kung unsa ang klase nga bitin basta bitin ang makapaak no kinahanglan gyudayon kini i hatod sa ospital. Di na maglangilangay matod pa. Labi na nga common nga ilahang natala nga kining snake bite is mga banakon ang nahimong responsable ni ini. O kasagaran nga mga area na to dari sa Davao City noon wa kini specify nga mga ubang areas kay sagol manggod ang mga snake bites sa nga mga cases ilahang na dawat pinakater gikan sa nagkadaiya nga bahin sa probinsya sa Davao region even sa kasikbit nga mga rehiyon ug even sa kasikbit nato nga mga isla mga katropa hinungdan nga diri sa Davao City ibutyag nga nakabahin sa top nga district diri sa Davao City nga ay gina refer nga snake bites gikan diri sa Pakibato district so kini mga bukiron nga bahin ang sagad adunay mga cases sa niini mga katropa so bugtong nga gi tawhag lamang or gi encourage sa ni Dr. Nogas ngadto sa publiko nga kung mapaakan og bitin di na maglangay pa ni ini matud pa nga pagpatandok-patandok o galikayan ang paghugas ni ini mismong pinaakan aron na dili matud pa manipulate no ang kini mismong pinaakan kay alang sa pag-inject ni ini mismong anti-venom is dili maglisod ang kining mga mo attend sa ilaha nga mga doktor mga katropa. So kana ang pipila sa mga pag-auhag gikan sa SPMC katropa Jasper.
0: Katropa Marv, sa gawas ani na sa mga impormasyon kumbaga naabay mga panahon nga nag barangay-barangay ni sila or kanay mga symposium at least mapaabot ni nga doon okay kumbaga kung isang bagsakan lang diha mismo sa press conference dili pud sa maabot dito diretso sa kining atubaga sa komunidad. Yes. How about kung magbarangay sila? Oo, na sila yung mga ginahimo na ba schedule sila katropang Marbs?
2: Yes, actually bag-uhay lang po nila na gilusad, gilans nila katropag Jasper katropag Jivet kining gitawag og caravan mga katropa particular ng ilang nasundan nasugdan ni ining milabay nga si Madre sa may Bago Osyero mga katropa. Kini is kaban ila sang gi-focus karon ang kini mismo mga barangay responders no sa pag-trade kanila unsay angay himuon mga katropa labot ni ining kung adunay musumbong kanila nga napaakan og mga bitin. So kana ila pakusgan matud pa kabahin kana sa programa sa SPMC kining awareness ngadto mismo sa publiko unsay angay himuon kung galing mapaakan og bitin. So kana gisugdan na nila so far katropa Jasper.
0: Kumbaga kung nay mapaakan ang ilang maginaawhag dito sa mga BDRMC nga dal on the show sa ospital katubang Barbs.
2: Oo. Yes, tinuod ka na mga katropa. Apan ngalan po lagi, aminado kini mismo si Dr. Nogas nga kung gikan Pakibato ang distansya pa lang daan din na kay ngalan nga walay mga anti-venom no sa mga barangay centers sa nagkadaiya kay sanglit limitado lamang kini ang anti-venom mga katropa gani sa tibuok Pilipinas talagsa lamang nga mga ospital ang aduna ni ining anti-venom ug usa na diha ang aduna ni ini ang SPMC mga katropa hinungdan nga ang kining pagsaka sa ihap sa kining snake bites is gumikan kini sa nagkadaghan na ang impormasyon nga na batunan sa publiko nga uy sa SPMC daghan dai diri ang anaday anti-venom hinungdan nga gina-refer na kinidiretso ngadto kanila, and even ang kining mga nagatandok mismo mao na pud kini nagatawag sa SPMC nga aron sa pag-refer sa dili na gyud nila makaya og attend nga mga napaakan og bitin.
0: And Marbs, na mention ba ni Doc kung mapaakan ka pila gyud ka oras ang duration, kumbaga ano ba, magdepende ba sa unsa ka klase nga venom, unsa ka klase nga halas
1: bitin.
2: So kana pod labot niya iban na kun matud pa ang nakapaak, so ang epekto matud pa ni ana dili gyud mahibal-an, kay nagdepende matud pa kana sa volume ni ini mismo nga venom nga na-inject sa bitin ngadto sa iyang napaakan mga katropa. So kana isa namog mga reports kanhi nga maupay na pay nagvideo-video, nakita mato pa sa social media, apan dihang gi-refer na dito sa SPMC, kay lagi gipaabot o gipataud-taoran pa ni abot og duha ka oras, pero patay na ang maungga pasyente. So kana isa ngalan nga actually pwede matud pa nga pila ka minutes lamang ilungtad sa usa ka individual kung mapaakan sa maong venomous nga bitin mga katropa, posible gyud kini nga kining maggrabihan nga mo sangko ngadto sa iyang kamatayon kana pangister.
0: Or do na ba yung mga plano no ang ato ang kining atong gobyerno ba nga kung SPMC medyo layo-layo gyud mangikan sa mga probinsya, o abot kung daabanda sa mga district hospital o kining mga provincial hospital
1: butangan
0: na kining mga anti-venom nga kining office or I mean kining clinic katropang Marbs.
2: Yes, actually isa gyud na sa gipang hinaut usab no sa SPMC, isa po na sa gibutyag ni Dr. Nugas mga katropa nga kung mahimo is ang kini mismo nga to ang lock ang national government kini bitong makabatuna og manufacturer mismo nining anti-venom, kay subay sa impormasyon na ni Dr. Nugas kini anti-venom matud pa nga ilang ginahuptan karon ang kining panglaban na ni ining venom sa Banakon, gikan pagyud kini giprocess sa India, gikan mismo ang venom diri sa Cagayan, and then ihatod pa sa India, then ibalik pa din na pod sa Pilipinas aron gamiton mga katropa nga kining gitawag og paradox. So kining klase sa anti-venom mga katropa, so duha mangud kining klase, paradox og RITF mga katropa. So kining RITF para kini sa kining gitawag og cobra samarises mga katropa og kining cobra philippinensis. So kana matud pa RITF samtang kining paradox para gid ni sa mas bugat pa nga kining venom ni ini mismong mga king cobra mga katropa. So kana kay ngalan nga ang Pilipinas very limited lamang matud pa nga gani ang kining na laboratory ni ini perting gamaya naay gibutyag daw if I'm not mistaken sa Los Baños na manufacturer laboratory nining pag manufacture ni ining anti-venom, apan ngalan nga limited lamang kaayo kana dinhi sa Pilipinas, sinungdan nga mahal kini nga ma-acquire mga katropa. So kining anti-venom sa SPMC is government purchased matud pa kini katropa Jasper ug katropa.
0: So posible na pa sa mga private hospital ani. Oh, pero mahal lagi katropa.
1: Mahal na pud kaayo. Katropang Marbs, ato lang klaruhon na wala ba na specify kung asa no diri sa Davao region nagikan kining 600 ka mga snake bites, and aside from it, naabay kining figures pila so far ang casualty no aning snake bites diri sa to ang rehiyon.
0: Kumbaga sa 600
1: na
0: bay casualty.
1: Na bay casualty katropang Marbs.
2: So far ni ini mismong sa 60% no kana sa 600 sa 600 actually sa 60% mga katropang increase sa kining snake bite cases, 1-2% ang mortality rate or comorbidity rate mga katropa. Ani ini mismo nga snake bite sa cases katropang Jupiter.
1: So dili kayo siya that katong mga naigo or napaakan mga venomous snakes ang nakapaak sa ila, more like puro mga dry bites lang to siya katropang Marbs.
0: Or possibly nga napaakan venomous siya apan
1: naagapan.
2: Yes, kana tinuod kana katropang Jasper katropang Jupiter.
1: Ayan, salamat kayo katropang
0: Marbs.
1: Ay,
0: pagtala ko tong first pagtala. Marbs, kung naiban ako sa matubangan, unsa dai mo oni mo katropang Marbs?
1: Kana dapat matubag na nimo katropang Marbs, no. Kung nay nagtindog nga banakon si matubangan, unsa imong buhaton?
2: Kana pangarap imo tindog sa akong natubangan mga katropa, hindi man kumuka og bitin. Katropang Jasper, katropang Gadget. So nakadungog ko sa advice sa ninyo dito, di dapat mudagan. Musukul.
1: Musukul
2: dapat. So dapat makagunit yung mangitag palwa Ah, may dapat to na ipalwa kay murang pud gudar nag kobra. So mao to ipaatubang mga katropa din ibilin to sibat. Wala siguro katropa no. Apa maagi na lang para maka ipsot.
1: Okay, ana ang strategy ka tropang jazz.
0: Ah, mana tong banakon mangita pa dai ka ha.
1: Idaron pa gyud kay mga
0: neto bang ato ang banakon Marbs. Postpone si Marbs. Rolly may puspusi.
1: Pero may uban nga mga maayo kayo manakop katropang jazz, di ba? Pag nagatubang na ang banakon sila, dakpon da yun ang ulo.
0: Kumadakpan pala gini mo lagi.
1: Kumadakpan
0: kanya, paakan na ka.
1: Actually, ako maayo kung dakop katropang dili lang sa banakon.
0: Lahay mo itong banakon, huwag mo tayong mata itong...
1: Pero mga akyabon itong katropang Marbs, di ba?

0: mata.
1: Paghingon ni ka to pong Prof. Mars.
0: Ay, doon ako kaila si Engineer Royce. Ha? Engineer Royce, kaila ka ng halas nga way mata, ang mubuon lang. Na? Kuyo na muda ko si katabang Jobeta na ang katawa ko sa game mo.
1: Antik kayo, mga kamuda ko. Paano kayo mapaakan man ka?
0: Promoting ala ko, madak, pag ganunin mo kayo may mata.
1: Pero mamaha. Sabi
0: nga, pad-pad na itong istoryan.
1: Katropang Jazz, no? Ang paluwa, pag ingon ni katropang Marvin ang paluwa, medyo na-hurt ko gamay. Kay timing kay pag-tanaw na ko sa kong ilong. Kay,
0: na medyo paluwa?
1: Na ano man yun. May pagkaiguan man yun, mga katropa.
0: Ikaw ka to, tinood ko katropang Jubit nga. Kumbaga, dili ka magpaano, dili ka magpatarong sa ila.
1: Yes, di ka magpanik.
0: Kaya magpanik. Kay usual, ana, pag magpanik ka, mudagan ka, mugukod. O labi na kung nakasaka ng grassy portion, asa mo, ma-overtake pa na sa inyo. Kaya sila, mas kusog na sila mudagan, bisag WTL, no, kanang dagar ginang term. Kusog na sila mo traverse, I mean, dasa kining grassy portion, kanang mga kining halas.
1: Delikado.
0: Pero dala sa mga cemented road, magbaktas yun na sila. Kumbaga, makuyawan ka kung naaka sa kining kasagbutan, na maimo nang masugatan, or atubang na sa imo, ha?
1: Ako,
0: kung naaka sa dalan, hindi na siya mudagan, mo traverse.
1: Di nagit siguro ko kalihok, anak katropang Jazz, maano na siguro ko kanang ma-shock na ko, goodbye world na ba ni?
0: Walang banakon si mga huyo.
1: Ma, dili ko pansin nun sa banakon. Di ako nalang, huy, ano ko din?
0: Masya nga, che. Alas 10:32 katropa sa tuwa ka panagbaduban sa tuwa mga kaigsunan din, no? Iba ni, ingon pa ni, Jing Pagarido, ang uban tawag anak kay Tawalan, Talawan, tingali.
1: Ay, tawal na siya katropang
0: Tawal?
1: Mga lahi na siyang
0: term
1: sa tanduk, magpatawal.
0: Tawal. Ang ganang pag, uban ni Driot, ganang tandukan niya, katong sungay sa... Sungay bitaw. Ano ba 'to sungay nga mga trumpet nga ibutay mo diri mo suyop siya.
1: Tapos pati nakaano nakakita.
0: Mutinga lang ko nga pati daghan na mas dugo nga itom na kuhan. Mura naman mura naman change oil ning wala bala pa siya pasyente.
1: Di ko sure kung appeal pud na siya sa process katugong mga linta mo ipasuyop. Oh, naagi apo ingon anak
0: ka to. Wala linta gid damay pa ko ninyo. Ang nabuhay ko diri sa akong pan na ko. Nya ako pasuyop na inyo hang kuan sa kubra.
1: Napod tong katong duga sa, I don't know kung sa to siya nga duga habat, nasa kub, ay kanagong battle, nga na yung mga kahoy, tapos na ay panit sa halas,
0: may patulo.
1: O may ipainom.
0: Painom. Mga kay pang-antay lagi daw.
1: Antay-vinom lagi daw to. So, daghan ng mga klase-klase, no? Pero, ang ginaingon sa to, ang mga experts, mga katropa, nga dapat nadun sa ospital.
0: Ang pa ni Ma'am Romilita, Bakaro, dito sa message. No, may buntag katropang Jazz and Jovet, ganda. Naminaw ko sa radio, tanapod ko live, malingaw jud ko ka Clarix Ana. Ayan, salamat kayo Ma'am Romilita Bakaro dito sa may bago apply.
1: Good morning. Katropang Sir Danny, siya, nahurot na ang kape nga gihatod ni June Jazz. Nahurot na di ay.
0: Oo. Ayan, atunado nga gan pohon na Sir Dan, no, kadang kape nga di gud mahurot.
1: Good morning, katropang Sir Roxoman de la Peña. May buntag mga katropa, Sir Jazz and Ma'am Juvet, always watching your program. Rone de la Peña of Mawab, Davao de Oro.
0: Delikado na banlakon kaysa kubra. Daghan na banlakon, pirmi lang na
1: mudala.
0: Pirmi lang ta, dala ahos, hadlok na ang banlakon. Na, hindi na madalag ahos ang banlakon. Nag-practice po na sila, anang...
1: Na sila, musukol
0: na sila, ana. Kumbaga, nag-evolve ang tao, nag-evolve po na sila. Ma'am Juliana Liano, may buntag, Sir Jazz, no? Kining shout out ko sa Liano family sa may Buhol. Oy, good morning!
1: Mga Buholan, no? Katropa na itong anamino karon. Di ba ang banakon gikan sa Indonesia? Katong 1 year hulaw sa Indonesia, naglayas ang mga banakon.
0: Grabe, no? Naglangoy to sila.
1: Yun sa kanila nakaabot din, eh.
0: Tinood na, Sir Raksuman?
1: Katropang Juvet, basinduga sa Tilas.
0: Matod
1: pa ni Ma'am Jing Pegarito.
0: Alay, buto.
1: Basta na'y ginapainom.
0: Katang ko na, sa grapa ba? Ibutang dito itong mga...
1: Klase-klase.
0: Kanang ugat sa kahoy. Ibutang dito. Tapos butang...
1: Na'y oil.
0: Oil mo to ipa, ano?
1: Na'y mga klase nga mga duga. I don't know. Sa to siya nga mga duga. Good morning, katropang Jasog Juvet. Galanog-lanog ang XFM diri sa Santa Cruz, Davao del Sur. Si Jules Pandoy ni.
0: Si Jules Pandoy, wala ni nag-claim, no?
1: Oh, sayang
0: kayo.
1: Napagyud si 2096. Good morning, Sir Josh. Ma'am Juve, tandok-tandok lang man po sa mua, Sir Ma'am. Then ibiyahe na sa SPMC, panigurado lang. Sinion Amer sa Talikod Island. Oh. Sila.
0: Ang problema, anin ko, mangutang lang mo ng mga eksperto. Oo, so,
1: oh, natandok ka nin. Natandok din ninyo. Nagugas mong sa mga. Oo, na siya.

0: Hey, matod daw lagi, posible nga mahatagan og hard time ang ato ang mga professionals nga maano bitaw ma-identify kung unsa klase ang nakapaak or unsa ba ilang buhaton nga treatment tungod sa mga tandok-tandok.
1: Okay, kumbaga tanaw nila ang kutong bite-bite kung unsa ang iyang ano, ang porma.
0: Of course, ila man gid nang gina-discourage mga katropa no kay kailangan medical professionals gid ang muhimo sa mga ingon ana. Pero naman pud giuban, I don't know lang katropa ang chance, pero effective pud sa ilaha ang mga tandok-tandok.
1: Pero kung gi-explain sa mga eksperto nga katong dry bite lagi.
0: Oh, possible dry, bite. Mo na nga wala na unsa no ang katong mga napaakan. Good morning pod Zifnar. Ayan, good morning no, dili na to baliktad diha ang pangalan. Katropang Dandy Duat Espinosa, good morning kanimo diha bro. Kay katropang Mark Abier nagtan-aw sa tuang Facebook live ron na Jazz Magliwanas, good morning. And kay Sir Sunny Manuel, good morning sa imuha diha no. Sa may Zamboanga baka karon Sir Sunny. John Kenneth Iray, good morning. Og si katropang Kuya Pikong.
1: Hey, good morning.
0: Nagniwang na daw ko katropang Jazz. Nagniwang na daw ko ana siya.
1: Oh.
0: Tinuod ka?
1: Paakan din ang sagbang laing
0: panakon. Murag napaakan. Ayan, katropa vlog. Good morning. Good morning, Zab. Shout out po. Ayan, good morning sa inyo, hadiha, mga katropa. JR Armora. Okay, katropang JV Halbuna. Good morning.
1: Ayan, kay Sir Joseph Rosada. Good morning. Kay Carlo Jose James Torrefranca. Good morning po sa inyo.
0: Sir Alex Kabuhane. Nagpaminaw po karon sa iyahang radyo, no? And napaginag-comment din ka ganina, katropang Jazz, katodong about sa ombudsman, no? Good morning, ma'am. Mangayo ko og number sa Yes to Health, Matina, kung pwede makapangayo sa imo. Salamat. Ayan. Sige, ato nang ihatag after sa program, katropa, hatong is forward sa imo, ha?
1: Alas 10:37 na katropa sa tuang panagubanuban. Ahas at buhaya, friend ng government niyan.
0: Katropang Carlos, si James Refranca, ha? Napon si katropang Joven Abila. Good morning, idolo kong katropa. Oo, si Sir Joven tong nag-ingon nga magdala siyag manok diri katropang
1: Sir
0: Jazz.
1: Joven?
0: Oo.
1: Katong mga tulo to yung gi-pledge?
0: Tulo ba to? Tulo ba to, katropang Sir Joven, kamanok? Paki-confirm daw.
1: Tulo mo to niya, plus katong kuan,
0: katong kay kagawad po, lahi po to.
1: Lahi po to nilamaw nga buko.
0: Lahi po to nilamaw nga buko, kay kagawad man to. Niya, napag-bisayang manok. Kini kay pinaupuan man nga bisayang manok kay Sir Joven.
1: Kaya gipalingkod yun, no?
0: Oo, gipalingkod yun nga bisayang manok. Tulo mo, Sir Joven. Paki-confirm daw natin.
1: Bitaw ay ato mga katropa na karon sa may Biao Matina. Good morning.
0: Good morning po, Vance Ursulano. Mayong buntag, sir. Ayan.
1: Oh, ay gyud mo greet kay katropan Jupit kay Madugi ana na nagunay litson bab.
0: Delikado
1: na. Katropa, wala tayo igong oras pa sa tuaga pa nagmanuban. Ang programa ka sentro, gipalayuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang
0: sa Zanthone Plus Gold, Zanthone Vitamin C, ato ang Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, atong Turbo Male Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Zanthone Gold Herbal Tea, mga katropa.
1: O, gusab, ang programa ang rated page ninyo makauban taon-taon, no? O, na pa si Sasi mo
0: mga DJ Sexy Sasi, wala pa nakabalik.
1: Ang programa magpadayon niya hapon, katropa, yes. Rated PG, pagpiling musika mga kaisunan para sa inyo, ha. Kaoban ninyo si DJ
0: Sexy
1: RK.
0: DJ, wala pa si DJ Sexy Sasi. DJ RK muna. RK. RK kay Rich Kid ba ni siya, katropang Jazz? RK mo na meaning sa RK.
1: Ah, Rich Kid.
0: Oh, so anak siya onya, siya daw sa paniud to.
1: Ah, mauba. Eh, happy to be birthday ano ni RK.
0: Nasak siya. Nasak sa gam.
1: Bitaw, katropa. Mag-usap sa itong mga balita, informasyon, update, bisita itong page.
0: SFM Davao, Katropa Digital, ang atong Centro Media Facebook page, ang atong YouTube channel, Katropa Digital.
1: Salamat sa pagiguban, gikan na ganina, alas 9:30, hangtod ning orasa mga katropa. Sa ngalan sa Tetibok Agapuersa sa News and Current Affairs sa SFM Network Philippines.
0: Alas sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyobos alagad sa kahanginan mga katropa, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magonsa sa programa Gasentro.
0: Kamatuoran ang sandigan.
1: Oras katropa, alas 10:40 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
5: Baklarex, sana?
6: Exciting!
5: looking?
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
11: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Gugmahan lagi pod! Pero, bugnaw man pog simon!
0: Kaklarek sana!
10: Exciting!
3: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
17: Rated PG.

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Nak, merienda time na!
5: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, og humok!
4: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
5: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: XFM.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o ban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
14: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan! Di ka mabiyan! XFM, katropa mo!
16: Rated PG!

0: FM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
2: Tukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa sinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
1: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o banong kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang mga selective justice.
2: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
1: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
2: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
1: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing, katropa, sinimula na.
2: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
1: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
2: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
1: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na. Sabayin po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide. Breaking news.
1: Unahin po natin ang magandang balita, katropa. Inianunsyo na ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inasang magbibigay din ng karagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa 695.
0: XFM News Nationwide.
2: Palasyo, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi Pataba Farm Inputs Financial Assistance Kadiwa Stores 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leon de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zamala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan natin ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa mga nanonood po sa amin online, may kaunting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita o hindi nakikita, katropa. Paunawa lamang po sa lahat.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso. Kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampanga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay ng umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Mari namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose, mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Higit ni Lacso na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
0: XFM News Nationwide.
1: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bahagya rin pong naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglaang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pairally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tekin pa rin ang seguridad at kaayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, kaya po ang 4A, NCRPO, National Support Units, at mga unit na nakabase sa Camp Krame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Sarai. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio, at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: 5 individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa pulisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Isa sa mga naaresto ang umano'y nanakit ng isang pulis habang isang police woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, nilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate. At umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP, na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations, katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago, a Million Learners Campaign mula noong 2023. Natagdang magsimula ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
0: XFM News Nationwide.
2: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Nag-inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis, kabilang ang mga senador, kawarin ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ang isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya'y kakaibang rashes.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
0: Balitang regional.
1: Ang bayan po ng Alegria ay isinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
0: Live report.
5: Nasa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pundo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magalyon, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng Barangay Madre Deos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na idiniklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP Water System na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magalyon, matinding na pinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 na matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magalyon na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang mag-supply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
2: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na-i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
7: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
6: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi pinaniniwalaan na tinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyam ng XFM Santiago, Kapolis Captain Jason Martinez, sa Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuri ang baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, napagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturang sanggol sa katambakan cemetery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Mahigit 41,000 na beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
0: Live report.
9: Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas Sama sa program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepesyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng City Government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: At panghuli sa balitang regional, Katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala nang nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Live report. Tiniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Loida Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil nai talaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sanggunian ang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slots sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po, mga katropa, maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Katropa buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
1: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
2: Habagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Samantala, sumikat ang araw 5:30 kanina umaga at inasang pong lulubog alas 6:29 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay nasa 12,000 katao ang napilitang lumikas. Sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo, kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks, kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes, habang inasaan din po malalakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawala ng bahay, kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medical at psychosocial support para sa mga biktima.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampala

0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3 Katropa Protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampiyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, habang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabang ang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum. Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw ng Hunyo, June 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Melito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kasama, ang atin pong mga doc dito sa kahanginan, Doc Ronald Puller at Doc Algie Bakla. Isang malusog na tanghali sa inyong dalawa, mga doc.
1: Ayan, magandang tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang The Secret of Health. At syempre, makakasama din natin ang ating bagong partner sa palatuntunan ito, si Doc Ron. Magandang tanghali, partner.
2: Magandang tanghali, partner. At magandang tanghali din sa mga katropa nating naka-tune in at nanonood sa ating Facebook Live and another episode sa ating programang The Secrets of Health, mga katropa, na kung saan another disease na naman or another organ na naman ng katawan ang ating tatalakayin, kung paano ito alagaan at paano mapanatiling malusog ang ating liver. Yan po ang ating tatalakayin

0: ay maya maya lamang mga katropa.
1: Tayo po'y napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa atin po mga Solid FM at sa iba pa mga partner stations natin, ha. Ay naka-live na po tayo mga katropa, mga kaibigan. Tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa atin pong mga Facebook page, ha? Such as Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At kung sila doc ay naka-hook up na, sila ay nakikinig na, nanonood na sa atin pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na kaagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
0: Tama ka dyan, partner, ang mga may mga mariregaluhan po or pwede po kayong mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway dito po sa ating Facebook Live. Ang kailangan lamang po ninyong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para mas marami pa pong makapakinig at makapanood sa ating programa at makabenepisyo sa ating information na binibigay, ano. And also comment po ninyo sa ating Facebook Live ang inyong mga good experiences or mga kagalingang hatid na ano naranasan po ninyo sa paggamit ng ating mga Yes to Health products. Mamaya po lamang ay atin pong i-announce ang mga best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: Yan. Kaya mga katropa, ha, sundin lang yung atin pong mechanics, mga dapat niyo pong gawin dahil malay niyo, mamaya kayo yung maswerteng mapili natin at mabigyan, ano, ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Samahan po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
2: At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drug, Generica Drug, at maging sa South Star Drug, All Day RX, at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at sa mga local pharmacy, kung saan ho kayo na naroroon, ano, ipagtanong ho yung mga produktong tatak Yes to Health. Kasi para makasiguro ho tayo na yung ating binibili, hindi counterfeit, hindi imitation, at galing talaga sa amin dito sa Yes to Health. Ano? At pwede rin umorder, kung wala mabili sa mga butika, pwede rin umorder ho sa ating pong online shopping store sa Shopee, i-search nyo lang ho ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po maka-avail ng atin po mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center or sa mga Yes to Health Wellness Clinics po natin, ha. Meron tayong mga special prices especially sa mga senior citizens na bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ano? Pakidala lamang yung ID po ninyo o yung senior citizen card pagka bibisita kayo sa clinic po natin.
0: Liban dyan, partner, ang ating Yes to Health ay may mga programang pwedeng makatulong sa inyo pong nararamdaman. Mm-hmm. At ito po ay unique po sa ating clinic, no, sa Yes to Health Clinics. Katulad ng Cleansing and Detoxification Program.
2: Ano po, panalo yan.
0: Yes, Nutritional Therapy, Herbal Therapy, and Acupuncture. Mm-hmm. Also, Mugok Buyang Korean Therapy, Biozapper Therapy, Terahertz Therapy, Natutrad Therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng ating mga problema sa kalamnan, litid at mga kasukasuhan.
1: Ayun. Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gustong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, eh bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa. Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
5: The secret of health.
1: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito. Atid sa atin ang Turbo Food Supplement for Men. Sa mga nanghihina na dyan, ha? Ang performance. Nako, iturbo na po yan mga kaibigan. Pwede mabili yan sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan
3: healthy
1: po.
3: Habits, healthy life, the secret of health. Health info.
1: Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa mga kaibigan, mga katropa. Itong isang bahagi ng ating pong pangangatawan at ito yung isa sa pinakamasipag na organs ng katawan po natin. Masabi nga natin ano, na napaka-amazing ng trabaho nitong organ po na ito, ano, at halos hindi nagpapahinga, at yung load of work, grabe. Kung nagkasalita lang ito, makapagsabi ito, baka pwedeng ano, may overtime pay ako dyan. Kasi grabe OT lagi itong organs po na ito. Ano? Itong atin pong liver. Dong Algy, gano'n baka amazing ang functions ng liver sa atin pong pangangatawan?
2: Actually, yung liver, isa sa pinaka-hardworking organ ng katawan natin. Actually, siya yung biggest internal organ. Okay? In terms of weight, in terms of capacity, ano. At ang timbang niya ay approximately 1.4 kilograms sa isang average na tao. At almost singlaki ng ano, yung bigat niya parang laptop, small laptop. Ano. Yeah. At ang liver natin ay isang organ na may special ability to regenerate. O just imagine, even yung kanyang tissues ay may damage, it can regenerate 70% of its tissue. At kahit tanggalin mo pa yung large part ng atay natin, it can go back again doon sa kanyang, parang tumutubo siya.
0: Parang
2: no?
0: Buntot ng butike.
2: Parang buntot ng butike. Tama ka dyan. At ating atay is, sabi ko nga kanina, is very hardworking because it do function simultaneously, ha? 500 different functions. So just imagine, yung atay natin parang isang syudad na iba-iba yung kanyang ginagawa. May basurero, mayroong actually that's the largest chemical plant of the body, yung ating liver. At ito ay isa sa pinakang busiest organ of our body. Kung wala tayong liver, mahihirapan tayo because yung trabaho niya for fat absorption, yung ating digestion of fats and utilization, even yung sugar natin, mm-hmm. even yung mga medicines that we take, mm-hmm. even synthetic medicine yan, herbal medicine, nutritional supplement, hindi mapapakinabangan ng katawan without a healthy liver.
0: Mm-hmm.
2: At ang isa sa pinakamahirap, hindi tayo makakapag-detox o magtatanggal ng dumi kung wala yung ating atay. Mm-hmm. Yan napaka-importante po ng ating liver.
1: Ganyan ka-amazing ha, ang ating liver, mga katropa. Kinakaya niya yung ganun karaming gawain ng sabay-sabay. Ano, ano ba Doc Ron, ang mga critical functions na ginagawa ng liver po natin?
0: Tulad ng nabanggit ni Doc Algie, number one na pinaka-main function mm-hmm. ng ating liver is to detoxify. Mm-hmm. That means yan po ang tagalinis ng ating katawan. Nililinis ng liver ang mga waste materials mula po sa number one, food additives. Kaya doon sa mga mahilig maglagay ng mga kung ano-ano nilalagay sa pagkain, mm-hmm. yan po ay nakaka-apekto. No? Hindi lamang masarap sa lasa, nakaka-apekto din yan po sa function ng inyong atay. So, kapag kapalagi kayong naglalagay ng additives or mga pampasarap na mga chemical sa inyong pong pagkain, yan po ay additional na trabaho. Susunod yan, maniningil na ang atay. Mm-hmm. Sasabi ng maghihingi ng overtime pay sa inyo mm-hmm. pagka na kayo na hospital. And also, alcohol. Kaya mm-hmm. doon po sa mga mahilig uminom ng ano, ng mga alak, mm-hmm. Yan po ay nakaka-apekto sa inyo pong atay. Hindi lamang din po doon sa mga nag-iinom ng ano ng alcohol,
1: mm-hmm.
0: doon din sa mga mahilig kumain ng halong-halong pagkain, mm-hmm. lalong-lalo na kapag hinahalo yung prutas at saka gulay. Mm-hmm. That produces yung tinatawag po natin na fermentation, at yung fermentation na yon ay nagkokos ng leak ng alcohol doon sa ating katawan. Kaya meron ding tinatawag tayo na non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. And also doon din sa mga medicines, lalong-lalo na po yung mga synthetic medicines mm-hmm. na iniinom po ninyo araw-araw, that takes burden po sa inyong liver. Yan po ay kanyang tinatrabaho at tinatanggal. And also those other chemicals na nalalanghap natin o di kaya nakakain natin ng accidentally, yan po ay dinidetoxify ng ating katawan. And also metabolic waste. Yung metabolic waste po ay yung pong mga bagay na kung saan ay nagiging waste products. Let's say for example, yung uric acid. Kapag yung glucose ay tinatransform into energy, ay yung byproduct po niyan ay uric acid. Mm-hmm. At isa sa naglilinis at nagtatapon po niyan sa ating katawan is ito pong tinatawag natin na liver. Liban sa detoxification, mga kapartner, ang liver din ay nagpa-function into metabolism ng mga nutrients. Anong ibig sabihin ng metabolism? It is meta means universal or intake and outtake ng mga tinatawag natin na mga nutrients. Isa po dyan na pinoproseso ng atin pong liver is yung at carbohydrates. So tinatransform, ginagamit po yan ng ano, or nagpa-process po ang liver na ang carbohydrates is ma-turn into tinatawag natin na energy. Maging ma-produce bilang glucagon. Also, breakdown proteins. Kaya yung mga ano, yung say for example, yung mga natanggalan ng apdo.
1: Mm-hmm.
0: Pagka natanggalan ng apdo, mahina na yung pangtunaw ng mga protein.
2: Mm-hmm. Kaya yung iba, experience nila, Doc Ron, kapag sila ay na-surgery, makakain lang sila ng kahit na konting mantika sa unang panahon after na surgery. Nag-LBM sila.
0: Kasi hindi natutunaw, hindi na may metabolize ng katawan. Kasi wala nang tinatawag na wala ng apdo. Kasi yung apdo, parte po yun ng ating atay. Yun po yung imbakan ng mga digestive enzymes. Lalong-lalo na ng mga proteins and fats.
1: Mm-hmm.
0: Kaya merong research, Doc Algie at saka Doc L, na yung ano, yung mga tao na natanggalan ng ano ng apdo ay meron silang 50% risk ng pagkakaroon ng colon cancer.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nangyari kasi yung mga proteins na yon ay hindi natutunaw, napupunta doon sa ano sa colon. Ang nangyari, yun po ang dagukan ng mga bakterya na sumisira sa wall ng colon at nagiging resulta yung tinatawag po natin na colon cancer. Also metabolize fats. Kaya kapag natanggalan ng ano ng tinatawag natin na apdo, yun na nag-ELBM kasi yun po ang ating atay ay tinatawag natin nagme-metabolize ng fats. Kaya mapapansin po ninyo kapag ang isang tao ay merong problema si liver, tapos nakakain ng mga mamantikang pagkain, palaging dumidighay, mm-hmm. palaging utot ng utot, mm-hmm. tapos hindi natutunawan, those are yung tinatawag natin na function, no, ng ating liver. And also, ito din ay nagpuproduce ng bile, o yung mm-hmm. tinatawag natin yung laman ng abdo, yung abdo mismo. So, doon yan ini-imbak doon sa ating abdo, at kapag kakailangan ng ating katawan is nag-i-excrete yung ating abdo ng mga digestive enzymes papunta doon sa ating digestive system. And also, yung digestive enzymes, it also, yung tinatawag natin ay tumutulong sa pag-absorb ng ating katawan ng mga fat-soluble vitamins katulad ng vitamin A, D, E, at saka vitamin K. And another thing na function din ng ating liver is storage of vitamins and minerals. So multitasking, mga katropa itong ating atay, no, multitasking, nagme-metabolize, nagpo-produce ng essential fats and also metabolize ng fats. Also,
2: nagdi-detox,
0: and at the same time, storage.
2: Bodega pa.
0: Storage area ng ating katawan, especially ng mga essential minerals katulad ng iron, copper, and also vitamins A, D, E, K, and vitamin B12, mga katropa.
2: Yung ADEC, yan yung sa katawan natin na na-store mga fat-soluble vitamins. Ano? And of course, mga katropa, dagdagan natin, ano, yung ating liver is also responsible din sa pagtulong sa ating immune system. Kasi yung liver natin, nagpo-produce ito. Meron siyang special cell na tinatawag na copper cells na tumutulong para effectively masira yung mga bacteria at pathogens na pumapasok sa ating katawan. Kumbaga, parang ano siya eh, parang another boost and reinforcement sa ating immune system. O kaya pag ang liver mo sira, yung immune system mo naapektuhan din. And another thing, hormone regulation. Alam naman natin na hormone is the chemical messenger of the body. One of your hormone na magkakaproblema ay malaking problema sa kalusugan. For example, yung ating insulin, hormone yan. So, apektado yung glucose metabolism mo. Pag nagka-problema yung reproductive hormone mo, magkakagulo yung hormone mo. Mga kababaihan, pag hyper, pwede magkaroon ng mga bukol. Pag kulang naman, pwede magkaroon ng reproductive issue. Kaya, very important ang tulong ng liver kasi bukod doon sa mga ginagawa niya, it can also help to produce yung mga hormones na yan. Ano? And another thing na hindi madalas na pag-uusapan, yung filtration ng blood and also the clotting factor. Clotting factor means kapag ikaw ay nagkaroon ng isang sugat, may ability ang katawan mo to break yung bleeding. Because yan yung isang basic function na ating atay to help that process of blood clotting and blood purification. So basically, ang atay natin ay napaka-busy and doing a lot of things. Sabi ko nga, parang isang syudad siya. Na, di ba sa isang syudad, may kanya-kanyang department yan, mayroong basurero, mayroong police, mayroong... Kaya, dahil ang liver natin ang isa sa pinakang busy organ of the body, isa rin ito sa pinakamatibay. At tandaan natin, ang isang organ, pag sobrang tibay, pag tinamaan ng sakit yan, hindi halata.
0: Apektado lahat.
2: Saka hindi halata. Kasi matibay siya. Napaka-resilient niya. Kaya yun ang basic why our liver is amazing.
1: Yeah, wow na wow. Ha? Ang functions ng liver natin, mga kaibigan, kaya dapat masiguro natin ito na nasa optimum health yung kalagayan ng liver natin. Ha? At mamaya po, ipagpapatuloy po natin ha, ang... topic natin about liver, kung ano yung mga pwede o yung mga karaniwan na problema na tumatama sa atin pong atay, mga katropa, mga kaibigan. Kaya stay tuned lang po dahil magbabalik po ang programang ito.
3: The secret of health. Sandown Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa sa atin pong programa. Sa mga katropa po natin na nakasubaybay sa atin pong mga XFM stations at sa lahat ng mga radio stations na naka-hook up po sa atin pong programa, especially sa mga nanonood sa atin pong live streaming. Ayan. eh makibahagi po sa atin pong programa. At tandaan ang atin pong mechanics ha, kung gusto niyo sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share niyo lang po ang ating Facebook live stream at i-comment niyo diyan ang atin ang inyo pong mga good experiences patungkol sa pag-take ng atin pong mga produkto at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po i-announce natin ang mga best comments na mapipili po natin ha at mariregaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Okay mga kaibigan, ano nga ba ang karaniwang problema na tumatama sa ating atay at ano yung mga posibleng dahilan ng panghihina ng atay po natin?
0: Well, partner, ang number one na nakakaapekto sa atay o yung problema sa atay is ito pong tinatawag na fatty liver disease.
1: Oo, pinaka-common yan.
0: Common, madami sa buong mundo. And merong dalawang classification ang fatty liver disease. Ang non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic fatty liver disease. Dati, ang iniisip lang ng iba is nakaka-apekto sa atay is yung alcoholic.
2: Alcohol.
0: Ngayon, is in research, meron ding tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Ngayon, ano ang nagiging dahilan? Kasi yung alcoholic, obviously, ang alcohol ang isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver or accumulation ng fats doon sa ating liver. Now, dito naman sa non-alcoholic fatty liver, isa sa pinaka main cause na nagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease is ito pong tinatawag na high sugar intake. Kapag kasi maraming asukal ang iniinom natin or ang nakukonsume ng tao, especially yung mga umiinom ng mga soft drinks and mga juice drinks. Well, kuminsan iniisip natin, merong iba na merong mga research na sinasabi na itong pag-inom ng orange juice araw-araw or excessive consumption ng orange juice ay nakaka-cause ng tinatawag natin na fatty liver disease. Well, kasi kapag sobra sa katawan, ang nangyayari yung fructose na yon ay nagtitrigger ng tinatawag natin na lipogenesis sa ating liver, lalong-lalo na overconsumption ng mga fruit juices. Kaya mas maganda kung kapag kayo ay nagiinom ng mga fruit juices is hindi naman sobra. Kailangan nasa tamang dami lang. Kasi yung iba, mahilig kasi pupunta sa mall, merong kasing squeezer doon ng squeezer ng orange, inom ng orange. Kasi nga, healthy galing sa fruits. Pero pagkasobra po yan, mga katropa, ay nagkukos po yan ng fatty liver disease.
2: Eh, buti kung walang additional. Eh, minsan, yung iba, nagtitipid. Alba, ako yung nagtitinda. Hindi minsan pure. Dadagdagan. Tapos lalagyan ng artificial sweetener.
0: Artificial sweetener. And another also is yung tinatawag po natin na leaky gut syndrome. Kapag yung isang tao ay merong leaky gut syndrome, ang leaky gut syndrome kung saan is yung lining ng ating tiyan or yung mucus lining natin ay na-compromise ng dahil po sa hindi tayo kumakain ng mga fiber. Na kung saan kapag hindi tayo kumakain ng fiber, ang kinakain ng ng mga bakterya sa ating tiyan is yung wall ng tiyan at ang nangyayari yung mga large particles ng ating mga pagkain ay lumulusot doon sa bloodstream. So kapag lumulusot doon sa bloodstream, ang nangyayari is foreign siya sa katawan kasi hindi siya na breakdown ang carbohydrates, so ang starch ay hindi na breakdown into glucose, nagiging poison siya sa katawan. Ang direct na na response ng ating katawan, isa-atakihin yun ng immune system. Doon dumaan sa liver. So pag na-atake ng immune system, nagkakaroon ng damage, nag-a-accumulate yung tinatawag natin na cholesterol doon po sa ating liver. Yan po ang number one na mga cause na tinatawag po natin na non-alcoholic fatty liver disease. Sa alcoholic naman, of course, number one is alcohol overuse. Other also yung tinatawag natin factor is ito pong obesity. Kapag also mataas din ang cholesterol sa ating katawan kapag inflamed. Tumataas lang naman ang cholesterol sa katawan kapag inflamed ang ating katawan, lalong-lalo na kapag mahilig po kayo kumain ng mga matatamis na pagkain at tumataas yung insulin and sugar level sa ating katawan. Also, ito ding tinatawag natin na insulin resistance. Kapag ang atin pong cells ay hindi na pumapasok doon sa ang insulin, kasi sa sobrang puno na yung cells natin, is nagkukos din niya ng fatty liver, also sedentary lifestyle, and processed and ultra processed foods, mga katropa.
2: Ayan, at syempre, dagdagan natin, yung atay natin, pwede tayong magkaroon ng hepatitis. Isa ito sa pinakang common na viral sakit infection sa ating liver.
0: Sa liver.
2: Oo. So, itong hepatitis, hindi lang iyan isa.
0: Mm-hmm.
2: Merong hepatitis A, hepatitis B, C, and E.
0: Mm.
2: Oh, hopefully, wala nang Z. Pero hindi natin pag-uusapan lahat yan. Mm. So, yung mga hepatitis kasi, viral infection po yan.
0: Yes.
2: So, it can contaminate you sa iyong pagkain, sa tubig na iniinom natin, especially yung hepatitis A and E.
0: Mm.
2: Yan naman mga hepatitis na dahilan sa contamination ng body fluid, yung hepatitis B and C, medyo advanced yun, na dapat magamot. Actually, sabi nga nila, walang gamot sa hepatitis. Mm. Pero you can control the viral load ng ating liver. So, pag nagkaroon ka ng hepa, pwede ito mag-iwan kasi ng damage sa liver mo.
0: Mm.
2: Pwede kang magkaroon ng chronic liver disease, pwedeng magkaroon ng scarring yung liver mo.
0: Yeah.
2: Oo, kaya pwedeng in long term, yung liver mo, kahit magamot na sabihin natin yung viral hepatitis mo, mag-iiwan siya ng damage sa liver mo. Kaya yung liver mo, may iwan siya parang mga bukol-bukol at mga paninigas.
0: Mm.
2: Ayan. So, yung liver cirrhosis is yung pinaka-worst type of liver problem na hindi dapat tumama sa atin. Because yun na yung late stage, nagkakaroon ng scarring yung ating liver na sinasabi ko kanina. At ito ay because of long-term chronic illness due to alcohol, due to fatty liver. Actually, fatty liver is isa sa kasi diba pag yung liver mo, siniksikan ng mga fats yan. So, it can cause damage sa ating liver. Pag hindi na-treat yan, hindi yan na nakuha ng lifestyle, time will come, pwede tayong magkaroon ng liver cirrhosis. And ang pinaka-worst pa, yung liver cancer. Oo. Take note, ang liver natin, because napakalakas niya, napaka-resilient niya, at madali siyang mag-repair, pero pag tinamaan siya ng problema, hindi mo siya madaling mapapansin. Kaya karamihan ng mga namamatay sa liver problem,
0: late stage na, nadidetect.
2: Parang kidney yan kung kailan late stage na, o prostate.
0: Saka pa nagbibigay ng sintomas.
2: Yun ang problema, mga katropa. Kaya kinakailangan lagi nating titingnan yung ating liver kung healthy pa ba siya. So marami namang symptoms, like halimbawa, naninilaw. Yung mga late stage. Yung mga bloated ang tiyan. Lagi kayo may problema sa digestion. Akala nyo na hindi lang kayo natunawan. Yung pala, medyo humihina na yung liver natin. At marami kayong issue with regard sa metabolism. Tumataba, at hindi nyo maipaliwanag kahit anong diet nyo, ganun pa rin.
0: Kaunti lang kinakain, biglang load agad sa katawan yung fats.
2: Yung liver na
0: Dokron, may problema.
2: Kaya yun po ang natin, mga katropa. So, our liver is one of the busiest and most, reliable organ of the body. Pag healthy ito. Kaya lang pag ito bumigay, napakaraming makukompromise sa ating kalusugan.
0: Meron din doktor na Doc Algin na nagsasabi, kapag ang liver natin is nasa optimal health, hindi makakapasok ang cancer or hindi mabubuhay yung cancer cells sa ating katawan. Kaya isa na talagang napakagandang alagaan natin, mga katropa, itong ating pong atay.
2: Kasi liver nga natin, kumbaga sa depensa ng katawan, just imagine kung kumain ka ng may alcohol, ang affinity nun sa liver is very high. So, pagpasok sa katawan alcohol, automatic kukunin siya ng liver to convert it into a harmless substance. Kasi alam ng utak that if this alcohol can penetrate deeper, masisira yung cells natin. So the liver will sacrifice. Then yung mga chemicals sa mga food colorant natin, sa kung ano ng mga pagkain, sa mga additives natin. So the liver will try to convert that harmful substance into a harmless substance, sacrificing our liver cells. Kaya tama yung sinabi mo na kung ang liver ay healthy, hindi ka magkakakancer kasi doon pa lang sa liver, inaharang na niya . So, kaya ang isa sa kaya sa naturopathy, alam mo, yung mga ginagawa nating detoxification, nutritional therapy, kung titingnan mo yung principles behind, ang target talaga number one, atay.
0: Ma-cleanse
2: yun talaga ang number one target.
1: yun ah, mga katrawa, mga kaibigan. Napakaraming mga bagay ang dapat natin consider sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atay po natin. Mamaya mga dok, pagpapatuloy po natin ha, ang ating talakayan patungkol sa pagpapalusog at pagpapanatili ng functions ng ating pong liver area. Sa mga nais pong magtanong ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katropa dahil magkabalik po ang programang
6: The Secret of Health.
7: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol, laging ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit butika sa Junga.
4: In Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanfon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfon Gold Coffee na.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. Sa mga nais po magtanong ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6544. Ilagay po ninyo yung pangalan at kung saang lugar po kayo located.
6: At syempre mga katropa, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Sanfon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog araw-araw at makaiwas sa mga pagkakasakit.
5: Ang Sanfon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina na pwede po itong mabili sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Ganyan rin, pagtanong-tanong yan sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar. Ha? Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Okay?
6: Oo. Pati muna natin yung ating mga viewers sa Facebook Live, ano? Especially kay Ian J. Polar sa Cambodia na nanonood daw sa ating live stream. Si John Ray Miot, si Sir Ding Estrella ng Palawan. Happy viewing po sa ating FB Live. Pakishare po at pakilike po ang ating pong FB Live today.
5: Mm-hmm. Sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook Live streaming, malusog na pakikinig at panunood sa inyo pong lahat mga kaibigan.
3: The secret of health.
5: Ating pumalikan ang ating pinag-uusapan dito sa ating talakayan, no? Patungkol sa liver health. Mm-hmm. Kung paano natin maiingatan na malusog at malakas ang ating liver dahil nakita natin, nalaman natin kung gaano karaming trabaho ang ginagampanan nito sa ating pong pangangatawan at yung mga problema na pwedeng tumama, ha? At pumerwisyo sa ating pong atay, mga katropa. So ang tanong mga dok, ano-ano ba ang maire-recommenda po ninyo ng mga paraan para maiwasan ang mga pagkasira o yung maagang pagkasira ng ating pong atay?
7: Of course, number one, partner, yung ano, yung mga pagkain na dapat hindi kainin at mga substances na hindi natin dapat i-consume. Number one dyan, alcohol.
5: Mm-hmm.
7: O, kaya dun sa mga mahilig magbarek,
5: bawas-bawas na.
7: Iwas-iwas na. Kung minsan lingguhan. Liban pa dun sa ano, liban pa sa lingguhan, meron ding ibang araw-araw, kada gabi, pampatulog na.
6: Vitamins, sabi nila.
7: Ang problema, hindi lang po ang atay ang naapektuhan dyan, pati ang brain function po ninyo, mga katropa, kapag kayo may inom po kayo ng alcoholic drinks. Liban doon sa pag-inom ng alcoholic drinks, katulad na sinabi ko kanina, is yung pagkain ng combination ng gulay at saka prutas. Kapag ka nagkukos ng fermentation yan doon sa inyong tiyan, nagkukos po yan ng production ng alcohol. Kaya doon sa mga mahilig kumain ng kombinasyon ng kumakain ng prutas habang kumakain ng gulay, at saka kumakain ng yung iba, is inuulam yung mangga o di kaya yung ibang mga prutas doon sa kanin, ay hindi po magandang combination yan. Another thing na dapat iwasan is umiinom ng, kapag umiinom kayo ng tubig habang kumakain. Kasi that delays digestion. Kapag ka nadidelay ang digestion, that causes fermentation and production ng alcohol sa atin pong dugo, mga katropa. Also, iwasan din yung mga fats. Anong klaseng fats? baka isipin niyo ang avocado at saka durian kasali, hindi po mga katropa. Ang pagkain po ng avocado at durian and also nuts and katulad ng coconut or virgin coconut oil or coconut oil is napaka-healthy po. Ang fats na hindi maganda po sa ating liver is yung tinatawag po natin mga seed oils. Yung mga ultra processed na mga ano na mga seed oils katulad ng canola oil, yung soya oil at saka yung mga safflower oil, yun po ay ultra processed na mga ano, grabbing heating ang dinaanan po niyan at that is pro inflammatory po sa ating katawan. Kaya iwasan po yung ganyang klase na fast. And isa din dito sa atin sa Pilipinas at sa ibang lugar is mahilig ang mga Pilipino ng pagkain na tinatawag po natin na mga street foods. Yung street foods, mga katropa, na o-overheat kahit na coconut oil. Let's say coconut oil ang ginagamit. Overheat, ilang beses ng ano? Ilang beses ng
6: ginamit.
7: Itim na itim na. Yung iba, nagdadive pa doon kapag kuminsan yung daga. Kaya nagiging cause ng tinatawag po natin ng hepatitis. Kaya pag kayo ay mahilig kumain ng mga ano, ng mga street foods, mas maigi doon kayo sa mga reliable na ano, na tagaluto, hindi doon sa nakikita nyo lang bili kayo agad, kasi ang nangyayari yan po ay kumbaga pwedeng may contamination ng tinatawag natin na virus and also overheated na ano na oil, nagiging pro-inflammatory, nakaka-damage po sa ating liver. And also iwasan din yung ano, yung mga chemical additives, yung mga maraming mga pampasarap especially yung merong tinatawag natin na MSG. No, kaya doon sa mga mahilig maglagay ng pampasarap, eh mas maganda is aralin po ninyo magluto ng pagkain na meron pong tinatawag na yung combination ng mga lasa. Oh, ang sikreto lang naman dyan is damihan mo yung Ricardo. Kung minsan kasi nagtitipid ng Ricardo, lalagyan ng tak-tak-tak na lang.
5: Eh, ang mahal kasi, Dok. Eh.
7: Ang nangyari is nagiging naglo-load siya sa ating ano, sa ating atay. So those are mga harmful na mga pagkain. Also, additional ko bago ko makalimutan is yung overconsumption po ng rice.
5: Yeah.
7: Overconsumption ng yung tinatawag natin ng rice and also overconsumption ng mga soft drinks. Hindi talaga overconsumption, kailangan iwasan talaga yung soft drinks. Kasi yan, grabing magpa-elevate talaga diretso. Yan sa ano eh, diretso sa bloodstream, natataas yung blood sugar level natin and it damages our liver also. So, liban doon, meron namang mga pagkain na nagpo-promote ng tinatawag natin health, overall health ng ating liver. Number one po dyan, mga katropa, is green leafy vegetables.
6: Yun. Kaya sa mga dahon, sure na sure yan, nakatutulong sa liver.
7: Nakakatulong sa liver. Kaya dun sa mga hindi mahilig kumain ng mga dahon-dahon, is aralin po ninyo. At kaya dun naman sa hindi mahilig at gusto ninyong makuha yung benefits ng mga dahon-dahon, katulad ng malunggay, and also benefits ng also itong ano din, ang garlic din kasi ay nag-activate ng enzymes sa ating liver. Kaya mapapansin po ninyo, ako mismo, kapag kumakain ng ano, kumakain ng bawang, lalo-lalo na yung native na galing sa La Union, ang sarap ng pakiramdam, ang gaan sa pakiramdam, tapos hindi bloated ang tiyan.
6: Sabi nga nila, ang gaan ng pakiramdam ng kumain, ang hindi maganda ang pakiramdam, yung kausap.
7: Yung kausap. Wag lang ninyo, ano, wag lang ninyong gawin kapag meron kayong meeting o di kaya papasok kayo sa trabaho. Pero kapag ka nasa, let's say, magfa-farm kayo, napakaganda talaga pag nagfa-farming, kumain ka ng makakain ng ano,
5: bawang.
7: Ng bawang. Ang sarap sa pakiramdam katropa.
6: Tingin ko, it is better to have bad bread than no bread at all.
7: No bread at all.
6: Pero may solusyon.
7: Yes,
6: sa Santon Plus Gold, merong garlic extract na hindi mangangamoy yung hininga mo ng garlic.
7: And also malunggay. Yan. Kaya ang atin pong ang combination ng Santon Plus Gold at ito pong Santon Vitamin C is napakaganda po sa liver detox. Kasi yung ano, yung vitamin C ay nagme-metabolize ng tumutulong na ma-metabolize yung mga excess fats sa ating katawan, hindi lamang sa atay, kasali na din sa ugat. Kaya kapag araw-arawin ninyong inumin ang Santon Plus Gold at saka Santon Plus Vitamin C, hindi lamang natutulungan linisin ang ugat ninyo mula dun sa mga bara, nakakatulong din ito na maproteksyonan ng inyong atay mula po sa pagkakaroon ng fatty liver disease and liver damages, mga katropa.
5: Kasi yung iba nga, Dok, 'di ba? Ang ginagawa nila, yung lemon, binababad nila sa water, mm-hmm. yun yung iinom nila. Mm-hmm. Yun yung ginagawa nilang kaugalian.
7: Mm-hmm.
5: The main purpose nun is para sa liver natin, mm-hmm. para maging maganda yung liver.
7: Liver detox.
5: At of course, mm-hmm. ang vitamin C kasi tumutulong yan sa assimilation mm-hmm. ng mga master antioxidant. Mm-hmm. Ano? Yung kung hindi nyo nakakalimutan, yung glutathione mm-hmm. na isa sa pinaka... Ano yan? Hindi lang yan para sa skin natin. Actually, ang isa sa punterian niya organ is yung liver area natin. Mm. Kung paano mapapalakas yung liver natin. At sa tulong ng vitamin C, eh nagagawa ng glutathione yung main purpose po niya, mga kaibigan. Ano? So sa mga kabayan natin, kapag kulang kayo ng vitamin C, asahan nyo na unti-unting hihina din ang atay natin.
7: Atay, yes.
5: Kaya napakahalaga talaga ng merong source tayo daily ng vitamin C. Oh, so Santon Vitamin C, pwede yung idagdag ninyo sa mga vitamins nyo or sa mga diet po ninyo, mga kaibigan.
6: Napakarami pa sana, no? Nandiyan pa yung mga healthy fats, detoxification, yeah, no. Fasting. Kaya lang, kulang na yung oras yeah, natin, mga partner, ano? Kaya, ang kailangan talaga natin siguruhin na talagang mababantayan natin yung ating diet para yung liver natin na napakasipag, napakatibay, eh, hindi naman tuloy-tuloy na bumigay.
5: Oo. At saka, huwag kalimutan, ha? Uminom po, Santone Gold Herbal Capsule. Yes, kumbaga, practical na pamamaraan mm-hmm. na makakatulong sa pagpapalusog ng atin pong atay. Dahil nga yung mga nabanggit nyo, Doc, ano, na mga ingredients ng Santone Gold natin,
7: mm-hmm.
5: eh meron siyang meron siyang kakayahan or mga properties na makakatulong na malaki mm-hmm. sa pangangalaga at pag keep in check ng atin pong liver area.
7: Mm-hmm.
5: Okay, isama nyo yan sa inyo pong mga supplementations, isama nyo sa diet po ninyo, sa lifestyle ninyo para maging mas healthy at mas malusog ang atin pong atay.
6: Mm-hmm. Eh yung mga bago tayo mag-break na konti ano.
5: Mm-hmm.
6: So, marami nang tatanong, makakatulong ba yung Santone Plus Gold sa katawan?
5: Mm-hmm.
6: Oo. Yes, kasi una yung ingredients sa Santone Plus Gold selected na yun eh. Kumbaga, mm-hmm. alam natin kung ano yung common problem ng mga Pilipino.
7: Yes.
6: And ano yung mostly nakakatulong sa atin in everyday use.
7: Mm-hmm.
6: So, doon sa Santone Plus Gold, ang dami doon mga liver protection na mga phytochemicals. For example, yung malunggay pa lang, ang dami-dami yung mga quercetin, di ba? And another thing, yung iba pang mga ano, yung santone galing sa mangustin.
7: Mangustin, yes.
6: Oh, ang dami niyo mga scientific research. So, antioxidant. And also yung isa sa ano, yung ampalaya.
7: Yes.
6: Di ba? Eh napakalaki ng connection ng sugar sa ating liver.
7: Liver, yeah.
6: Oh, so pag kumakain tayo ng ampalaya, eh malaking bagay. Kaya lang hindi lahat kumakain ng ampalaya. So yung Santone Plus Gold, meron siyang extract ng ampalaya na pwede natin makuha yung mga phytochemicals na may benefit.
7: Mm-hmm.
6: Oh, kaya yan ho ang naitutulong ng Santone Plus Gold bilang suplemento, bilang tulong para po sa atin pong katawan.
8: The secret of health.
5: Yan mga kaibigan, maraming salamat mga doka sa mga infos na naibahagi nyo sa ating mga katropa, mga kaibigan, na makakatulong sa pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong atay, okay?
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
5: Live advice po muna tayo mga kaibigan sa yung pahabol ng katanungan. Ha? I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon nag-text dito. Doc, wala po ako mabili na Premium D3 at Santone Herbal Soap. Araw-araw po ako nakikinig sa inyo pong programa sa XFM. Nakakatanggal po ng stress. Ako po si Mario Buscocho ng Barangay San Agustin, Santo Tomas City.
6: Sa Batangas siguro.
5: Sa Batangas, oo. Pwede kayong kung nahihirapan ka na makahanap sa mga pharmacies or drugstores, ay rumekta ka na lang sa Online. Yes to Health Clinic natin.
6: Sa Batangas City?
5: Yes. Oo.
7: Ayaw, may clinic pala
5: sa Batangas. Batangas. Pwede kang dumiretso doon dahil kompleto lahat tayo doon ng mga Yes to Health products natin.
6: Kung wala naman kayo talagang time, pwede kayong umorder online sa Shopee.
7: Yun, para door-to-door na, hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay.
6: Uso na ngayon yun eh. Actually, ako nga, madalas umorder pag mga mahirap pang hanapin. So, doon mo hanapin siya. So, Yes to Health 2011, yun yung official Shopee store po ng Yes to Health mismo.
5: Mm-hmm. Oh, yun ah. Sa mga kababayan natin, minsan kasi nakakaubusan talaga ng mga products sa atin, ano? Especially yung mga healthy coffees natin. Yes. At iba pang produkto ng Astro Health.
7: Okay. Minsan ubus na talaga, sa shelf.
5: Oo. Sabi nga, parang inuulam daw eh. Kasi makikita naman natin, lalo sa mga nakasubok na, sila na mismo yung nakakapag-verify kung ano yung mga good effect ano, ng atin po mga produkto at talagang tinatangkilik ng karamihan.
7: Kaya dun sa mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo na para kayo din naman na makakuha ng benepisyo ng mga produkto ng Yes to Health products.
6: So from year 2011, mga partner, ang produkto ng Yes to Health, especially Santon Plus Gold, Santon Plus, talaga ang daming gumagamit niyan.
7: Yes.
6: Kaya doon natin nakikita, the more consumer na nagre-repeat order, gumagamit araw-araw, nakikita natin yung benepisyo ng mga produkto. Kaya kami sa Yes to Health, we keep on yung ating boss talaga. Iniisip kung ano pa yung mga produkto makakatulong sa atin. Kasi napakarami mga tao na hindi sila makabili ng mamahaling gamot, mamahaling suplemento.
5: Tama,
6: napaka-abot-kaya ng ating Santo na Plus Gold at saka yung iba pa nating produkto. Katulad ni Sir Ding Estrella, sabi niya dito sa comment niya, kami dito sa Puerto Princesa City, Palawan, naka-radio na naka-FB Live pa.
7: Doble. Doble.
6: Di ba nag-i-echo, sir? Ayan, kasi ped daw na ako, 11 years na ako stroke, hirap na makalakad, kaya sa radyo na lang ang kasama sa araw-araw. Thanks po, 57 na pala ako. Bata pa si sir, 57 pa lang. Saka si sir yung ano, narigaluhan natin kahapon. Sir, parating na yung ano mo ha, yun ho ay ipapadala na sa inyo yung inyong regalo. At doon sa mga iba na gusto magpahabol, parang wala pang nakaka-follow sa ating ano. Oh, kaya sayang naman eh, hindi natin maibibigay kasi may mechanics tayo. Oh, 'yun po ha. May iba pang tayong question diyan?
5: Meron pa, Doc. Sabi ito, Doc, papayo naman kami dito sa Lanao del Norte. Uy. Saan kami pupunta na Yes to Health Clinic?
6: Ano ba malapit sa Lanao?
5: Ang mga Yes to Health Wellness Center natin dyan sa parting Mindanao po ay sa Mati, Tagum, Davao, Sambuanga. Sa Sambuanga naman, sa meron tayo sa Ipil at meron tayo sa Pagadian. Oo. Doc Ron, saan ba pwede malapit siya?
7: Medyo malayo-layo talaga kapag
5: malayo
7: ka
5: talaga.
7: Lanao. Oh, so, idalangin po ninyo na magbubukas din po tayo sa Lanao area. Kasi malaki din ang Lanao. Lanao del Sur and Lanao del Norte po yan. Napakalaking populasyon. And of course, marami din siguro sa mga user ng mga kapatid natin, mga Muslim sa Lanao, na gumagamit ng atin pong Santon Plus Coffee Mix.
6: Pero nakikinig sila ngayon, saan istasyon kaya sila nakikinig? Kasi naririnig tayo sa Lanao. Oh, siguro, actually, commonly naman sa Yes to Health, kung saan meron tayong mga radio station, doon din tayo naglalagay ng ngayon ang pinaparami natin yung ating wellness and pharmacy. Para double purpose na.
7: Baka abot sila galing ng Pagadian City. Kasi yung Pagadian City adjacent lang yan doon sa Lanao, sa Kapatagan, bandang Kapatagan at saka doon sa ano, sa basta area ng mga Kapatagan na yan. Is abot yan ng ano ng Pagadian City, XFM Pagadian City.
6: Oh, hayaan niyo po, ibubulong natin sa ating mga boss ano. Yeah. Baka sakaling i-consider nilang lagyan po ang Lanao.
7: Yes.
6: Oh, kasi ang layo din ng ano no, nung pinakang malapit na Yes to Health Wellness Clinic.
7: So ang pinakamalapit siguro diyan is yung ano natin, yung sa Pagadian City.
6: Pagadian
7: City, yung pinakamalapit po.
5: Na pwede nilang puntahan.
7: Pwede nilang puntahan.
5: Ayun. Okay ha. Edo, naghahanap din ng Santon Gold Coffee. Si Grace ng Olongapo City. Ipagtanong-tanong niyo po sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo ang atin pong mga produkto ha. Kasi for now wala pa tayo sa mga big pharmacy natin ano. Yung nilalakad pa natin para ipasok itong Santon Gold Herbal Capsule natin at saka yung Santon Gold Coffee. Yung sa mga small pharmacies, marami yan, nagkaalat yan, kahit saan pwede kayong magtanong ano. Yun nga lang, pagka nagkakaubusan talaga ay wala talagang magagawa
7: order,
5: doon. Ano?
7: Order siya online.
5: Pwede pero, order ka na lang online.
6: Pero Santon Plus Gold nasa Mercury Drug.
5: Yun, no, meron yun. No.
6: Oh, Mercury Drug, yung mga ano, malalaki.
5: Southstar, Generica, Watson's.
6: Watson's. Yan,
5: pwede kaya, kayong maghanap nun doon.
6: Yung other product lang ay hindi pa ito doon. Pero ang dami nito sa mga local pharmacies.
7: Yeah.
6: Oh, kaya, ang gawin nyo na lang siguro para sure, kung talagang malalayo po kayo sa Shopee. Kasi ano rin naman eh, kumbaga minsan nga sa Shopee may mga discount pa silang ino-offer, minsan may mga promo ganyan.
7: May free delivery.
6: Oh, i-check nyo lang po para Kasi kahit saan, ang Shopee nakakarating eh. Doon nga sa lugar ng kaibigan ko, nakaka-order siya kahit na doon sa Bulubundukin eh. Diba? Basta nararating ng rider, nararating ang delivery.
5: Okay. Ito, another inquiry. Doc, nakakatulong ba sa tuhod ang Santon Gold Coffee? Salamat po.
6: Yes, because ang Santon Gold Coffee meron siyang collagen. Alam naman natin na 'di ba na ang collagen ang isa sa pinaka-abundant sa ating katawan dahil siya ang nagpapatatag ng lahat ng bagay ng katawan, hindi lang skin, hindi lang bone, hindi lang yung kasupasuan. So kung ang kailangan natin yung restorative nutrients para sa tuhod, walang iba kundi ang collagen. Ang collagen, meron tayo sa Santon Gold Coffee Mix. Hindi ka lang tatatag yung mga tuhod mo, yung balat mo, kasama na yan. Saka meron pa siyang glutathione. And take note ha, 5 ingredients na herb ang nandun sa Santon Gold Coffee Mix. Kaya nga, binuhusan na to ng ano eh. Sabi nga nila sa terminong ano, paldong-paldo sa sustansya. Diba? Kaya nga, Santon Gold, kasi minsan, pag umabot na tayo sa edad na 50, diba, golden years, 40 pa nga lang, yung iba eh, talaga. Iba na yung pakiramdam eh.
7: Humihina na yung humihina na. Katawan.
6: Marami na talaga tayo mga karamdaman because of aging process. So, yung coffee na yun, especially formulated for us na nandun na sa edad na gold pataas.
7: Gold na.
6: Gold ginto, na talaga.
7: Ginto na.
6: Oo.
7: Well, isa din sa maganda na gagawin po ng ating texter, no, doon sa may, kapag may problema sakit sa tuhod, combination ng ano, combination ng premium D3 natin at saka ng Santon Plus Santon Gold capsule para ano, para mas mabilis yung ano, yung epekto sa katawan. Nakaka-epekto yung ano, yung coffee, hindi nga lang kasing bilis, kung gusto ninyong mas mabilis,
6: i-combine
7: and then kapag ka nawala na yung symptoms, balik na lang kayo doon sa isa na lang ang Santon Coffee o di kaya Santon Coffee Mix na ano na supplementation po.
6: Oh, lalo na kung may pain, may mga pananakit, eh huwag niyo kalimutan yung premium D3 kasi may moringa seed oil 'yon.
7: Yes.
6: Oh, na moringa seed oil anti-inflammatory po 'yan.
5: Oh, tapos huwag kalimutan na igalaw-galaw. Yung iba kasi pagka mayroon ng pananakit sa tuhod, eh mas lalong hindi na nila ikinikilos yung mga kasukasuan nila dahil nga siguro yung pain hindi nila tolerate to. Pero the more na hindi niyo yan siya ikikilos, the more na mas iindahin niyo yung sakit noon. Iba, kaya pang tumayo tayo, pero pagka hindi mo na yung maikilos, naku, pati yung pagtayo mo eh mas mahihirapan ka na, ano?
6: Yeah, okay.
5: The secret of health. Eh, mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin, ha. Kulang na kulang talaga ng ating buong oras. Para sa mga kababayan natin, ha, na tagapakinig po natin, eh subaybayan lagi ang ating pong programa. Sa mga susunod pa na kabanata ng programa natin, eh magbabahagi pa tayo ng mas marami pa ng mga kalaman. Doc, baka may pahabol pa po kayong mga mensahe.
7: Huwag po kong kalimutan palagi ang pag-inom ng ating Power Trio, ang ating Santon Plus Gold.

0: listeners po natin, ganoon na rin sa mga viewers natin sa ating FB live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat sa pagsama sa atin dito sa ating Puntala. Kaya na, sa ngalan ng ating pong butihin na CEO, Doc Remilito, oy, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Maayo pang uban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
4: Daklarek sana!
5: Exciting!

0: Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagay yung tuhod siguro, sulayin ninyo premium D3 coffee mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: X-rated sa XFM.
12: Tagog kahimsog sa panglawas, mo nang nga pinaka nanambal pa.
13: Katropa, alauna, 39 sa kahapunon. O ganyan na po ang laing tukar. Sunatang giandam para kaninyo.
14: When you

0: that was Bonnie Tyler.
1: To Love Somebody. Time check is brought to you by Windsor, Colorado, 2026. It's 2 o'clock in the afternoon. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloron 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win for iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, and of course, 4 JBL Go 4 speakers, or 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at the Beliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, Mrs. Windsor on Facebook, or you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the color, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay na ko kasi ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto, o walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. So sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Center Time, 2:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, Santhon Plus Coffee Mix. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawa! Mas sobra ka to kiro! Putlon ko ni anumat tagoy ang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Barangay Batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano yan na po ang laing sugilanon? Nga maghatag o kinapuhi. Sa mga suwat tampong agipadani ining programa. Inubadan sa kalipay kasakit o pagmaya. Ang sinaligan sa isgutan ng advice. Pagtulunan o tambag ani ana. Apan kung wa nyo gidudahan ang kapasidad, sure kong magmahay ragud mo sa unahan. Pag-adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, ilabi na sa maabtan ining pagsibya ni ining inyong programa. Sa Mindanao, Tagum, Davao, Jensen, Mati, Samal. Labi na maabtan sa pagsibya diya sa Davao de Oro. Ang ato mga X-Rated baby boys. Kining atong sugilanon nga hatagan o pagtagad karon. Usa ka babae nga taga Negros Occidental. May pagpaminaw diya sa Negros. Labi na sa kanlaon o sa may gihulungan. Itago na lang nato siya sa pangalang Susan. 19 anyos ang iyang sugilanon nga ipaambit karon na may tungod sa iyang iyab. Nga may tinatagong baho. Ano to tinatagong baho? Ano sikreto? Ano? Literal ba na baho? Og dinhi nato may bawain ang dagan sa iyang istorya tungod kay i-play na manako ni Ron taod-taod ang iyang drama. Mao nang lingkuri kay tropa. Mao ni ang X-rated story. Ang sota kong may tinatagong baho.
1: Aladay, imong crush ay. Uy, kagwapo sa kong crush. Gwapo gid ka isa day sa. Makrush ka ako niya kundi pa siya gwapo. Kompleto na gid ang iyang atlaw. Kaya kita naman siya siyang crush.
2: Aw, dapat lang.
3: Day, doon lagi ko'y problema ron.
1: Ha? Unsa man? Makatabang ba ko?
3: Day, naigugma naman siguro ko sa akong crush.
1: Unsa? Hoy, kiat-kiat ya ha? Naunsa ka ba ya? Crush lang na ni Musia. Unya, naigugma na kaniya?
3: Ay, ambot ba uy? Ngano nengon ani man?
1: Oy, putla na ha? Kay wag yun ay katumanan. Wag yun.
3: Santa. Asa nam taw ni bayhan na uy? Kano wa mang jud siya? Kanina ram kay ko nagpaabot niya. Wa pagyo si Santa.
4: Hi miss.
3: Hello. Aga kong crush.
4: Natay ballpen? Naaba kay ballpen?
3: Ballpen? Kuan naa. Na time sa kadiyot sa kadiyot lang.
4: Ah, salamat ha. Oh. Niyari mo ballpen no.
3: Why sa yan?
4: Wala mo ko time nga moadto pas gawas god ug mopalit ko ballpen.
3: Okay ra uy.
4: Sige. Ato na ko ha. Kay klase na ko. Og salamat di ay. nga naka-answer ko sa akong assignment.
3: Sige.
4: Ah, kuan ka nang kisa ganito yung ngani mo?
3: Susan.
4: Susan. Okay. Tawagan lang ko Jason.

0: Ay, mabuan ko! Mabuan ko na! Pwede na akong mamatay kay Gidol ko sa kongras! Gidol ko na yan!
1: Mabuhay ka niya, Susa!
0: Day! Wait, sabi ko ka ginawa? Day, huwag ikong magtuo nga mauti may tabo. O ka ngayon, huwag kong magpasalamat ni mo. Thank you, Susa!
1: Ha? Uy, nga naman!
0: Kundi ni pa siguro ka today, no? Dito siya madool ako.
1: Unsa?
0: Oo, maunang. Thank you. Thank you. Salamat, Chukayo. Salamat.

0: sa sliog, ah. Asa naman na niabot, oy?
1: Tay, tay. Huwag mo kong makakita sa kong crush.
0: Isi. Ay, tingalig. Wa siya mo itong aron.
1: No, di naging makompleto akong adlaw ron, ay.
0: Ah, da pa man.
1: Doy, gusto dyan ako siya makita na ako siya kada adlaw. Like every day.
0: Susan.
1: Napuang naman tingali ko niya, day.
0: Susan.
2: Oy, nabuang ka na, Susan. Kabata pa ni mo. Pero nagtiningon anak ka na. Nakagusto ka sa lalaki na di mo uyab, ha?
1: Ambot ani mo, eh. Basta kina-inlove ko niya.
2: Oy, ayag yun pag binuang diya, Susan, ha?
3: Oy. Kati man ang oran yung pagtuon diya, Susan. Una ka musunsun lang gugma-gugma.
1: Di pa man sa miuyab sa kong crush pa. Pero fail na ako, no? Inlove na ko niya.
3: Putla ka ng pagbati, Susan. Nagsasabot ka ba? Ayagin binuang yung imong pagkatao.

0: Ambot sa bakong unsa man kini akong gibati ngadto kang Jason. Ang kuno na ako naigugig ko kang Jason. Napraningig ko niya, DJ. Ito sa pagpanglabay sa panahon. Maukini. Ang nahita po.
1: Hi.
2: Hi, Jason. Masta naman ka. Taksa na lang lagi ko kita ni mo.
1: Kuan. Kanang busy lang ko this past few days. Pero karon, okay lang ko.
2: Okay, mauba.
1: Pwede invite ta ka og sa imong amiga?
2: Ha? Asa man?
1: Kuan. Birthday na ko.
2: Mauba?
1: Oo. Ato tas bay.
2: Oh, ha? Sure.
3: Soldier boy, welcome. I got you.
1: Soldier boy. Salamat ha. Salamat kayo nga wa ko nimo pakyasa sa imong pag-anhi. Salamat gyud kayo.
2: Way sa payan oi Jason.
1: Salamat. Kaon ka usalan? Ah, wait sa.

0: Doon na ba kay Uyab Susan?
1: Kuan? Kanang... Kua pa?
0: Too, kunay mo.
1: Lagi.
0: Oo ba? Ninyaw niya. Okay rani mo kung manguyab ko ni mo. Matod ko, okay ra ba ni mo kung manguyab ko ni mo?
1: Kuan, kanang... Wala na problema. Unsa? Nanguyab ni mo si Jason?
2: Pero wala madayon ang among panagsulti. Kay gitawag mo siya siyang amigo, kay klase na daw niya.
1: Unya?
2: Magstorya ko na may balik karon.
1: Unya, unsa may imong plano karon?
2: Ako dayon sa suktun.

0: Dawaton kay mong kong ma Jason.
1: Tinuod ka, Susan?
0: Ganahan man sab ko nimo.
1: Yes. Uyab na ta ha?
0: Basta ha. Tinarong ni imo para nako.
1: Ulagi. Tinarong kayo ning ako para imo. Ay sorry. tinarong lagi ko nimo.
0: Sige.
1: Sige. Yeah. Ulagi. Tinarong ning ako ah. Promise.

0: Dagat? Sure? Ganahan ka nga ato ta magimik sa dagat?
1: Basta lagi, ugma. Mag-overnight na dito. Ikaw, si Alfred, si Donnie, o ga nga akong palalang. Okay? Pag-ilis na, Jason. Kito na sila sa taon, nangaligo na sila sa dagat. Pag-ilis na diha ba?
2: Sige. Buon sila na ako sa patos.
1: Tabaw na lang nina ito, Dana, nga itong gibaon nga pagkaon. Kay basig doon na yung mga iring din yung manungkab. Hey, kabaho! Kalain sa baho, sa manroon, patay!
2: First time na ginako nila sa inyo.
1: Dali, sod. Kay ipailailati ka nila ni mama o papa. Abuing. Okay. Dali, sod. Kay ipailailati ka ro nila ni mama o papa. Inigabot nila gikan simba.
2: May kong tas inyong sahog eh. Magubos ako sa sapatos pe.
1: Ay. Kapahok yung pagtay ko eh. Auntie Ella Jason, bahaw kayo.
2: Susan? Naunsa ka?
1: Bahaw, manggut kayo. Murag bahaw, bahaw patay nga ilaga.
2: Oh, basig na namatay nga ilaga din sa inyo.
1: Jason, lingkot lang sa kasasala ha. Kay alis ako sa kasina.

Karon ako nda kong problema. Tinuod sa physical nga look ni Jason, wala gyud ko angay ikauwaw. Pero maka-discourage lang gyud ang iyang bad odor. Yes. Ang bahong tinatago niya. Ang kanyang bad odor, DJ. Tungod sa kabaho sa iyang tiil, angay bang buwagan ako siya, DJ? Takot na ba ang rason aron mabuwagan ako siya? Pero love man ako siya. So may angay na akong buhaton. Sa amang sad na ako ng pagsulti niya, nga baho kay sa tiil. Kana bang murag patay nga ilaga? Basi magug ma-offend siya na ako, DJ. Unsao man ako, ani? Di ko gusto nga tungod lang, ani. Maguba ang among relasyon. Palihog tambagi ko, DJ. Kay tungod crush siya, bagid na ako kay ni si Jason. O di ko gusto nga tungod lang, ani. Maguba lang ang among relasyon. Mga naminaw karon, unsa may angeng buhaton ning baho nga tiil? Ako si Susan. Og mao kini ang ako X-rated story. DJ, palihog ko og play sa among favorite nga song. Sa ka Korean song. Ang title Crush. Beautiful, mangood ni Day, pataka. Mangood ni siya crush, Day. Sige lang, i-play na to. Mabalik ha, tambagan ka na mo, kaya mura kinahanglan yun.

2:33 in the afternoon. Shout out. Oh, shout out ani niya, ani cutting classes. Oh, shout out daw kay Sean Fajardo nga nag-cutting classes. Grabe na po Sean, oy. Nakikita kita. Yan. This song is to my crush. May crush ako sa'yo. Sana alam mo. From Cinderella. May crush ako sa'yo. Ay! Para hindi mo dahi, Susan. Pag-desisyon niya, tarong ha. Ni andaman yung mga tawag mga katropa kaya ato nang tubagon ron taod taon. Oh na mga di tawag di ay. Tudala ning istoryahon. May hapon. May hapon. Awala di ay. Ato sa paminawon. Ang atong sinada. Cinderella, my crush ako sa'yo.

0: through the through so ayan 236. Ano ba? Hello po. Magandang hapon, Kang Chinita. Ayun. Oo, medyo need na talaga ng aking dila na magpahinga. Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, it's me, DJ RC, sa programang X-Rated. Ayan, narinig nyo ba ang ating storya sa araw na ito? Ito naman ay galing sa ating tagapakinig na itago natin sa pangalan. Susan! Si Susan na na-in love sa usa ka lalaking gwapo apan may tinatagong baho. Baho. Ayan, yun po ang tama. May tinatagong baho. Po. Ayan, pwede na kayong tumawag sa ating caller line. Oo, sa itong mga katropa niya all the way. Ay, nananday sa PS linya. Sorry. Hello?
1: Yes, hello. Isang magandang
0: Oh, ano ito
1: na?
0: Sa nga tang exercise? Wala na dyan ko nakatang to tang. Ay! Mo siguro. Ano?
1: Sa nila kay ako na itudlo. Tang to tang.
0: Tuduan ko ni Mumag, unsa?
1: Tang-to-tang.
0: Kahadlok. Tuluan ko niya ugtang-tang. Wala lang, nakapangutana lang ko baka nag-stutter ko karon. Murag wala na bitaw. I haven't done anything that involve activities with my tongue. Hindi na po ako masyadong hindi na po masyadong nag-aagalo yung hindi lang ko. Kasi nag-aalala rin ako. Ay, parang naapektuhan. Ano?
1: Isa pag wala ka nakatangkutan, exercise na lang yung dila na lang.
0: Gusto ko kasi may kadilat din. Uy, tambagin na si Susan. Uy, kagamay na lang tayo oras.
1: Pamilya
0: ni mo, dapat lang ba niya bulagan or dili lang? Ayun. Ang sabay buhaton gani, ang sabay buhaton diretso daw nga kuan ka ng technique nga para dili na lang sila magbulag niya. Unsa may dapat ning iingon aron di malain ang iyang uyab?
1: Tagan na niya advice. Tagan niya ganang kuan ba nga iyon niya ba nga tanang tawas-tawas kasi
0: Ano mang di daw maka-offend? Kana daw di maka-offend?
1: Kuan, ano na ka ng tahay? Magagami lang. Ang beer, ano si Bibi? Ano kan ini tuh ini bahasa ini itu kan ini bahasa itu milik cawan mana ini ya ini yang dia ingin bahwa kemudian ini menggunakan bisa bahwa ini yang dibibit.
0: Oh, okay. Anak oni ya.
1: Baik. Kita di sini yang uyang sangat. Kadang-kadang kita nak suku bahawa orang diri melayan. Dia pergi minta yang lagi. Sebab aku pergi minta yang lagi. Saya kibutan minta yang lagi.
0: Oh, nyak-nyak. Mas Muhammad ni lab kumbut nga ni mo ani anao niya. Thank you.
1: Ano ang langit?
0: Di sa malain. Itaw, tama, sad, correct. Thank you, kayo Marvin. All the way from Davao City. Nakay shout out?
1: Naa.
0: Sige, go.
1: Sa katalan na ko kay Kung Verde sa Facebook, kami Chinay, Ugmar, and James, and kay Miss Lynn, diha.
0: Yes.
1: Wala siya nakasulod din. Siya na pagkaro.
0: Masi na busy. Ay,
1: kay Dixter, ay, yung Miss Chinay.
0: Ayan. Thank you! Marvin! Katropa mo,
1: oh. Yes. Exciting!
2: Ayan.
0: One last caller tayo. Sino mga kapasok ngayon? Ayan. One last caller ko. Sino makakapasok? Ayan. Sinong, ayan, nagre-ring na eh. Bigla-bigla ako naririnig dito. Tignan natin sino to. Hello. Who are you? And
3: hello, DJ RC.
0: Ayan, wala pa rin back. Wala good pa rin back.
3: Happy na tamo human.
0: Sige, diretsuan na lang, Miss M.
3: Mga tanak kuno kuni mo, crush lang ba? Or love pa rin, di bate?
0: Oh, klaruhan lang ba? Klaruhan ang mga pagbate.
3: Kaya kung ang crush, like sa love.
0: Okay na.
3: Kung love, ganit ni mo, balak. Unsa pa yung diferensya, imo ginagawa to.
0: Sige. Ayan.
3: Mara na, makakana okay. Ko kung may nun gani ka crush, ay ibog-ibog, grada na, oy.
0: Ya, unsao man niya doon niya pag-ingon nga di masakit. Ikaw daw, kung imong uya bogtail, unsao man niya pag-ingon nga aron di masakitan, Miss M?
3: Ay, dili. Ano, hundred, iparay gan nga. Kanang, pangal, or laba ka rin ang tawag. Kanang, patambalan ka na imong TLD, dahil lagi kayo nagbaho ay, kayo gabi ito natambalan. O, dili na niya pasuotod ng sapatos. Para dili na sinton kay usa man sad na kanang magmedyas mag sapatos.
0: It's either di na lang niya pa sapatoson or di niya pahubuon og sapatos.
3: Ay. Magsinilas na lang. Dili magsingot ang
0: sige, sige. All right. Dito sa tama po. Mas maayo post
3: lang. Dili na oy gamay ra kay na problema binata man oy.
0: Thank you, kaayo, Miss M. Thank you, kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
2: Exciting.
0: Ayan. One last caller tayo if meron pa. Meron pa, Doc JJ. Bigay na natin. Wala na. Alright, 2:45 in the afternoon. Ayan, isa. One last caller. Hello?
4: Hello.
0: It's me. Kinsa ni?
4: Eman.
0: Si?
4: Eman.
0: Eman. O sige, Eman. Dinato dito gayon, Eman. Ano ang sasabihin mo para kay Susan? Bulagan ba niya yung uyab nga bahog tiil? Or unsaon niya pagingon sa iyahang uyab nga bahog tiil nga di ma-offend?
2: Ay!
4: Hindi
2: na
4: naman niya bulagan ko. Ora na yung problema.
0: Unsa man niya pagingon aron di masakitan, Eman?
4: Hindi nga naman, ingat. Iyan ang pagkakitin ko naman.
0: Unsa putol-putol man, Eman? Di maklaro, Eman. Unsa basab-basab.
4: Iyan nga to. Iyan ang pagkakitin ko naman. Kung naman, mong bantong siyang tiin. Mong bantong siyang tawasin. Hindi mong bubisag.
0: Okay,
4: mo mo gud na util singot nya unang ni magkapawa na ka
0: ayan
4: magkapalo na pwede dito na na tignan na dahil buwara no pinapap antin mo na siya
0: correct ayan true
4: oh ano niyan susundo kaya pinapin mo lagi sorry dahil mo mo nakikan mo dito na wala niya lang pagkit mo ano mo yan buwaton
0: true
4: ano na makaringit si Bilundutin ibon na hawa
0: Ayan. Ya, o sa oma pag-ingon, aron di malain?
4: Ayan, aron di malain. Aron di malain. Kunuhay ba? Kunuhay.
0: Kunuhay. Kung ikaw imong uya, bahog tiel, o sa oma pag-ingon nga ni, kung ikaw, ikaw ha, ikaw mismo.
4: Ako nga, kuha kong ingon nga. Mura magla akong napansin mo nga, kuha. Ano ito, ano, ano, yun lang nga.
0: Naibag-o ni mo, nagpahit ka guaw. Anyway, Emon, wala mo kung igong oras, Emon. Oy! Oo, neto 48 naman. Nakai-shoutout, Emon?
4: Oo, oh, shoutout ko niya. Nanungin na, may one.
0: Ayan.
4: History mo.
0: Oh, ato.
4: Salamat kayo nga.
0: Salamat, Emon. Emon, katropa mo.
4: Exciting.
2: Exciting!
0: Crush, kung Reyna at Chinita, pwede imong hinay na pagsutin yung hotline kaya gusto ko mutambag. Salamat, crush. Ugma na lang. Ugma na lang. Maying hapon ka, tropang heart. Shout out ko sa kong crush nga naadiha. Salamat. Mas ganahan ko mutambag ni DJ RC kaysa ni Susan. Nga nung natukan man to siya. Wala ko ka-practice. Oo, ano ka-practice on saon pagtulon, kagawad. Sabi gini si kagawad. Ay, DJ RC, anaon na pa di ma-offend ng iyang pangutan nun. Unsa lang ilaban ni mo sa imong midjas ka. Uy, Christian Amoja na sad. Thank you mga katropa sa mga namino karong orasya mo na to. Dinata ko ito, maabot na nga to ang programa. O sunod yung programa ang asintado. Ugma po, magdungganay na punta. Na naka-standby ni si katropang Eric Sierras Manait. O narabukot pangutana, ano niya ron? Muna mga katropa, stay tuned in. Don't change your dial. Just stay with us up until when mahuman na nga itong mga programa diri sa atuang istasyon. Second partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Agin yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
5: XFM.
6: Exciting summer man nakatropa.
0: Ang
6: saya
0: summer.
6: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
0: Katropa.
7: Summer na, katropa.
0: Ka-Clarence, Ana.
6: Exciting.
0: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Extra Drive.

Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Santhon Plus Gold. Sa detalye sa atong extra balita, pagbangita sa nawalang hiker sa Mount Kalatungan, gihunong na. Formal nang gihunong sa motoridad ang search and rescue operations alang kay Alcarge Zamaylan nga nawala sa Mount Kalatungan sa Pangantukan, Bukidnon. Nasayran nga nawagtan si Zamaylan nitong Hunyo 12 samtang naghiking kini sa kabukiran o gilusad gilayon ang dako nga operasyon sa pagpangita kaniya. Human sa 11 kaadlaw nga walay nakit ang ligon nga timailhan sa iyang kahimtang o lokasyon, girekomenda sa Incident Management Team ang pagtapos sa search and rescue mission. Matod sa Bukidnon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o lokal nga gobyerno sa Pangantukan, walay nakita ang ebidensya nga nagpakita nga naa siya sa peligro o nanginahanglan gilayon og daling tabang. Bisan pa sa pagtapos operasyon, magpadayon gihapon ang monitoring og pagkailap og impormasyon sa motoridad may kalabutan sa iyang pagkawala. Alas 3:02 sa hapon mga katropa, lang pahanig o katapusang anig sa tuang extra balita. Walay mpox outbreak sa Pilipinas matod sa DOH. Iglaro karon sa Department of Health kung DOH nga walay outbreak sa mpox sa Pilipinas bisan pa sa pipila ka bag-ong kaso nga natala sa nasod. Base sa datos sa DOH, 55 lamang ka kaso sa mpox ang na-record gikan Enero 4 hangtod Hunyo 13 ning tuiga. Mas ubos kini og 79% kung itandi sa 205 ka mga kaso nga natala sa samang panahon nitong miaging tuig. Matod ni DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, wala hinungdan nga mabalaka ang publiko tungod kay kontrolado ang sitwasyon og walay timailhan sa pagdagsa sa mga kaso. Ipasabot usab sa hensya nga ang mga lokal nga kagamhanan may responsable sa pagpahibalo silang komunidad og pagpatuman sa contact tracing ingon man preventive measures kung adunay kaso nga matala. Alas 3:03 sa hapon mga katropa og mukato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital og ang Centro Media Facebook page. Yung matong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programa ng Extra Drive alang sa mga nindot ng mga music karong hapuna. Katropa nyo sa balita, Juvet Espanyola, kamatuuran ang sandigan. Alas 3:04 sa hapon. Extra Drive.

0: Kinsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Baklarex sana.
2: Exciting.
3: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blas Gold.
12: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
1: Xanthon Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
17: Taklarex, Anna!
2: Exciting!
18: Extra Drive.

0: pag mangutang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Moto nga nakadungog ko sa radyo ng Santon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte. Nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Pat malay-balay
4: tito. Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix.
16: This portion is brought to you by
4: Santon Plus Gold.
16: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
19: Unsa din ang Crop Gold ba?
18: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
20: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
21: Oras, hatod kami niyo sa XFM.
0: Kaklarik sana.
22: Exciting.
23: Exciting. Summer man nakatrupa.
24: Ang saya na summer.
23: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
24: Katropa.
25: Summer na, katropa.
24: Kaklarik sana.
23: Exciting.
24: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Extra Drive.

0: tropa. Mali po man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
16: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
17: Exciting!
18: Send money abroad quickly and easily.
17: with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Expecting money from abroad? Receive.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
6: Ka Clarex, sana.
7: Exciting.
8: Extra drive.

0: Baklar ex sana.
1: Exciting.
2: Exciting. Sister
3: Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa to? Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Oras, hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap.
9: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo, ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
9: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
11: Ang gugma, mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan, andam na kang masakitan.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
12: Extra Drive! Extra Drive.

0: Aklar Eksana.
1: Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
0: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
3: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: This portion is brought to you by
6: Zonthone Plus Gold.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city.
8: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Zonthone Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Zonthone Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
10: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santol Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
12: Santol Plus Gold.
13: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santol Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santol Plus Gold.
12: Santol Plus Gold,
11: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santol Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santol Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
14: Santol Plus Coffee Mix.
15: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santol Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santol Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santol Plus Coffee Mix.
14: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
10: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santol Plus Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Gold Herbal Capsule, Santol Vitamin C o Santol Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mupaayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
7: DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Clarex!
2: Exciting!
9: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
10: Sis the Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist,
10: consult your doctor. Sa mga butika.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

Praise the Lord, hallelujah. Mga kaigsoonan nindot kaayo ang minsay sa awit nag pahinomdom ka na to, no? Pinagi sa kinaiyahan. Minsay sa awit nagiskot siya og kita na to og nature calamity, no? Kalamidad pinagi kinaiyahan. Unya mitokma gyud siya sa to nga gisgutan karon or atong pagisgutan. Nato pong isgutan kagabi eh. Nga kita na to og bagyo og unos, no? Ato yung giantos. Human daw kasakit, muhunong ang unos. Human sa bagyo, may kalipay na. Abi bitaw ninyo mga higala, no? May gabi iyo sabdi ay kang Sir Tristan Wayat Gulay. Mayong gabi Evangelist Junard, no? May gabi sa imuatanan din na kauban sa imuhang pamilya, Sir Tristan, na asa man ni nagapaminaw karon. Okay, balik ta sa point mga kaigsuunan. Calling the attention sa tanan nga mga nagapangalagad karon sa ato ang present time, sa ato ang panahon karon mga kaigsuunan. Kita nagalagad jud ta, do natay gituohan, gi-build up na to ang ato ang pagtuo, do natay doktrina, do natay prinsipyo. Doon tayo ginadala-dala ng mga pagtulunan, mga kaigsunan. But in realidad, kung muabot na gani, no? Ang bagyo o unos sa ito ang kinabuhi, mamaterial man or spiritual or mga pagsulay, no? Nga gitawag na ito o unos sa ito ang kinabuhi, mga kaigsunan. Kasagara, in reality, mauna ang usa sa mga mupatumba sa Kristohanon, no? Mupatumba sa pagbarug sa usa ka Kristohanon. Sad to say, mga kaigsoonan, pero kita nga mga nagapangalagad or tanan, no? Dili lang kay specific sa usa ka grupo or religious groups, mga kaigsoonan, but kitang tanan. Tungod kay kuan man eh, kanang gitaw na to og kitang tanan, bisan pag mingtag man nagkalahi, pero kitang tanan dili ta makalikay kung pagsulay na ang hisgutan. Good evening usab kang Sir Gilbert, no? Binuhay Kambang. Good evening sa imo din ha. Mao lagi sa ato ang panahon karon mga kaigsoonan, hala magdinasigay ta, no? Mag kanang kita tug mag-inampo ay ta matag usa nga kanang dili na nato kanunay pang murag magtinudlo ay bata kung kinsa ang kinsa ang sayop sa tua, kung kinsa ang usto, nga murag magpataas ta sa tua ang nabalaan, no? Sa tua ang kaalam, mga kaigsunan. But instead, atong itry o analyze, mga kaigsunan, kung kiniba atong sigiglalis, no? Kiniba ang tua ang sigigpalabunay sa tua ang mga nakatunan, makatabang ba ni sa at paglambo sa tua ang espiritual nga kondisyon, no? Or makatabang ba ni nga mahimo kitang duol ngadto kang Ginoong Hesukristo or basig unya mga kaigsuonan, ha, no? Magamping ta kay basig unya mao kini ang mga rason no ginungdan nga mga wala hinuon kitang tanan. Kay naman ngano man na focus ta sa atong gitun-an pero wa ta na focus kung unsaon pagtuman ang ato ang nakatunan. Mo na nga aminsay sa awit nagpahinumdum alang sa matag usa kanato kanimo higala igsuon ninintak naas kagabion nga ang usa ka tawo nga nagapangalagad bagyohon yun na sulayan testingan. Kaya sa atong pagpangalagad bura kag nagugbok ana og poste, no, para masulayan nimo nga kanang ligon, sulayan nimo nga kanang di na matarog imo ginang testingan og uyog. Mo na ang mga possibilities nga atong gi-expect labi na gyud sa mga Christian, mga kaigsuonan, mga nagapangalagad, no? Muna nga, ninintak na sa kagabion, I hope nga, kung imo man, kung naamang ka karon sa kahimtang, no? Nagpagsulay man, naamang ka sa panahon sa kalisdanan, material, no? Nagkabalatian man, usa na siya sa mga ahensya sa Ginoo. Ayaw i-interpret. Ayaw lahia sa pagsabot. Nga burag maingon man tanga nawad-an naman ko sa paglaom gibiyaan mong ko sa Ginoo. No. No nang mga pamaagi
basic nga mga pamaagi nga gihit mo sa Ginoo para nga ikaw mahimong malig-on sa imong pagsalig ngadto sa iya, ha? Yes, Tinuod, ha? Maabot yun sa tuwa ang kaluya, maabot sa tuwa ang kaguol, pero mao na mga panahon na mga kaigsunan nga wata ka bantay nga gisulayan dai ka nga mubarog ba ni, no? Mga lagad baga gihapon ni kung mawala ang iyang anak, mga lagad baga gihapon ni kung kini siya mapobre, mga lagad baga gihapon ni. Muna nga sa tuwa mga kaigsunan, part na sa tuwa ang pagpangalagad ka na nga mga pagsulay, ha? Wala gyud ako ni hi, no? Tanawa o, amin sa isa awit. Wala daw kuno higayon nga imo nga gipasagdan. Wala man gyud. Kay usahe man gyud kung wala lang tay kwarta, moingon ta gipasagdan man ko sa Ginoo. No. I-question lang kay basig wala day kay trabaho, no man wala kay kwarta. Na no? Trabaho ta mga kaigsoonan, 6 days yalt daw labor. Mao gina ang mga tan-aw na to kay basin unyag dunay mga ginagmay lang nga mga problema sa tuwa nga kinabuhi ato nang ibasol ngadto sa Ginoo. Okay, so anhi na ta sa tuang main topic in connection in relation sa tuang gisgutan kagabi, eh, magiya ka nato kung unsa ba, no? Unsa may connection sa mga panghitabo sa tuang palibot karon? Unsa ba ang kanang gitawag nato og kanang tinuod nga mga hinungdan og angayan ba ko mga makulbaan? Angayan ba ta nga mabalaka? Take note mga kaigsunan, no? Nga kung basahon nimo ang Genesis chapter 6 verse 5. Ang kining kalibutan niagi na ni siya og trahedya. Trahedya ba? Unsa bay term ani? Niagi na ni siya og dako kaayong kalamidad. No? Kining kalibutan nga atong gipuy-an nga imo nga gi-enjoy karon, niagi na ni og usa ka dako nga kalamidad. Kanang baha na to karon, wala na kaniadto, no? Wala na sa kumingking kay wa gina nilapog nga na wala ang

Karon, in the present day, according sa Book of Luke, mga kaigsunan, 7:10 verse 26 up to 28 na siya. Nga sa katapusang mga adlaw, o ang mga panghitabo sa katapusang mga adlaw, inaani ang problema nato. No? Sumala pa kung imong basahon sa English version, mga kaigsunan, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, and they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed him all. Ang panahon din sa Ginoo, mga kaigsunan, sama sa kaadlawan ni Noe, unsay lagi buhat? Ngaon sila, nanginom, nagpangasawak sila, nagabuld sila og mga balay hangtod kuno nga miabot ang lunok nga wala sila makabantay. Mao mo gunay delikado god mabitaw nga nagahatag ta og mga pasidaan, nagahatag ta og mga ginagmay nga mga warning shot, mga pagpahinumdom. Kita do natay kahangawa, burot pasabot do natay concern. Dili man lang sa atong kaugalingon, kung maniguro lang po sa atong kaugalingon nga, ala, bahala na sila dili. No. Kaya wala tag-decide nga para lang sa atong kaugalingon kita. Munang gingon sa kanta bito sa atong mga kaigsunang Katoliko nga walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Sabot ipasabot, gi-build up ta para nga doon natay duties and responsibility sa atuang neighbor, sa atuang silingan. Kay dili man sa pag-unsa, pero gigamit ang tao, gigamit nga siya para pod sa pagpahinomdom, paghatag og pasidaan ngadto rapod sa iyang kapwa tao rapod, no? Muna nga ang mga panghitabo de sa tuang palibot karon, mga kaigsuonan, dunay gitaw na to og parallel sa mga panghitabo kaniadto. Unsa day lang gibuhat? Basig kita ba? Mabitaw nga linogon. Sumala pa sa tuwang gisgutan kagabi, mga kaigsuonan, kanang Salmo 18:7 nga iyang kining linugon ng kalibutan, no? Ang mga pundasyon ni sa mga bukid, iya kining uyogon tungod sa iyang kasuko. Unya katupong dito sa atong gibasa sa Genesis chapter 6 verse 6, ingon po dito nga iyang laglagon ang tao tungod kay nagmahay siya nga iyang gibuhat, tungod kay ang gibuhat sa tao lunlon kadaotan, og iya kining laglagon pinagi og lunop. Pasalamat ta karon, mga kaigsunan, nga wa pay igo nga lunop yon, no? Kay dili naman pod lunop ang pamaagi sa Ginoo para nga mahinluan og malaglag kining kakadaotan ibabaw ni ining kalibutan. No, buraga dili man pud ingon nga mawa gini nga planet Earth, pero magisko ta og cleansing, mga kaigsunan, agi gyud ta mo undergo gyud ning kalibutan na og usa ka paghinlo. Og gani kini mga panghitabo karon, mga warning pasidaan ni siya para sa ato ang oy, di na ta maglangan-langan, ha? Papa, oy, gini kanan. Magbuhata og usa ka pinasahi nga buluhaton nga ikaw mismo ang magdesisyon kung magpabilin bata sa tuang kahimtang nga walay pagtagad sa mga panghitabo ibabaw ning kalibutan, or maghimo kita og pinasahi nga lakang para masecure ang atoang nga matag usa ka mga pamilya, no? Moingon diri sa 28, likewise also as it was in the days of Lot, they did it, they drank, they bought, they sold, they planted and they built, mga kaigsuonan. Muna nga makaingon ta nga burag lahi raman sa tuang panahon karon, dili oy, no? Makaingon lang hinuntag nga high tech ang ato ang gipanggamit kay kaniadto sa ilag pag sila ang magtanom, burag mano-mano man. Karon dunay mga area nga mugamit na o mga machinery, no, makinarya ang ilang nga ginagamit, pero but still ang activity is still the same. Nagtanom, no,
sa pagigingon din eh. Nagapangasawa, ah, yes. Nagdubli pa gani ang uban. Naginom-inom, yes. Nagihapon. No? Sa pagigisgutan, nagabuild sila niya, napagibuild. Naibagong naibalay na, buhat apod og lain nga balay mo. Muna nga, sa tuwa mga kaigsunan, burag, hindi man ta maingon nga sayop, no? Minginta nga sala na pod kayo nga magbuhat ta og balay. Pero nga to ang point diri mga kaigsunan ba nga basin unya ang atong unahuna, nga to ang mga pagpamalandong, iskotob ra ibabaw ni ini nga kalibutan, o wala na gani ingon pa nga musaka nga burag, kalang ingon sa kulo sa stress ba nga ato da kuno mga paglantaw, ato lang isintro nga to sa itaas, di inaa si Kristo nga nagalingkod sa tuong kamot sa Ginoo, nga sa amahan. Ang ato lang kunong mga conversation is langit nun or gita na itong heavenly. No? Good evening dahil sa ito ang igsoon. Ngayon siya, dugay-dugay na yun ko wala ka nakapaminaw sa imong programa. Kaya dugay-dugay maka-out sa work. No? Watching from Japan. No? Mayang gabi eh sa imong din ha. O mayang pagpaminaw. Kung sa gay position sa Japan, no? Wabagay linog purong diha. Okay, balik tayo mga kaigsoonan. Ang punto na to din nga gusto na to nga makatunan ni initak naas kagabion nga. Kung nakita ni mo, kung nakadiri sa syudad, makita ni mo kung unsa mga activity. And then, hinahinay ta, no? Hinahinay ta og reforma, hinahinay ta usab sa to ang mga lifestyle, atong habits, ana practices. Tungod kay ang first ana nga maka-benefits mga kaigsoonan is ikaw. No? Ikaw sa imong kaugalingon, maka-benepisyo ka tungod kay dili man ingon nga kinahanglan yung ka mo agto dito, kay mo tanaw ka, kinahanglan ka mo agto dito, kay mo duyog ka sa mga kahilayan, unsa ang ilang mga gusto, mapuyo mo ang gusto, no? Pwede ragay ka magpuyo sa balay, no? Nga naman, dahil wala kay friend, nga mo himo solo-solo sa imong agto, tagbar, brad, no? Dili man pong kumingon nga, oy, kanang naadin ha, inanat po na kadaotan, dili, no? Kanang doon ay bisyo, di po kumingon nga, inanat po ka daotan. Na-timingan lang, inana ang ilahang namat-an, inana ang ilahang practices. Mabito nga, ato ang tuyo karon is dili sa paghatag og verdict, no? Hatag og hukom sa mga inana ng mga activities. Kundi dili, tagaan na ito og pagpapukaw sa usa ka tao nga naana sa inana ng kahimtang nga dili na mao ang, no? Dili na mao ang tuyo sa Ginoo. Purpose imong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo si muha. Magtrabaho ka, yes, normal mo trabaho ta kay mo kaunta, pero mao lagi kanang ang imong hunahuna, ang imong pamalanse, imong pamalandong butangi gyud na Ginoo, no? Kay bisag unsa kadato nato. Ingon bitaw si Mateo, no, nga unsa man daw kuno bisag pag maangkon nimo ang tibuok kalibutan, pero mawala kanimo ang imuhang kalag. Na. Muna ingon sa uban nga entonces gyud. Sorry to tell you mga kaigsoonan, tinuod yun ni ang ato ang gisgutan o kay kini kay tinuod man ang ginato nga pamalandungan pag-ayo. Ang ginato nga balansyon pag-ayo kung kanos agahata musinsiro sa ato ang pagtuos Gino pagpangalagad nga to kaniya. Ingon ka ni si ma'am o si sister, naglinog po dahi diri, no? Linog po dahi dito atong Sabado. Diri sa tuwa, bitig yung linog pod, no? Buildings din eh. Mas nindot kito sa Japan, gani kay made in Japan. Pero ang atuwa, diri ba? Nga kanang, kini mga panghitabo sa tuwa nga palibot karon, unsay panlantaw ninyo? No? Unsay inyong huwang balansi? Kinahanglan tani nga si Rizoon, mga kaigsunan, kay basin o niya, og nagkataw-katawa lang ta, no? Basin o niya og kanang nag-apil-apil lang ta sa tawag ani na apil-apil lang ta sa mga gipangbuhat or gipanghimo sa mga kitaw na to og gihimong reels ba, no? Gihimong vlogs. Loy, no? Loy ang ato ang loy ang ato ang kahimtang kung diha lang kutob ang ato ang nasabtan sa mga panghitabo. Gikan sa linog ha. Gutom. Tanaw na to tong linog sa Balinsuela o Binsuela unsa to nga lugar basta nay Suela. Pero ting luoya gyud mga kaigsoonan, wa gihundang og wa gyud undangig uyog kung wa gyud ma pukan ang pila ka buok building. No?
Unya makaingon ta nga normal ra may linog dili oy. Kay sa turo bang gisgutan kagabi ang mga kaigsunan, usan ni siya sa mga simbolo sa gahom sa Ginoo og sa iyahang presensya. Naa ang Ginoo. Nagpa-feel na siya kanimo, nagpa-feel na siya pinagi kinaiyahan. Nakigsulti ang Ginoo. Nagpakita siya nga wa na siya ganahe. Unya karon kay buutan man ang Ginoo, no? Gugma man ang Ginoo. Wala pa niya intimano ha. Unsa nang intimano gani? Wa niya gi one time mga kaigsunan, gitagaan pa ta niya og provision no, eh. No? Tagaan pa kaniya og kahigayunan nga kanang maka-recover pa ka, maka-pamalandong pa ka sa imuha nga kaugalingon kita, no? Nga, uy, naanatas sa tumoy-tumoy nga bahin sa panahon sa tuang nga kalibutan karon. Unsa ga akong imuhon, no? Bisag asang lugar na kahigalay igsuon, asa man kang lugar na himutang karon, pwede ni mo nga i-connect ang imuhang kaugalingon nga dos Ginoo, no? Sa isa ka adlaw, tagay og duha ka oras Ginoo. Tagay siya og pila lang ka minuto. Inigmatas buntag mo ampo ga Lord. Wala jud ko kabalo sa mga panghitabo nga pwedeng mahitabo karong adlaw. Kay wa man ko kabalo, tagay ko og guidance, giyahi ko ang akong pamilya Ginoo, tabangi. Kita nako nga medyo badlungon pa. No, ako sa akong kagalingon, medyo dili pa kay ko inala ka sincere nga na kanimo Lord, tabangi ko. Inana dapat ang atong concept mga kaigsunan nga bisan tuod busy ka sa imong trabaho pero do na kay panahon nga molingkod ka, mohinuktok ka kadali. Kuno na oni mo. Kung nagunahon na man ka unsa ang pagbayad ang imong bayronon taga bulan, iapil pag unahon na kung sa oni mo nga sa umaalabot nga katalagman makalingkawas ka. No? Sa karon makalingkawas magaling o galing ta. Pero kung moadto na ka sa final nga mga panghitabo mga kaigsunan, bisag asa kang lugar ukbon sa Ginoo kining kalibutan. Iyaning bungkagon. Kung sa uma pa ni iyaning daro-darohon. Iyaning ukay-ukayon. No? Muna nga dili man ta ingon nga mahadlok kung dili ang atoa lang is kung moabot mang ugaling ning mga katalagman mga kaigsunan tungod kay dili man ta ingon nga inana ta ka kapag nagapangandam pero para nga dili ta mahimo makalitan dili ta mahimo nga maapil ta og kahanaw mo na ingon sa uban nga one hit delete jud ta ana na wala nga sa to ah kung asa man tang bahina asa tang lugar naabanit sa Japan nabalik sa Pilipinas o asa mangang bahina pag ang Ginoo na gani mo paila sa iyang gahom pag ang Ginoo na gani mo tayog sa kalibutan remember ang Ginoo na suko na na mura bitog asawa bitog nga pag mulamba na ganyan ang pultahan wala na suko na na bantayin na na kay nana na siya sign no? So muna mga kaigsunan ha nga nining dapits kagabi on tong nga gipasalamatan o nasa tanan ang labaw makagagahom siya nga pag-amuma siya nga paghatag ka na to og igo nga pasidaan og paghatag ka na to og igo nga panahon nga makahimo pagkitas pagpamalandong kung kanos ata magsugod kung kanos ata mag-start no sa imong starting point sa imong pagpangalagad sa pag-usab naa na sa imuha ang desisyon na na sa imuha ang kanang gitawag na tuog kanang paghimo og hinanali nga desisyon ayaw paglangan-langan kita na gayon mo nga medyo bikil na hala ato ginadayong hinahinayon og usab mga kaigsuonan kay para kita raman po ang mga benefits yun niya inumdumi family first no usab usab na ko family first, but ipasabot kung unsa man ka ka-concern nga to sa uban, siguradoa yun ang imuhang pamilya. Siguradoa ang imuhang kaugalingon, ang imong pamilya. And then, ang to na din ka sa uban, tabang ta, mga kaigsunan, kung unsa yung kakulangon nako, tabangi, nga mahimong mahulipan, kung unsa po yung kakulangan ninyo, hala, mag-inampo ay ta mga kaigsunan, aron nga
Kanang langit ngayon mong giingon nga muagtok ka, magkita ta ana mga kaigsuonan. Okay, so nininintak na ang itong oras sa lasay sa 55 na nin dapit gabi on. Ako nagapaabot sa pagpasalamat nganha kaninyo. Labi na gid sa to mga listeners all over Mindanao nga nagasubaybay sa to ang programa ng Tingog sa Reformasyon. No? Wala gid tayo igo nga panahon mga kaigsuonan. Temporary na po kita nga manamilit apan nga kanunit ang magadapit nga kaninyo sa pagsubaybay sa to ang programang ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon sa mang taknag sa mang istasyon. Brother Junard Iconar, magabilin sa usa ka panultihon nga magaingon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: gininghuni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon. Bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: Kak Larex, Anna.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Clarex kayo, mga katropa. Time check is alas 7:02 sa kagabi on. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
1: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
0: Kak Clarex, sana!
1: Exciting!

Ayan! Let's get loud, mga katropa! Ang oras, alas 7! 7 na sa kagabihan! This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa! Paskang ninduta ka ron sa atong programa, mga katropa, kay naatay, bisita. Oo. Asa na ang ato ang ano diri ah? Sige. Okay. Ayan, naatay bisita mga katropa, fresh from, ayan, Marahan, Marilog District, Davao City, ang isa sa mga tagapagsalita ng Cloud Maro, mga katropa, ang ato ang, ano, ang atong isa sa mga sikat na vlogger, oo, ng, ano, yung ginatawag nila o kanang whistleblower, whistle, tsaka may blower pa mga katropa. Okay kayo ang mga, oh my god, na isa sa mga, unsa, isa sa mga whistleblower, ayan, sa Marahan, Marilog District, Davao City, kaila mo ani mga katropa, oo. Sa tanan nga gusto nga maminaw, oo maminaw sa ato ang mga ganap diha sa Marilog, Marahan, oh, shout out diha sa ato ang kapitan sa Marilog District, Davao City, no? Ato ang guwapa kayong kapitana diha. Oo. Sige po. Ato ang i-welcome ang atong bisita.

0: Oh, murag wala man asa man diri ang ato ang mga palakpak na abang gyud mga palakpak ba? Mhm. Kani murag palakpak. Ayan. Ayan. Sige. Ayan, palakpakan! Ay, ayan! Si Dato Pobre ng Marahan, Marilog District, Davao City. Welcome, Dato, sa atong programa ng Tambayan sa Katropa. Oo. Ayan, maayong gabi, sa imuha, Dato Pobre. Oo. Ito lang ang Dato ba? Okay na? Ito lang ang Dato na nakalagay na ay Dato, pero nganong ingon ana man but your ang imuhang yung tinuod nga pangalan Dato Pobre, Julius
1: Adlawan Bali, ma'am.
0: Julius Adlawan Bali. Sige. O sige, okay lang katropang Joff? I-adjust. Ayan. Dahil, okay kaya, sige po. Adjust. Iangat. Ang mikropono. Sahon. Malsa ba? Oh, basta dili malsa ang katropang joke. Okay ra. Ayan. Sige. O sa man lambot, okay ra.
1: Okay ra.
0: Okay, ayan. So, si Dato Pobre mga katropa, siya ang spokesperson ng ating ato ang ipakita ang ano no, ang Cloud Maru. Unsa may mga ganap niya sa Cloud Maru? Unsa man ang asa man gigikan ang Cloud Maru? Oh, naa naman tayo na interview naman ta na ayan. Sige katropang Dato Pobre. I-share na nato asa gikan ang Cloud Maru nga name.
1: Okay, mayong gabi sa tanan no, Luzon Visayas Mindanao abot ba tag Luzon Visayas.
0: Yes, tibuok kalibutan
1: okay, kay na sa ato ang mga kuan mga
0: Nagapaminaw
1: diha sa kuan Marilog District Davao City labi na sa Marahan sa City Marahan no Purok 39 Marilog District Davao City. Uy, daghan-daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw kanunay no sa 89.1
0: yes.
1: XFM Davao.
0: Ayan.
1: No, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw diha. Na unsa to imong istorya ma'am about sa Cloud Maru.
0: Sige, sige ato sa tibayaon ang nagapaminaw karon no sa ilang mga kanselo mga radio o nagamonitor karon sa ilang mga sa ilang mga sakyanan or kanang galing naga tune in o sa ilang mga sakyanan karon o maayo kaya guwapa pa kaayo mo sa good evening mga katropa o nagandam na og mga panihapon o asa gikan ang Cloud Maru nga name. Katropang Dato Pobre.
1: Okay, so si Cloud Maru, gikuha gyud na siya sa kuan ma'am sa mama o papa og mama.
0: Mm.
1: Kay si Claudio og si Marotas. So gibutangan na lang po na siya og rainforest kay napamanta sa virgin forest gyud sa mga kakahuyan.
0: Mm-hmm.
1: Kay wala man gyud nagiputol ng kahoy gyud no.
0: Mm-hmm.
1: Even na ay mga activities na ay mga rides pero ang kanang mga kahoy diha sa Cloud Maru. Wala gyud na siya giputol ma'am.
0: Ah, okay. So virgin kanang kung kanang wala pa mo kakitag virgin, ako virgin. But ini makayutog unsa daw to? mura kang makaano ba na ang karon sa panahon karon? Oo. Ang virgin forest makita gina nimo diha sa Cloud Maru, ma-experience nimo sa tanang mga anak no nang mga anak gani nga gusto pagyud nga maunsa gani kanang ma-experience makita. Oo, makita katropang Dato Pobre no ang nature na agya diha sa Cloud Maru.
1: Yes, oo. Of course ma'am no nya. Ang kuan ula gyud na siya gipamutol kung gusto katungulan mga bata sa unang ula pa nila na experience ang kining virgin forest karon kumadto sila sa Cloud Maru Rainforest makita nila gyud ug unsa pa kadagko ang mga kahoy diyang dapita sa Cloud Maru Rainforest kay until now naapagihapon na siya diha.
0: Yes.
1: Gani natay mga kuan day natay gipangbuhian diha ma'am na gipangbuhian sa
0: Unsa gibuyan diha dili man na sani. Dinosaur kanang mulupad. Mubugag ano mubugag kalayo.
1: Kuan ma'am kining Philippine eagle na diha.
0: Wow.
1: Okay kay balumang yun sila nga kining malaya sila diha kay napa man gyud ang forest, napa gyud ang kahoy, wala gyud yon sa.
0: Ay, very good. Yan no. Ah, mga katropang nato pobre, shout out nato ning nagapaminaw karon sa ilang mga sa ilang nagamonitor sa atong ano no? Nagamonitor sa ilang ano karon sa ilang Facebook. Shout out kay Belinda Herda. Oo. O anha ta diha mga anha ta. Sis Belinda sa ano sa Cloud Maro nindot kay lami pud kay ilang native chicken dira og ilahang unsa ni ilahang pizza. Ayan, manakaita din na sa ilahang ano sa ilang zipline. Hello kay Cheche Miao Action dira sa Dato. Sa Dumalag. Oh, Paradise of Dumalag. Welcome back, Start Believing. Hello Sexy Angel. Dimingaw kami sa imuha daw. New look lagi ka karon. Amo na nga new look ako kay Waay mo na ako ginapansin. Napakalbo na lang ako ya. Chas! Hello po sir. Nag-training kasi ako sir. Oo, nag-training ako nga magbalintong-balintong ako sang oo nga maano. Kailangan lang nga mapa-haircut kaya para new look lang. Ay kay lo kay sir Pit Digal. Good evening katropa. Dig hey. O sige mamaya dig hey tayo. Oo, yung ano request po. Start with Basta Radio XFM. Nindutan oi. Hi kay Kuya Wooden Neri. Oo, kay Kuya Wooden, salamat sa pag ano sa OIC kung kinsa toy wala pa cooperative dato pobre no na atay Oro Integrated Cooperative kung kinsa toy naginanglan og dagdag nga unsa dagdag nga kapital OIC kini nindot kaayo ni nga cooperative size na ni kung wala ko nagkamali no pila na ni katuig ang Oro Integrated Cooperative since 1966. Ayan, imagine na 1966, wala pa ka natawo ato. Dato
1: wala
0: pobre
1: pa,
0: no?
1: Oh,
0: pila unsa gani ka natawo?
1: 1977.
0: Ah, 1977 ako 1979. Good evening.
1: Mas
0: yes po.
1: Pagulang pa ko si Mom.
0: Ah, yes po, pero look young naman po. Oh, okay. Rebecca Casimiro, good evening upline. Ayan sa tanan nga mga naga-monitor, maayong gabi sa inyong tanan. Opo. Ayan, kay dato pobre, unsay imuhang content sa imuhang paki-follow po si Dato Pobre sa iyahang vlog. Opo. Siya po yung isa sa mga taga shout out dira sa Marahan, Marilog District, Davao City. Sige Dato Pobre.
1: Yes, ang i-follow ko ninyo sa kuang page no Dato Pobre. Dati Dato Pobre Marahan niya na kuan man no. Na close man to.
0: Gihack to? Gihack. Kaling yung mga hacker ba? Oo.
1: Nya karon agi sa tabang sa kuan no, sa tabang sa itong pinakasikat nato nga vlogger nga
0: kisa atong i-invite na.
1: Atong invite na kay gina-invite po na sa Cloud Maro Rainforest. Si Kalaagan Gigi. Thank you so much sa imuhang paghimo, paghatag og kining page no. Karon naka-survive ra gyud siya.
0: Laag dire katong laag oo.
1: Nya karon munay ginagamit na nako sa pag-vlog sa kuan Cloud Maro Rainforest nga ang content nako kaning mga land resort kunya og naatay mga visitors mag-welcome ta diya sa Cloud Maro Rainforest mo na ako ang content ra gyud vlog ra gyud diya more in Cloud Maro lang gyud ko.
0: Okay. Naatay bagong i-feature sa Cloud Maro katropang Dato Pobre no yung unsay bago dato tatong rides.
1: Yes of course no sa
0: layo na pila na kakilometro ang atong padaganan na
1: layo na gyud na siya no dili pa ko wa pa ko final nga kuan na wa po final nga idea or final nga
0: kanao unsan kana nga o magpadagan ta nang layo
1: yes na ibag-o na tay bag-o nga oncoming na nga kuan na ATV rides na ipang adult na apoy pang kid so kana siya naka remember man siguro katong pag zipline ni mo dito tong makita sa atbang nakita ni mo dito nga naidako kayong nahawa na dito para ato so preparation to siya sa ato ang kaming ATV rides o ang
0: ATV rides
1: pang adult o pang kid so
0: wow.
1: Siguradong mag enjoy ni sila dito ma'am kay medyo dako siyang area
0: lapad
1: siyang area niya kuan very kuan kay ma'am thrill jud kaayo ang kining kuan.
0: Magbalintong-balintong jud ang ano.
1: Magbalintong-balintong jud
0: kabalo. Pero naa man kay helmet no.
1: Yes, of course, nalilikit helmet kuan. Kailangan ang atuang mga riders no sa Cloud Maro Rainforest dapat safety jud sila even sa atuang zip line, sa atuang tandem biking, sa atong carousel or sa atuang giant boat o sa atuang ferris wheel, dapat safety good kanunay. Na gina-check yun na siya always sa atuang maintenance.
0: Very good. Ayan, no? So far, no, sa atuang kanunay, no? Sa atuang like, atuang zip line, dira, o katong atuang, grabe, no, kay ako, naagyo kay fear of heights, tapos katong sa dobo, yung sa biking, na duha mo mag, duha mo magsakay sa bike, lalo na po karun ka, katropang dato pobre, na medyo, ang area dira, bakay, syempre, nagkaulan. So, ang safety, so pag umuulan, dili lang gid siguro, ano, or i-ano na muna natin pag umuulan?
1: Yes, ma'am, no, kay ang kuan, ang kabalumang yun ta ang kining Marilog, no, Marilog District, nga high risk kaayo sa kuan, kining landslide.
0: Opo.
1: Diba? Alarming kaayo sa landslide, labi nagmuulan lang o mga 1 hour, na nagyoy, expected nagyod na siya nga naagoy mga landslide. Oo. So, ang nakanindot lang manggo din sa Cloud Maro, ma'am, kay kuan siya kining even kusog ang ulan, wala may kining nakita nato nga mga landslide sa area. Ug maghangin pod o kusog ang hangin, kusog ang ulan, wala man puy makita nato nga mga kahoy nga mga
0: nangatumba.
1: Tungod kay ang kuan, ma'am, ang ato ang maintenance kanunay naga-check gyud sila every day, no, for the safe sa mga customers.
0: Yes, very good. So, ang Cloud Maro open ta from Monday to Sunday. So, pag weekends tayo, pag weekdays, dili kaayo daghan o ano, mas better mo ato mo dito weekdays.
1: Yes, of course, no, sa tanan unta nga ko ano, sa gusto o wala pag yung naka-experience sa Cloud Maro Rainforest, even sa mga adult nga wala pag yung naka-experience, atuin ninyo si Cloud Maro Rainforest bisag mga Monday to Saturday, Monday to Friday.
0: Ayaw yes, ng weekdays, kay paskang puno ka tropa. Ayaw mong adto like kung kamo ha. Kanang first time mo, mas better adto mo sa Cloud Maro Monday to Friday or Monday Thursday kay murag ma-enjoy gyud ninyo ang area. Pero kung moadto mo dito og Friday, Saturday, Sunday, ay makaingon jud kag paskang daghan nag tao. No?
1: Yes, kay burag kuan, no? So kad nga nagkadagdag ang atuang mga kuan, ang atuang mga rides dito every every month or every 3 months natay mga bagong rides. So kuan kining gikaluyan sad no kay napoy mga tugyo di pud noon masero noon. So
0: shout out na to mga ano katropang dato pobre ang mga staff dira karon sa Cloud Maro, no. Oo, sa mga 58 ang Cloud Maro ginatabangan gud nila ang mga tribo na naay trabaho. Ang 58 ka staff nagikan gid na sila sa Matigsalog tribe.
1: Naghalo-halo na gyud diha, ma'am. Ang
0: ikaw unsa imong tribo katropang dato pobre?
1: Ako sadi lang panghambog kuan jud ko kining Klata o Tagabawa.
0: Tagabawa, and Bagubo.
1: Oo, Bagubo. Ubo Manubo.
0: Ubo Manubo.
1: So, nagkahalo-halo na gyud ang
0: unsay inistoryahan sa ano? Ubo Manubo.
1: Ubo Manubo, Ingkongko Komon.
0: Ingkongko Komon.
1: Oo, Asa.
0: Ingkongko Komon. Unsay bot pasabot ana?
1: Asa kagikan.
0: Asa kagikan. Kanang mayon kang gihigugma ta ka. Unsaon man pag storya ana?
1: Ug sa Tagabawa pa na dakol ginawa ko niko.
0: Na dakol ginawa ko niko. Sa mga nagapaminaw karon, unsaon man na, sa mga nagapaminaw karon maayong gabi sa inyong tanan.
1: Maayong ga. To langon to mga kuwa na paminog kaungkay mapiambuli kaniyon langon.
0: Mapiambuli
1: kaniyon langon.
0: Mm-hmm. So parang mapiya, para siyang maayo kay that's the word of in similar siya sa Maguindanao kasi di mapiya di mapakay, mapiya mapakay. So parang maumao siya, no. Pero ang alam ko lang talaga sa Matigsalog kay ano, kuyoy.
1: Kuan.
0: Oh, kuyoy. Ano, kuyoy.
1: Oh, kanang maingon anak gid, ma'am.
0: Maraha.
1: Oh, kuyoy. Oh,
0: kuyoy. Oh, kuyoy. Oh, kuyoy.
1: Ay. Ano siya ang kanang naasa kaning Matigsalog, Ubo Manubo, nagkaluhalo na mangod sa ko ang tribe. Nagaluhalo na gyud kay nakoy lahing bagubo. Na ako'y lahing kining
0: mix,
1: sa ni?
0: Mix,
1: mix
0: na.
1: Mix na ko tanan ba? Napay tagaan sa ni? Napay kining tagabawa, napay klata.
0: So, your family, it's in the Marahan talaga?
1: Yes, ma'am. Diha ragin Adlaw, sa Marilog.
0: Marilog, Adlawan family.
1: Di, ang ako ang kuan, papa, is kuan, Bali.
0: Bali.
1: Akong mama is Adlawan siya pagkadalaga pa.
0: Oo.
1: Ang Adlawan nun yun siya nga taga Cebu, Cebuano. Mm. Kaso lang, nakaminyo mangguning ako ang kuan ama unsa ni nakaminyo ako ang lula ug mga Adlawan taga Cebu. So mo na nga naapagyud ko'y kalahi pang Bisaya. Pero gamay na lang yun kaayo kay akong papa
0: pure
1: nga bagubo. Akong mama pod ang lula nako pure yun nga bagubo. So kining
0: kaya ang gawa sa imuha Amerikano.
1: Amerikano.
0: Ay alam mo sa mga ano no, shout out din sa atong mga kapatid na mga bagubo, klata no. Ang inyohang ano talaga is the kulot of hair no.
1: Yung
0: curly hair that is natural curly hair. It's so like it. Anyway, kami naman sa mga sa amin naman tribo din kami, pero Ilonggo kami. Sa mga Ilonggo dyan, may anagabi sa inyong tanan. Oo, sa inyo, saka dyan sa Kaiser Start Believing. Opo, andyan sila sa General Santos City, karon sa Sarangani Province pa yan, sir, no? Kaiser Start Believing na. Thank you for watching. Oo, parang long time no heard na saan kay galing Start Believing. Ayan, opo. Ayan po mga katropa, ayan po ang cheka-cheka. Ayan, may another tayo na ang Cloud Maro, meron din silang another business, no? Yung sa ating printing. Oo, yung sinong gusto magpa-subli or sublimation. Ayan po, maganda po yung quality. Look at her. Ayan po, kanang APM, that's the business name.
1: Yes, oo.
0: Ayan. APA T-shirt printing services. Yan po ang ilahang ano, yan po ang ilahang mga product. Ayan. So, ano niyan lang naaman na sila, naaman mo ano, no page dato pobre, no?
1: Yes, ma'am. And then sa ko ang akong ginakuang gyud siya. Ako siyang gina-promote, ako siyang gina unsa ni, ako siyang gina-post gyud sa akong FB sa akong FB nga isa Julie Bali, no?
0: Oh.
1: Na diha ang kining ako ang mga client, tapos diha ako ang unsa ni mga pictures sa gipang order na.
0: Ayan.
1: Oo, na diha. So,
0: daghan-daghan na gyud ta kaayo og mga na reach out, no, kasi bulk tayo na reach out ng mga LGUs, no, mga local ano.
1: Yes, of course. Oy, I would like to thanks de sa kuan kining tama ba kong in-English
0: nga okay ra.
1: Sa DepEd, no, DepEd Cluster 11, no, shout out sa inyo hadi labi na kay sa head, no, head teacher, no, sa kuan Cluster 11 sa Marilog District, Davao City, ug sa tanang mga teachers nga nakagusto sa APM sublimation. Thank you so much sa inyong full support, no, tungod ni ana kung daghan ang inyohang gina-order, daghan pag mga katribo pud nga makatrabaho sa Cloud Maro Rainforest. Ubay-ubay na gyud sila nakatrabaho diya. Tungod pud sa inyong full support.
0: Ayan. So mga katropa, suportahan nato ang Cloud Maro og ang APM printing services. Kay daghan kaayog matabangan ang mga katropang IPs, no, mga matigsalog o mga katribo nga daghan kaayo nga nagatrabaho diha sa Cloud Maro. So mao na ang heart gyud sa kanang owner gyud anang ano, kuya po na, no. Hello po, kuya. Mm-hmm. Kuya, ayan, kuya sir. Saludo po kami in behalf po sa kay Dato Pobre o known as Dato Pobre Julius
1: Julius Adlawan Bali.
0: Julius Adlawan Bali. Unsa man na siya? Single, binata? Married?
1: Sa gracias sa Dios, ma'am, naminyo ra jud ko.
0: Ay, congratulations.
1: Unya na ay.
0: Gracias sa Dios. Thank you Lord. Ganon. Sige po, sige, kwento mo nga yung love life mo katropang Dato Pobre.
1: Na ay tulok ka anak.
0: Tulog ka anak, akalain mo parang binata lang. Shoutout mo naman si my loves ni Modera Katropang Dato Pobre.
1: Oy, shout out sa ako ang wife diha nga pinakabutan.
0: Pinakagwapa.
1: Pinakabutan og pinakagwapa na ako nga wife no nga si Arlen Pitson Bali no. Nya sa akong mga anak diha nga natulog karon tiod-tiod mag muli na ko diha.
0: Ayan ato sang gihiram ang inyong papa no. Ayan shout out kay Ma'am Arlene, kay Sis Arlene na wife ni Dato Pobre.
1: I think nagkuha na mo ma'am, nag-meet na mo sa Cloud Maro.
0: Ay talaga po?
1: Yes, sir.
0: Ayan, mag-hi ka naman. So, hindi ko rin talaga alam. O, diba? O, akalain mo. Oo. Ayan, shoutout po. Dapat ato ang ginangbanggito ng ato mga asawa, ato mga husband, no? Kay, para to prevent the ano, kadang ma-misinterpret sa mga tao. Ayan, yes, diba? Katropang man. Dato Pobre. Ayan po, Ma'am Arlene, shoutout po. Oo, sana na. Maminaw ka dapat sa, ano, always sa XFM. Huwag sa mga bata, unsay pangalan sa mga
1: yes,
0: bata.
1: Yes, nagpaminaw na siya, ma'am. Nagatanaw na siya sa kuang kuan. Minsan, nagriba ako, nagatanaw mangyong ko sa inyong live, no? Kay, every pag mag-live ka, nagatanaw gyud ko.
0: Ayan.
1: So, nag-share. O niya human. Nagapaminaw gyud na siya. And then, shout out sa akong mga anak diha. Si Arwin D. Bali. O si Al George Kubali o si King Josiah Bali.
0: Ayan. So, puro lalaki.
1: Puro.
0: Oo, mura kailangan na nimog duha kay para maging isang basketball team na lang, no? At saka may isa ka kadang, masa ganin na kadang girl na, ano sa'yo tawag, ani?
1: Nalisod naman kayo.
0: Nga naman.
1: Pilay edad sa akong wife.
0: Pilay edad sa iyong wife.
1: 47.
0: Ay, kaedad na ako. So, 1979. O, padulong na ginda sa, ano, padulong na misa, pagbasahop sa mga ano.
1: Ay, padulong nag-yo din na siya.
0: Perimenopause.
1: Bantugra.
0: Ayan, mga katropa, no? So, dili po yung masagot si Kuya Alan Navais. Anong, sige, gisurihan ng edad. Ay, shoutout kay Kuya Alan Navais, kay SM Jasper Magno. Magon siya. Ayan, so, thank you po. SM, and then kay Kuya Alan. Okay. Kuya Alan, oh, na ako yung ginalang Sibukaw. Okay, sa ibang ano, naka, sabo ano ang Sibukaw no natay si ang Sibukaw mga katropa sigway ko lang tako kay tabang ang Sibukaw katropa opo tako kay tabang ang Sibukaw nga ano kahoy nga Sibukaw anyway sige invite natin katropang Dato Pobre last parting words sa ato ang ano sa ato ang mga televiewers atang televiewers
1: yes,
0: sa atong
1: lubos-lubos
0: oh sige
1: yun,
0: po
1: ma'am.
0: Sige go
1: oy sa tanan nga oh mayong gabi kaninyong tanan usbon nako no sa tanan nga naminaw sa 89.1 XFM Davao Philippines. Uy, daghan-daghan kayo salamat sa inyo ang always nga support no labi na sa Cloud Marine Force lubos-lubusan na gyud nako ni kay naa na gyud ko din himismo no medyo layo-layo baya ni. daghan kayo salamat sa inyo ha sa tanan nga Luzon, Visayas, Mindanao labi na taga Davao no. Daghan kayo salamat pagtangkilik sa sariling atin labi na sa nagaadto mo sa Cloud Marine Force sa inyong mga anak, sa inyong, mga adult, mga kaparintihan nga niadto sa Cloud Marine Forest ka na, usa ka na kung tabang na sa Cloud Marine Forest aron sa ingon ni ana nga magpadayon kanunay ang mga katribu nato nga makatrabaho sa Cloud Marine Forest dako nakaayo siya og tabang. And then sa ato ang kuan sa ato ang EPM Sublimation sa tanan nga nag-order, thank you so much no sa tanan nga wala nako nabanggit, daghan-daghan kaayong salamat sa inyo ha, labi na sa mga barangays no, labi na sa mga barangays.
0: Shout out mo si Kapitan ng Barangay Marilog.
1: Shout out diha sa imuha Kap Kabalo na ka. Shout out diha sa imuha Jeanette Inday Swam no, ang ato ang pinalanggang punong barangay sa barangay
0: Kapitan, Inday Swam.
1: Inday Swam. Ang pinakabutan nato nga punong barangay sa Barangay Marilog proper. Daghan-daghan kayong salamat, Kap.
0: O no, sa mga council, no?
1: O sa council, o tama.
0: Yes.
1: Hindi lang si Kapitan, kay Basig Manilos ng Uban.
0: As in, hello po sa mga, ano, dira sa Barangay Marilog District. Opo, dira sa council, kinakana ko dira maayo, maabi-abihon, kaayo sila sa ato.
1: Yes, ayan. Ma'am. O, labi na sa tanan nga, kuan, mga barangays, yeah? Labi na sa Salaysay, no? Kapitan, Kapitan Itdang, daghan-daghan kayong salamat. salamat sa magsaysay. Thank you so much. Dato sa Lumay. Agang kayong salamat.
0: O, Dato sa Lumay. Kisa kay Kapitan sa Dato sa Lumay?
1: Si Kap
0: Mansamo.
1: Mansamo.
0: Ayan. Shoutout pala dia sa kay Kap Mansamo. And of course, ang ato ang Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay, Marilog District. Opo, kung maagi mo dira sa Dato sa Lumay, hapit ka mo dia sa Ayong Gulayan. Of course, pasalamatan nato ang Wispy Beauty Salon sa kong lash extension kay Ma'am Dang. Okay. Ayan, pakita nato katropang Joff. Ayan po ang Wispy Beauty Salon. Ayan po, meron silang facial. Yan po ang nag-iisang anak ni Ma'am. Ayan, ni Ma'am. Wispy, si Ma'am Dang to. Dilito anak ni Ma'am Dang. Wispy Beauty Salon, open from Monday to Saturday lang po yan. Ayan, sige. Yan po, magandang Wispy Lashes and Brows Beauty Salon. Ana mo dira mga katropa, daghan kayong mga services dira. Pwede mo magpa-facial, magpa-lash extension, affordable mga katropa. Ayan, gaan kaayo ang mga kamot, dili gyud. Sila gyud mismo ang nagatimbaya sa inyo ha, si ma'am. Ayan, si Ma'am Dang at saka, oo, yung i-secret ko na lang. Oo, yan si Dang talaga at saka yung one of the owner. Ayan po, Wispy Beauty Salon. Opo, open yan Mondays to Saturdays. Ayan, pasalamatan na to ang ato ang medyo mas maganda yung lash natin karon kay murag wa na ta nagtiyabaw. Ayan. Sige po, last ano ang ating open ang Cloud Maru from Mondays to Sundays po. Ang ating weekdays is 150 katropang dato.
1: Okay. So open po tayo sa ano sa Cloud Maru simula Monday to Friday, Monday to Sunday. And then entrance fee natin pag ano pag Monday to Friday is only 150.
0: Mm-hmm.
1: Ang libre noon yung ano na playland area, swing
0: picture
1: city
0: taking.
1: Area, picture taking, lahat libre.

0: 100.
1: Ayan. Mm-hmm. Sige po mga katropang, ano mga katropang nga nagapaminaw karon sa tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Opo, daghan kayong salamat no katropang dato pobre ng Cloud Maru and of course yung ATM printing
0: ATM.
1: Yan APM po. APM po. Ayan, sorry. ATM pala yun. ATM pala yun. Mag-swiping pala yun eh. Yeah. APM po. Ayan, daghan kayong salamat sa pagbisita sa itong studio, sa ato ang, diri sa ato ang, masyadong humble studio ng 89.1 ka tropang dato pobre. Medyo layo-layo pagid ang imuhang ulian karon kay muli pagid ka padulong sa marahan og nagpaabot na si sis the wife ar ano the Arlene tama ba ako si wifey Arlene and the 3 kids. Ayan po. Magpasalamat na kita o mag everything na kita sa medyo layo-layo pang imuhang adtuan. And then next natin magiging volunteer mga katropa, abangan niyo po ang mga report ni Dato Pobre sa atong volunteer media team under the sa ato ang programa ng Tambayan sa Katropa and of course Live Talk with Angel Hill. Abangan niyo po yung ating panayam sa isa sa barangay captain po ng Marilog District, Davao City na si Ma'am si Kapitana Inday Swam with co-host po natin si Dato Pobre sa ating interview dyan. Ayan. Mm-hmm. Si last parting words.
0: Ayan, thank you so much po sa lahat na sa lahat ng nanonood ngayon sa live ni Katropang Ka-Angel. Thank you so much.
1: Maraming welcome po.
0: Thank you. So hanggang sa susunod.
1: Yes, sa ating panayam. Yes po. Maraming salamat. Ayan mga katropa, magbabalik po ang inyong sexy DJ Angel. O digidigidig. Digidigidig ang ato ang ipatugdog with request song ni Sir Pit Digal. Oh, digidig. Katropang Joff, digidigdig.
2: So, digidigidigidigidigidigidigidigidig.
1: Hey. Salamat. Magbabalik po ako with your sexy DJ Angel.

Ayan, sex bomb! Ayan, sex bomb! Ibigay mo na? Oo, nagtundong takay, medyo ano. Malamig ang studio ka, tropa. Ayan. Hey! Shout out sa nagpapaminaw ka ron! Di ha, sa ilang mga monitors? Monitors! Yes! Papa! Delta! Papa! Shout out! Charot lang! Shout out! Shout out kay Charot lang! Pit Digal, baby doll! Oh lala! Yan ang request naman ni Sir Pit Digal. Ayan, shout out dyan sa mga katropa dira sa... Start believing. Hello, sexy angel. Ayan. Hello. Hello po. Hi, sir. Kumusta ka mo dira, hurot? Kamuta na dira sa Sarangani, General Santos City. Kumusta po kayong tanan? Oo. Nagaulan ba na nagataligsik na diri ka, tropa? Oo. Diha sa Dumalag, charot lang. Nagaulan ba diha? Sir Pit Digal. Shout out kay Delta Papa. Shout out Jel. Oh, sino kaya to si ano? Delta Papa. Tagan kayo nga mananap sa labas, oh. Sana mananap ka na lang. Ah! Ayan, opo, sige na katropa. Oo, kumusta ang inyong mga adlaw karong mga ganinang adlaw? Unsay ganap ninyo sa inyong live, mga katropa. Ayan. Okay po. Ato pong, nawala na. Ayaw kawala dira.

0: Dili siya makasugakod sa resistant ng kanyang asawa. Nagigol siya katropang Angel. Unsay akong himuon nga para matumbasan nako ang resistensya sa akong asawa. Ay medyo isag-usaon akong himo. Sagusaon akong inom nga bisag unsa pa akong inumon wala gihapon. Ayan sa atong sulat sender, Natagamalay-malay bukid noon, ayaw ka bala kakatropa. Itago lang nato siya sa pangalang letter A. Ayan, letter A sa litrang A sa iyahang initial na letter A. Aguroy. Ayan. Ang katabat anak ka tropang A, inom ka og onsay inumon? Kaning ato ang walang katulad na torbo. 30 minutos usa ka mag labing-labing sa imong asawa. Siguraduha nga 30 minutos gyud gikan sa pag-inom sa torbo. For men. And alam mo kat mga katropa, pwede din mo inom ang babae sa torbo. Capsule. Ayaw ka bala ka kay FDA approved kini? Dili ka mahadlok nga? Lahi nga madaot ka? Wala ni siya, dili ni makadaot kay gihimo kini nga safe para sa atong mga katropang nanginahanglan ni ini. Ay, okay po. Oo. Sulayin kini ninyo ang torbo. Walang katulad mga katropa. Pag nagamit ang torbo, makaingon gyud ang imong misis. Okay kayo.
1: Lami kayo.
0: Ayan. So, maunay may istorya ni Mrs. Pag nakatorbo, capsule mo mga katropa. Ayan. Ayan po. Balik ta diri sa atong mga pa-shoutout mga katropa. O mapalit ang atong turbo capsule mga katropa ha sa inyong mga suking, mga butika. Og naanapod na siya sa Shopee, TikTok og sa Lazada. Ayan. Ituktok ra na ninyo sa inyo hang ano, na imanuktok sa inyong balay, mag-order na kamo sa Torbo Capsule. Ayan. Shoutout kay Jerry Pancho Gel. Ayan, amigo ni Musi. Ayan, shoutout. Taga RMC. Shoutout. Ayan. Ay, nako po. Murag na inibalik ng mga kaagi dirang Dapita. Delta Papa, pakaingon kay Kinsana? Diyan sa taga RMC Rizal Memorial Colleges ang akong mga alumni na nako mga katropa. Ayan. Shout out kay Jerry Pancho. Ayan. Sayang call. Sayang ka, Cole. Ay! Oo, kung ako na lang sana. Chas! Ay! Kung ako na lang sana, hindi ka na sana nag-iisa. Ay! Oo. Kaniadtong panahon, nga, grabe kaayo ang imong mga katas ka, tropa. Ikaw ang taong, bisag kinsa na lang, nasuotan og sanina imong patulan bisag poste. Ingon ana ka abnormal ka tropa before. Ay. Pero karon dili na gyud. Oo, ni samot na gyud. Oo ka tropang Delta Papa. Okay, ka tropang Jerry Pancho. Kung ikaw na mong problema, nga dili na gina mo tindog si Manoy. Ay, gamit kini sa gamit ka mo ni ining torbo. Gamita kining torbo capsule. Men enhancer. Para sa mga kalalakihan nga nagaproblema unsaon na pagbanat dihang dapita nga dili ta maulawan sa atong mga katropa. Ay! Ayan, subukan ninyo kaninga kapsula. Gihimo gyud ni para lang gyud ni sa inyo ha ug sa ato ang medyo murag dili na gyud ka suko. Ayan. Ayan mga katropa. Balik na sa atong programa. Ayan po, ay atong pasalamatan ng atong mga sponsors, no? Like ano, ang atong sponsors, ang Solo Mint, ang Haplas na walang katulad. Dagan kayong salamat kay Ma'am Jocelyn nga dira sa nga nagpatronize sa atong ano, sa ato ang Solo Mint. Ayan. Ayan. Ang Solo Mint mga katropa, ito ang Haplas. Pag nahaplasan ka, makaingon ka gyud og ayay kalami pag-ibig. Ayan. Oo, ito ang Haplas na walay stingy na amoy, walay slimy. Dili sa danlog. Oo. Lahi ito nga mo danlog mga katropa. Kanila, medyo kaining Solo Mint. Nindot sa pakiramdam. Ayan. Pag nahaplasan, si Delta Papa ani og si Start Believing. Og si Charut lang. Og si Cheche. Oh, si Cheche. Action. Dira sa atong silingan. Nakagamit ani nga Solo Mint. Oo. Pag nagamit ninyo ning Solo Mint mga katropa, okay ra gyud. Og wala na imo himas-himas basta naalay Solo Mint. Ayan. Okay kayo. Pangutano na to mga katropa. Oo, nag-ingon. Turbo. Tanduay man. Dili na siya tanduay. Ang turbo capsule, di na tanduay. Lahi itong tanduay first five. Sa muka ni mo, Delta Papa, oy. Ayan. Aha. Paki, ano, paki, mga katropa. Oo, kay Kuya Wooden Neri. Shoutout po sa Illustri branch ng OIC. Start Believing. Oo. Basta Radio XFL. Ayan. Okay kayo. Ayan mga katropa. Opo. May mga issue ba kayo sa inyong mga may issue ba mo unsaon? Unsaon ninyo pag-satisfy? Unsaon ninyo pag-satisfy? Unsaon ninyo pag-satisfy ang inyong partner? Opo, kanang walang untat nga ano, walang untatan. Oo, sa amon nga sinultihan. Oo. Sige nga kamas ka lang. Gamit ka mo aning turbo. Oo, capsule. 30 minutos before mo maglabing-labing sa inyong partner. Opo, mapalit kini sa inyong mga suking, mga butika, mga katropa. Ayan. Oo, sa lahat ng gustong mag-ano ha, magpa-shoutout nga ka nang nagapaminaw karon sa ilang mga radio. O wala mo'y radio lang ang inyong ginapaminaw, pwede mo mutawag, mag-text sa atong hotline. O mag-text mo sa atong hotline. Opo, pangitaon ako katropa atong hotline. Asa atong hotline? Oo, atong hotline. Text ka mo sa itong hotline 0969-33-0537 mga katropa. Oo, yung magpag-greet, oo. Kasi walang wifi, walang data, pwede mo mag-text sa itong hotline 0969-333-0537. Ayaw lang magtawag. Text lang mo. Para magiging textmate lang tayo. Chos, textmate lang tayo. Oo. Para magiging textmate lang tayo. Okay mga katropa. Oo. Dagan kayong salamat sa inyo ang ano, dagan patang ginapang prepare na music. Ato ang iandam katropang Jof ang Still Loving You by Scorpion. Ayan. Dedicate na ko yan kay Delta Papa o sa iyang amigo nga si Jerry Pancho. Diyan sa Rizal Memorial Colleges. Ang music na ito para sa inyo mga katropa. Dira sa alumni ng Still Loving You by Scorpion. Check it out the way. Magbabalik po ang inyong DJ Sexy Angel ng TSK. Kasi habang gina-prepare natin ang ating Still Loving You by Scorpion, sayawan na muna natin. Ayan.

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Sister Pain.
6: Si Arlene na Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom og kaduha or katulo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: This portion is brought to you by
8: Zonthone Plus Gold.
9: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Zonthone Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Zonthone Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Zonthone Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zonthone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zonthone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zonthone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zonthone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zonthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zonthone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Zonthone Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Zonthone Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
11: Ang Zonthone Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Zonthone Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Zonthone Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
5: Zonthone Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man,
7: o babae sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
15: The Secret of Health.
11: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
16: Vision Next, daghan ang natubangan.
17: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
16: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
18: The secret of health.
11: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
18: The secret of health.
11: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
19: Tambayan sa katropa.

Aba, mahal kita. Ay, Daoroy, bakit nga ba mahal kita, kuya? Shout out kay Jerry Pancho, Delta Papa, bakit nga ba mahal kita? Opo. Oo, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? Bakit nga ba mahal kita? Ay, Jesus! Kakaragi atik anak ko. Ayaw to anak ko. Ikaw na jigi atik anak ko. Ayan. Shoutouts kay Ma'am Jing Pigarido, Marisol Tolisana, Kagitigan, dira sa Dumalag. Opo. Kay Delta Papa, sabi niya, Lana lang daw iya. Ayaw, anak ko, kay Mulupad ka. Shoutout kay Sir Arnold Altivo. Shoutout din sa iyang very own niya na si Jovet Espanyol. Ayan, gandang Jovet. Ayan po. May add na gabi, Sir Arnold. Oh, napatugtog na natin ang imuhang Sorry Mahal by J Brother. Ayan, Coronadal, halin sa Coronadal City yan si Sir Arnold. Ayan po, may nagpapa-shoutout taga nagapaminaw sa iyang radio karon. Sabi ni Marlon. Si Marlon, Ma'am Maravilla, taga Malita. Opo. Hello, Ma'am. Minaw mi sa 89.1 karon pa ko kauli. Gikan Kidapawan. Uy, kapoy kaayo na ba? Kidapawan. Ma'am, unsay tambal sa lawas? Init kaayo ako lawas. Kung makaligo ko, dili na init. Pag dili ko kaligo, init sa lawas. Ako lawas. Ayan po. Oo. Kailangan lang yun na siya ka ng maligo kay kung init kay kag lawas. Opo. Kailangan lang na siya og mabugnawan ang imong lawas. Opo. Oo, kaligo lang pag night time para makalma ka. Opo. Mm-hmm. Lahi man po na ang lalaki nga mag-init ang lawas kay murag kung kami sa mga babae na aming mga hot flashes, opo nga murag nag fever o lalo na ka ng mga perimenopause, menopausal stages, muna na siya nga nag-hot flashes na siya. Init ka ayokol, maka, hot maka. Sana makapaso ang kainit. Lisod sad. Bugnaw rang tubig katapat ana o maglublob dito sa ice cubes. Butang o dog ice. Sa kaya no, wala pa na ako nasubukan ka tropa. Kaya na ganyan, musulod ka sa isa ka baldi or isa ka, murag sa isa ka, ang tawag niyan? Yung bath? Oo. Or isa ka parang planggana nga lalom nga mo unlob ka dito. Ah, sulayan daw na nato ka tropa. Katropang start believing. Sulayan nato na kita ang mag kitang duha mo unload dito ah. og dili na magkurog-kurog nang imo nga dila dira. Subukan daw na nato. Kay butangan lang gani natog ice mga katropa ato ang nawong. Oo, kay para sa mga Korean people or other mga ginahimo nila nga sa beauty tips tayo katropa ha. Alex, amo sa skincare para to close the pores, we need, kailangan natin ng cold water or ice to close the pores. Opo. Uh-huh. And then, guwapo jud kaayo siya. Like kung naakay honey diha katropa sa imuhang, dili si honey nga imong katapad. Yung honey, oo, nagikan sa bubuyog. Duga sa bubuyog, dili siya duga sa tilas. Lisod sad. Oo. Parang ano siya, pag ibutang nimo sa imong nawong, i-leave nimo na mga 15 minutes. Then after, banlawan mo siya and then have ice cubes or cold water to close the pores. Saka maglagay ka ng collagen serum ng iFern Serum. Ayan, sobrang ganda po talaga. Mga katropa, sobrang hubag akong mata de at kanina. Nilagyan ko lang siya ng eye cream ng iFern, yung eye cream serum. In fairness, katropa, sobrang ganda talaga. And then I have my Power Treo, ang Fern D Vitamin D3, Fern Active, and Milka. Ayan, PPD na po yan siya, naana na siya sa
memes or sa libro ng mga doctors. Ayan. And of course, our beauty products, our Aurora Soap. Ingon anak, ang atong Aurora Soap, mga katropa, pang pa, madali magtubo ay mong hair. And then, tambal po dyan sa mga psoriasis, sa mga eczema, mga allergy, pimples. Meron yun siyang apple stem cell from Swiss apple, ang iyahang, iyahang raw materials. Opo, apple stem cell from Swiss apple, argan oil. And of course, our best seller na eye cream. Subukan nyo po yan, mga katropa, ang atong eye cream. Walang katulad ang atong eye cream. Parang ikaw lang. Walang katulad. Ayan. Anong sabi ni Delta Papa? Opo. Wow, bugnaw sa... Aywan ko sa'yo. Shoutout mo na lang yung kaibigan mo, si Jerry Pancho. Eye cream. Aurora Soap. Ang product na walang katulad. Oo. Ang Aurora na walang katulad. Mga katropa, naghahanap tayo ng mga reseller ng atong Solo Mint, haplas na walang katulad. Kung gusto nyo magkaroon ng add-ons na income at very affordable ang iyong starting capital, the Solo Mint Pain Reliever, ayan po, balik capital na apakay ROI, oo, para siyang hotcake po ang Solo Mint. Ang Solo Mint, pag nasubukan ng isang tao, hindi po mapapahindi. Bibili at bibili po, because the Solo Mint is ang haplas na uncomparable with other haplas. Tayo lang po ang meron yan. Shout out po kay Sir John Maso and

ulan. Ayan. Pag naghahanap ka ng kape, mag Sandon Gold Coffee ka na. Of course, ato agin ang wala gina siya, lami dyan na kayo, part gina siya sa ako ang daily routine every morning and night. Kanilang kape nga pwede nimo inumon o gabi ikatropa ha, ang kaning Sandon Gold Coffee. Ayan. Mga katropa, time check, alas 8 na, 37, alas 8:37 na sa kagabion. Oo, sa tanang mga nagpapa-shoutout na po kayo. Pwede mo mutawag sa atong hotline, mag-text sa atong hotline, 0969-333-0537. Opo. Oo. Dagan kaayong, dagan patang mga mga tog-tog o mga music na para lang sa inyo, mga katropa. Oo. Ato ang health tips. Uminom po tayo ng 8 glasses of water o for daytime. Ayaw sa gabi ikay ma-insomnia ka. O kulang ka sa tulog, kaon ka og saging. Katong saging, daghan mang klaseng saging. Kanang saging sa imong katapad, lahi na siya nga saging. Ay, lahi na siya nga saging, katropa. Lahi na siya nga saging.

Okay na po kung panitanin mo katropa. Basta importante, naka-turbo capsule ka, okay na po na siya. Ayan. Oo. Sa tanong nagapaminaw karon nga nagaproblema na sa ilahang mga manoy, dira. Oo. Palit ka mo sa ato ang turbo capsule. Mapalit kini sa inyo mga suking, mga butika. 30 minutes before mo maglabing-labing, it's a men enhancer. Men enhancer. And of course, pwede din na sa babae. Kung nag-uga na kate. Nag-uga na kate. Ayan. O, bitaw. Balikta sa ato ang health tips. Kaon og saging before matulog or avocado. Aa. Ayaw na pong daghana, kabising makalibanga food ka. minimal. Ayan mga katropa, magbabalik tayo after sa atong mga pahinomdom o naatay mga ginaprepare na mga mabugnaw na music para sa inyo.

pinasikat ni Ted Ito, isang Japanese national? Opo. Ayang, basta't maghintay ka lamang. O sumikat yung kanta na yan. That was, I think, it was 90s. O, by Ted Ito, isang Japanese national. Ang kanang kanta na it was translated in a Japanese language. And then it was translated ng Filipino na inistoryahan. Sa ato ang inistoryahan. Ayan, it was requested by Sir Marlon dira sa Malita. Thank you, Sir Marlon. Opo. Dagan kay salamat sa inyong pagbiminaw dira sa 89.1 XFM Katropa. Katropang Marlon. Ayan po, mga pila na lang kaminuto, mabuto na po ang alas 9 sa kagabion. Oo, manamilit na po ang inyohang sexy DJ Angel ng TSK. Opo, magkita-kita ta sa oras. Maminaw-minaw, magpaminaway kita, magkita-kita kita sa ato ang Facebook Live o sa atong YouTube Live. Kada alas 7 hantod alas 9 sa kagabion. Ang inyohang katropang sexy angel. Ayan. Good night mga katropa. Oo, maghikyad-hikyad na ta. Kay matulog na po kita. O gato, ano pong sugaton. Ang maayong ugma sa kabuntagon nga puno. O pagpasalamat nga naka-survive kita karong adlaw. Ayan. Opo. Dagan kay salamat sa inyong tanan sa nagapaminaw karon og diha sa inyong mga kanya-kanya kay Sir Woodenary, kay Kuya Woodenary ng OIC, kay Ma'am Jing Figarido ng Maharlika, Sir Marlon ng Malita, Coronadal City, Sir Arnold Altivo, kay Marizel Gitigan ng Dumalag, Cheche. Action ng Dumalag. Opo, charot lang. Ang aking neighborhood. Never. Wala neighbor. Delta Papa ng RMC. Shoutout daw kay Cherry Pancho. Ayan. O, sino pa na nga hindi ta na naano? Nabanggit na. Rebecca Casimiro. Worry. Start believing na wala si Sir Pitpit Legal. Start believing Cheche Action. And there is Belinda Herda. Ayan. Dagan kayong salamat mga katropa. Time check is alas 8:53 na sa kagabion. Mag-bye-bye na pud kita. Magkita-kita ta ugma sa samang takna. Alas 7. Hanto dalas 9. This is your sexy DJ Angel ng TSK. Good night.

0: Kaibaw ko mo lang, oy. Pero nga nung malumos ko sa imo mga pahiyom.
1: Paklarek sana!
2: Exciting! Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon og drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklarek sana!
7: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Himutang sa barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branche sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: XFM.
2: Oras, alas 9 sa gabi.
4: Mga katropa, X

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, Bibi! Putahe sa gabi-i na.

0: Wonderland. Bungul-bungul po kung mayroon ba? The things that you know. Now that when na na na na na. Ganong malipayan mga ina Sharon. Ay, nakasweldo na ni. Lapo, uy, kamubwa. Malipayan lang gani. Magbuot lagi dayon ba? Iimuan lagi dayon o ganang issue ba? Hi, B. May gabiin. Wala ta nagluya, ha? Wala ta nag... Tama-tama lang kung nga kalipa yun. Bahalag gagapagaw-pagaw ang ato ang... Pagaw ba ko? Pagaw ko, no? Sige na, Diyoko, kapagaw, biya pasailuag yun yung taong ninyo ang inyohang Disney Princess. Kapuling kamot, Diyoko, kanong sa mamang kumaulian? No. Oh, lagi sige lang. Maulian na lagi ni Puhon-Puhon. Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Cinderella po niyo makauban hangtod alas 11 karong gabi una sa ato ang programa diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And iyon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Uy, ayaw daw kung music buyag-buyag gabi. Kabalo po mo, kanan yung style, gani, isa ha. O kanan yung style, mga inyo kung ibuyag-buyagan. Sige na, Diyo, kung kabuyag-buyagan, ay, kanan itong tingo, gani, no, kay. I swear to God, diligid na siya, kuan B. Kanan itong tingo, diligid na siya, ingon, nag-filter, there is microphone, ha? Wala, diligid na tinuod, B. Kay, sa ako ang gi, oh, sige na, kung kabuyag-buyagan. Muna nga, galapel ko. Ay. Sige lang. Karong gabi una, maglingaw-lingaw na usab kita sa bagong adlaw. O, adlaw nga gusto na kang mag-move on. Ang adlaw nga gusto na kang magbago. Ang adlaw nga gusto na kang makalimot sa tanang-tanang mga kasakit sa imuhang kinabuhi. Kaya ang putahe sa gabi imuhang makauban sa mga lamian nga sudan. Nga imong giandam karon sa imuhang lamesa. And syempre, kuyugan sa pag-inom. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, binindot kayo na siya nga kape i-partner ni mo sa mong panihapon karon. Inubanan sa lamian kay nga putahe nga sudan. Oh? Unya, napagin na siya glutathione and collagen. Makapahayag, makapanindot sa imuhang kutis. Available na po ka na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. And pwede kang maka-order online via Lazada, Shopee, and TikTok. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Gusto ko talagang makapag-move on na. Yung boses ko kasi talaga hindi na uuli on. Maulian na lagi ko, B. Sa panahon magod na siya karun, di ba? Uso ang mga pagaw-pagaw karun. No? Labi na kung ang imuang trabaho kay puro pamadlong. Labi na kung ang imuang trabaho na puno na langit ka o ka ng... Okay, nakasabot? Understood, class. Nga rin, di. Ay, nako. Ang ating Sir BB question, syempre hatod-usap ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang Turbo Men Enhancer. Unsa daw ang mga signs nga gisuwayan ka sa panahon? Adlaw-adlaw, B, ginasuwayan gintas panahon sa tinuod lang. Naghangkig mga, nagkanagong magproblema ka on sa imong sudan, gisuwayan ka sa panahon. Wow! Pati ba naman sudan, gisuwayan? Naman ka. Problema ka on sa sudan. Magproblema ka kung nabakay ka unong ng bugas, gisuwayan ka sa panahon. Gisuwayan pod ka sa imong ex. No? Imbis na ka-move on na unta ka, gichat ka niyag balik, giinang kag, I miss you. Diba? Oo, oh, gichat ka niya. Yun siya, I miss you na. Pagbalik na ta. Kaya na, gisawayan ka na sa panahon. Kaya nga naman, o ex naman, nagparamdam pa lang, nagparamdam ng gihapon sa imo. So, gisawayan ka sa panahon kung unsa ka kaligon. Pero B, despite sa kung unsa man ang mga pagsuway, nahi man akong maingon, oy. Kung unsa man ang mga pagsuway nga naagyan mo sa mong kinabuhi karon, ug maagian pa sa ugma, I am only hoping and praying that you are strong to handle those kinds of trials, betrayals, mistakes. Pagsuway din ang pagkakamali, sure, oy. Hindi yan pagsuway, sinadya mo yan. Ay, pwede ko ninyong i-message siya sa 0945-443-5869. Masabdan pa ba akong tingog? Kailangan na ganda ako maglanlan ng loya. Uy, ka namang isa ka. Basta ka ng loya agad. Wala pa mangug ko na kalanlan, guys. Kaya busy gigi akong life. 0945-443-5869. Mao ka na siya atong official hotline number. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Ay, inas kong tingog. Ay, naku, pagsuway pa naman. Ano? Ay, kaya kong tingog. Pwede maglangi. Diba? Oo, napagaw-pagaw ko. Unsay ko, maayong kon ani. O, basin kwarta ray tambal ani. Unsa ba na, oy? Pwede mo nga mag-react ha sa itong official Facebook pages karon. I-search palihog 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live sa radio station sa XFM 89.1 Davao City, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Kana sige tag-away sa asawa 24/7 pagsuway bagihabon. May gabi ko ya Juven Jimenez. Thank you. Ngano naman na iya? Sige mag-away ni Messi's. Ngano mo na? Aya, di ba? Unsa man? Basing need lang gid na siya yang nungagan ang remittance. Pero nganong ganong sige mag-away ang mag-asawa? Di magid na maiwasan bisa mga mag-asawa o mag nay mga partner din ha. Di gid na maiwasan nga sa usa ka panimalay na agid mo yung away-away. Paligunay na lang gid mong duha. Kung kinsa gigahi sa inyong duha. No? Pero kasagaran sa mga panimalay, Kuya Juven, kaming mga babae ang nagre-reyna doon. No? Munang, kung dili ko mapildi ganit mi, away na po. No? Kaya mga babae, ginamot, nga nung inganita girls. Ha? Nakita gid ang always nga reyna sa kato ang mga balay. May gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Miriam Tambugon Dalagit. May gabi po. Si Ronnie Predas all the way from Alihal, Carmen, Davao del Norte. Thank you! Salamat kayo sa mga taga Davao del Norte. May gabi po sa inyong tanan. Si CK Ornopia. Mayong gabi ipo. Thank you kaayo ha. Usa mo ni imo ang kuan, baby. Parang bagong account to ha. Ha? Bitaw ha. Bitaw ko yung Juven, kung mag-away mo sa imong asawa 24/7, you might wanna, you know, istoryahan ninyo kung unsay mga pag unsay mga problema, unsay mga dapat na sabutan, kay basigug kulang ra gid na sa lambing. No? Kami mga kababaihan, dali ra jud kay mi kanang sayo tawag ana oy. Dali ra kay mi kanon sa mga pagsuway. Labi na wala mi kwarta. Ang mga kababaihan usab, gamayng lambing lang ana, gamayng lambing lang sa amua, maulian na mi. No? Usahay maguba among mga mood, ilabi na kung makuwangan ka sa inyohang obligasyon matag gabi. Eh, oy! Hala, unsay pasabot ana? ang pinaka-importante sa usa ka relasyon B, kinahanglan nga ma-fulfill ninyo ang satisfaction sa matag usa. Dili pwede nga mauna ang imong mister, dili pwede mga mauna ang imong misis, kinahanglan sabay gyud. Pero unsay buhaton B, kulang man sa kusog. Nakubi kapag kakusog po ang imong kinahanglan para sa imong pakiglabing-labing sa imong partner, available na po ang atong Turbo Men Enhancer. Nako! Ang atong Turbo Men Enhancer B, para gini siya design, gini siya para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, pampadungag sa kusog, pampadungag sa gana, pampadungag sa libido, o pampadugang sa sperm count sa mga kalalakihan. Available na po kini siya sa mga suking butike nationwide, o pwede na usap ikaw magpalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM,
3: nipalit dayon ko.
2: Bisan ta, kipakapin na nga akong edad.
3: Matahinay naman, naulawan ko sa kunchicks.
2: Pag tumar na ko sa Turbo, grabe.
3: Nakasiris pa.
2: Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Dejo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang
2: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
1: Ma-state ako sa kasimana mo,
2: teko ana.
1: Isa-isa lang, ganito.
2: Nga, usa ka bulan.
1: Ikaw may mga kong bukol?
2: Na ako'y sisba.
1: O una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kisig.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: barangga sa kubi. Ikuan sa ko ba? I-comfort sa ko ba kay lain kaya kong tingog? Mga signs! Nagisuwayan din ka sa mga pagsuway. Wala na kay tingog. Bito, Bioy. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, B, kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, kanang gasolina nga dekalidad. Gasolina nga ang pingan ng imuhang sakyanan o motor. Gasolina nga hinluan ng imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha ni kabuok ha, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang El Ilion Shell Mobility Station or Shell, o diri sa may Shell Kasisang, naa kitay gitawag na Shell Select, kung mga 24/7 na daini sila. So kung need ni mo nga mag-refresh, need ni mo nga mukhaon, mamalit, mag naakay mga mini groceries, laaga ang Shell Select diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. O pwede nang ikaw makabisita din ha, akay 24/7 na po silang abri. Balikan na to yung Sir BB question karong gabi una, B. Mga signs daw nga gisawayan ka sa panahon. Ako sige kog awayan sa kong asawa nga kompleto man unta ang remittance ngano mana ingon si Ronnie Predas. Na, mo na akong ingon sa imo ha Ronnie, o basig kulang lang gid na sa lambing-lambing imo ang asawa. Okay, kasagaran man gid sa mga kababaihan, mawala gid na sila hila, kanang gitawag good na, kanang wala good sa mood, o majority ana kulang na sila sa lambing. Di ba? Balik na di ayang usa ka number. Mora gid nitong number mi ha. 0945-443-5869. Akong balik ko na ha. 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang number na pwede ninyong ma-reach out karong gabi una. Hala. Ah, tapos sabi? ang kaning number aning gamit bibi jamo ni siya sa 0945. Mo ni? Katong daan, wala na gito? Wala na gitong daan? Wala na. Okay. Hi, Bongbong ng Bohol! Thank you! Kumusta naman ka, Bong? Parang hindi na kita naririnig ganyan, Bong. No? Hello, good evening, Ma'am Cindy. Pa-shout out, Jason from Cebu City. Wala, Judy, muna play akong request ng Imagination. Naba ni Drisco? Wait lang, ha? Akong i-check, ha? Imagination. Wala ko, B. Ako sa niya, ipa-check sa ko ang technician, ha? Pero wala ko. Pasay luaway ako, ha? Pwede ka nga mag-request ako ang lain nga kanta kay wala pa na ako ninalocate sa amo ang library. Sige lang, Jason. Paningkamutan ako nga makapa-play ko sa imuhang gusto ko ayaw nga kanta. Naba kaya, kung ka na nga, padunggan na nga kanta, B? Naba kay gikamingawan? Naba kay gina-imagine? Normal jud na mapangaw kay basta singer. Na, dili gid ko singer. Impas. Dili man gid ko singer gyud. Oh, dili man gid na atong regular job. Sa unta man ni uy. Oh, tell me your job without telling me your job. Dili ko singer bibi ha. Wait lang ha. Ako sa nisilipon kadali ha. Hello, Kang Johnry Canubas. Pinahait ang driver daw sa Prime Mover. Thank you! Hello, ay, kuyawan. May gabi sa mga driver karong gabi una. Wala, ay, puro gugma pa sa buntag. Mga driver nga nag-drive karon o naka-tune in sa to ang programang putahe sa gabi. Mayong gabi po sa inyong tanan mag-amping baya sa kadalanan, ha? Oo, dili magpadagan o sobra-sobra ilabi na kung alanganin ang imuhang suga. O dapat hinay-hinay lang para makaabot sa to ang balay safe and sound. Ayaw bulagi. Love, aha? Yung sa may dilip bulagan. Hi kay Marce Magali.
1: Thank you.
0: May gabi sa imo, sir. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live, ha. Once again, ang mga signs daw, or sa daw ang mga signs nga, o gisuwayan ka sa panahon. Kabalo mo, Bika, ng kasagarang good nga mabot nga pagsuway sa inyong kinabuhi. Ayaw ginan ninyo huna-huna ang gimalas mo. Kay di ba majority sa tuwa ang atong ginahuna-huna kay kapag ka na yung mga pagsuway sa kinabuhi, umingon na yun nga, ay, patay, gigabaan na ko ba? Dili, B. Wala man ako gibuhat, kanong gigabaan man ko? Dili, B, ha? Ang tinuod, anak, B, sige na prepare jud ka sa Ginoo nga mahimo kang strong, kay naa siya ihatag nga blessing sa imuha nga ma-overwhelm gid ka. Tanang mga pagsuway nga naabot sa imuang kinabuhi, aduna gid na siya kapalit, B, kapag ka ikaw, nagapasensya ka, kanang gitawag nila nga patience is a virtue. Patience is a skill. Kapag ka nagapasensya ka, samtang na ginasuwayan ka sa mga panahon, sa mga, ginasuwayan ka sa panahon, sa mga pagsuway, sa mga pagsuway. Di na ako maingon, bad word, mungod siya. Basta kayo mga pagsuway, o kabalo na mo, sana siya nga word. O kung ginasuwayan mo, it is just, kanang trial lang na siya. Mga mistakes na, kanang itawag na, para malig-on ka pag-abot sa panahon. O, dili magid na siya malas gid sa imuha. Not unless kung imuha yung gisudlan, gituyog hindi mo ako na. Request kog song katong nahugno, nabunog, nahunlak. Sige. Ako lang siyang i-play para sa imuha, biha. And mga yukog pa sa'yo sa kong tingog. Basiga, gakalain na imong buot. Kanang ginapafeel niya ni mo nga naa siya'y love, pero ang ending, gipaasa rin ay co-host. May ganyan talaga. Minsan gani nga, ginapadalaan ka pa ng GCash. No? Ginapafeel niya sa imo nga importante ka, pero ang tinuod, naanay sulod iyang kasing-kasing, ug dili to ikaw. Ay, sorry. Erase. Ay, ito sa resulod si mong una-una, ha? Kung ano siya ang tanan ka ng joke ra ang tanan. Sige, ako ito siyang i-play para sa imo, habi, ha? Luuya po na si Texter 0840, oy. Ingana day ang life, no? Sige lang. Sa tinuod lang, kung isa ka karon sa mga nag-aasa na ginapanguyaban pero murag ginagamit ka lang, mayulan mong nanimog na akay ka ng pag-asa ba kay kulit kay na siya sa imuha. Mayulan po nanimog nga na akay pag-asa kay mo reply ka na siya sa imuha. Mo text po na or mo chat na siya sa imuha maskin pag dili ka mag-una-una. Pero kung... Ay... Kalaing ginapasakitan, ginmini mo Cinderella ay... Pero kung wala siya'y gusto sa imuha, mabalaan man ang imo, kaya di gina siya mag-effort nga mag-chat sa imuha. Karong kabalo na ka. No? Again, mailhan ang imo ang tao nga na'y gusto sa imuha kapag ka siya mismo ang nag-e-effort. Kung wala siya nag-e-effort, alam mo na. Umiwas ka na kasi hindi kanyang gusto. Hi po kay Mommy Josefina Tanambunan. Diha sa may bugaon, Lantapan. Salamat po sa imuhang pagsilip sa Facebook Live me and of course yung mga kaubanan kay Tatay Ben. May gabi po diha sa inyo, ha. Sige, balik ko na to ang number, ha. 0945-443-5869. Bi, atangin ninyo inyo to. Doon na to ang Putahe Confession o sa kabibi na to. Ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Ang magpagawas sa iyahang problema. Atangin usab ninyo taod-taod na to ang... Putahing egg scrambled egg. Ang ato ang jackpot price for tonight is 115 pesos. Oy. Brought to you by me and Double B. Bitaw, amo ang ito siyang sponsorship, ha. Sorry. 115 pesos ako na siyang i-take note kay basi makalimot oroy ko. Pwede po mo manawag unya taod-taod sa to ang programa kung maghatag mo og tambag sa ato ang letter sender para po sa Putahe Confession. Ang ato ang putahing scrambled egg, libugan mo si Cinderella, uy. Egg scrambled egg. Kaya na siya nga palula bi is imuha lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat sa to ang Facebook screen. Sa mga nasa Facebook live, naamoy da kong chance nga makadaog sa to ang papremyo. O sa mga naminaw lang sa radyo, ang inyo lang yung buhaton bi is tagnaan lang ginin kung unsa ang nakasulat. Dili na necessarily nga inyong tanawon sa live. Tagnain na lang kay basig ikaw mismo ang makatagna maskin wala ka kakita sa ato ang mga egg scrambled egg. Egg scrambled egg. Ah, egg scrambled egg. Kuya Pan.
1: Chismis!
0: Ah, nanasa to ang screen ha. Sa mga naagi hapon karon sa Facebook Live, jackpot price is 115 pesos. Ala, nagsugal lagi ka, day. Wala, magod pa premyo, magod na. 115 pesos po ang nagapaabot para sa imuha kung isa ka sa makatagna sa tuang pa-question pa-egg scrambled egg for tonight. Naaragin na pwede po kang mutawag sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession unya taod-taod B is rated SPG by the way. Mahangyo mismo maginikanan nga You need to be very strict, especially na yung mga words na out of control na mo, o wala na mo matimbang-timbang daan, wala na mo masala daan. Kamo na lang explain sa inyong mga anak na kaninga mga words yung ipanggamit might be offensive o might be dili pwede sa mga kabataan. Mao nang strictong patnubay po ng mga mommy at daddy ang aming kailangan para po sa mga batang nakikinig. Live gihapon ang inyuhang programang putahe sa gabi sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako gihapon po ang inyuhang DC Princess Visaya version mo. Balik na taod-taod sa programang Putahe Confession.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zantone Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zantone Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay ang Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, naalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
8: Gamit na.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may muntag, welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa,

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink!
8: I like pink too!
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede!
7: Uy, huwag malang didiinan!
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome sa programang Putahe Confession. Yay, di na ko pagam. Magobigyapon. No? Hello, B! Ang atong Putahe Confession gipaluyuhan sa itong produktong Sanson Plus Herbal Soap. Kini siya nga sabon, B, kung ikaw na nimaho og ilok, baho og lawas. Perfect yun siya para sa imuha, B. Imong buhaton lang, syempre maligo ka, manglugod ka, ug magamit ka sa sabon na Sanson Plus Herbal Soap. Available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Once again, ang Putahe Confession, B, is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan, please, pakiguide ko sa inyong mga anak. And of course, ang atong programang Putahe Confession are all true stories po. Kung ganahan ka nga magpadala o magpagawa sa imong mga hinanakit, andam na kong magawasan sa imong mga kasakit. I-message ko sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Before I move forward, ba may mga ganon? Bago kita mapadayon sa unahan, i-welcome mo sa nato ang atuang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini nyawa. Has kang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Gemma, 25 anyos. Cinderella, first time ko nga nakauyab. Og grabe ka striktang akong mama pag-abot sa kong pakigrelasyon sa ako ang uyab. Cinderella, ako ra usang anak. And duha ra mi sa moang balay. Sukad nga nawalang ako ang papa, 5 katuig na ang niagi. Ang akong ginamahay, Cinderella, sa pagkawala sa akong amahan, ang akong inahan lang gihapon. Kaya nag-away sila last time. Tungod lang sa kumpare sa akong mama. Dili ganahan lang ako ang mama sa kong uyab. Dili daw makaayo sa kuha. Kaya nag-start pa lang dyan ko sa kong career. Ang akong mama, Cinderella, nag-retire na sa iyang trabaho. Mo nang karoon, nag-sideline siya isip Zumba instructor. Nag-volunteer sa senior citizen ninay mga events. Kabalo ko, Cinderella, kung unsa siyang orasa nag-uli sa balay. Usahay, alas 8 kagabion. Kabalo ko sa iyong schedule, Cinderella. Ug kabalupod ko kung unsa siyang orasa gauli gyud paghuman sa iyahang mga trabaho. Mo nang Cinderella, akong gibitbit ang akong uyab sa amuang balay. Usa ka adlawng Sabado. Naa na siya didto alas 4 pa lang sa hapon. Akong mama, kapag ka Sabado o Domingo, alas 9 na sa gabi nagauli. Gisigurado jud nako ako, Cinderella, nga anang mga orasa, anang adlawa, na ay lakaw ang akong mama. And sure jud ko nga gabi na siya mo uli. Mo nang kampante kayo ko, ug akong gidlang ako ang uyab, ug na ay nahitabo sa mua. Sa sobra na mo ka-excited, Cinderella, nakalimot in town me nga manirado sa pultahan. Wala may pakialam kung unsa ang naa sa palibot. Mo nang wala jud ko kabantay, Cinderella, nga naabot na di ay. Niabot di ay ang akong mama. Nakita niya, Cinderella, nga nahitabo sa mua sa ko ang uyab. Naga-expect ko nga masuko siya. Naga-expect ko nga magsyagit-syagit siya. Pero ang gibuhat, Cinderella, irang gisaradaan ang pultahan sa ko ang kwarto. Nadali-dali in taon mi. Pag naugna mo sa kong uyab, gikulbaan ko. Ug hangtod nga nakauli na lang ako ang uyab, natingala ko kay Watsug ko'y nadungog sa ko ang mama. Gani, Cinderella, bago ni uli ang ako ang partner. Iyahakin ng gilutuan ug panihapon. Nag-explain siya, Cinderella, nga kusog manggo daw ang ulan. Mao nang wala na tuloy ang ilahang Zumba. Ug mao nang wala na lang pud sila nag-adto sa ilang adtuan. Pag gumana to, Cinderella, nisaka na siya sa iyang kwarto. Wala jud ko'y nadungog nga nasuko siya. Wala ko'y nadungog nga iyaha kong gikasab-an. Pero after pila ka semana, Cinderella, pag uli na ako gikan sa ko ang trabaho, nay usa ka lalaki nga naa sa among kan-anan. Og Cinderella, kauban siyang nanihapon sa akong mama. Siya ang nag-inusarang lalaki nga iyahang kumpare nga gisilosan sa kong papa. Giawayan nila sa kong papa, ay ha siya nawala sa kalibutan. Mo nang nasuko ko sa kong mama at tong higayuna tungod sa iyang gibuhat. Cinderella, ambot. Sa pagkakita na ako, wala ko kasabot sa kuang gibati. Karon nga wala nang ako ang papa, dili na ako mahuna-hunaan kung nga nung unsay rason nga nagabisita na siya sa balay.
Ingon lang ang akong mama. Quits na daw mi. Wala daw siya'y nadungog. Wala daw ko'y nadungog gikan si iya ha. Nga nakita niya nga nahinahitabo sa mua sa kong uyab. Munang mag-expect po daw siya nga wala siya'y madungog gikan sa kuha pag-abot sa iyang kalipay. Cinderella, ang sakit lang. Sa panahon na buhi pa ang ako ang papa, always niyang ginadepensahan ang iyahang kumpare nga daw wala lagi kuno'y something sa ilaha. Pero karon, Cinderella, iyan ano ang ipamatudaan. Ginaay sila. Sa karon, Cinderella, gahuna-huna na ko nga biyaan na lang. Biyaan ko na lang si mama. Willing man po daw ako ang uyab nga mag-live-in partner na lang mi. Kaysa naman daw kuno sa adlaw-adlaw, Cinderella, makita na ko ang lalaki nga hinungdan sa pagkawala sa kong amahan. Cinderella, gusto man ko nga magmalipayo ng akong mama. Pero dili sa iyang kumpare, Cinderella. Dili sa lalaki nga nagguba sa kong pamilya. Dili sa lalaki nga hinungdan nga nawala ang akong amahan. Dili na ako kaya makita ang lalaki, Cinderella. Kaya lang, Cinderella, kung biyaan na ako ang mama, basit ang mahitabo manggod po noon, dinhin niya papuyon ang lalaki. Swerte kay siya. Wala ko kabalo kung ako ba ang dapat nga muhawa or mag-antos na lang ko. Cinderella, mangayo ko og tambag sa mga naminaw karon sa putahi confession. Unsay angay na akong buhaton aron bulagon silang duha para sa putahe confession, Gemma.

0: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. Nag-City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, kinusunik ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in na hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! Dili ko mag-update sa aura. Bitaw. Balik kita sa itong programang Putahi Confession. Kaubang gihapon ang inyuhang Disney Princess Visaya version. Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Abri na po nga ito ang hotline for tonight. 0945-443-5869 para po sa inyo mga tambag sa tuwang letter sender na si Gemma. Si Gemma B, usan ni siya ka strong and independent woman. O kauban niya karon ng iyahang mama. O sa edad ng 25 years old, nag-uyab-uyab na siya. Ug naanay nahitabo sa ila sa iyang uyab. It just so happened na si Gemma kauban ni iyang mama tungod kay wala na ang iyang papa. Ug sa pagkawala sa iyang papa, gibasol niya ang iyang inahan tungod sa iyang kumpare. No? Sa karon, kaning kumpare nga hinunglan sa pagkamatay sa iyang papa, nahimo pud gina siyang bisita sa ilang panimalay. Unya murag ang rason sa iyang mama dapat na wala man siya'y nadungog nga istorya gikan sa iyang inahan, dapat po daw kuno, wala siya'y madungog nga istorya gikan sa iyaha kay kanya-kanya kuno sila og desisyon. Kung ikaw ang naa sa kahimtang karon ni Gemma, unsa may imong angayng buhaton, tawagi ko sa 0945-443-5869. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampalig-on po sa ato ang immune system. Pwede na kamo again ha, tumawag ha, 0945-443-5869. Ang akong maingon ni mo Gemma o si Texter 0020, ana siya nga, pasagdiin na lang na sila sa imong mama. Tinungod sakit man, pamalandungon nga ang maong kalipay sa imong mama karon, mao'y hinungdan sa pag-away sa imong papa o mama sa buhi pa imong amahan. Pero tungod kay wala naman imong papa, maong naana jud sila time kay bisan unsaon pa na nimo, dili na jud na nimo sila mabulag kay mga mat-an naman og sama na asama gud sa imong gibuhat sa imong uyab. Ang problema kay nasapon mo. Wala jud kay panghawakan di kay nakita man mo. So wag itay ko ang gidiha kay muhimo man gid pud na sila og para sa iya ha kay naman pud siya rason, di ba? Naa siya ikasagpa balik sa imo. Laoy. Lagi. Ang maayo ana pagminyo or pag live in na lang mo sa imong uyab kay makabarog naman mo og maglahi-lahi mo kay dili man nimo gusto makita ang laki sa imong mama og di ka mo sugot nga mohawa sa inyong balay aw magsabot or magstorya mo sa imong mama para magklarohay mo og unsay plano nila maglahi ba og pamuyo or dili o istorya lang mo sa imong mama aron maklaro ninyo unsay maayong buhaton o para sa inyohang kalinaw. Very well said. Hello, maayong gabi. Ay, line busy. Pero man yan. O, tawag na ha, balik ha. Once again, 0945-443-5869. Bitaw, Gemma, tama po ang giingon ni Texter 0020, no? Pag-istorya mo si mama, kaya ba sigulang lang yun mo sa komunikasyon. Hi, kang Texter 0840, daghan na ba rin mag-request? Na-play naman na ako itong isa kaganina, but lang po. Maubag yun to. Sige lang, isa-isa lang po kada gabi. Hindi lang po na punoon. Kaya na po, iuban po na nag-request sa to, ha? Sabot-sabot lang gitaan ni Bebe. Ang maingon,

0: nako. Matlang. Ha? Huh? Ano si matlang? O, po ko kasabot sa imong tambag, BBI. Bitaw, Gemma. O, sa imuhang sitwasyon karon, sa sitwasyon ni mo sa imuhang inahan, istorya mo or na naman ka sa edad, pwede naman ka siguro nga magminyo. Kana kung kamugid ang magdayon sa imuhang uyab, kay dilibe sa tanang panahon, mauna na. Ang tambag na ako, kang Gemma, magpalayo sila kay Basin, maapil siya. O, kay wala, ay kay Way Ayo. Aha? Si Way Ayo Arman. Sabta ko nung ko Arman B. Wakay ko kasabot sa imuhang giingon. Hi, kang Rafi Villaseran Cordova, all the way from Talisay, Cebu. Salamat ka ayo. Kung kinsa man ang imuhang ginapares-parehas, parehas ko nung sa kong tingog. Wadyo ko kailaan na, B, sa luag yun ko. Lahi man na sila ka ng mga DJ, mangin na sila ako kay, di man dyan ko DJ, B, yanong tao ramang ko, yanong makamasa ramang gid ko. So dili po ko DJ B, so ayaw lang ko iparehas iya ha kay DJ manggid to ako, di manggid ko DJ B. So ang kaman, basta simpleng tao lang inyong Disney princess ha, dili po ko DJ B. Okay? Nagkasinabot na tama, ayaw maayaw maayaw. Pwede po mo nga mag-react ha sa itong live karong gabi una. O pwede po mo nga magpadala sa inyuhang kung naamoy mga gustong ipampagawas din ha ang mga kasakit sa inyong dughan para magka peace of mind po ka. O kung need po ni mo o tambag sa to ang mga tigpaminaw karon, pwede ko ni mong i-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Uy, kumusta na katong ato ang isa ka sender no? Katong nag-confess sa to ang page ba? Wala na ko siya natawag, busy manggo daw siya pagkagabi, naga-duty manggo daw siya. Unya bawal daw ang callmate kapag kagabi. So dili na ko siya matawagan. The only time na available siya is Saturday night. Timing pod na wala pod ko ano. Sorry ka ayo baby ha. Pero hopefully nga na solusyonan nang imong problema, pero kung gusto man imong bawion tong kwarta nga imong gihatag, imposible na gid kaayo na baby kay you know na. Sa panahon ngayon, mahirap talagang bawiin yung mga ganyan. Hi Cindy, matirang matibay na lang kay skandalo man ka una-una si Rex Van Van. Sa Sambuanga del Sur, bitaw po. Matay mahimo gid bitaw ana kay naunhan man kag kasakop sa imong mama. Aw. Pero mayo bitaw ana Gem, istorya na lang gid mo sa imong mama. O basin po siguro nga gakahadlo ka nga mo approach sa iya ha. Mas maayo ana Gem, ipagawas gid pud nimong imuhang mga hinanakit ngadto sa imong mama para aware pud siya kay basin digwa siya kabalo nga ingon ana di ang imuhang ginabati towards sa iya ha. Unya, it's time for you also to decide for yourself kay dako naman ka. O kung dili gid nimbawa, di man gid nato kaya pugngan kung unsay kalipay sa to ang mga ginikanan, kung dili na gyud nimo kaya, aw na naman siguro ka sa edad. So it's up to you if you want to stay, makita nimo sila nga nagmalipayon, masakitan ka, or you wanna go out and be with the people nga love nimo ug magtukod kag sarili nimong pamilya and have your own peace of mind. Ana lang, kung unsa gyud ang mga toxic sa imuhang palibot, being ka nang duol jud kay sa imuha, likayin na lang gid na. No? Mao nang gingon lang, pakisamahi lang bitaw kay imuha bitaw ng mama. Pakisamahi lang bitaw kay imuha ng ugangan. Ha? Wag ako. O maski pa kun sa imong ingon din ha ang akuan, wag ako. Basin maapil ang yang uyab maura. Okay, Arman. Si Arman, bitaw, no? Sige, tawagi ko. Napatay extra 5 minutes. 0945-443-5869. Pasensya dyan biha kayo. Nausab nga to ang text line tungod kay katong last na to nga. Katong dating number na to, na-deactivate mag ito siya kay di mo gumi nag-load. Mo nang karon nagbag-o misan mo ang text line kay para gud nga maka-reach out ka sa atua. Kay na to ni ha. Hello, may gabi eh.
1: Good evening.
0: Good evening po. Kinsa ni palihog?
1: Randy po.
0: Randy, taga-asa ikaw, Randy?
1: Tagum City.
0: Ay, yes, Randy. Unsa man ang ako ikaalagad sa imo harong gabi una?
1: Advice lang ko, DJ.
0: Sige po. Go ahead.
1: Natulutin ang mga gabi mo, pero ako lang isulutin sa...
0: No problem. Sige pa.
1: Minta na bantu pinap sa si mama na sa mga rin kriwala siguro na sa'yo yung mama ba na nga na din yung problema.
0: Mm-mm.
1: Na nakukuli siya sa lalaki sa kumpari si mama.
0: Mm-mm.
1: Na tungod sa inundan sa kamatayan si papa dapat i-pinap niya si mama.
0: Bitaw. Tinuod
1: siya. Tinanong sa mama ginaniya.
0: Mm-mm.
1: Dapat hindi niya biyaan na dawato na nga piliin manipay mga niyong mama, dawato na nga muna siya sa iyong papa.
0: Mm-mm.
1: Sure ko na manipay na putukin na manipay ang mama na kanala.
0: Mm. So, kumbaga, sa ingunaan na sa laktod ng pagka-istorya, sa daan na lang ginayang mama, o niya, kay kalabon man kayo niya itong lalaki, yun sa man, muhawa na lang siya sa balay?
1: Mali, yung pinap niya, una dito na pinap niya si mama ng anak. Ako, kung sa decision bali si mama, hindi akang panidaan bali. Pwede po, dito na ka, mulibin lang po siya kaya ang laki, dalong po niya siyang balay.
0: Mm-mm.
1: Ang sukot sa iyang mama siya set up na iyang gusto.
0: So, upat na sila dito?
1: Oo.
0: Oh. Oh, pwede.
1: Nanti niya biyaan. Mm. Iyang dawa po na bali. Bali mo, ato pa siyang papa mo. Mga isa dahil sa papa, gusto ko ng sementeryo.
0: Mm-mm.
1: Ang sanong din niya yung anak. Kung ano yung kalipog, sabayan niya lang po.
0: Tama, Joyd.
1: Ayan problema na eh, balaman pa na kung inoor nila kung saligan na na mga problema.
0: Mm-mm.
1: Nasulubad na nila. Ang kanang problema na parang din.
0: Yes. Kato lang, B.
1: Ah, tito lang.
0: Salamat ka, Ayobi. Ang pingdi, ha?
1: Ah, great na ko, DJ. Ah,
0: sige po, go ahead.
1: Ah, great lang na ko ang diet pamili sa Tibungko, Cebu City.
0: Mm-mm.
1: Great lang po ko sa Rodriguez pamili sa Gabayan Uno, Tagum City.
0: Mm-mm.
1: Walang, DJ.
0: Salamat, Bibi.
1: Salamat
0: po. Bye-bye. Ayun. Tinood bito, no? Mga yun, ko guidance sa imuhang papa. O, magdu ka sa iyang, dito sa iyang niya, magdagkot ka, magpray ka. And of course, mga yun, ka guidance sa Ginoo, pinaka-importante yun na, kung unsay maayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Mga pagsuway, yun na siya, Bi. There was also one time na, sa to? First day of job. First day pa lang ako sa trabaho, lami na mag-resign. Ngayon, yung guidance sa Ginoo, kay di na pwede. First day niyo, mag-resign ako na unsa ka, panindigin na. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni?
2: Si Kukoy rin eh.
0: Kuy, taga-asa ikaw?
2: Taga Quinto.
0: Agusan del Sur?
2: Oo.
0: Sige, Kuy. Unsa man lang ako, imuhang matambag sa tuwang letter sender, Kuy.
2: Ang ako lang ika-sulti sa iya, Bing. Dawato na lang ang nangagi sa iyang kinabuhi.
0: Tuwan
2: sa magaling ang nangagi niya na nakita niya.
0: Mm.
2: Ang tanan, katuyuan mo gina siya. Katuyuan na siya ang tanan.
0: Mm-mm.
2: Wala man po'y makita na itong experience kung huwag mga hitabo.
0: Mm.
2: Ang iyang buhaton, na naman siya sakto nga edad, wala to na lang iyang iyang kapalaran, kasi maubot iyang kapalaran na punto nga, maminyo po siya.
0: Mm.
2: Di na siya magsugod na po siya yung kinabuhi na po na. Magtukod na po siya bago nga, pangunahunan niya na po. Kalingka na po niya pangunahin niya.
0: Mm-mm.
2: No. Baka na akong ikasulti sa iya, di na. Dato na lang po niya, eh, laman, na hindi naman ito.
0: Maog yun. Umaupoy kalipay sa iyang mama.
2: Nga, dili mong pod kay siya rin ay nga na.
0: Bitaw po.
2: Dili. Oo. Kitang tanan din niya sa palibutan. Nagkadaiya bitaog kaagi sa akong kinabuhi.
0: True. Yung dawat-dawat lang yun, tano.
2: Oo, dawat na lang yun. Kay, saan naman, nungagi naman po, manay kinaingon ha. Lisod na gid pabalikon ang bahaba yun sa booking.
0: Mm-hmm. Inuudyod. Daw, Bibi. Maura to, ha?
2: Oh, sige, Bibi. Tama, maura to, Bibi.
0: Ang Pinky, good night.
2: Okay, salamat.
0: Salamat kay Biha sa mong tambag karong gabi una. Wala no, titanawa ra niyang words kay lisod na pabalik ko ng tubig sa baha. Tinuod gid na siya. Walang ano na lang. Hello, good evening. Hello dai sa kong husband nga si Janelle Tokmo nga wala pa natulog kasi binabantayan niya ang sarili niya. Ha? Tanong-tanong ako, Vanessa, ha? Oh, si Vanessa ng Konsolasyon Panabo. Ikaw man dapat magbantay sa mong bana, B. Vanessa ko si Unti karon. Vanessa. Ang bat mo, Vanessa, oy? Pero bito, B, wala namang kita'y igong oras, bito. No, Gemma, maura gito. Paminawa ang mga tambag sa imo sa to ang mga caller for tonight. And sa mga texters po na ito nga naghatag sa ilahang mga nindot kayo nga tambag ang makatabang yun sa imo, ha? At the end of the day, Gemma, ikaw gihapon gilang magdesisyon, pero mas maayo ni mong buhaton is ikat ni mo kung unsa may miscommunication ni mo o sa imong mama, try to reach out and try ni mo i-open up sa iya kung unsa gyud ang nasa imuhang dughan. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
4: Kaklarek sana!
0: Exciting!
5: Exciting!
6: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
4: Kaklarek sana!
0: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: May panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Isa-isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito ang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
1: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
12: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 4:05 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa tumakaigsuunan abroad nga padanya po nagasubaybay. Diri sa to ang programa sa XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Kaliyong tanan mga higala, kabugnawon, mabugnaw nga kabutagon na mixture mga katropa, ha? Ayan mga higala, good morning kaliyong tanan mga katropa kay kanining sa iyo sa kabutagon diri sa atong dakbayan sa Davao mga higala, ha? Ano nakita na si natin ang mga ginagmayng pag-ulan mga katropa. Ang gawa, grabing lami as tulog mga higala. Pagkanindot pagmatas kabuntagon ng pating bugnawa. Preskong hangin, preskong oxygen. Ngayon mga katropa nga dapat mapasalamaton kita kanunay sa tong labaw nga makagagahom kay gina-refresh gyud, no? Ang ato ang matag-adlaw mga higala, pinaagi sa paglimpyo sa ato ang environment. Ang polluted mga katropa sa tibuok adlaw, dumikan sa kadaghan sa mga sakyan nga naglabigar mga katropa, ay pagkaugma damlag na siya mga higala, presko na pud siya. Inana ka mahigugmaon kung kamaayo ang atong labaw mga kagahom mga katropa. That's why dinato kalintan ang pagpasalamat sa ato ang Ginoo, ha, sa atong pagmata sa kabuntagon sa bagong kinabuhi, sa bagong adlaw na sabi niya gihatag mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Ayan mga higala, welcome, welcome once again rin sa ato ang rondahanay sa kabuntagon ng adlaw kita ng Miyerkules mga katropa. Kapit sa uno na gyud ning bulan sa Hulyo tuig 2025.
2: Runda Balita.
1: I'm sure dagan sa itong mga kaigsuunan, labi na ka itong mga regular nga mga empleyado, ha? Nakadawat silang mid-year bonus mga katropa pagkalindot, oy! Kumusta man, naapay na bilin? Naka na mga igala, ha? Ano mga katropa, control-control sa inyong mga paghinapi, di ha, di magpalabig gasto, ha? Noon, depende na sa inyo kung kwartahan mo o baka kung ano na mo ikinahanglan gahinan. Kapalim mo sa paggahin para sa emergency, ha? Mag-save-save mga katropa. Eh may gala kini ato ang programa panag-uban, gipalihan kini sa mga produkto sa Yester Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C ug Zanton Plus Coffee Mix mga katropa. Ang effective trio combination ng mga produkto sa Yester Health Incorporated mga higala. Sa mga kaigsuunan, ha, nga kanabitaong di gyapon makontento. Adari sa mga laaganan sa atong poblasyon area. Alalaag ka mo dari sa mga bukirong bahin mga katropa. Kung gusto niyo ma-relax mga higala ka ng tinuod nga relax. Ato ang New Year's Peak Mountain Resort abli kanunay sa pag-cater sa inyong panginahanglan mga higala. Isla ang ilang Facebook page ang New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang mga impormasyon o detalye sa ilang mga serbisyo nga ginadalit alang kaninyo mga higala.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:09 nagyud mga katropa ni tabaglanga ito ng rondahan ang mga panghitabo katikaran sa ato ang lokalidad mga katropa.
2: Runda Balita.
3: Local news. Weather update.
1: So sa nato ang sitwasyon sa panahon mga higala kay gumikan sa ginagmay nga mga pag-ulan or kining gitawag og light rainfall mga katropa nga nasinati sa ato ang nagkadaiya nga distrito diri sa atong syudad sa Davao partikular. Sumala sa CDRMO sa ilaha mismong monitoring, natala kining light rainfall diri sa Agdao District, Buhangin District, Bunawan ug Poblacion Districts mga katropa. Ang ubang area usab sa Davao City nakasinati kini og mapanganuron og katag nga mga pag-ulan mga higala. ang mga katropa samtang bisan pa man ini. Kaya po na monitor sa code green ang ato ang mga kasapano safe level gihapon kini mga katropa. Ang tanan ng mga kasikas ato ang kalangitan, ang mga pagkulan-kulan hatun kini kanato sa weather system nga southwest monsoon mga katropa. That's why amping-amping ka nun ay mga gala, siguraduha nga likon ka nun ang immune system. Lagi sa pag-inomog Xanthone Vitamin C mga katropa. Ikay sa mga kalintura-kalintura ang makamahimong likon atong immune system makalaban gikan sa nagkaraiyang mga balatian.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:11 mga katropa sa Pikas Bahin mga higala.
2: Runda Balita.
3: Local News.
1: By the way mga katropa sa itong mga kaigsuunan, kiniha kay adunay public advisory ato ang City Government of Davao. Kay nagsugod na mga katropa ang kinipagdawat og mga dokumento sa ato ang mismong opisina sa City Economic Enterprises. O sa ato makaigsuunan ha nga gusto makabaton o kinitawang plastada o kining stall. Kay daghang mga bakanting stall mga katropa sa Davao Food Terminal Complex. Kung kining DFTC nga nahimutang sa Dalyaw Turil, Davao City mga igala. Nagpahibalo ang local government of Davao nga nag-abli na sila ang ato ang City Economic Enterprises sa pagdawat sa mga dokumento alang sa mga aplikante mga katropa ha. Sugod kaga earning milabayng adlaw nga 29 mga katropa adlaw nga Lunes mga higala. O hangtod kini July 8 mga katropa. O pwede ka mo makapasa ni ana ha. Kung gusto ko mo mahimong malakip sa raffle draw. Dili kining loto mga igala. Pero stall kini mga katropa alang sa itong mga vendors din ha. Kung sa may mga requirements katropa ang Marvin kinahalang lamang mga katropa magdala og letter of intent. Duha ka government issued valid ID. Birth and marriage certificates. Sidula 2026. Og 2x2 ID picture mga katropa tulo kabuok ni ana. Na mga katropa ha, dugang requirements alang sa partnership, corporation o cooperative. Magdala lamang og business permit, a SEC certificate or CDA certificate, secretary certificate or board resolution of the representative og BIR certification mga katropa. So kini ipasa ninyo kini sa CEE office. Kung City Economic Enterprises office mga katropa na himutang sa first floor Davao Bus Office Building o kining old Davao City Health Office mga katropa. Dini ka na sa Pichon Street, Davao City mga higala. Na mga katropa, good luck ha! And hoping makabaton ka mo og stall dini sa DFTC kung Davao Food Terminal Complex aron maplastar mga igala ang inyo mismong mga paninda ang inyong mga local products alang mapalit no akin ibitawang ang mahimo kining ma-avail no sa ato ang mismong mga konsumanteng mga Davaoenyo.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:14 mga higala sa Pikas Bahin mga katropa. By the way, mga igala, gibutyag sa Davao City Fire District, mga katropa, nga perting dakuan na. Ug natala niini nga danyos, tunga pa lamang sa tuig ning tuig 2026, mga katropa. Sigon na ni DCFD spokesperson, Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrias, mga katropa, nga naana sa kapin 190 million pesos ang financial damages sa ginatos ka mga fire incidents nga natala sa Davao City gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga.
2: Runda Balita.
1: Ni mga katropa nga kadaghanan sa kining grabing nadanyos gumikan ining non-structural kini mga katropa nga mga damages mga higala. Samtang ang residential fires mga katropa, grabe perting kadaghan po da. Ang mga nag-una mga igala nga natala mga katropa. Kaya kung ato may numduman nga daghan gatosan ka mga balay ang mga naugdog yun tao sa sunog labi na kining sikit-sikit nga mga balay mga katropa diri sa itong sentrong bahin sa itong syudad mga igala. So, Ay, mga katropa, amping kanunay, kinaiyahon nga matag-adlaw ang fire safety awareness aron masiguro mga katropa nga di mabiktima ni ini mismong linog sunog di ay mga katropa. Ang mga igala di ay ginilalit ang taon ng kasingatian ini mismong mabiktima sa mga sunog mga katropa kay back to zero yun in taon mga higala. So that's why mga katropa ha, ay aron po nga dili ka mo makaangin sa inyong makasilinganan nga nikamot yun in taon nga di mabiktima sa sunog, mahimong responsable dapat kanunay labi na sa paggamit sa inyong mga appliances. At kung mabiyak ka mo sa inyong mga balay, siguraduha nga why nakabilin nga mga nag-ungot nga mga nakasaksak din ha mga katropa aron malikayan ang sunog ilabi na sa pagsiguro sa inyong mga electrical wirings nga plastado kini mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Oras na to mga igala, alas 4:16 nagyud sa kabuntagon mga katropa. Ang mong time check ha. Atin na to mga igala sa Zantown Plus Gold mga katropa. O ilabi na sa itong mga kaigsuunan din na ha. Nga kinibitang aduna na ay mga gipang bati-bati mga katropa. Isabaya kayo ng gipang bati-bati mga igala kay kadugayan mahimo in taon ng bati. Ang sa kasakit sa gibati mga katropa ang naong malakip in taon sa kabati mga higala mo nang siguraduha mga katropa na naka-Zantown Plus Gold ka. Kay ang Zantown Plus Gold mga katropa gama sa 100% extract supplements, natural ingredients mga igala. Aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina mga higala. Zantown Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong mga dapit mga katropa.
2: Runda Balita.
1: And by the way mga higala, oras sa alas 4:17 na mga katropa.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayan mga katropa, nakaronda na po na itong makaigsuunan di ay nga nagasubaybay na dito sa ito ang Facebook Live mga igala. At usang i-greet mga katropa. I-greet sa nato ga good morning sa itong makaigsuunan nga nagmatana ng mga orasa.
4: Good morning!
1: Ayan si Ma'am Nita Valderosa, perte nag-unag yun ni kanuna yung mga katropa. Si Ma'am Nita Valderosa, maayong hapon din na sa Canada ma'am. Ayan. Yan, nagbata na po si Sir Randy Santisas listening with the headset and with radio. Di basta-basta, naging salamat Sir Randy.
4: Good morning!
1: Si Ma'am Ruby May Fukuzawa, mayong buntag, ohayo gozaimasu! Ma'am Ruby May Fukuzawa from Japan, kinisiya mga katropa.
4: Good morning!
1: Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning! Yes, naging salamat Sir Elmer og sa Cabillo family, good morning din ha kaninyo mga ma'am og sir.
4: Good morning!
1: Oras, alas 4:18, ito maglangay may gala ronda han nato ha atong kasikas usab sa tong kasikbit nga mga rehiyon.
2: Runda Balita.
3: Regional news.
1: Ubay-ubay po mga katropa ang mga panghitabo sa tong kasikbit nga mga rehiyon mga higala. Diri sa may Bukidnon in town mga katropa, tulo ka mga bata ang kabsan yun in town sa kinabuhi mga higala, human gikaingong nalatayan kini og truck. Partikular mga katropa sa Damulog Bukidnon.
2: Runda Balita.
1: Igon lang itaon sa pagdanguy-nguy mga katropang kini mga ginikanan sa mga minor de edad. Human kini dead on the spot mga higala. Alas 8 sa buntag matod pa sigon sa impormasyon ning milabayng adlaw mga katropa. Tigula din sa may Purok Uno ang Gaan Damulog Bukidnon mga higala. Mga kini mga biktima mga katropa giingong mag-igagaw kini nga nagpangidaron og 16 anyos aduna po 13 anyos og 10 anyos mga katropa. Isang imbestigasyon sa mga otoridad na sayrang sakay ang mga biktima sa Kawasaki nga badyang motor. Diyang pag-abot sa nasangpit nga lugar, partikular sa kurbadahong bahin mga katropa, na tagbo ni ini ang usa ka 10-wheeler truck nga kargado og tubo. Apan tungod matod pa kay nataranta ang minor de edad nga driver na tumba ilang gimaneho. Og dito mga katropa ni Sara say kini napasok sa ilawom sa maong trailer truck mga katropa or 10-wheeler truck mga higala, hinungdan yun in town sa ilang pagkapisat mga katropa. Ay nako mga igala, mo na in town sa mga ginikanan. Iyaw kumpiyansahe yun mga katropa nga pagpa-drive-drive ug motor sa inyong mga kabataan. Kay kinahanglan mga katropa, trained baya gyud dapat ang mga nagamaneho og motor mga higala. Bisa sa mga kadalanan mga katropa, dapat mahimo mag-igmat kay labanan sa kurbadahong bahin. Dapat muminor gyud mga katropa. Kaya gyud daw paturatoy ni anag padagan nga 360 nga kurbada mga higala. Okay, in town ang kinabuhi, ligin yung tao kay balaan mga katropa. Ang atong dugang detalye ni anak sa Express Balita Unya mga katropa. Kasusubo nga pamalandungon, mga kapata green town ang dead on the spot. Pumanchiligi ka ingong nalatayan og truck sa Dambulog, Bukidnon.
2: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
1: And sa pikas bahin mga katropa, padayon ang gihimong investigasyon karon sa mga otoridad, labot na niining naitabong fatal ambush sa usa ka sundalo mga katropa sa barm. Kini mga igala ha, ang nahitabo matod pa sa barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur mga katropa. Kung asa usa ka fatal ambush sa usa ka sundalo o usa ka public school teacher ang nahitabo mga igala, dili pa lamang dugay kung asa ilalong gyapon kini sa nagpadayong investigasyon mga katropa. Pino nini nga unsabay hinungdan niini mga igala, unsabay motibo sa maong pagpamusil mga katropa. Kinibigala limang investigasyon mga igala, dili baya din na on the spot. Sumbadayon ang krimen mga katropa. Hinungdan, ano na lamang mga katropa kaimportante ang kooperasyon sa publiko, labi na sa pagpadangat o mga vital informations aron masubay mga igala ang posible mismong responsable sa mong pagpumusil o mapahamtangan kini og tukmang silot mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Oras na to, alas 4.22 mga igalang mag time check. Atong ka na to sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga higala. Sa tumakaisoon ng mga bag-umang na nagkinahanglan, pagpahimsog, pagpatambok sa ilang mga pananom, gamit mo nini ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na kung ikatabang sa pagpahimsog sa inyong mga pananom mga katropa aron makabawi po mo sa inyong mismong kapital sa inyong mga pagpangumam mga higala. Alas 4.22 sa pikas bahin mga katropa.
3: Regional News.
1: Magang Buwanga City, usab, giba na ba ng anasa 680,000 pesos ang kantidad sa shabu nga nakumpiska mismo sa itong mga otoridad gikan sa 30 anyos sa tulkin sa anti-illegal drug operation nga gipaygayon sa Flamingo Village, Barangay Kalarian. Ang operasyon na gipangunahan kini sa City Drug Enforcement Unit, Zamboanga City Police Office, uban sa koordinasyon sa uban pang mga operating units sa ubang ahensya mga katropa. Ang suspect dakpan kini na nagkatubang sa kaso ng paglapas Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa. Sa pikas bahin mga igala, duha ka mga suspect ang naaresto kinidungan sa pagkakumpiska sa ilang mismo mga high-powered firearms o kining PNP-issued pistol mga katropa. Nako! Gamit na po kining issued firearms sa ito ang kapulisan. Kini kini partikular sa May Marawi City mga igala. Atul kini sa Osaka Entrapment Operation nga gilusad sa ito ang kapulisan mga katropa. Partikular din sa May Barangay Kabingan Marawi City mga higala. Kung asa ang duha ka mga individual na aresto kini dungan sa pagkakumpiska sa tulo ka mga firearms. Nakip na sa ang duha ka mga high-powered firearms, rifles mga katropa. Og ang Philippine PNP issued pistol mga katropa na recover gikan nila Hubidi Andul Halil 33 anyos nga taga Lanao del Sur og gikan kang Norsali Manarondong Barat 35 anyos nga taga Marawi City mga katropa. Gumikan niini nagatubang kini sa kasong kalapasan mga katropa sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga higala. Nagpamatuod lamang kini nga walay undang mga paningkamot sa itong mga otoridad sa pagsikop kini mga illegalista ilabi na kini mismong nakiglambigit sa illegal ng mga aktividad na naghatod og kabalaka o kining risgo sa seguridad sa komunidad.
2: Runda Balita.
1: Alas 4.24 mga katropa, ito ng ambakan. Ito ang rondahan ng mga balitang national katropa.
2: Runda Balita.
3: National News.
1: E parting inita ang mga panghitabo ning Milabayng adlaw may galadihang nagpahigayon og surprise rally, emergency rally mga katropa. ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo.
2: Runda Balita.
1: INC ka na mga katropa. Ina na po ka na to karun ha, si Sir Martin Navarez Manggiran Vlogger. Good morning diha, Sir Martin.
4: Good morning!
1: Ay, salamat sa pagpaminaw mga higala. Kini mismo pangitabo mga katropa sa kini mismo ang kauluhang Maynila mga katropa, partikular sa Quezon City. Kung asa sa EDSA mismo mga higala, dihang nagpahigayon o emergency rally ang nilibo. Ang nilibo kini mga katropa ka mga rallyista gikan sa INC. Diri kini sa EDSA mga katropa kung asa ni abot matod pa sa kapin 15 bill ka mga miyembro sa INC ang nisalmot sa maong rally mga katropa. Kung asa ilang gipanawagan mga higala ang kini mismong ma kining pakigbatok sa korupsyon. O kung asa mahatagan dapat og tarong nga hustisya katong mga angayan pahamtangan og kaso.
2: Runda Balita.
1: Kay napadayag kini sa ilang suporta ang INC ngadto mismo mga katropa kang Senator Rodante Marcoleta. Ang kini gipahamtangan or kini bitaw gipasakahan og kaso sa ombudsman mga higala. Kada mga katropa, mao ni ilang mga panawagan ning milabayng adlaw mga katropa. Kung asa isa ka na sa gikumpirma mismo sa ilang leader mga higala ang panawagan nga kining batok korupsyon. Kini mismong ilabi na sa kining pagkundina. Mga katropa kalabot, aniining wala matod pa or kining pagsuporta sa INC kang Senator Rodante Marcoleta kalabot sa kini mismo pagkundina sa kasong plunder matod pa kagingong wala nag-declare nga campaign donation atol sa 2025 election mga katropa. Kung asa gibutyag ni INC spokesperson Edwil Zabala, naibulong matod pa sila kung anong si Marcoleta pahinoon ang kasuhan na og ipakulong nga si Manda Unta ang nag-expose sa mga nalambigit sa dinagkong mga pagpangawat sa Pilipinas. Imbis nga ang mga na-expose mao dapat manubag ni ini mga katropa. O na ang gugutong kundi na sa INC, hindi nga nagpahigayon kini og emergency rally mga katropa. Sa pikas bahin mga higala.
2: Runda Balita.
3: National News. National
1: News. Naapoy tubag ni ana mga katropa ang ombudsman. Kaya ang ombudsman may maoy nagpasang at og gakasungad to kang Senator Rodante Marcoleta. Gani giklaro usab ni Office of the Ombudsman na Michael Clavano, Assistant Ombudsman Michael Clavano, na susama matod pa nga transparency o accountability ang susama matod pa ang ilahang tumong susama ang tumong sa panawagan usab sa INC nga kining transparency o accountability ang inusok mga katropa ang ini mismo nga panawagan sa maog INC rally mga igala kung asa kinipod ang buot no sa maong ombudsman, sumala ni Clavano nga ilang matagan or kini mapadayag ang transparency ug accountability pinaagi usab sa pagpasang-at og kaso ni ini mismong ilang nakita nga adunay mga salaod sama matod pa kang Senator Rodante Marcoleta. Sa may nunduman nga nagpahigayon mga katropa or mismong si DIL kining ombudsman kining ini mga katropa kining ombudsman Remulya mga katropa mao kini ang mismong nagpasang-at og kaso batok kang Senator Rodante Marcoleta mikan matod pa niining gitawag ang kining kasong plunder og uban pa mga igala labi na katong gitutukan nga kining wala matod pa gi-declare nga donation, campaign donation atol sa election 2025 mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Grabe nga mga kasikas ha. Ilabi na mga katropa nga mag-ihap na lamang pud kita. Aniini mismo nga alang sa nagsingabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan, nagbata na po si Ma'am Jing Pegarido. Good morning diha, Ma'am Jing Pegarido sa Pegarido family.
4: Good morning!
1: Salamat sa pagpaminaw. Labi na sa mga listeners din sa Kalina. Naminaw po sila karon. Good morning kaninyong tanan diha.
4: Good morning!
1: TV drivers, taxi drivers, mga vendors nga nakaplastada na mga igala. Good morning kaninyong tanan din ha, mga katropa.
4: Good morning!
2: Runda Balita.
1: Alas 4.29 na yun mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga igala, si Senator Lacson mga katropa. Ayan may gala nagpadayag kini sa iyang pagtuo nga di matod pa magpadala si Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulya niining pressure nga tud sa gihibong rally sa INC mga katropa sa IDSA People Power Monument sa Quezon City ning milabayng adlaw. Ang mga sa post ni Senator Panfilo Ping Lacson na kampante kini mga katropa nga magpabilin ang baruganan ni Remulya mga katropa sa paghimo sa iyaha mismong pangatungdanan ingon nga Ombudsman mga higala. Oga kung asa mga katropa dako ang pagtuon ini nga kini mismo magpadayon ang mga paningkamot ni Ombudsman Remulya sa paglabi na nga mapahamtangan og silot matod pa kining angayan mapahamtangan og silot sama sa iyahang nga gihimo nung atong Senator Rodante Marcoleta nga iya kining gipasakahan og kaso mga katropa. Ako na lang mga tangan may gala kung aduna bay movement, aduna bay akini bitawong mahimo nga epekto ang kining gipaygayon nga rally sa INC ning milabayng adlaw kini mga katropa niining pagpugong nga mapahamtangan og kaso si Senator Rodante Marcoleta. Ilabi na kung ano na may mahitabo na ang mga dagkong mga pangalan nga gipangpabuhagay nini mismo mga katropang nagkanayang mga personalidad mga dagkong mga politician sa tuang nasod. Posible ba nga mabutang kini nga to sa ilalom o sa laom nga investigasyon o kung investigasyon na gumikan sa pagduhig sa ilang mga pangalan ilabi na niining korupsyon gumikan niining korupsyon sa tong nasod mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Parteng dali aragin sa oras mga igalaw na kita igong oras sa tong pagpanagban uban mga katropa. Nagkasalamat sa mga naminaw karon pabilin naman ka mong nakatune in mga katropa at ang iyang musulong programang Exciting Pilipinas kauban si katropa nga Brixa Flores mga katropa. Pangalan ng lapos kinitibok ang puwer sa XFM Network Philippines. Alang sa likusan Pilipino para sa Pilipinas, kiniyong katropa Tigronda Matagbuntag. Katropang Marvin Ibano ako mag-ingon, kamatuuran ang sandigan.
2: Runda Bandita.
1: Oras na to katropa, alas 4.32.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo!
5: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
13: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
14: Zaton Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix gyud. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
5: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo! Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Anna!
23: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines, Standard Time, alas 4:40.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines, exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network.

Good morning! Good morning! Good morning!

0: Ελλάδα, Λουζόν, Βυσάγια, Σογμίν, Τενάο, Μαϊούν, Μπούντα!
1: Μακ, μακ, μω, μαμά, τελέγαν!
0: Μαϊούν, Μπούντα, μαγα, κατρούπα, good morning, σαν τον ανάτο, μαγα, καϊξούναν, τρί καρόν σαν τον Λάκμαν, σε Ραβάο, να γαμπάσα, μπάσα, να μαν καρόν, να ξουδάτ, νο! Κατώ, μαγα, να... Nabasaan, mga kaigsunan, good luck ninyo. Good luck ninyo, mga kaigsunan ko, kay kining adlawa, medyo moraga grasya, panalangin ni Sketasan, mga kaigsunan, no? Kay gigrasyaan gitag mga pagpangulan-ulan. Dahil mapulgulog, ganunay nila mag-init mga katropa, no? Kay mangliki pa po nga kayutan. Ngilara, oy. Diba? Ay nga, doon na po yung mga pagpanaligsik o mga pagpangulan, mga kaigsunan. Sama sa itong natagamtam kagabi, nga doon na yung mga pagpanaligsik, hangto din yung sayos kanlaon. Ato na sinati, mahigala ang yamog ni Amigas, mga kaigsunan. Remember, hinunako ang ako ang papa, si Papa Tariola, mga katropa. Dugay kay may istorya, moraga, usa ka simana siguro ang istorya ni Amigas, anang yamog, mga iksunan. Doon ay mga pagyamog-yamog karon mga kaigsunan na nga ito ang mga lugar. Labi na, Dres, Dakban, Sarabaho. Diyan sa inyo ang lugar. Kumusta? Inout nga, okay pa sa all right ang itong sitwasyon karon ng mga orasa, mga iksoon. Labi na sa itong mga kaigsunan, mga Pilipino nga naakaroon sa abroad, sa itong mga OFWs. Sa itong mga kaigsunan, usab mga katrupa ng mga Pilipino migrants. Kumusta mong tanan, ha? Among iampo ang inyohang kaluwasan. Hinaot nga kitang tanan na buligan sa kaitasan mga kaigsunan sa maayong panlawas. Grasya o panalangin manaka na itong tanan ining adlawa. Pagkabot mahigala sa kayusahan, unity, kalinaw, o ingon man gugma. Welcome sa Rupadaguban sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kini ang inyong alagad, katrupang Bricks Flores!
3: Bricks Flores sa Exciting Pilipinas!
0: Dili karon sa tuwang mga balita, mga kaigsunan ko, hatagan na itong pagtagad.
4: Pinoang!
0: Pinoang ka ni mga kaigsunan, no? Malacanang may akusa sa EDSA rally nga gipanguluhan sa Iglesia ni Cristo nga wala kunoy permit. Wala kunoy permit og duna kini dako kuno nga epekto sa publiko ug ekonomiya. Sumala pa sa Palacios Malacanang taon-taon mga kaigsunan nahibaluan mga kaigsunan nga ang INC diay nakakuha og permit gikan sa Quezon City aron sa usa ka rally sa Hulyo 1. Ala kadya. Ha? Kini usa na ni ka usaba ni ka timaan mga kaigsunan nga ang uban nga mga local government units medyo wala nila gina-exercise nga i-inform ang Palacios Malacañang na Malacañang ang INC baya doon ay permit nga gikuha diri sa kuan diri sa Quezon City. Bantay-bantay mo diha. Basi palayason mo. Murag wala na una nang intensyon, no? Murag ang local government unit karon mga kaigsunan maingon na lang nga bahala mo diha pagbantay mo. Sa dugang pang bahin mga kaigsunan na Armed Forces of the Philippines na pugos sa pagpagula og dinalian nga red alert status sa ilang mga units dito na pita sa

0: National Capital Region. Bantay-bantay, ginmukot kay Basinunyag, mapalagpot na po ng inyohang Armed Forces Chief of Staff. Sa dugang pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa ito mga balita. More on, kinibang rally sa INC, mga kaigsunan, kay surprise rally sa INSA, planado kuno, sumala pa sa Malacanang, pero walay intelligence lapses. Wala pala yung lapses nga, wala mo na kahibalo, surprise sa na gani. Ano ba kayo? Dili pa ninyo na ma-distinguish ka ng giingon ninyo nga surprise rally, wala gihapon mo intelligence lapses, ano? Basi, mas mayo siguro nga, kuha ninyo, palpalo ninyo todo ang ulo aning head sa inyohang intelligence group. Huwag mo kahibalo nga doon na day rally nga ilusad ang INC. Karon maingon mo nga walay lapses sa intelligence. Huwag mo kiyapin. Huwag mo kasi gikilatan na mo kulon. Sarong ang pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa to ang paghatod sa mga balita nga to hatagan o pagtagad sa to mga headlines sa mga katropa. Pinagi karon sa to ang Express Pasada Headlines.
1: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
0: Una karon sa pagatod sa to mga balita. Sa to mga headlines sa mga balitang lokal. Sa to mga balitang lokal, PRC Regional Office 11 sa Kaisano Mall of Davao mubalik na sa ilang operasyon.
1: Express Pasada.
0: Gipabalo sa Professional Regulations Commission PRC Region 11 nga bubalik na sila sa ilang operasyon sa One Stop Service Center for OFWs OSCO sa G Mall Davao sugod karong adlaw Hulyo 1, 2026. Inihuman na mapabatunan sa usa ka independent engineering consultancy firm nga ligon og luwas na ang struktura sa maong mall subay sa National Structural Code of the Philippines.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Sa lugapang bahin, dinikaroon sa to ang mga balita.
1: Headlines.
0: Bagong Regional Director sa DepEd Department of Education Davao mo-assume na sa katungdanan nining adlaw Hulyo 1.
1: Express Pasada.
0: Opisyal na nga muling ko si bagong DepEd Davao Regional Director si Maria Ines si Asuncion. Sugod na nining adlaw Hulyo 1 kasamtangan nga tuig. Sa Asuncion, mo'y kanhing regional director sa DepEd Caraga, nga mo'y mupuli sa pwesto aron nga mo'y mangulo sa mga programa sa edukasyon sa Tibuok Rehiyon. Unse.
1: Express Pasada.
0: Alas 4:50 na sa buntag, pag-init na mug tubig diha para sa tuwang mainit usab nga kape. Dinig sayo sa buntag, kinahanglan nato mga kaigsunan nga ato pod nga painitan ang atong kuto-kuto. Pampawalas kabuhi. Ano sa pa mga kaigsunan pang hatag ni mahigala o kinibang pag-abli sa tungkog ni function nga naungot mga kaigsunan. Kuno yung sa mga hinungdan nga dili kay mo makalimot. Inumina mga kaigsunan og Santon Plus Coffee Mix ang kapina tambal pa. O kababansang kape ng Pilipinas. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ang paborito sa amigo ng bayan, mahigala nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Amigo ng bayan, kaibigan ng bayan, mga kaigsunan, kini si Senator Bato de la Rosa. Nagtago-tago in tao. Ano yung paborito, mga kaigsunan, no? Ang Santon Plus Coffee Mix. Ako di ko maulaw, mahigala nga mo, kuan ani, mo manalipod aning ito ang kaning hepe sa Philippine National Police. Kaya nalipay mahigala sa ilang trabaho kani adto ha sa dihang nga siya pa ang chief sa Philippine National Police mga kaigsunan tiaw mo na ikaw maglakaw mahigala nga libre aning nga makadalanan nga luwas walay mga drug addict mahigala nga mag sawisaoy diha kay nagbarag-barag mahigala kay gumikan sa kuana sa katama gumikan sa kadlok sila mga programa kani adto panahon sa iyang leadership as PNP chief. Pero nilahi ang panahon mga kaigsunan. Kay kato mga naggukod sa mga illegal drugs mo na karon ang prisohon. Yan ang pinakabago ngayon.
2: Makmak mo mga tali.
0: Oh, yan ang uso ngayon. Alas 4:52 na sa buntag, nakainit na ba mo? Latimplahan na ninyo karon ang inyohang Santon Plus Coffee Mix. Kung nakainit na mo karon og tubig mga katrupa. Ato mga kaigsunan karon nga mga maguma. Sugda. Sugdi ang ato ang adlaw pinagi karon sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ato ang mga magtutudlo, tanan na to mga drivers, tanan mga kaigsunan nga makaigsunan na to. Sugda na to ang atong adlaw pinagi sa pag-inom karon sa mainit nga tasa. Mainit nga tasa nga dunay kape mga higala nga timpla pinaagi sa Santon Plus Coffee Mix. Kape na tambal pa, pambansang kape ng Pilipinas. Sa dugang pang bahin mga kaigsunan, dini karon sa to ang mabalita. Dini karon sa to ang mga balitang regional. Malacanang mideklara sa Hulyo 1 isip public non-working holiday sa pipila ka mga probinsya sa Davao Region.
1: Express Pasada.
0: Dito napita sa may Davao del Sur, gibagulan na sa probinsya, sa Provincial Information Office ang impormasyon nga ang Hulyo 1, 2026, adlaw nga Miyerkules nining adlaw, usa kini ka public non-working holiday sa mga probinsya sa Davao del Sur ug Davao del Norte, ayon man sa Davao Oriental. Inisubay sa provision sa Republic Act number 6380. Gihimo kini alang sa dungan nga pagsaulog sa ika-59 nga founding anniversary kon araw ng probinsya sa Davao Oriental. Gi luwatan usab ni Governor Nelson Dayanghirang ang Executive Order number 50 aron nga masiguro ang partisipasyon sa tanang sektor sa probinsya sa Davao Oriental.
1: Express Pasada.
0: Saban pang bahin mga kaigsunan sa itong balita.
1: Headlines.
0: Unang walang gutom kitchen sa Mindanao ginagurahan ni PBBM dito napita sa may Zamboanga.
1: Express Pasada.
0: Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. uban pa, uban usab nini karon ang DSW Department of Social Welfare and Development ang pag-abli sa labing unang walang gutom kitchen or WGK sa Dibuk, Mindanao. Nanimutang kini dapita sa may Zamboanga City. Katuyuan nini mao ang pagpanghatag og libre nga mga masustansyang pagkaon alang sa labing minus 300 ka makabus o walay puy anan sa matag adlaw pinagi sa QR code ID system.
1: Express Pasada.
0: Alas 4:54 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Headlines.
0: Saban pang bahin maigala sa paghatod karon sa to ang mga balita. Dini karon sa to ang balitang nasyonal.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Iglesia ni Cristo sorpresa nga milusad og protesta dito napita sa may EDSA. Grabing trapiko or heavy traffic namugna.
1: Express Pasada.
0: Tanaw nimo mga kingsunan, grabing duot sa mga katawhan niya. Unya, ang ilang estimate niya na is only 15,500.
1: Express Pasada.
0: Natural man na mahigala nga ilan ang i-misinform ang public mga kaigsunan ngayon na kadaghan ang mga tao kay para nga dili na makatrigger mahigala o ubano, alsa. Pero balo ba mo mga kaigsunan sa inhitabuan eh? Ano nga, iskutan tanaw niya mga kaigsunan kay mga pipila ka mga ports, no, mga airports. Ibang sarado mga katrupa. Dito dupita kuno sa may Tampanga mahigala nga port parang sinarado ah. Bantay sarado. Basi dito manog pa mga kaigsunan ang mga tao nga musuporta mahigala sa himuon nga rally. Uy, parang takot kayo.
2: Makmak mo mga talingan!
0: Libuan ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, sa relisyong grupo, nagbagyan kini surprise ang rally sa People Power Monument sa EDSA. Giprotesta sa grupo ang kaingon nga selective justice. Uman nga gipay balo sa ombudsman nga pasakan og kasong plunder si Senador Rodante Marcolita. Tungod dini naparalisar ang dagan sa trapiko samtang dali usab nga nakapakatag og mga pulis aron nga mamintinar ang kalinaw sa lugar.
1: Express Pasada.
0: Tanaw na ko mga kingsunan, linaw man. Ang gubot lagi diri mahigala katulog yung kawatan mga kingsunan nga nahadlo.
2: Mak mo mga
0: Woo! o katong na
1: Express Pasada.
0: Ang nagubutan na ginaan ni Mahigila, katong tao nga nahadlok, makaisunan, gumikan, kinagpatuman o kinibang allegedly kinibang selective justice.
1: Headlines. Headlines.
0: Mana itong hatagan tao-tao. Tangin ninyo, abang-abangin ninyo Mahigila. Follow, like, and share mga katrupa para karon sa itong mga viewers sa Facebook live streaming broadcast sa XFM Davao.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa kanabusang bahin na investigasyon sa Senate panel bahin sa Tacloban school shooting sugda na karong adlawa.
1: Express Pasada.
0: Gigatakda nining adlawa Hulyo 1 ang pag-abli sa pag-imbestiga sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga gipamunuan ni Senator Risa Ontiveros. Susiyon sa committee ang nahitabong nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Din tulo ka may estudyante ang nakabsan sa kinaboy patay sa maong panghitabo. Buto sa blantahon sa komite kung aduna ba'y kalambigitan ang online radicalization sa mga suspect.
1: Express Pasada.
0: Good morning sa ito ang mga tigpaminaw, sa ito mga viewers, karon mahigila sa itong Facebook live streaming broadcast. Follow, like, and share daw mga kaiksyonan. Para nga makita na ito mga iksyon ka ng inyuhang mga message nga ginapadala usab din karon sa ito ang panaguban. Ganahan kayo si Katrupang Bricks Flores, anak nga mubasa mga kaiksyonan ko sa inyuhang mga minsahe diha karon, no? Unsa ba inyo nakita dinhi karon sa gilusad nga kuan kinibang iglesia ni Kristo nga protest or rally mga kaigsoonan? Kuan ba kini may dulot ba usab kini sa inyohang dughan? Ang ilang gihimo nahiuyon ba sa inyohang kagustuhan? Abi, tagay kuno ko sa inyo mga reaksyon mga katropa. Nasayod man kita mga kaigsoonan nga two heads is better than one. Nasayod man kita mga kaigsoonan ko ang opinion sa matag usa is respetado kana mga katropa. Pinaagi lamang din karon sa itong programang Exciting Pilipinas o ba ninyo ang inyong higala o galagad katropang Bricks Flores. Good morning kay Sir Ilmer Curioso Cabillo. Ingon man na good morning usab sa uban pa nato ng mga tigpaminaw na din karon si Ma'am Jing Pigarido. Maayong buntag din mo Ma'am Jing. Uban pa nato nga mga kaigsoonan nga nagpabati na karon sa ilahang mga reaksyon si Ma'am Ninsky Ventura di sa kuan no sa may Digo City. Good morning Sir Bricks, God bless, watching from Digo City. Salamat nimo Ma'am no. Si Ma'am Nita Valderosa di gud ni magpalupig mga katropa gikan dito na pitas Canada no. Good morning Sir Bricks. Good morning po nimo diha ug maayong ha. Good afternoon po nimo diha Ma'am Nita Valderosa. All right. Pinabi sa inyo mga comment diha karon mga kaigsoonan karmo nga mga naminaw diha karon be. Naminaw diha karon sa inyo hang mga tasa-taksa ka mga lugar. Oh, naka heart diri karon na mga kaigsoonan si Ma'am Jing Pigarido. Napo diri karon si Ma'am Nita Valderosa si Ilmer Curioso Cabillo. All right. Now, gusto ko mamati sa inyo kung kinibang gihimo nga protesta sa iglesia ni Kristo nahiuyon ba ni sa inyo ang gusto, no? Kina may mga tao mahigilang nga uyon na pwede dili. Bidaw, asa mo diri dapita karon mo pabor. Uyon ba mo supak sa gilusad nga protesta rally sa iglesia ni Kristo mga kaigsoonan? Kung kamo supak, hala, i-type karon ang inyong mga comment o reaksyon para nga ito ang mabasa makatrupa din sa itong panaguban. Samtang kung kamo uyon, hala, i-type usap ka na mga kaigsoonan para nga at least atong mabasa unsa ang mga rason, unsa inyo nakita ng mga isok, ngano nga kiniuyunan, ngano nga kinisupakon. Ha? Para nga ito ang lantaw-lantawon, mahigila matimbang-timbang o ma-incorporate usap nato din karon sa ito ang hisgutanan nining buntaga. By the way, sa ito mga iskutanan, manggod mga katropa, no, dinikaroon sa ito ang siyudad sa Davao. Kining may kalambigitan sa truck ban no, sa Davao City. Nga gihimo man ng takini para nga mahapsay ang dagan sa trapiko. Apan, doon ay pipila karon nga mga nakamatngon o nakabantay. Medyo muragwa naman ginarespeto ko, no?
1: Express Pasada.
0: Kini nga ito ang truck ban mga kaigsoonan. Uy, di na pwede nga dili na respetohon mga katropa. Magkisi-kisi ang ato mga taga-traffic City Transport and Traffic Management Office. Ana, kita ninyo na mga kingsunan na sige gintaw na sila dupa-dupa uwan init mga kingsunan diya sa mga kadalanan. Pero doon ay mga naobserbahan mga kingsunan diri dapita sa may sasa. Nga naman eh, doon ay exemption ang mga taga-sasa diha karon sa truck ban unsa ba? Kana unya ka tuhatagan o gapagtagan. Ha? Samta sa pikas gabahin, natingala ko mga katrupa nining maong balita. Kay kining Southern Philippines Medical Center niingon nga nakatala sila kuno karon og taas nga ihap sa cases of intoxicated patients. Unsa man ang intoxicated patients? Unsa may nakapa-intoxicate sa ila? Ha? Kanang beer na sobrahan og lakla mga kaigsunan og mga makahubog nga ilimnon, nadili pa gyud mga katrupa. Gumikan kay suma sa impormasyon ang nakapa-intoxicate mga katrupa sa recorded patient intoxicated sa SPMC, Southern Philippines Medical Center, is na-intoxicate kini sila og shabu. Tanawa ako ninyo ha. Gigukon bitaw kani ato makaigsunan kini nga mga nagapayuhot og illegal nga droga. Alangan kay di may una mahigal nga naga baragbara gumikan sa hubog sa illegal nga droga, mahigal di ginakop. Unya manuko la mga tunto, gipusil. Kay sa unahan pagpusil ang ato ang mga pulis. Karon mao ni ninyo gukdo ninyo ipapriso pa ninyo sa Hague, Netherlands. Ha? Ipadakop ninyo sa ICC. Kanara ko sa katarantado ni mga bullshit mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, tuyo ba ni ini nga gubon ang imahe sa Davao nga usa ka anti-illegal drugs city? Kana mahigalaw niya atong hatagan og pagtaga dinhi lamang karon sa inyo pagsunod sa Dubanaguban sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas.
0: Samtang sa pikas gabahin mga katropa dinhi karon sa kuan ba kinibang surprisang rally sa Iglesia ni Cristo nakapakurat sa palasyo. Dapat lang ba sila magkurat o normal lang? Relax lang. Kana mahigil atong hatagan og pagtagad dinhi sa tuang panaguban gumikan kay basahon nato ning pipila ka mga statement no? Official statement gikan sa Armed Forces of the Philippines o yun man sa Office of the Vice President. Kung yas itong pagbalik, kuman lamang sa mga paibalugikan sa Technical Department, samtang atong oras, giyatod ka nato sa Sampun Plus Coffee Mix, kapinatambal pa! Alas 5:04 na sa buntag, Philippine Standard Time.
4: Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul sa ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, Dabaw di Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
10: Paklarek sana!
11: Exciting!
12: Good morning!
13: Alright, balik tama kaigsonan din karon sa ito panaguban samtang oras na to alas 5:10 na sa buntag. By the way, mga kaigsonan ko, pahimnunduman lang tamo mga katropa. Kining ato ang mga kaigsonan nga medyo dunay problema sa ato ang kalawasan. Medyo murag, kuana ba? Kinahanglan na og kinibitang rehab. Atong lawas gumikan kay doon na mga gipangbati mga kaigsoonan na sa sakyanan pa na isod na nag shop no isod na na siya og shop mga kaigsoonan para nga maulian matambalan. Same na sa tuang lawas mga katropa, mas maayo nga doon na tay kanunay maintenance mga igsoon pinagi sa mga produkto sa pipila ka mga kumpanya, like for example Yes to Health Incorporated. Nagtanyag mga kaigsunan ko og pagtagad sa tuang health, no? Usa na din kay kita mga Pilipino is mahiligo na kaitag kape. Tanawa ra gud karon mga kaigsunan ang atong palibot, left and right kape. Mga kaigsunan kaniadto ang makita nimo mga kape sa sidewalk lang dunay mga tasa mugs diha mga kaigsunan ko, palit lang ka dito ga 3-in-1 na coffee or baka stick nga coffee mga kaigsunan baka katong isog kay nga kape mga kaigsunan inighuman ni mog ino mahigila mura kag magkurog-kurog no tanawa mga kaigsunan dunay mga side effects sa tuang lawas ba no di ba ang uban ko no madali nga mataranta mahadlok ko no mga kaigsunan na makapanervyus ko no sumala pa nila mga kaigsunan kanang tanan giwagtang kana o giprubahan kana sa XFM ano sa Yes to Health Incorporated through XFM. Ang pruiba diri mga higala nga kanang inyohang giinom diha nga kape mao na siya ang kape na kapipa. Diba? Now, after nga namugna mga kaigsunan na pagtuon sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan, dili na gustong ipa-ila-ila, i-introduce nga to sa publiko ang ginatawag nga kapina tambal pa. Oh, di ba, mga kaigsunan? Ugmao kining Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, kay dili jud ka mukurog ani. Inay, tambalan ka pa, mga kaigsunan. Di ba? Now, usa sa mga timailhan diri karon kay kining ingredients aning Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, abunda ni sa pag-atiman sa tuwang lawas. Sama na lamang sa kinibang malunggay o ingon man na kining soybeans, mga kaigsunan, nga din na excellent kayo kini, mga katropa, nga tanom sa proteina. Oh, essential kini nga, dunay essential amino acids ni ani, mga kaigsunan, nga gikinahanglan sa tuang lawas. Kamunggay. Kini bang malunggay nga ginatawag sa Tagalog pa. No? Nga din na doon sab kini 30% nga gimbugaton mahigalang nga protina nga naa din he. Ingnan tabitaw mo mga higalang nga 300 ka buok sakit ang pwedeng tambalan aning malunggay, mga kaigsunan. Ang uban di gyud mo to, o mga kaigsunan ko, no? Now, tungod niya na mahigala, no, kung ang labing gikahadlukan magud sa mga tao karon is kinibang heart problem, o ingon man na naghinobrang blood sugar diha karon sa tuang lawas. No, kay hinamis kay ta, mga kaigsunan, murabaga sa kada human sa kaon, kinahanglan nga doon ako no'y kining ginatawag na panghimagas. Sop-sop dahin o ka ng tamis nga ilim nun. Delikado ka na, mga kaigsunan. Now, sa isgutanan kining soybeans o malunggay, mga kaigsunan, doon na ni ginatawag na makatabang sa pagpaubos, diha karon pag-stabilize sa tuang blood sugar levels. Nakareduce usab ka na sa risgo sa cardiovascular diseases and nagasuporta sa diabetes management. You see? Now, asa maning maong mga ingredients makuha, mga katropa? Dili na dito sa kung ginaingon nga kapi na kapi pa. Ha? Dili lang na siya makuha, mga katropa, abi ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kining ginatawag mahigala o gibansagan nga kapi na tambal pa. Busa, kamo nga naminaw karon mahigala. Kini usa man gini ka medical research, mga kaigsunan, ha? Medical research kini sa inyo, sa ako ang pagpahibalo sa inyo. Dili ni research ni Bricks. Dili ni research sa Y2H, mga kaigsunan. Kung dili, nakuha kini sa Y2H o nakuha kini ni Bricks Flores, mga kaigsunan, ang research nga iya sa mga medical expert. Oh, nga mo lang ipahibalo sa inyo. Karon, kay daama din ni ayuda, tabang mahigala sa tuwa maayong panlawas. Gimugna sa Y2H, mga kaigsunan, kining tanan nga mga pamaagi para nga maalibyuhan ang gikahadlukan sa tanan. Ha, nga mukalit lang sila katiurok, mawadaan na sila kusog kay di nakaginhawa, gumikan kay ni guot na ang kasing-kasing. Ni guot na ang dughan. Di nakabumba, mga kaigsunan, kay grabe na ang kolesterol. Karon, nasayod ba mo, mga kaigsunan, nga ang soybeans o malunggay managsama kini nga makapaubos, makapakuha sa risgo sa kinibang ginatawag nga bad LDL cholesterol? O nya makastabilize sa tuang blood sugar levels? Na, kung gusto ninyo mahigala nga matambalan ang atuang gikahadlukan nga kamatayon, gumikan kay gihambi na day nato kining pagguot sa tuang kasing-kasing usahay. Kay hina na kay mubumba, mga kaigsunan, kay dianay mga mantika, kinibang nga mga nagtibugol dito nga mga mantika, kolesterol, mga kaigsunan, atong inumon ang Santon Plus Coffee Mix. Karon na sa mga butika, makaigsunan, nakaroon sa Mercury Drugstores, nakaroon sa TGP, napon na sa Generica ang mga pharmacy, o sa South Star Drugs Pharmacy, mga kaigsunan. Or even, diri karon sa Yes to Health Incorporated Clinic, mga kaigsunan. Kumutana mo asa dapita sa Davao, nana diri na himutang sa door number 3, Silpol Building JSI Sites, sa Matina, siyudad sa Davao. Alright!
3: Good morning!
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
13: Dirita karon mga kaigsunan sa tuang hiskutanan. Kini bitawng pinaagi karon mahigala sa tuang portion mahigala banat brick sa portion. All right. Ang usa sa mga hiskutanan natong anhi kining ginatawag mga kaigsunan kong pagkahikurat sa palasyo sa Malacañang, mga kaigsunan ining surprisang rally demonstrasyon sa tuang mga igsuon nga iglesia ni Kristo. Muta na taasa kaning uban nga mga taga-simbahan no? Anong iglesia ni Kristo raman ang nagpabati mahigala og ingon aning di na nila ma sukod di na nila makaya mahigala og pas-an silang abaga kining maong problema nga gihambin karon sa katilingban. Gihangbin karon sa mga Pilipino, mga kaigsunan. Nga no? Iglesia ni Kristo lang ba di ay, mga kaigsunan ko, ang Pilipino aning nasura?
12: Makmak mo, mga talingan!
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
13: Ulan taon na ito, mahigala kining atuang balaod, mga kaigsunan, kay kining ginahimo nila karon is the expression of their freedom. Ha? Freedom of expression kini mahigala sa matag individual, sa matag Pilipino, nga gigarantiya sa tuang konstitusyon, mga katropa. Di ba? Now, ginarespeto na to ang pag-establisar sa religious or pag-prohibit mga kaigsunan sila ang free exercise, mga kaigsunan. Kana mandato gina sa tuang balaod, mga kaigsunan. Di gina ikadinay, mga katrupa, no? Na gina mabasa nakabalandra gina diha, mga kaigsunan, diha karon sa tuang nasudnong konstitusyon, sa tuang Philippine Constitution, mga kaigsunan ko. Na ginaingon, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, mga kaigsunan, di ba? Now, siguro maingon na ito, mahigala nga ang sentimento karon nga ginapabati sa Iglesia ni Kristo, mahigala ipikto kini sa bugat na kaayo mahigala nga mga issues nga ilang madungog mabati wipasan sa matag karon ug unya, mga kaigsunan.
12: Bangas ka?
13: Tungod kay kining ato ang nakita nila, mga kaigsunan, nga medyo katingad-an, no? Kay base pa diha karon, mga kaigsunan, sa statement nga ilang gipagula. Murag dunay ginatawag na irony, no? Sa maning boot pasabot ni irony, kana bang taliwas, mga kaigsunan ba, no? Let's say for example, usa ka senador nga sakop pod ni sa Iglesia ni Kristo, si Senator Rodante Marcoleta, mga kaigsunan. Siya nag-ingon nga ang iyahang tuyo is, ang purpose is to investigate the said corruption nga gina-exercise, mga kaigsunan, sa pipila ka mga public official. Alright. Now, nanong tato? Iyan ang tato na tipo, mga kaigsunan, nag-gather na niya, iyanang na tipo ang tanan nga maebidensya during sa iyang term as chairman sa committee sa Blue Ribbon sa Senado. Na karon mahigala kay gikudita man na sila. Giilisan karon ang iyang chairmanship. Gipapasya og gipuli si Senator Lacson. Karon si Senator Lacson mahigala kay gituan kanhi man ta gining pulis. Ang nahitabo, mga kaigsunan, kay daw gisod magkaban. Di lang kay kaban, gisod pagmalita ang mga ebidensya.
12: Makmak mo, mga talingan!
13: Diba? hinungdan nga dunay pagkakurat mga kaigsunan ang pipila. Ilabi na sa ato mga brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo. Good morning kaninyong tanan mga brothers and sister.
3: Good morning!
13: Mga kapatid, good morning kaninyong tanan. No? Ang ako ang 100% nga pagsaludo sa inyo. All right. Mga kaigsunan ha. Dini karon ato makita. Tanaw nato mahigala ang sitwasyon mga igsoon. Kung sa inyong tanaw pabor kinibang gihimo sa mga relista ang ibang paboran o dili. Now. Ang usa ka na kong rally mga katropa sa EDSA. Kinibang Epifanio de los Santos Avenue. Nga giapilan sa daghang Pilipino mga kaigsunan. Mamahimong tan-aon isip pamahayag sa sentimento mga katropa sa katawhan batok sa mga isyo nga ilang gibati nga wala matubag karon sa gobyerno. Now, sa usa ka demokrasyang gobyerno mga katropa, kadaghanan nga ni apil dili dayon ipasabot kini mahigala nga awa na. Hugno na ang usa ka administrasyon ani. Dili oy. Mga kaigsunan, ang ilang sentimento mo ilang ginapabati dito. Amo sila nagkampanya mga kaigsunan nga bungbong kinsa pa mga opisyal diha Gatsalian kining di kanaog na mo. Ha? Kawa mo mga angay diha mga busit mo nga mga tao diha. Diha sa inyo hang mga pwesto. Wala ba ya? Ang ilang gihimo Michael is purely i-demand or airing their sentiments. Dito karon sa usa ka lugar mga kaigsunan din mao ilang gituhoan nga makapaluag sa ilang dughan ug kini mao ang EDSA dito sa EDSA People Power Monument mga kaigsunan. Now dili na ingon nga pahugnoon na dayon administrasyon, depende ra guna kung do na siya uaw. Ah, ang kining kasamtangan ng administrasyon may kilag doon ay uaw, di gibaga ilang dagway. No, di ba? Nipis gyud siya gnaong. Pero kinahanglan pa nga ipanawagan sa Iglesia ni Cristo mahigala nga Bongbong resign. Di ba? Oh. Ug wagin sila gikaulawan, ug wagin sila nahimo mahigala nga binuang. Ngadto sa iyang isig ka Pilipino, di na kinahanglan mahigala nga ato mga kapatid sa Iglesia ni Cristo Church mga kaigsunan manawagan pa og kanaog rimulya. Wa kay nada. Di ba? Wala mga kaigsunan, sila naga paninggit og ingunana. Ang ila dito is i-question to this administration mahigala airing their sentiments of an issue relative diha karon sa ginatawag na gitawag mga kaigsunan kong selective justice. Okay. Now, unsa may buti pasabot? To cut the story short mga kaigsunan. Unsa may buti pasabot anisa? Kinibang tinamba na to nga pagsabot aning ginatawag mahigala nga selective justice. No? Karon mga kaigsunan, no? Kinibang ginatawag mga kaigsunan nga ang usa ka tawo nga maoy nagaimbestiga mga kaigsunan in layo diha karon sa panawagan sa atoang pangulo nga sumala pa sa iyang previous nga State of the Nation address sona. Ingon pa niya nga kawatan kuno kakapal ng mga mukha sa mga public officials dyan sa flood control project funds mga kaigsunan. Ibig sabihin, ninakaw ang pera ng bayan. Ninakaw ang pera ni Juan de la Cruz. Ninakaw ang pera ng mga Pilipino. Oh, di ba? Gikawat mga katropa. Now, dinay karon nahitabo mga kaigsunan nga Ang paningkamot pagpangita sa kamaturan dili dapat mamahimong krimen. Kaya ang nahitabo mga katropa, ang usa ka senador nga nag-imbestiga mga kaigsunan para nga maresolba ang isyu sa korupsyon ug mabutang ngadto sa hustong butanganan ang mga tawo nga nangawat mga kaigsunan sa pundo sa gobyerno pinaagi sa pagbutang nila sa karsel pagpabilanggo naning maong mga tawo gibabagan daw sama sa gibabagan naman hinuon o gipanalipdan mga katropa ang mga kawatan. Paunsa, gumikan kay sila nga nag-imbestiga mga kaigsunan ko ang ato ang legislative branch nga nagtuo nga kining maong buhatan mga kaigsunan bugtong bugtong butang bugtong mga kaigsunan ko nga grupo nga makahatag og dutang solusyon sa giantos karon sa tuong nasod sa Pilipinas mahigala kining isyu sa korupsyon. Kaw-kaw, kawat mga kaigsunan, left and right nga kawat mga katropa. Now, sa usa ka demokrasya, ang mga senador, kongresista, media o katawhan adunay papel di karon sa pagtan-aw mga kaigsunan kung asa padulong ang kwarta sa kaban sa gobyerno. Kumbaga kaban ng bayan. Ang pag-usisa sa paggamit sa pundo mga katropa sa publiko, usa kini kabahin sa ginatawag nga checks and balance. Diba, mga katropa? Now, asa ba din napita ka na makita na ito mahigila kini ginatawag nga checks and balance? Wherein, kining mga tao nga nag-check mga kaigsunan, mati. Ang ginatawag mati mga kaigsunan. Mati sila. Sila karon mga kaigsunan ang namiligro nga mabilanggo gumikan kay pasakaan naman hinon karon gipangitaan naman hinon og mga isyu mga kaigsunan nga layo diha karon sa purpose tumong mga kaigsunan sa ilang ginaimbestigahan para nga mabilanggo plunder ang kaso mga kaigsunan dili na makapiansa. Dili ba ni mga higala pag tamak pagyatak mga kaigsunan sa serbisyo mga higala sa usa ka katuyuan sa pagpanerbisyo sa usa ka taong pinili sa tao pinili sa katawhan. Alright. Diha karon sa ginatawag nga consistency sa accountability mga katropa. Ang presidente mismo nagapahayag sa kasuko batok sa mga anomalya sa flood control ug nanawagan nga manubag ang mga taong nakasala. Ha? Kana bang hayop ka man, muhilak ka usap. Ano itong drama mga katropa? Diba? Busang argumento din ni karon mga igsoon, kung ang tumong mao ang paglimpyo, kinanglan unta nga abli ang pultahan mga kaigsoonan sa tanang lehitimong investigasyon. Kaya bisan kinsa pa man ang maigo, ikaron ang nahitabo mga kaigsoonan. Ang nag-imbestiga, involved mahigala sa investigasyon o pagpasaka o kaso, mga kaigsunan, siya naman hinoon karon ang gipunterya, mga kaigsunan. Naasa bang hustisya aning bahina, mga kaigsunan? May naabay hustisya nga ito nakita, ani? That is why, ang pipila ka mga taong Pilipino, mga kaigsunan, ha? Ang ato mga igsoon nga iglesia ni Kristo nga mao sila nagtuora sila nining nasura mahigila muraga mao gituhoan nato nga sila lang ang mga Pilipino. Ha? Milukso mga higala sa ilang tasataksa ka mga Pinoy-anan. Midangop ngadto sa EDSA People Power Monument aron ipabati ang ilang hinanakit. Ipabati ang ilang sentimento batok nining maong administrasyon. Sa ilang pagtuo mahigila nga di na ni mao. Wa na ni mama oh mga kaigsunan kining gobyerno. Mona mga katropa nga nagsigi sila singgit ngadto bahala gwa sila kaon mga kaigsunan basta mapabati lamang nila ngadto sa katawhang Pilipino ang ilang mga hinanakit sentimento batok sa administrasyon sa kasamtangan ng administrasyon sa tong gobyerno sa Pilipinas. Sa kaso sa flood control, controversy, adunay mga lakang sama sa independent investigation o pagpadala o ebidensya ngadto sa hustisya aron nga masuta ang mga aligasyon. Now, dini karon mga kaigsunan, kung ang atong gobyerno nagtinguha mahigala nga ma-resolba ang problema, dapat nakipaghiusa siya ngadto sa mga taong nanginbestiga. Si kinsa man dai gusto niya karon nga manginbestiga, katong nga mopabor niya.
14: Atong pagpakan!
15: Ay, ay, angay, angay, angay!
13: Hindi na mao mga pensyonan, gumikan kay Kinay Usaka.
16: Pinawa!
13: Mao na. Mabalik ang tuwang programang Exciting Pilipinas, mga kaigsunan, human lamang sa may pabalugikan sa Technical Department. Oras, alas 5.32 na sa buntag katod ka nato sa Crop Gold Foliar Fertilizer, ang kaabag karon sa tumang mag-uma para sa kita, abunda o ani mga kaigsunan makapalagsik sa ilahang pamilya. Human lamang sa may pabalugikan, mabalik ta. Standby!
17: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
18: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
19: Unsa din ang Crop Gold ba?
18: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
20: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
21: XFM.
22: Kaklarik sana.
23: Exciting.
24: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
25: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, na yung gabi yung hindi ko matulog.
24: Zaton Plus Gold.
25: Kreating lami, natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yes to Health. Hindi mo kayo natabang na sa inyong paglawas.
24: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
17: Zaton Plus Coffee Mix.
26: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigumana ko og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
17: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
24: Vision X Plus. User, atong paminawon.
27: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
24: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
28: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
24: Turbo user, atong paminawon.
29: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
24: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gid.
0: Santon Plus Herbal Soap.
5: X F M.
0: X FM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
21: M2C Graphics, Davao.
23: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
30: Nak, merienda time na.
31: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, Bake Shop, Lami, Humok, o Humok.
32: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
31: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
33: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
34: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
35: Ang akong gugman ni mo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
10: Kaklarek sana!
7: Exciting!
35: Ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
13: Balikta mga katropa, din karon sa tuang panaguban, ang exciting Pilipinas mga katropa. Alas 5:41 na sa buntag, Philippine Standard Time, mga igsoon, din karon sa tuang programa. Diba, kadali lang kay medyo murag nibalik ni. Okay, tara. Na to sa nawatol karon mga reports gikan sa to mga katrupa. By the way, mga misis sa Diribi gikan sa to mga tigpaminabi kung unsa karon ang ilahang kuan, ilang mga mensahe. Pero ang pinaka mainit nga tubag karon mahigala kining tubag ni Ma'am Juliana Liano. Ingon pa niya, "Good morning Sir Briggs, hindi po mahihiya." Oh, ang ating pang-

0: Si Ma'am Marie Grace Cruzada, good morning. Isa iting Pilipinas, katropang Grace. Good morning ni mo, ma'am. Si Eleonor Cañete, good morning, katropa. Watching from Bayugan. May bunta kayo mga taga Bayugan. Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. May bunta kaninyo diha. Uyon ko, sir. Uyon ko no si Sir Ilmer Curioso Cabillo sa gipahimo nga rally karon sa tuwa mga igsoong Iglesia ni Cristo, mga kaigsunan. So, mauna karon ang iyahang lantaw. Si Ma'am Bill Chubbs, good morning, Sir Bricks, o sa mga katrupa and friends nga always na minaw. Salamat ni mo, Ma'am Bill Chubbs, sa imuhang kanunay nga pag-suporta sa XFM, mga kaigsunan. Alright. Dato sa nato karon ang mga reports gikan sa itong mga kaubanan. Gikan sa... Atuan sa nato karon ang report gikan sa tuang XFM Bukidnon. May kalamigitan na sab dining duruha ka mga motorsiklo nga nagbangga dito napita sa may Libuna Bukidnon. Usa ang patay, tulo ang angol. Katrubang mo sa balita si Katrubang Rustom Villafranca. Katrubang Rustom Villafranca, good morning, please come in. Live report.
1: Usa ang patay, samtang tulo ang angol sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa may barangay Laturan Camp 9 Libuna Bukidnon. Pasado alas 5 sa buntag Hunyo 29, 2026, ang namatay na ilang si Alias Calyo, 35 anyos, driver sa usa ka Kawasaki Baja, samtang angol ang asawa ni ining nga back rider ingon man ang driver ug ang kasar rider. Base sa report nga ang rider gikan sa Kabanglasan Bukidnon, padulong sa barangay Pungol Libuna Bukidnon, samtang ang Kawasaki Baja gikan sa barangay Pungol og paingon sa barangay Crossing Libuna Bukidnon. Pag-abot sa lugar na hitabuan, ni overtake matod pa ang Kawasaki Baja sa usa ka jeep, hinungdan niya na padulong kini sa lane sa rider, hinungdan sa panagbangga. Gidala sa Philips Hospital ang driver sa Kawasaki tungod sa seryosong mga samad niya na angko niini, hapan gideklara kining dead on arrival sa attending physician pasado alas 13 sa buntag. Samtang ang driver sa Kawasaki gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Manolo Fortis aron matambalan. Nakaangko usab og minor injury ang mga angka sa duha ka motorsiklo. Ang duha ka motorsiklo gidala na sa Libuna Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba ang healthy imong gipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News. Live report.
0: Salamat katropang Rustom Villafranca sa report na nukat gikan sa XFM Bukidnon. Samtang dini karon sa tuang panaguban alas 5:45 na sa buntag Philippine Standard Time. Dati ba kung iswatching, thank you so much Brad from Canada. Martin Avaris Manggiran vlogger, good morning. Si Ma'am Grace, Mary Grace Cruzada, no? Iswatching, listening. Si Sir Joseph Cruzada, good morning, katupang Briggs. Good morning nimo, Sir Joseph. Salamat kayo sa inyong pagsunod, mga kaigsunan. Alright, sa pikas kabahin, ato bang i-check karon ang dugang pang report gikan sa itong kauban dito napita sa may Jensan kay Canabay sa tulo ka mga suspek nga mitahan sa kapulisan. Aduna kunoy panawagan mga kaigsunan. Ha? Unsa man ning panawagan ni? Atong i-check karon bi sa report ni karon si katrupang Ivan Pulunan. Katrupang Ivan Pulunan, good morning, please come in. Live report.
2: Nanawagan ang mga ginikanan og asawa sa mga suspek nga mitahan sa kapulisan human sa pagpatay kang John Alexis RJ Punla ning niaging simana nga dili damayo ng tibok kaparientihan og reliyon nila tungod sa nabuhat nga krimen. Sumala ni Alias Sor, inahan ni Alias James ni 19 anyos nga ahente og baka nga natingala na lamang sila sa diyang gipangita ang nasampit sa kapulisan. Sa unsang higayon o galing malambigit matud pa ang iyang anak sa krimen, andam kini nga makigtinabangay.
3: Hindi ako kusintenda sa anak ko. Basta mali ang anak. No, hindi kami tumigil sa paghanap. Nang mga parinti ko, tinatanong ko kung na dyan, kaya isurinder ko talaga ang anak.
2: Samtang si Alias Jun, amahan ni Alias Tasim, nakuratan na lang matod pa sila. Sa diyang gidala sa Police Station 3 ang nasampit, tungod igo lang matod pa kini nagsabay sa biktima sa ilang lugar, aron ipakita ang baka.
4: Wala siya na nakamuhat ang anak, sir. Maulang to, nakakuan siya kay mautong pagsakay niya sa biktima. Nga, nahi ko ang bakamor ito nga kuan.
2: Samtang sa bahay ni alias Gemma, asawa ni alias Saleh, kalit lang matod pa nga mitahan ang bana sa barangay Ligay.

0: dayon giangkon ang salaod.
1: Nagingon siya na mag-surrender na daw, mag-surrender daw siya din. Dito na naman nabalaan na yung ato na yun nabuhat. Ang ingon mo das ni Ali siya, makakwarta daw sila. Pero doon siya kabulo na yung ato na daw mahitabo.
0: Luyo sa brutal nga pagpatay nga gibuhat sa tulo ka suspect. Naghinaot matud pa ang pamilya nga masabtan sa tanan, nga dili daotan ang ilang tibok pamilya, tungod wala usab sila nasayod sa binuhat nga krimen. Mga katropa, kanunay ang pingi ang imong kalawasan, tungod pa bago-bagong panahon, dapat protektado ka. Tumar og Sunthone Vitamin C, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Live Report! Live Report!
3: Salamat karubang Ivan Pulunan sa report na nukad gikan sa XFM Jensan. Alright, mga katrupa, dinikaroon sa inyohang mga namatikdan ba, no? Nga, mga sitwasyon nining buntaga, panahon na. Di ay statement, by the way, ang ato ang Vice Presidente sa Pilipinas. May kalamigitan ba ni sa kinibang ginatawag mga kaigsunan kong rally o demonstrasyon sa tuang mga kaigsunan ng mga iglesia ni Kristo? Lantaw lang na to mga kaigsunan kay Muraga ang ilaha din ni karon since 2024 pa kuno kining nagpabati sila sa ilang sentiment mga kaigsunan. So taon-taon nag-IDI mga kaigsunan, no?
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Napamay gamay nga minuto nga nabilin mga higala. Paminawan rin nato ni Bay. Basahaw nato ning statement karon sa Office of the Vice President. The people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. While countless of our kababayan struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life, the president has remained detached from the hardship confronting Filipinos. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak against alleged corruption and abuses in Malacañang. Question: the administration's competence or criticize the president, including allegations concerning his drug use. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and shrinking space for legitimate political dissent. The president's failure of character and leadership have fostered an increasingly impressive, oppressive political environment. A government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics. It is a matter of honor of the state and the future of the people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repressions. Sokran. Signed, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Dated June 30 of 2026. Alright. So, muna karoon ang mensahe may gala sa Office of the Vice President. On that note, mga kaigsunan, wala man tayo oras din karoon. Oy, may buntag, Brad Dantibaco, may buntag ko no, mga kaigsunan ko. Alright? Wala man tayo oras. Ang alam sa ginitibukang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Kini niyo alagad si katrupang Briggs Flores sa magbiling kini ko sa kamay buntag dalaygon ng Diyos Davao. God bless Philippines ug moingon. Kamaturan ang sandigan.
2: XFM Davao. Kamaturan ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfone Plus Herbal Oil. Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfone Vitamin C, Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sunfone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Sunfone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Sunfone Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Prof. Banana. Ang Sunfone Gold, Sunfone Vitamin C, o Sunfone Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Sunfone Gold. Primero, Sunfone Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes to Health na panyan dako kay katabang sa kuha.
6: Sunfone Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sunfone Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sunfone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Sunfone Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
10: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Yes to Health Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
3: Gising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag-Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, lasay stress na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Danyos sa sagunsong sunog sa Davao City sa tuig 2026, nikabat na sa kapin 190 million pesos sigon sa BFP Davao. Tulo ka bata, patay, humanggi kaingong nalatayan sa truck sa Damulog, Bukidnon. Unom kataw, patay sa pagpamusil sa Germany. Pacquiao, nangita og opsyon, human madiskaril ang rematch kang Mayweather. Billy Crawford, nidaog sa Masked Singer Friends Season 9. Massage gun nga gigamit sa mata, nakapadaot sa retina sa usa ka lalaki sa Scotland. Alang sa health alert, sobra nga pagmasahi, posibleng makadaot sa lawas.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may bundang. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa uno ni bulan sa Hulyo tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyong katropa, katropang Alan Abais sa itong balita. Balitang lokal.
3: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Danyo sa segunsong nga sunog sa Davao City sa 2026, nikabat na gini sa kapin 190 million pesos sumala pa sa BFP Davao. Ang Express Balita Manukada ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nikabat na sa kapin 190 million pesos ang financial damages o danyos sa sagunsong sunog nga nahitabo sa Davao City ning tuig 2026. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisandrihas, gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga ang maong datos. Pinakadako matud pa og total damages mao ang fire incidents ni adtong Enero nga nakatala kini og kapin 114 million pesos, gisundan ning bulan sa Hunyo nga dunay kapin 36 million pesos nga danyos ug ikatulo ang kapin 14 million pesos nga danyos sa bulan sa Pebrero. Subay ni ini sa total 550 fire incidents, pinakadaghan ni ini ang non-structural fires nga dunay 331. Gilangkuban kini sa grass fires, rubbish fires ug pagkasunog sa mga poste sa kuryente. Samtang 154 cases ang residential fires, 61 ang non-residential incidents ug 24 ang transport-related fires o pagkasunog sa mga sakyanan. Nunot ni ini, padayong nanawagan ang BFP Davao nga doon sa publiko nga mag-igmat kanunay ilabi na sa paggamit og mga appliances o pagplastar sa ilang mga electrical wirings. Sanglit ni gula sa assessment ni ini nga electrical issues ang sagad hinungdan sa mga nahitabong sunog sa syudad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, naglusad og libreng sakay alang sa mga estudyante ang tulo ka mga barangay sa Davao City aron nga matabangan ang mga kabataan sa ilang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Sa pagkikinabi sa XFM News Team kang barangay Tagurano Captain Danny Camarillo, gipadayag sa opisyal nga lakip sa mga barangay nga nagtanyag sa programa ang Barangay Tarragona, Barangay Kilate og Barangay Taglunos sa Turil, Davao City. Matud pa ni Kapitan Camarillo, gihimo ang maong inisyatibo Cebu human sa ilang council sessions aron nga matubag ang problema sa transportasyon sa mga estudyante nga nag-eskwela sa layo nga lugar. Naghatag kini og hatod sundo nga serbisyo sa mga estudyante gikan sa upat ka purok nga sakop sa maong mga barangay aron nga masiguro nga makasulod sila sa eskwelahan sa hustong oras ug luwas nga makapauli. Gilauman sa mga opisyal nga makatabang ang programa sa pagpakunhod sa absenteeism ug sa pagdasig sa mga kabataan nga padayon nga motungha sa klase.
1: Dugang panghukas sa itong balita nga lokal, giplanuhan karon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nga mag-organisa o magbansay o disaster volunteers sa Mataga Purok o sitio sa Davao City isip kabayan sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month. Matuban ni CDRRMO Head Alfredo Baloran nga tumong sa programa nga hatagan og kahibalo o praktikal nga kahanas sama sa first aid. Ang mga volunteers sa aron kini nga dali sila nga makatabang panahon sa kalamidad o emerhensya. Matuman ni Baloran na humana ang pag-organisa sa mga barangay disaster risk reduction committees ug ang sunod nga kalakang o sunod nga lakang mao nga ang pagpaabot nini ngadto sa level sa Purok ug sitio aron nga mas mapadali ang pag-responde sa komunidad. Nasayran nga kabahin sa mga kalihukan sa disaster resilience month ang town hall meeting sa Hulyo 1 uban sa mga barangay officials, SK leaders ug disaster focal persons aron nga isugutan ang pagbangandam batok sa dili matag-an nga kalamidad. Laki posab sa mga aktibidad ang blood donation drive sa Hulyo 17, DRRM vehicle o equipment showcase sa Hulyo 19 sa Coastal Road o tree planting activity sa Barangay Eden, Turil, isip panapos kini sa celebration.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Alas 6:09 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Nagpasalamat ang buhatan ni Attorney Redendo Martinez sa Persons with Disability Affairs Office o PDAW Head sa Sugyot Labot sa PWD o Senior Citizen Employment Incentive Ordinance nga gihisgutan atol sa committee hearing nitong Hunyo 29. Ang maong hearing gipangunahan ni Konsehal Enzo Villafuerte kinsi o diin gihisgutan ang posibleng epekto sa ordinansa sa kita sa syudad ug ang pagpalapad sa pakigtambayayong sa pribadong sektor. Lagi usab sa mga prioridad ang pagsiguro sa malungtarong pondo sa paghatag o paghatag o prioridad sa mga PWD ingon man senior citizens nga walay laing tinubdan sa kita. Sumala pa sa PDAW nga ang maong ordinansa nga gidso ni Konsehal Enzo Villafuerte usa ka mahinungdanong lakang aron mapalapdan ang oportunidad sa panarbaho ug mapalambo ang mas inklusibong serbiso alang sa mga PWD ug senior citizens sa dakbayan sa Davao.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Alasayos, Jess, dugapang hukad sa balitang lokal, hugot nga gipadayag ni Second District Councilor Danny Dayanghirang ang iyang suporta sa pahayag ni Vice President Sar Duterte nga ang kasamtangang panagtigom sa EDSA dili na lamang isyu sa politika, kundi dili may kalabutan sa dungog sa nasod o sa kayuhan sa katawhan. Si Dayanghirang, kinsa lead o lead convener sa Saraol Parallel Group, mingon nga suportado nila ang protesta nga gihimo sa Iglesia ni Cristo kon INC sa EDSA Shrine kansa gila isip malinaon nga pagpahayag sa baruganan sa katawhan. Kagahapon Hunyo 30, libuan ka mga sakop sa Iglesia ni Cristo ang mipahigayon og galit nga protesta sa People Power Monument sa EDSA Shrine na nakapakurat kini mismo sa kapulisan. Gipadayag sa grupo ang ilang mga panawagan o baruganan na sa nagapadayon nga mga panghitabo sa nasod, ilabi na sa isigutan ang korupsyon.
3: Express Balita! Express Balita!
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gilayong giaresto sa mga sakop sa Digo City Police Station ang usa ka 38-anyos nga lalaki kinsa nag-apply lamang unta og police clearance sa ilang estasyon ng Milabayng Adlaw human masayran nga ang maong individual gikonsidera ingon o isip top 10 most wanted person municipal level sa Butuan City. Gipahigayon ang pag-aresto alas 4:55 sa hapon human positibong na-identify sa National Police Clearance o NPC system ang patong-patong nga kaso sa suspek. Giilang dinakpan nga si alias Dante o Leo, 38-anyos, usa ka coconut husker o mamunutay og lubi nga taga-barangay Matidigos City. na siren sa NPC system nga aduna kini unserved warrant gikan sa Butuan City Regional Trial Court sa kasong murder nga walay girekomendang piyansa o galima ka counts sa attempted murder nga dunay tig 120,000 pesos nga bail bond. Balhog na sa prisuhan ang suspect subay sa salaod niini. Samtang ang pag-aaresto niini nagpasiugda sa gipalambo nga pamaagi karon sa Philippine National Police sa tukmang paggamit sa mga teknolohiya sa pagsiguro nga walay mga wanted individuals ang makaipsot sa balaod.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 13 minutos na paglagotok si Kalasay sa buntag. Karon sa ito mga hugad sa balita-balitang regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Ang balitang regional ato kita sa Santon Vitamin C. Itulog ka mga bata patay human gikaingong nalatayan kini sa truck sa Damulog, Bukidnon. Ang Express Balita Manukada ni Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
7: Igo na lamang sa pagdangoy-ngoy o gilaka ang mga ginikanan sa tulo ka mga bata human nabawian sa kinabuhi diang gingong nalatayan og truck pasado alas 8 sa buntag Hunyo 30, 2026 sa may Purok 1 ang Gaan Damulog Bukidnon. Ang mga biktima gikatahong magigagaw nga nagpangidaron og 16 anyos 13 anyos og 10 anyos sa inisyal nga imbestigasyon nasairan nga sakay ang mga biktima sa Kawasaki Badja nga motorsiklo diang pag-abot sa nasangpit nga lugar partikular sa kurbada nga bahin sa dalan. Natagbo matod pa nila ang 10-wheeler truck nga kargado og tubo. Apan tungod sa kataranta sa minor de edad nga driver, natumba ang gimaniho ni ining motor og napasok ilawom sa likod nga bahin sa ligid sa truck nga mao'y hinungdan sa inanaling kamatayon sa mga biktima. Gidala na ang driver sa Damulog Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon ug aron usab sa pag-andam sa posibleng kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide. Katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Katropa, hilabi na kung driver ka. Importante nga tinaw ang atong pananaw. Tumar o Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, illegal nga pagmina sa Surigao del Sur. Gear raid, tulosikop 5 million pesos nga kagamitan og backhoe na sakmit. May Express Balita si katropang Ale Vicente.
3: XFM Report.
8: Tulo ka individual ang malampuson na dakpan samtang kapin 5 milyones nga kantidad sa mga kagamitan sa ilegal nga mina ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa mga awtoridad dito sa Barangay Bahi Barubo Surigao del Sur niadtong katapusang bahin sa buwan sa Hunyo 2026. Ang maong malampusong raid na isgutan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office 13, Department of Environment and Natural Resources og Mines and Geoscience Bureau sumala sa pamahayag ayag ni Police Brigadier General Marshall Mariano P. Maestrado IV na dakpan sa akto ang mga suspek samtang nagpahigayon o pagmina sa mga mineral nga walay gihoptang legal nga permit gikan sa DENR. Atol sa maong operasyon na sakmit sa mga operatiba ang Osaka Kabilco Bakho nga nagkandidad og 5 milyones ka pesos. Tulo ka sako sa yuta nga dunay gidudahang mineral nga bulawan og water pump og uban pang nagkadayang gamit sa pag mina. Kasamtangang ana-ana sa kustudiya sa Barubo Municipal Police Station ang tulo ka mga dinakpan samtang giandam na ang formal nga kasong paglapas sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mine Act of 1995 batok kanila sa pikas bahin. Ang tanang nakumpiskang kagamitan o makinarya gitugyan na ngadto sa buhatan sa DENR alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon ubos sa balaod. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 16 minutos ng paglagotok si Kalasay sa buntag o karon sa mga hugad sa balita-balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal hatog na to sa Premium D3. Okay, detalye sa itong balitang national, manukad sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
9: Mga katropa, magpapatuloy po ang isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw matapos aprubahan ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS ang kahilingan na magsagawa ng mapayapang rally sa White Plains Avenue at Temple Drive. Batay sa permit, nakatakdang isagawang pagtitipon mula sa 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi na inasahang dadaluhan ng hanggang 100,000 katao. Kabilang sa mga kondisyon ng permit ang pagbabawal sa total road closure, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa lugar at hangarang paglilinis ng venue matapos ang programa. Nagbabala rin ang pamahalang lungsod na maaaring bawiin ang permit kung magkakaroon ng emergency, kung kailangan para sa kapakanan ng publiko o kung hindi susundin ang mga organizer, mga alituntunin. Binigyan din ng mga otoridad na dapat lamang isagawa ang rally sa aprobadong oras at lugar at hindi dapat makaapekto sa seguridad at daloy ng trapiko sa lungsod.
10: Express Balita.
9: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga otoridad ng pairali ng maximum tolerance sa isinasagawang rally sa EDSA habang iginit na dapat ding ipatupad ang batas kung may mga paglabag. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat isa sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon, ngunit hindi aniya dapat maapektuhan ang karapatan ng ibang mamamayan. Sinabi rin ni Castro na personal na minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon, lalo na ang epekto ng protesta sa mga commuter at motorista na naipit sa matinding trapiko. Iginit din ng Malacanang na hindi tinuturing ng administrasyon na banta ang naturang protesta at nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagpapatupad ng batas at paglilingkod sa publiko.
10: Express Balita.
9: Itinaas ng Armed Forces of the Philippines sa Red Alert status sa mga unit nito sa National Capital Region o NCR. Ayon sa AFP, layunin ng hakbang na matiyak ang kahandaan ng mga tauhan at kagamitan nito upang makasuporta sa mga otoridad kung kinakailangan. Patuloy rin ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang seguridad, kaligtasan ng publiko at maayos na paghahatid ng mga kinakailangang serbisyo.
10: Express Balita.
9: Iginit naman ng Malacanang na hindi magiging dahilan ng anumang rally upang maabswelto si Senador Rodanti Marculeta sa kinakaharap nitong reklamo kaugnay ng umunoy hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations. Kasunod dito ng isinagawang rally ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa EDSA bilang suporta kay Marculeta. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang karapatan ng mga miyembro ng INC na magtipon, ngunit sinabi niyang ang pagra-rally ay hindi paraan upang maalis o maabsuelto ang isang tao sa kaso. Nilinaw rin ng Malacanang na walang kinalaman ng Pangulo sa reklamong inihahanda laban kay Marculeta dahil nasa jurisdiction ito ng Office of the Ombudsman. Ayon pa kay Castro, nais lamang ng Pangulo na igalang din ang karapatan ng ibang mamamayan na naapektuhan ng isinagawang protesta.
10: Express Balita.
9: Iginit naman ng Office of the Ombudsman na ebidensya at hindi politika ang batayan ng planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodanti Marculeta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, tungkulin ng kanilang tanggapan na magsampa ng kaso kapag sapat ang ebidensyang nakalap at hindi ito nakikialam sa mga usaping politikal. Sinabi rin ni Clavano na ang mga ebidensyang ginamit sa kaso ay nagmula mismo sa mga dokumento at pahayag ng mga respondent. Ipinaliwanag din niya na sa ilalim ng anti-plunder law, maaring masaklaw ng plunder ang serye ng mga gawaing may kinalaman sa katiwalian, kabilang ang pagtanggap ng suhol o regalo mula sa mga pribadong individual. Binigyan din pa ng ombudsman na kapareho lamang umano ang isinusulong ng ahensya at ang mga reliista ang papanagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. Nauna lang inanunsyo ng ombudsman na inihahain ngayong Linggo ang kasong plunder laban kay Marculeta kaugnay ng umunoy hindi pedeklara ng 75 million pesos campaign contributions noong 2025 elections.
10: Express Balita.
9: Samantala, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na ang mga taong nagtipon sa EDSA ay nagpapakita umano ng lumalaking pagtutol ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa Vice Presidente, marami pa rin Pilipino ang nahihirapan dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin, kawalan ng katiyakan sa trabaho at patuloy na pagtaas ng gastusin sa araw-araw. Iginit din niya na sa halip na tugunan ng mga problemang ito, ginagamit umano ng pamahalaan ang batas laban sa mga kritiko at mga nagsasalita tungkol sa umano'y katiwalian. Nagpahayag din si Vice President Duterte sa pag-aalala sa ani ay unti-unti pagliit ng kalayaan sa pagpapahayag at ng espasyo para sa oposisyon. Ayon pa sa Vice Presidente, hindi na lamang ito usaping politika kundi usapin na rin ang kinabukasan ng bansa ng kapakanan ng mga Pilipino.
10: Express Balita!
3: Express Balita!
10: Express Balita!
3: Express Balita!
1: Balik tayo sa ito sa Dakpen sa Dabao. Doon kita 22 minutos na paglabay si Galasay sa Buntag. Atong luparan ng atong balita. Balitang international.
10: Balita sa international.
3: Balita sa international.
1: Ang atong balitang international, hatugan na ito sa Vision X Plus. Sa detalye mo abot sa unom ka mga tao ang namatay human sa netabo nga pagpamusil sulod sa usa ka Youth Welfare Center sa lungsod sa Stade sa Germany. Netabo ang insidente niya doon nga nakalabay nga gabi diin upat ka babae o duha ka lalaki nga pulos mga empleyado sa pasilidad ang naangol o namatay. Base sa investigasyon, usa ka 45 anyos nga lalaki nga adunay kalambigitan sa usa ka child custody dispute ang gituohan nga responsable sa pagpamusil. Dugang pa nga aduna pa unta kini appointment sa maong nga pasilidad sa wa pa nitabo ang trahedya. Inoon gibutya nga luwas na ang tulo ka bulan nga anak sa suspek ug ang ginahan ini. Paren ang investigasyon sa German police samtang gisiguro nila na hulga sa kaluwasan sa publiko sa maong lugar.
10: Express Balita!
3: Express Balita!
6: Sa pikasbahin, nagpabiling kontrobersyal ang bagong security agreement tali sa Israel o Lebanon nga gipirmahan niya itong Hunyo 26 tungod sa kabalaka nga dili kini makapahunong sa tensyon sa rehiyon. Sumala sa kasabutan, ikondisyon ang pag-atras sa puwersa sa Israel sa southern Lebanon nga ito sa pagdisarma sa Hezbollah apan daghang analysts ang nag-ingon nga halos imposible kini nga matuman. Giingon sa mga eksperto nga walay gahom ang gobyerno sa Lebanon sa pagpugos sa Hezbollah nga isurrender ang ilang mga armas nga mahimong hinungdan sa dugay nga presensya sa Israel sa maong lugar. Gikataho usab nga kapin 4,000 katao ang namatay og dul-an usa ka milyon ang nabalhin sa ilang mga Pinoy-anan tungod sa panagbangi tali sa duha ka kampo. Bisan pa niini, giila sa pipila ka lider sa Israel og Lebanon nga ang kasabutan mahimong unang lakang aron nga mabawi ang kalinaw og soberanya sa nasod sa umaabot.
10: Express Balita!
3: Express Balita!
1: Sa ito nga balita, balitang paugnat sa kusog.
10: Balitang sports! Balita sa sports!
1: Ang atong balitang paugnat sa kusog, hatog na ito sa Turbo Men Enhancer. Nangita karon og opsyon ang kampo ni 8th Division Champion Manny Pacquiao uman na diskaril ang iyang rematch sa American na undefeated titleist Floyd Mayweather Jr. Sumala pa ni MP Promotions sa Chief Executive Officer CEO Josh Mathur nga ang 47 anyos nga si Pacquiao mahimong muhagit ni bisan kinsa sa World Welterweight Kings nga sila si Ryan Garcia, WBC, Devin Haney sa WBO, Rolly Romero, WBA, o Liam Paro, IBF. Katapos ang nakaaway si Pacquiao sa usa ka World Title Fight niya tong Hulyo 2025, diyang iyang gihagit si Mario Barrios alang kini sa WBC Welterweight Crown nga nahuman sa usa ka majority draw. Nadiskaril ang usa ka mega fight tali ni Pacquiao og sa 49 anyos nga si Mayweather tungod sa isyu sa kwarta sa American Legend. Gitakda o gikatakda unta ang rematch sa September apan si Pacquiao mi-insister nga usa kini ka official fight og dili usa ka exhibition bout sama sa gustong buhato ni Mayweather aron nga mapanalipdan ang iyang limpyo nga kartada.
10: Express Balita!
3: Express Balita!
6: Alas 6:26 sa Balitang Showbiz.
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. May padayon ang internasyonal nga kalampusan ni Billy Crawford human siya nakadaog isip grand winner sa season 9 sa Masked Singer France. Nakuha ni Billy ang titulo pinaagi sa iyang final performance sa kantang Beat It ni Michael Jackson nga nakahatag kaniya og standing ovation gikan sa audience ug judges. Sa tibok season nakadani siya sa mga French viewers pinaagi sa iyang mga pasundayag sa lain-laing French ug English songs sama sa La Portrait, I Feel Good ug Uptown Funk. Sayang mensahe sa social media, nagpasalamat si Billy sa production team nga nakatabang sa pagtipig sa iyang identidad isip karakter si LN o Donkey hangtod sa grand final. Dugang pa kaniya nga espesyal alang kaniya ang maong karakter tungod kay gipili niya kiniisip tribute sa iyang anak nga si Amari. Nasayran nga kini ang ikaduhang dakong kadaugan ni Billy sa Friends human usab siya midaog sa French version sa Dancing with the Stars niyatong 2022.
10: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balita nga LRG kon lahiragyod. At doon nga ito sa Santon Plus Gold. Massage gun nga gigamit sa mata. Nagkapadaot sa retina sa usa ka lalaki dito sa Scotland. Nagpagawas og pasidaan ang mga eksperto sa panglawas batok sa sayop nga paggamit sa percussive massage gun human usa ka 20 anyos nga lalaki sa Scotland nakaangkon og grabing kadaot siyang mga mata. Base sa usa ka pagduol nga gimantala sa BMJ case reports, naangkon sa lalaki ang mga gisi sa retina og paghubag sa duha ka mata human niya nga gamiton ang massage gun direkta sa iyang mga eyeball matag semana sunod kini sa 3 ka bulan. Gipahimang na sa mga eksperto nga ang massage gun ang ilamang gamiton sa mga kaunuran og dili sa sensitibo nga bahin sa lawas sama sa mata aron malikayan ang permanente nga kadaot sa pananaw.
10: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 9:28, sayron nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Sobra nga pagmasahe, posibleng makadaot sa lawas. Bisan og makatabang ang pagmasahe sa pagpakalma sa kaunuran o pagmenos sa kasakit, nagpasidaan ang mga eksperto nga ang sobra o kusog kaayo nga pagmasahe, mahimong mo resulta kini sa pasa o bunog, paghubag o kadaot sa kaunuran ingon man sa mga ugat. Likayan ang paggamit sa massage gun sa sensitibong bahin sa lawas, sama sa mata, liog, dugukan o mga bukog, aron nga malikayan ang seryosong kadaot. Alang sa hustong pagatiman sa lawas, gamita ang husto nga pamaagi agi sa pagmasahe o konsultaha ang doktor kung adunay padayon nga kasakit o bagkaha injury. Mas maayong sa mga health massage professionals magpamasahe aron nga malikay sa kadaot o bunog sa inyong lawas.
10: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa. Adlaw nga Miyerkules sa oy pizza owner na ganyan bulan sa Hulyo tuig 2026. Good morning mga katropa.
6: Tapos nagyud ang katunga sa atong tuig katropang Alan. Nanata sa ikapitong bulan sa tuig 2026. And ang first day of July mga katropa, medyo kilom-kilom sa gawas, tugnaw ang palibot. Perfect timing kini para mainom kita sa atong Xanthone Plus Coffee Mix para mawala ang duka din ha at tungod kay naay trabaho karong mga katropa og naay klase ha, walay work suspension ha, kay basig ang uban makakitag dagom katropang Alan, ay basig walay klase, walay trabaho.
1: Ano ni uso sa mga bata karon ma, walay klase ma kay dagoman.
6: Oo, pero naay klase ha mo nang inom og kape mga katropa para mawala ang duka. May buntag sa itong mga katropa nga sayo nga naglantaw sa itong Facebook Live, katropang Elmer Corioso Calbillo, katropang Jing Pagarido, Mary Grace Cruzada, Sir Joseph Cruzada, katropang Ricky Briones og sa mga katropa nato sa National Housing Authority Region 11.
1: Yan. Mga katropa, tangi po dato ang dugang papod ng mga tips sa mga katropa sa tuang panglawas. Kabarato diya si Doc Remy Lituoy sa susunod nga programang The Secret of Health, mga katropa. Huwag inguman sa programang Bullseye and Yours Trolley, mga katropa, sa mga issue por issue trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa tuwang katibok ang puwersa sa News and Cardaver sa XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, Katropang Alan Abais kami magaingon.
10: Kamaturan ang sandigan! Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
6: Santod Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santod Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
12: Santod Plus Coffee Mix user.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santod Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
10: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
14: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
10: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Vision X Plus, user atong paminawon.
16: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap, higir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
17: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
10: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Maputi nga panit,
1: mahamis nga kutis,
0: Senthon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
0: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
0: Kaklarek sana.
4: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek sana.
4: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:46 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Good morning!
1: Yes, lagi. Good morning, lagi. Napalong akong microphone, ha? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Pagka nindot sa tuang adlaw karon mga katropa, gumikan kay Bugnaw, kay nga tuang palibot. I hope nga Bugnaw po ninyo mga lingag nga karong mapanahon, ha? Kumustamos lamang gihapon kita, mi amigo, si amigans. Welcome sa itong mga parikoy, mga parigay. Oy, July 1, nagyot na mga katropa! Thank you, Lord. Thank you for this great another month, another morning, another day. And another na po mga crazy nga mga pangitabo ning ato ang palibot mga katropa. Dapat mukanta na lang ka atong kanta gani sa ginaraan, katong Crazy Love nga kuan kini ganing paborito ni Roger Kapampangan.

0: Katong kanta gani sa hubakon mga katropa niya tapos nindot ang sumpay kung maayos tunga-tunga ang iyang hubak. Iyang hutoy. Ganoog na mo anang ano? Crazy love. Ano, di ba? Mamuna yung kanta sa mga hubakon. It was the crazy love. Da-da-da-dum, the crazy love. Nya katong, don't you do that. Don't you do that, Buying Rimolya. Always bending the law. Mga katropa. Itaw, mga katropa, kamusta mo din ha? Ay, mapalabi, huwag ka na kaning kasakit niya ito ang mga pangitabo sa palibot. Good vibes na ito, mga katropa, kaya nga itong kape, mga katropa, Santong Plus Coffee Mix nga itong giinom ka naman, mga katropa. Pero nakainom o dagat. Ang hinigupan ba, murag ka ng nakainom o dagat. Ana sa kalami. Sa tuwang sudipan man ka ika day mo inom niya tapos mo diretso siya magtilaok ika masudipan na na muna yung mga kapi diri mga katropa nga nakakapi ka na natambalan ka pa sa tuwang Santon Plus Coffee Mix ni siya ha niya po tayo Santon Gold ang sachet sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa muna siya ang puti on ni siya niya nani siya kanang mix with the mangosteen, moringa, and soya powder. Soya powder. Ako ning gi-explain kanyo kanya ito, mga katropa, unsa ning soybeans o kining soya, gi-pulverize ni, o niya gi-mix mga katropa sa mangosteen, gi-mix po ni sa moringa. Muna nga, kumplito ni mga katropa, nga bisan ugwa kay pamahaw, mabusog ka! Nga to ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot ni para sa mga babaeng talinugo. Katong italinugo gani mga tropa, katong walay undang o di ba ka katong na layagan, no? Gilayagan mga tropa kanang wala gani naka tumong ang ilahang menstruation mga katropa sa binula nila. Ang ilahang menstruation supposedly nani nga adlaw, nani nga bulana, nani nga adlaw pud no, katapusan ba ka sa bulan. O niya, di matunong mga katropa, maabta nagtulog ka bulan. Delikado na. O ne, gingon og nalayagan ka. O niya, di na matag na mga katropa, kaya maka-create ka na og sakit sa puson. O niya, naghan naging mga disminuryahon. Testing ngayon mga katropa, og inom aning Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tested and proven kini, nga wa na hibal-i sa mga kababaihan nga nakatestimony sila mga katropa, nga pas-pas sa kayo ilahang pabuswak sa mga gingon na itong mga hugaw sa ilahang kinabuhi. Muna nga ma-cleanse ka mga katropa, totally. Unya, lalaki mang kalan nga naminom po gana, tanan man eh, para sa tanan. Kana epekto na sa ito ang mga kababaihan. Ang kining Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Because of this good combination, ang kining soybean, unya, moringa o mangustin. Kabalo ka, pag moringa na gani ito isigutan mga katropa, wanay dapat nga una-una-una! Muna ito ang tree of life diri sa Pilipinas aside from the coconut nut is the giant nut mga katropa. Lang ato ang coco tree mo ni ang tree of life pero ang kini nga vegetable life mato mga katropa sa to ang palibot ang kamunggay
1: bullseye
0: anya di kami kamunggay lan o sige kananan tibuok punuan sa kamunggay una makaproduce og kanang pariha ani mga katropa kadaghan nga gipulverize mga katropa diha sa usa ka kapsula og diha sa usa ka kape mga katropa no magantos magpamutol og kamunggay di sa silingan mangayo mga dika sa kapalwa ewa ka tanom. Inom na lang ka dili mga katropa og Santon Plus Coffee Mix. Mo ni atong partner mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix partner ni sa to ang dempaha kay ako ang layo kay ako ang kabutonon dre, ha? Partner ni mga katropa sa ato ang staycation ngayong programa hatog kanato si Yes to Health Incorporated og ang inabagahan kini mga katropa sa kining New Year's Peak Mountain Resort. Kung kapoy na ka sa kainit mga katropa o kasaba nitong dagpain sa Davao, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw og preskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kini sa imong naunag lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka silang delicious nga buffet meal nga dunay views sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan, ibabaw ni atong dakbayan sa durian, mga katropa. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong dagpan sa Davao. O gabisita ako sa bilahang Facebook page, mga katropa, ang New Year's Peak Mountain Resort. Aron nga mas maingganyo ka din na mga katropa. O ang mga testimonyan sa mga nag-addo dito, mga katropa, pwede yung okihan!
1: Bullseye!
0: Kagapon na-claim din mga katropa si ang pamilya o kining anak ni Mary Grace Cruzada. Congratulations inyo, ha! Sa staycation sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. O niya, excited din sila. Kaya gamito na po nila pagka-birthday karong bulan sa September. Okay lang. Pero pagpa-kwan mo, pagpa-book mo daan para at least malamang ma-record mo dito, mga katropa. Di mo makaingon o maiwit mo. O maulahi o ma-behind. Maiwit, maulahi o ma-behind. Alright, mga katropa. Dirita sa tuwapon ng mga nalikitanan karon na ito. Ang mga headlines kay Morasa. Like, share, and follow sa tuwa mga katropang programa nga Bullseye karon, mga katropa. Kaya sa ako nagkikaingon, mga katropa, kining atuwa nga programa, issue por issue lang. Kung mga katropa, walang personalan. Kung niya karon, may ingon mag, ah, grabe naman si Alan dyan. Ay, igyo naman tayo nga, witik-witik ka, witik lang na. Witik, palabtik! Kung niya, dilit na ingon, mga katropa, o ka na kanina, tinigbasa, yun na dire, ha? Kaya, murag, naginulsol naman ko. Ako nang itugyan tanan sa Ginoo, mga tropa, ang kinima kurakot sa bayan nga kinahanglan Lord ipahampang imong hukom. Atagi og kanang nga higayon nga ang imong gahom o patigbabaw pamotli sila liog Lord. Grabe po na pagkaampo. Di man na panunglo, mga katropa, declaration of faith man. Kaniingon man ang atong Ginoo, mga katropa, ang vengeance is mine, I will repay, saith the Lord of hosts. Buta na akong masakiron ni sila, Lord! Dabi na may napangurakot, Lord! Ang mga mayo na may prisohon! Onsa naman yung kahimtangan ni karon, Lord!
1: Bullseye!
0: Grabe kung makaampo na si Kwandinao. Mura magganaganing naninggit na ganang iyang gisugo ang Ginoo, mga katropa. Mumay ingon sa Ginoo! Itugyan kaniya ang tanan o siya nang bahala, mga katropa. Lord, unahari mo liya, Lord!
1: Bullseye!
0: Unahari si mo liya, Lord. Ika, isigunda na lang na, Lord, si Kwan, Lord. Kasi si, Janis, Lord! Minuawin eh. Ito ang istoryan, ito ang mga tropa, adres sa ito ang mga headlines ni mga oras. Samtang ka mo nag-like, nag-share, nag-follow sa ito ang Facebook page account, ang XFM Davao Katropa Digital. Kanang natin 7.9 din ang mga tropa, imagine na lang na nga 89.1 na siya. Kaya kining last na katapos, katong previous na ito nga dial sa ito ang FM band, basi malibog mo, 89.1 na dagaron, pero di na mo ma-change din ang mga tropa ang 97.9 tungod kay daghan kinig violation ni among Facebook. Among page, mga katropa. O niya, October pa ni ma... kuha ni, kinig-anig maulian. Tungod ani mga post lagi daw, mga katropa, ang ilingon si Mita, nga bawal ko nung ang nudity. Ha? Inko bawal ang nudity? O mata nag-post rin na naghubo rin, mga katropa. Ha? Kana na yung mga words nga gamito nimo kanang patay, kanang mga massacre, dili na sila pwede ana, mga katropa. Kaya ang AI ana, mga katropa, gibasa na ng daan nga medyo na bilong na na nga to sa dilimayong tilimadon. Karo, mga katropa, kani malagi magsayo-sayo sa TikTok o kani sa Meta, sa Facebook, mga katropa. Ano, di malagi na badlungon. Sa hayong uban, nagtilintuad na mga katropa na sa Facebook, nakita na ilang kigol. Ha? Kita na lang igot-igot nga nung wala man lagi na be. Wala man lagi nagipang warning ni Mita. Ganahan siguro si Mita si kita na wala. Nakita mga katropa nga tinaro niya nga to. Iyama tambad lungan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala mga katropa. Kasabaan niyo si Mita lang. O kasabaan ako kay niingon si Mita din mga katropa. Nga di daw niya ipabuhagay ni kato ang live kung mato pa sa layong lugar. Diri daw niya kutob sa shrine. Kita mga katropa. May buntan niyo tanan diya mga katropa. Dito ito mga headlines na to be. Ato nga tagan og pagdagad karon mga oras sa
2: headlines.
0: Una sa to ang pagbuhagay sa headliners nato, mga tropa, ato kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Danyos kuno sa sunog ning ato ang syudad sa tuig 2026 Kabalo ka pila, 190 million na ang total sumalapas sa BFP Davao.
2: Headlines.
0: Libreng sakay alang sa mga estudyante gitanyag sa tulo ka barangay sa Turil District, Davao City. Kana makatabang na ngadto sa ato ang mga kaigsoonang mga nasa Bukirong area, labi na sa Kilati area, no?
2: Headlines.
0: CDRR Imon magbansay og disaster volunteers sa mga purok sa Davao City. Dugay naman nga programa ni Amot, girevive lang ba ni nila o nakalimot lang sila nga naana ni programa kanya do pa.
2: Headlines.
0: Pidaw nagpasalamat sa ginusong nga balaod noon alang kini sa PWD o ga senior citizens. That's correct.
2: Headlines.
0: Head convener sa Sara Hall nga si Danny Denghirang, suportado niyang pahayag ni VP Sara labot sa INC rally dito sa EDSA.
2: Headlines.
0: Kanisuryan sa tuwapod nga issue operation niya mga katropa ha. Ang top 10 most wanted sa Butuan City. Arestado, diyang nag-apply og police clearance sa Digo City. Pero gipaon niya ang kagulingon, nakalimot siya nga nasa gipatay. Nakalimot siya nga doon siya kaso nga ganiganing homicide. Tapos siya kaso nga murder. Di ba ka? Naalaan lang po niya mga tropa kapalihag pangalan. Nako.
2: Headlines.
0: Oh, ipon. Agtuopod sa uban mga tropa nga layo naman ta sa lugar sa Butuan kay taga Butuan na rin mga tropa nakahimo krimen nya to sa Digo City mga tropa nag-apply og ganing-ganing police clearance. Wala man ni kay dito to sa Butuan bedak pangulo to sa mga police pero naman tay i-warrant karon mga tropa nga tibok Pilipinas ug asa ka kung magipag transaka ganang mga police report mga tropa nya pag type si mo pangalan na dito mga wanted. Mentag pag-type siya mong pangalan, kaya nang ipangita ka sa PCSO, kaya nakadaog kag luto nga wakag kahibaw.
3: Pino
0: nga! Wanted ka dong! Ha? Ano naman? Wakag kahibaw, nakadaog kag luto, amo ba? Nanon ta? Wanted ka dong, kaya nakadaog kag scatter. Bisa wakag ka nagdula.
3: Pino nga!
0: I-report mo sa kuwan, kaming cybercrime response team. Ito na hinabi kagahapon mga katropang nisakan na rabadaw ang mga nangilad diri sa Dagpan sa Davao sa kininga quarter pa lamang sa tuiga 2026 mga katropa. Pagpunta sa ato nga baritang regional, tulog ka mga bata patay humanggi kaingong nalatayan kini sa truck sa Damulog, Bukidnon. Naluoy ko sa driver ni mga katropa sa truck kay nasi ang dalan pero kini mga bata mga katropa nagmotor kini nga dikhibaw kay mo timbang-timbang dito ni pasok nato sa ilalom sa truck niya ang truck driver ang gipriso reckless imprudence resulting to multiple homicide. May ka lagi sa katanga pwede nang uban mga katropa ikaw makasala na lang ka sa dalan mga katropa nga ikaw nag-amping kanya sila wa mo ni liso diha.
2: Headlines.
0: Illegal na pagmina sa Surigao del Sur gi raid. Tulo ang manadakpan, 5 ka milyon ka pesos kagamitan kuno mato pa og bako na sakmit kini mga katropa.
2: Headlines.
0: Ato ang balita nga national mga katropa, Project Gunita kinundina ang pagdalo ni Senator Aimee sa INC rally. Ako ba ni Aimee no, di na lang siya mag-apil-apil na mga katropa. Kapuyan ko magtanaw ng iyang dagway bitaw po doon diya sa kining mga rally nga sama niya na kaysa-kaysakay na sa tinuod lang Aimee Marcos kanang isa na ba kapot sa mabasol nga gibutan imo imo ang sige nimo nang kabalo man ka sa sitwasyon na nang imuhang igsoon ano imo man nang ipamugos niya ay tus di ko na ni matarog for dibling tayao no na ikap na niya ka ha. Project Gunita, kung matod pa, ginun din na ang pagdalo ni Senator Aimee sa INC rally. Bisa wala, gini, giimbita ba ka to? Wala.
2: Headlines.
0: Sheriff na sinuntok ni VP Sara noong 2011. Titistigo sa impeachment ang sheriff ay nagsalita na. Sabi ng sheriff, ayoko nga. Ayon din ni Diokno, hindi ka makakayaw kapag gagamitin ka namin.
3: Grabe
0: naman. Nakadungog bang kuha ng mga... Nakadungog ko ng balaod mga katropa sa Kangaroo Court.
2: Headlines.
0: Balitang international unom ka mga tao patay sa pagpamusil sa Germany.
2: Headlines.
0: Israel, Lebanon, security deal, gikabalakan kini sa mga analyst.
2: Headlines.
0: Moto naglangkob sa tuwa mga headlines karong mga oras. Adlaw karong mga katropa nga Miyerkules. Pizza ono na nimbulan sa Hulyo tuiga 2026 mga katropa sa itong programa nga
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Good morning kay Ralph George sa maulan na buntag. Jim Pigarido, maayong buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time. Mga katropa, Mary Grace Cruzada, mag New Year's Peak Mountain Resort na pod me. Thank you, Santon Plus Coffee. Thank you, XFM, sa among certification. Mag New Year's Peak na pod me. Excited nga maka-adto na pod me dito sa mabugnaon nga area. Good luck, ha? Bambilito Rifamonte, good morning, Bulsay. Joseph Cruzada, good morning, XFM Bulsay. Alan, mga pita ninyo, Santon Coffee. Merry greetings sa mga pita ninyo. Lami kayo ang Santon Gold Coffee Mix. Thank you, XFM. Okay, ang nadala gagahapon, nag-claim din mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Gisalbarta ni SM. And out lang tag Santon Plus Coffee Mix kay grabe hot kay kay mga katropa. May gani kay naisalin sa nahurot si SM iyang kita mo na to. Santon Gold Coffee Mix nakatilaw na gyud mo unsa kalami ang Santon Gold Coffee Mix, di ba? No? Available na sa mga butika nationwide mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dirita sa ito ang mga balita mga katropa. Tuhatagan o pagtagad ang mga balita. Gumikan kay importante man ang mga balita. Kay wat na masayod o madamlag, ikaw ako na po mamahimong unod sa mga balita mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ato nga dalikitan una ang balita gikan sa tuwang patroller na katambay na balita. Si katropang Marvin Ibano mga katropa no? Unya tawad ha, GCPO TEU subling nga giklaro nga illegal alang kini sa mga tricycle ang pagsubay sa highway. Bitaw eh! Ha? Tinood na mga katropa kay katong nadisgrasya tong driver sa e-trike nga napasok mga katropa sa dakong sakinan dito rin itabo sa Coastal Road. Matay ang pasayero, angol ang driver mga katropa, ang pasayero may noy na matay ani mga katropa. Ngano dito mapun mo naglawig din na sa Coastal Road. Ay gabi ilagi daw mga katropa no. Gi-reiterate sa Davao City Police Office mga katropa o TEU nga illegal alang sa mga tricycle ang pagsubay sa highway. Paminaw mo hap, tos di ko na po na ko ninyong kalimutan yung purdibling tayaon karot. Detalye manukad ni katropang Marvin, di ba no?
2: Live report. Live report.
0: Red Marks.
4: Subling nagtahiman no ang Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit kung DCPLTEU dahil tanong gidili alang sa mga tricycle ang pagsubay sa mga national highway sa syudad. Sumalang ni TEU Chief Lieutenant Colonel Christian Garcia, nakpong gayod sa mga personahe ni ini ang mga tricycle nga masutang musubay sa ruta sa mga public utility vehicles o sa mga highway. Nilumuntugutan ra mga tricycle nga igo lang mula bang tabok sa highway. Dugang ni Garcia nga temporary operators permit gayod kung TOP ang ilang i-issue ni atong mga magmasinupakon. Bisan sa striktong pagpatuman sa TEU niining mga balaod trapiko, ilabi na alang sa mga pampasarang tricycles, giklaro niini nga tumong lamang niini ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga tricycle drivers o sa ilang mga pasahero. Panay matugta ang partnership sa DCPO, gato sa mga Tricycle Operators and Drivers Association kung toda, din kabahin na kinikaroon sa force multiplier sa kapulisan sa pagmintina sa kaluwasan o seguridad sa komunidad. Mahinumduban nga dili pa lamang usab dugay ning simanaha diyang adunay disgrasya nga napala din sa Davao City Coastal Road at bahin na din sa Maybukana nagkalamigita sa usa ka SUV o e-trike. Din usa ka pasahero sa e-trike ang nakapsan gilayon sa ginabuhi o tulok pang naangol sa maong panghitabo. At ito na po yung lakbit katropang alan kini mga orasa adunay na sinabi na itong pagpanaliksik at din sa itong syudad sa Davao. Actually, medyo nagpadulong na kini sa pag-ulan. Grabe gani ang amog na itong naobserbahan nini mga orasa partikular din sa itong sentrong bahin sa syudad din sa Matina area mga katropa. O kada to ang update din sa Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Ato na kita 6 minutos ng paglagutok sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Ato nga delikatan usab ang mga balita sa tuwang sister station. Manukad mga katropa sa diri sa tuwa sa isla sa Mindanao. Ato nga tagan o pagtagan mga katropa unang-una sa XFM, Jensen. Ato na report. Death toll sa Linog. Misakan ako namatod pa sa 67 na ang gikumpirma nga nangamatay. Rehabilitasyon sa mga panimalay gisugdan ni Noni. That's very good, no? Kaya doon na yung mga pagsugod sa pag-rehabilitate mga katropa. Ang detalye manukad ni katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
5: Misa ka na sa 67 ang ihap sa mga mitaliwan sa kinabuhi tungod sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Southern Mindanao nini aging bulan. Kinisubay sa gipagawas nga labing bagong datos sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12. Gawas sa mga patay, gigabot yag usab nga misaka na sa 1,236 ang kasamtangang injured, 11 ang nagpabiling missing ug kapin sobra 1.39 million ka mga residente ang apektado. Samtang base sa FIVOX, sobra 11,000 ka mga aftershocks na ang nasinatian. Sa presscon nga gilusad, gisaysay nga gawas sa nagpadayong paghatag og cash assistance ug makapila ka wave sa ayuda, gisugda na usab ang recovery ug rehabilitasyon sa mga nagubang nga balay. Samtang ang labing apektado nga establishmento nakadepende sa tang-iya kung bungkagon. Gipasalamatan sa tanan ang mga ahensya nga nagpadayong ginatagaan ug pagtagad ang mga apektadong pamilya. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpadakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Mag-Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: XFM Report. Gikan sa XFM, Jensan, ato nga luparan mga katropa ang balita gikan usab dito sa XFM Bukidnon. Dunay 7.6 million pesos nga kontrabandong sigarilyo. Wa jud ni na tagam ni mga tropa nga grabe di nagpanay karon sa mga illegal nga kontrabandong sigarilyo mga katropa. Nasakmit kini sa mga otoridad mga katropa sa nasigutan nga lugar. Ang express balita manukad usab o ang kini nga balita o report manukad ni Jonathan Lee Soriano.
2: XFM Report.
6: Nasakmit sa mga otoridad ang 7.6 milyon pesos nga kontrabandong sigarilyo samtang nadakpan usab ang driver sa truck atol sa checkpoint operation sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lano del Norte ngayong Hunyo 28, 2026. Nailaag dinakpan nga si alias Caloy, 37 anyos, Minyo nga taga Maigo, Lano del Norte. Subay nini gipara sa mga otoridad ang usa ka wing van truck nga gikan sa Pagadian City padulong sa Iligan City tungod sa wa pagsuot sa driver seatbelt apan padayon ra gihapon kini sa pagpadagan sa truck. Hinungdan nga giblock sa kapulisan ang mga sakyanan. Human niini voluntaryong giablihan sa driver ang cargo compartment ta human ni samot ang pagduda sa mga otoridad tungod sa iyang kadudang lihok. Aga suspect nakuhaan og 190 ka master cases sa smuggled cigarettes sulod sa wing van. Gidala na ang suspect sa Kulambugan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Samtang ang nasakmit nga kontrabando o ang sakyanan ana sa kustodiya sa Provincial Intelligence Unit samtang giandam ang pag-turnover nini sa Bureau of Customs. Katropa, sa panahon nga pausap-usap, ulan-ula na karon kinanatulik-on kanunay ang atong immune system. Magtumarta o Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
12: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
9: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Bullseye.
0: Alright, balik tayo rin mga katropa. Doon kita ay 12 minutos na palabay si Kaala 7 sa buntag. Ato nga dilikitan na ito ang mga news trends. Karong mga oras, kini nga bagong sanitary landfill, mga katropa. Doon natin question mark ani karong bagi. Paundang daw ni. Wa may pahayag mga katropa gikan sa Senro. Gusto nato nga mag-connect ang atong linya sa Senro lagi ba magapamahayag ani mga katropa. Nabasa na ko ni sa usa ka kining paskil o pahibalo gikan sa usa ka barangay. Kasi na diyan sa Katalonan na pikinyo mga katropa nga imo magiagian lamang o kining aktibo sila sila nga pigeon. Nagipay ta mga katropa nga duna na mga giingong pagpanghakot sa tuwa mga taga Senro ani mga puti nga truck na ang uban for hire na siya mga katropa. Ang uban mga katropa iyag yun sa tuwa nga dagpan sa Davao. Dagatang gustong siren kung pila ka truck bani ilahang gi-hire, pila ba ka truck ang nadugang kung duna manggaling mga katropa. Ano din natin mahurot-hurot pa ni mga basura kung nag-open na ang bag-o nga sanitary landfill.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero makadungog ta mga katropa nga dun ay pagpasirado, ambot o nga nog, tinood, banig dili ha, pangutana na to na mga katropa to ni pa-follow up nga to sa Senro ha, di man po makahatag o pagawas o ka ng formal nga pahayag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako pa ni nga to ang taga Senro, magbutang mo inyuhang kagulingon nga Facebook page para sa inyong mga announcement para ang mga tao dili magkaguliyang.
1: Bullseye!
0: Unya updated dapat, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Or muhangyo mo nga to sa tuwang City Press kung doon na pamantay City Press karo mga katropa.
1: Bullseye!
0: Wala namantay City Press, ani? Karaam ng City Press ni mo eh. CIO naman na karon, City Information Office naman ta. Kaya mas bastante magod ang information dissemination kaniya to mga katropa. Grabe magandang information dissemination, wala pa tayo Facebook.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karo mga katropa, mga tao, magsige pangutana. Nga, kamira mo po'y pangutana o nga po mikhibaw. Maglisod na ganig connect na itong mga katropa sa pagkuha ng impormasyon. O niya, kini mga importante nga gusto na itong makuha ng impormasyon, mabihind man ta? Kaya kung tinood, magaling mga katropa nga, gipasirad na pag-utro ang sanitary landfill, diya ka ng bago mga katropa with, I don't know the reason why. Kini question mark pa ni mga katropa, kaya ito ni pa-confirma ha, kay nabasa na ito ni sa kining Osaka post din mga katropa sa kining gikan ni sa barangay na mga silingan ayaw sa mo pag labay og basura kay wala pa'y truck nga maghakot labi na sa taga barangay og taga Senro kay gipasirad-an pa una ang bag-o nga sanitary landfill wa pud gibutang unsay rason.
1: Bullseye!
0: Ito ni pa-confirm mga katropa ha, kaya lima yung tilimad doon eh, kung nanin magaling ang ato ang mahitabo sa Davao City nga maglangoy taga-basura.
1: Bullseye!
0: Pero in fairness ha, taga-Senro ha, nagpanghakot na sila basura, din makita mga pudato na. Dito mga katropa ha, good news na mga katropa. Pag inumog ka na ganing turmeric, unya tapos kaonmog ka ng kamuti mga katropang yellow!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanaganing yellow nga kamote mo ni sikrito sa mga centenarian mga katropa. Bisagin sa itong pangutanon, kamote lang ito bag! Kalimang ka na, long life sa mga lola centenarian sa Tagum City mga katropa. Nakapaldo na kay naka 100,000 pesos sila mga katropa. Wow! Grabe mga lola mga katropa. Daghan na bag mga tag aso kinabuhi sa Tagum City mga katropa. Ay, ambot lang po ka sa uban ng anong mga bugbo mani kinabuhi na eh. Ha? Grabing kalipay ning duha ka mga lola mga katropa, no? Ilang gibati, duha ka centenarian ha. Nga mga lola sa Tagum City, Davao del Norte ni tabo mga katropa. Nadawat nila ang cash incentives nga tag 100,000 pesos. Lagpakan po natin 'yan. Grabe, ang ganda-ganda naman, ha. Pagkalipay ni lola, makita nimo sa picture ni lola mga katropa, grabing palakpak. Ha? Tanaw raw na palakpak. Oh, grabe si lola, wa kasabot no nagadawat siya 100,000. No? O niya ang grabe kalipay mga tropa ang kanyang mga apo o kanyang anak. Ano ka ha? Mismo mga personahe gani sa LGU Tagum City nalipay mo gani mga tropa. Mone nagahatod no og kanang 100,000 pesos. Pagdunol kini sa cash cash gift. Subay kini sa City Ordinance number 818 series of 2017 o ang Centenary Senior Citizens Ordinance of Tagum City. Naning kamot na makaabot 100 years ani mga katropa kay para pila ba edad ni mo ron? Ako nana ko sa middle age. Ko 50 na lang ang kulang. Okay na, can you reach your age mga katropa sa 90? Kung moino mo kanunay og Santon Gold Coffee Mix o ganang Santon Plus Coffee Mix nga naay mga turmeric mga katropa, mangustin og moringa. Wow. Long life.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Marvin akong pasinggito na na, long live! Godosa, good luck mga nanay ha! Pero ang sekreto nila mga tropa, ilang gibulgar, unsa? Kamote. Muna kamo, ay di mo sige, eat all you can. Kaya, nako! Hilig ba kag eat all you can, katropang Royce? Ha? Hilig kag, na, undangan na na. Undangan na na, magkwanta, maglauoy. Unya, kamote. Nya ang kanon, saksaki, o kanang talbus sa kamote, mga katropa. Kay sikreto rin ka na sa pagsaka sa kinabuhi. Mabiyan na akong mama, mo na yung ginahimo kanya ito. Walang kaabot 100 ba? No? 93 years old, ragyan siya. Nga naman, na-slide man. Na-slide. Kaya kung walang ma-slide akong mama, way sakit. No? Mga ito katilaw, ganagani, na-confine, nag-hospital, gawas atong amuang gikidnap mga katropa, kaya mong ipa-check up. Kaya na siya large enlargement. Niya ingon ang doktor, normal na sa katigulang magtaas ng iyahang o mag-enlarge sa iyang heart. Kay lagi, daghan ang mga apo, di daghan naghihigugma. Nag-enlarge ng heart. Hoy! Ha? Dirita mga katropa sa topod ng pikas bahin, mga katropa, kini. Ang coexistence sa pag-supply sa kuryente sa norte, mo na ginalantaw ka rin na solusyon sa mas grabing brownout, diha nga misulod ko numatod pa, ang DLPC. Mataan naman ko sila mga tropa nga kung wala daw ni sulod ang DLPC, di na daw iskadlaw ang brownout. Ani man ko ni siya, with your respect to Davao Light & Power Company, sila man ko ang nakasulod din ang mga tropa, gitagaan sila o ganang extension sila nga prangkisa. Ang ako lang ikakomento din, huwag mo ko nag-ingon o ganang dili maayo nga nisulod ang DLPC, mas gwapo ganyan ang mga tropa, gani at least na naikapilian ang mga tao, di ba? Kung hindi naman ko maayo ang ilang transition, ato lang ipasabot ha, dili maayo ilang transition, walay, murabag ka na ganyan nagtinamakay sila katungod sa uban. Kaya walay respeto nga to sa uban mga tropa nga nakauna o nagapamalihog o nagapangingkamot nga maayos ang kining supply sa kuryente din mga tropa. Sari nagka-trouble kining Danico Nia kanya to, Danico CDA. Nga nagkaayos kini binagi sa task force sa Duterte mga tropa nga giayos sila. O niya na, mo nang nahimot ng gikan sa Danico, nahimong Nordico.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga libreng pasuga ka nang itawag nila o ka nang sugang dagitabnon nga to sa kabukiran. Naama po mga gipapulis na kuno mga katropa, gumikan kay ang kini mga lineman sa Nordico nga nagtaod og libreng kuryente nga to sa kabukiran, gipangbadlong kuno matod pa sa DLPC. Dili tayo nga nana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tabangay mo di ha? Eh, question ako, una kita magatosunahan mga tropa, no? Kita, okay man ta, anong coexistence, no? Until 2028, pag human sa prangkisa, tapusa lang na. Pangutanan ako, mga katropa, kay ang gipang vlog karon sa mga vlogger sa kininga DLPC, mga katropa, niingon sila, mga katropa, nga ang gobyerno naghatag o katungod sa DLPC ngadto sa norteng bahin nga maka-extend sila nga prangkisa. Wala man ay question kay gatan man ha. Ang pangutana po natong taga Davao City, nagdugang ba mag-supply?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ba tayo gidugang supply sa kuryente? Asa gikuha ninyo ang dugang supply nga saturated naman ang supply? No? Ano ganit tayo dugang supply sa Davao City mga katropa? Ito ang coal-fired power plant. Ang maximum ana mga katropa, 350 megawatts. Wa man ganyan na ma-full. And supposedly, ang 350 megawatts, ang kananganing coal-fired power plant, is intended na mga tropa ang halos kadaghanan na mga tropa nga supply din ang megawatts sa Davao City, pero wala man na mahitabo. Kaya gisupply po nila sa lain pa po nga mga lugar and saturated na mga katropa ang supply, wa rabas lagi dugang nga planta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walay gidugang nga planta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pangutana ni Karon, nga asa sila og kanang isupply ngadto sa kining Nordico.
1: Bullseye!
0: Sa Davao del Norte. Ano yung pangutana na to? Asa mo isupply ngadto sa Davao del Norte?
1: Bullseye!
0: Di ay musapaw sila sa kuryente sa Nordico. Mauna nga nipalag ang Nordico. Ngayon ang Nordico, Supreme Court, mangutana dami sa inyo ha. Pwede ba ni nga kami man ang nakakontrata sa PISAM nga mag-supply o kuryente din he, nagbayad na rabami ani? unya ang kontrata amo dili man sa DLPC, apil ba diya sa kanang ilang Republic Act nga giaprobahan nga sapawan ang among prangkisa? Wala man dito nakabutang. Una nga gipatubag ang DLPC na pulok adlaw sa Korte Suprema kay murag nay nakitaan og buslot mga katropa ang Korte Suprema aning mga pag-issue aning sa local court mga katropa nga instead of magtaod sila ilang kagulingon nga poste, manapaw man sila kagulingon linya sa Nordico may pa kanang gamiton. Diha nahitabo ang problema.
1: Bullseye!
0: Masahay pa ang mga tropa. Sige lang nang isgot na siya. Blablabla. No. Ato ang mga tropa nga ang taga-samal karon naging nainan kamahay. Ano sa una mga katropa, mag-antos og duha ka oras nga brownout. O nga karon ma-recover lang, gumikan sa mga genset mga katropa. Karon isa kaadlang brownout. Grabe.
1: Bullseye!
0: Binuang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di magod maayo nga transition. No, dili maayo. No? Ayaw mo palabi o kanaganing
1: bully
0: atong mga gagmay. No? Kaya dili maayo na mga tropa o ginamong sustain. Kaya mga tropa, alas 7.23 na mahabubo. Kay CPBBM mga tropa nag-turn over kinuog milyones nga pundo alang sa socio civic scholarship sa Zamboanga City mga katropa. Ato ang palakpakan si PBBM aning panahon na bisa pa man tuod nga kagahapon nagamonitor ni siya mga katropa sa mga panghitabo o kasikas sa EDSA. Pero gipangga niya kining ato ang mga lugar diri sa Zamboanga City mga katropa, no? Inani unta mga katropa. Ang ato madunggan kanunay nga mga balita, no? PBBM i-turn over kini sa 19.6 million nga socio civic fund para kini sa Zamboanga City scholarship program. Ipungunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-apod-apod sa socio civic projects fund kon SCPF para sa mga lokal nga government units sa Zamboanga Peninsula atol kini sa bawat bayan magikinabang. Zamboanga Peninsula program ning milabayng adlaw lamang. Gidawat nila ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Ulaso ug liga ng mga barangay President Consial Jordan Evangelista ang 19.6 million pesos na hinabang kini alang sa Zamboanga City. Tinbahin-bahinon kini sa tag 200,000 pesos ang 28 ka mga barangay ang recipient ani mga katropa sa nisgutan nga dagbayan. Aron nga pundohan ang mga scholarship program uban pang community development initiatives niini mga katropa. Ubos sab sa mga nga programa ang matag barangay Gilaomang musuporta sa lima ka presidential scholars nga makadawat kini og 20,000 pesos, no? That's great, ha? Okay na siya. Na educational assistance sa matag usa kanila mga katropa. Sayang nga minsay, gidasig ni Presidente Marcos ang mga scholar na magtuon pag-ayo. Pagtuon yun mga pag-ayo, ha? Ay mo yun ka na kaning pag-adik-adik, ha? Pagtuon mo og maayo. So, magmalampuson sila sa ilang edukasyon o gamiton ang oportunidad sa pagtukod o mas maayo nga kaugmaon para sa ilang kaugalingon o sa ilang mga komunidad. Abri niyo mga katropa, igunan nilang kanunay nga ito ang presidente, no? Nga naging i-address niya ang kanyang sa educational system na ito, mga katropa, mas maayo ni. Na challenge lang ang iyang getubang karo mga katropa, gumikan kay iyang mga galamay. Grabe kayo magkapangkaltada o malita. O nakadangan aning ato ang kasamtangan nga administrasyon instead nga makago on ta mga katropa sa uban pang mga parte sa to ang lokalidad o sosyedad o ingoman sama nini mga katropa ng mga programa ng mga proyekto bugnan tungod aning grabing pamulitika aning uban mga katropa ang 2028 ang ilahang ginapangandaman.
1: Bullseye!
0: Balik ta mga katropa sa to nga pagbalik karo mga katropa atong dagaan o bagtagad sa mga to nga issue por issue trabaho lang walang personalan. Yes, atong unahon kini mga tropa kining national budget sa Davao Igacos Bridge project gi-divert na ko, no? Ha? Proyekto na oktaba na ko. Whatever be the reason why, ato nga ginakulitog ang linya mga tropa ni katropang kining Dean Ortiz. Yata ko nga siren mga tropa og makahatag siya og kanang dokumento may kalabutan niya mga tropa yang tagaan og pagtaga kay national kuno ni. Og dili kuno diri sa tong Region 11. Naon na naman magbaliba din ay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og lain pang mga hagpatuno na itong mga issue por issue trabalong walang personalan mga tropa. Ang kining MMDA General Manager Tore, wala na himo sa pagpugong sa ANC rally. Gibasol na lamang niya ang ANC mga tropa nga nagasabotahe kuno sa ekonomiya sa nasod. Ala kada sugot mo mga taga ANC. Nga moingon dira si Tore nga kamo kaninyong gihimong portis sa diyan nagasabotahe ta sa ekonomiya sa nasod nga naman. Naka-hold kini sa dagat sa trapiko ako kabantay. Damay ka. Huh? Kana o guban pa atong hatagan og pagtagad mga tropa sa mga pisagodre sa tuwa nga oras mo balik ta. 7:27, standby.
13: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
14: Kaklarek sana.
15: Exciting.
16: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Mga katrupa, exciting!
20: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
21: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong ba?
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.

0: Okay, balik tayo mga katropa. Dura kita 36 minutos na palapay sa ika-7 sa buntag. Ato aning agi dali-dali mga katropa. Aning ako ang kape dire ug timpla. Wapan ako ni ma kuta pag maayo. Ang akong kutsara dire mga katropa. Ako ning ipakita sa inyo ni akong kutsara dire ha. Kining kini siya, di lang ni siya ingon og pangkuan lang ni siya kanang butanganan o kanang mga powdered coffee na to. Apil ni siya mga katropa. Kung imo ni siyang lukuton, no? Kanang ways of survival, pwede ni siya ang sachet mga tropa, imo nang ananaon, no? Kanang ipit-ipiton, o niya ipa talis-talinison, o niya imo ni siyang ibutang mga tropa diha sa imuhang cup, o niya imo ning kutaw-kutawon mga katropa, no? Kutaw-kutawa lang gud, ana ba kutaw-kutawa lang gud, no? Walang gagadula, tak-tak ginagmay mga tropa, and then imo na ding ibutang din ha. Then, simuto ni mga katropa ang atong kape nga perte. Ah, sa amoy pa lang mga katropa, amoy na yung magandang at masarap na aroma. No, ang ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Inumin mo to. Ah, pinaano lang, pinasip lang gamay kay perte mang initahan.
1: Pinawang!
0: Katahigop. Ha? Unyag mabugnaw ni mga tropa, kahigupon kini murag naghigup tag ka ng tinula. Ami, magyuto, paminaon tong anak ani, ha? Pero karon kaya nagbukal man eh. Kaya, zip lang ginamay. Pinadato na siya. Unyag itong pinapubre mga katropa. Oye, kumusta na ito, Odni? Ito asyang basawa mi, unata sa ito ang mga issue por issue mga katropa, be, ha? Kaya, excited na ba ito, maminaw sa mga update karo mga katropa, dari sa kasika sa EDSA Revolution, EDSA Revolution, sa EDSA Shrine, sa Revolt, ha?
1: Pinawa!
0: I hope na dili mo sangko sa Revolt. Ako dili po gusto ka na na-revolution mga katropa. Pagpadayag lang, ayaw pugni. Ayaw pugni ang pagpadayag, okay? So, ato ning tukion niya tataon mga katropa. May update niya na. Ato sa ning timbayaon ning pwede magmahay ning nawa magunin niyo. Nawa ninyo ha mga mensahe dari ba? Kay ambot niya akong cellphone rin. Si Jeline Kalungsod Simblante. Good morning sir. Pa-shoutout ko sa akong lalabs out there. Hi lalabs! Good morning! Nagkaon na ka lab. Ingat diha. Love ha. I love you. Thank you sir. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Jeline Kalungsod Simblante, kung kinsa man iyahang palalab, wa man niya panganli. I love you.
1: Pinawa!
0: Kagilok niyo. Diba, Ma'am Jean Delphine, kagilok po gunin mo. Gilokan na rin ka na karong mayingon, yung nagag-I love you. Diba? Oh. Makuan ka ba? Kanang, bayawon ka sa langit, mga katropang. Wow! Napaday nahigugma na ako. Bisa pa man lagyo mi kay long distance relationship niya. So Jeline Kalungsod Simblante nakaroon sa Saudi Arabia mga katropa ha. Yang palalab, I love you kung sino ka man. I love you, boy. Shout out Melbert Delphine, missionary Baptist na Bunturan Davao de Oro. Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Si Melbert, Brother Melbert. Good morning dia Pastor, Pastor Melbert. Yan to ang maabtikon nga pastor din mga tropa sa Nabunturan. Good morning ni Maria.
2: Good morning.
0: And si Melbert Delphine. Og ingon pa si Jen Delphine, have a blessed morning. Pa-shout out po Junai and Leah Isdaan sa pangutusan Nabunturan Davao de Oro. Mga taga Nabunturan, good morning atong tanan.
2: Good morning.
0: Ikan sa Delphine family. And Randy Archaga Santisas and sa tanang mga naga monitor na to ginambuntag hanto karon mga orasa mga katropa Jim Pigarido, Renato Nalia Ruiz, good morning. Joseph Cruzada, Mary Grace Cruzada and sa tanang mga katropa nato nga mga sayo kay nakabugtaw kay nang buntag hanto kini mga orasa. Hawa na kay utang ha.
2: Good morning.
0: Wa na kay utang niyo dia, bahala mo dia. Bugnaw na ba ni be? Ay, yosa. Init pa gyud. Dito tama mga katropa, kumusta nga ito mga taga Island Garden City of Samal? Good morning mo dia.
2: Good morning.
0: Good morning ato mga taga Igakos nga nagakos-gakos mga katropa nga dinamapog ngan pagadagan ngayog mga gipamutol ng mga bakaw. Gipang buldos ng mga bato mga katropa nga wanay puyanan sa isda. Og nalipat ani ato ang mga kinaiyahan, people nga my friends ato, ng mga environmentalist. Ha? Ay, libog bitaw ko niya mga environmentalist, mga katropa. Kaya mingon sila mga katropa nga, siyempre, kay environmentalist, may pag na mga dagong proyekto, amo bantayan. Pero ka naman gagmay proyekto diya mga katropa, ang ipang putol ang mga bakaw, gagmay raman sila, di mo nakabayad na mo. Alam mo niya. Hindi mo niya maayang klimad o ni. Okay, update na sa tulay mga katropa, kay ang daming nag-aabang. Kailan pala talaga matapos yang tulay natin dyan, Ronnie Piho? Ha? Good morning ni mo diya. Ang daming nag-aabang, ano nang nangyari sa ating tulay, mga kalumon? Sige, tagtanaw mga katropa, huwag ka na mga kasikas kato sa kaaluhan, pero ang atong tulay din na undang ng trabaho. Naanay mga nangantsyo, mga katropa, nga mga kuhang-kuno, kadinga kalikasan. Pagbasa na ko mga katropa sa nag-post, anong katropa, hit up, mayotip! Di na lang ko mag-tell. Ha? Arang-arang, namang ko yung mga kaila, mga tropa, nga naa din na sa kining komunista nga grupo, di man yung nani. Ay man kay musugyot magkanang unsay mga maayo nga buhat.

tay ka. Na, wala man na naundang gani, daog mo ang inyong writ of kalikasan. Ayaw, ayaw lipata ang mga tao. Loy! Loy! Ha? Iparegards na karoon ni Mayor sa Santa Cruz, Loy. Na ayoy maabot ni Murigalo, Loy. Sa mga tao nga gusto nga mahuman na naloy kay nahuman na laban ni ginahina ni ato ang Coastal Road Rey padulong ato sa Lanang area. Ha? O niya karon imuhang malipay kaloy nga maundang ang kanaganing construction sa tulay diya sa Igakos. Bullseye! Ayaw mo palipat mga katropa ha, kay malipat mo ni mga komunista ba, no? Hindi na ako ni pangalan pero komunista ang dako niya. Hmm? Kaya basi kanaganing kita na po'y ma cyber libel mga katropa, garason na po dadre. Uh-huh. Alinta ka pangalan loy pero grabe ni mong silpi-silpi loy niya tapos nalipay kaloy, burloloy kang dako. Burloloy kang dako. Kabalo ka, dili boti pasabot nga nidaog na ni mga taga writ of kalikasan nga napaundang na din ang construction sa tulay din sa Igakos. Bullseye! Bullseye! Muna, ngayon mo palipat anak nila mga tropa kay komunista ng dako. Kaysa pagkakaroon mga tropa, kadumdum ta sa pamahayag sa Department of Public Works and Highways, wala niingon ang DPWH ngila ng undangon. Ato lang yung ginakulitog ang linya ni Dean Ortiz ng kasamtangan pero busy pa man si Dean Ortiz. O niya, kung national mga katropa nga project, medyo mayroon siya Region 11 lang po tayo. National po yan. I respect that. I respect that. Kaya sa pagkakaroon mga katropa, basi magtuumog doon, ano ba yung official nga pahayag niya nga permanent nga gihunong na ang pag-construct sa tulay dinha sa Igakos connected diri sa to sa Davao City? Wala. Bullseye! Bullseye! Kana nag-post din ang mga tropa nga katukayo ang apelyedo sa usa ka konsehal diri sa Dagpan sa Davao. O, pareha rabas lang apelyedo. Bullseye! Bullseye! Ni konsehal nga diri supporter po ni Digong. Pero giyon sa kanin niya mga tropa ga silpi-silpi nito mga tropa nga GABA! Kay naundang na! Bullseye! Dayon og kanang pa-bloat anang ilahang grupo anang writ of kalikasan. Bot-bot ninyo do? Ha? Ang Court of Appeal, wala kini niingon nga undangon ang kining construction kay gitagad mo. Bullseye! Bullseye! Wala gimanduan ang Department of Public Works and Highways nga stop, halt, and listen. Giing na lang sila mga tropa nga siguroon nga why is da nga malipong. Labi nang mabalhin ang kining mga corals. Maigo ang mga corals. Ipa-explain ang construction firm din na. So kay wala ningon ang DPWH mga katropa nga wala mamigay na nga mundang sa so, magpadayon me. Pero asa karon dapat mga kaingon ta nganong na halt man. Bullseye! Bullseye! Grabing pamulitika mga katropa. More than sa giingon nato og kalikasan issues. Bullseye! Kalit lang mga katropa nga nagapagawas og payag ang Department of Public Works and Highways nga ang budget kuno matod pa sa 2026 mga katropa. Gi-confirm nila karon sa DPWH nga adunay kakulang sa pondo. Bullseye! Why? Bullseye! Ah? Bullseye! Nga nung magkulang man ang pondo, nga pwerte naman ninyong insertion din na mga katropa niya itong budgetary pa sa 2024 to 2025 mga katropa. Ang budget sa 2025 to 2026 mga katropa dapat makiri over lamang kay wa man nababagi mga katropa o nakabudget na totally ang naisgutan nga proyekto. Bullseye! Bullseye! Sa construction firm anak kay in partnership mga katropa nga to sa construction firm sa China. Huh? Ang contractor anak kining design and build contractor ani mga tropa kining CRBC China Road and Bridge Corporation.
Kabalura ba kaanin nila mga tropa nga kuya rin mo trabaho ning bisag pa ning nga klase nga mga yung China.

0: Na lang na look at ang atong buka na bridge mga tropa China mana. Walay bisan piso ang atong government mga katropa nga gigastuan na kay donated by the China construction firm and kaning government sa China mga tropa nang donate ana og pinaagi pod sa ka construction firm mga katropa sa China nga maoy nagatiwa sa mga tropa unya karon mag-unaon na para balik ha. Ang taga DPWH mga katropa o atong national nga mga official sa DPWH magunaon na raba din ha og kadaganing pagpasalamat mga katropa nga nahuman ang tulay nga wala gani piso bisag gigasto din isa ka buk sintabos na lang mga katropa 5 giring-giring.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napa ba mo'y nakita nga 5 giring-giring? Wa gyud gigasto atong government ana mga tropa pero sila nag-unaon na ditong launch.
1: Bullseye! Bullseye! Wala
0: ni respeto sa barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kapitan na ulan-ulan o ang atong mismo atong mayor, mga katropa, wag ka patong dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya karon sa Davao Samal Bridge nga kini, funded yun ni dapat mga katropa sa atong government. O hindi, kung tinood, anay mo nga maganagapay gayon o ganang mga construction na infrastructure sa tua, labi na sa Mindanao, nga nung inyo mang gikulangan og pundo para nining tuiga ang tulay.
1: Bullseye!
0: So ma-delayed ang construction.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag once nga ma-delayed ang construction kay kulang og pundo mga katropa, mo increase na pud ang mga materials hangtod nga ang contractor moingon, alkansin naman mi ani. Unsa man di ay rason nganong inyo mana nga gi kabhangan or dunay budget mga tropa gipang divert ngini nga to sa uban?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di harabanad, gini nga tong present nga government mga tropa pinagi sa DPWH, no? Kadaghan sa mga national nga budget mga katropa, national nga mga funds mga katropa nga libre. Pero ilang gihimo, gi-divert nga to sa lain nga mga infra ang katong intended for nga donasyon mga katropa nga pagagamitan supposedly wala mapadayon o karon pagka-uwaw paminahon sa tuang international nga mga funders mga katropa nga ang ilahang untang tabang wa nabutang nga to sa insakto sibo nga dapat tabangan o kanang ilang i-construct.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito sa ghost project nabutang!
1: Bullseye!
0: Dito sa mga dali ra kay nila mga katropa og kanang commitment nga mahitabo. Og sa mga insertion. Grabe.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Baba mo giluod aning ingon aning klase nga mga corruption nga nahitabo sa tuang palibot karon. Wa pa mo giluod ani.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang tulay sa Samal dunay budget of 4.69 bilyones ka pesos nga pundo kini. Alang sa 2026 aron nga mapadayon ang trabaho. Pero niingon naman ang DPWH, wa may gidugang nga pundo. Kinsa gamay do ana?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa nagahimog sa butahi ana? Unya nga nung daghan mamug mga insertion nga kini dapat naka-program na ni ang budget, wala niya gibutangan og pundo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung tanaw nimo sa mga unprogrammed nga mga budget, mas mula ba pa mga katropa sa mga nakaprograma ang ilahang budget?
1: Bullseye!
0: Unprogrammed discretionary fund ang labas na mga katropa, pwede nimo buhatan na nagka ng papel? Onya, dito na sa malita na ibutang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagyapon ni tagam ni mga katropa ngayon na nato ang government na isang kiig na tapagmayo nga asa na tagpundo ani sige tagpamaligya ani gibaligya nang ato ang giprivatize sa mga tropa ang katong ato ang power plant giprivatize na mga tropa kaning uban nga mga gipanag-iyahan nga ari-arian sa tonga government sige lang pangayo kwarta ning gobyerno nato og asa igasto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Laundry, loan dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang asa tayong ibayad sa loan mga katropa nga wa magani mga proyekto.
1: Bullseye!
0: Karon magpabati-bati nga mga construction sa Cebu, ang katawan ng katong sa Bohol. Sa Bohol mga katropa na sila ay giingon na to o kanaganing not drainage, no? Kanaganing irrigation. niya nag-vlogger, gi-vlog sa usa ka vlogger mga tropa kay gi-inagurahan. To be fair with the PBBM, wa gyud nakasabot o nakahibaw. Ginuangan ra siya mga tropa ang iyang reportan siya, Mr. President, tumana na ang kanhi proyekto, pwede na kamo barog dito, magpasalamat nga to sa mga tao. Pwede ba itong ipalipay sa presidente, mga tropa, kay mo ba? Di, magkapangkuhan ni siya. Oh. Kamu diri, mga taga-Bohol, ang inyong irigasyon diri, mayo na. Pero pag-vlog atong sa ka-presidente, mga katropa dito, ha? Ipang ipo-ipo ra niya dito, mga katropa, mura lang ka na ganing karton ngayon, ganang, di ba ka? Ang simentado nga agyanan sa kanang irigasyon, mga tropa, igura mapislit. Nako! Mura lang pom, gipilit. Grabing korupsyon! Ngayon ito, niya karon nakaprograma ganin na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: How about ani mga naka-unprogrammed mga katropa? Mas musamot pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, kabahin sa kontraktor, gini nga, panguna nga design, aning build contractor, aning mga katropa, aning atong Igacos ba? Ay, kining tulay ba? Sa Igacos, Davao City, nga connector bridge, mga katropa. So, China Road and Bridge Corporation man eh. Mga niya nagpatuman sa proyekto, kauban ang kining Department of Public Works and Highways, kung DPWH, mga katropa. So, ang tulay, gipunduhan ni sa dako nga bahin, pinagi sa loan agreement tali sa Pilipinas o sa China. Loan agreement, ha? And supposedly, this year, 2026, nga nung wa man nila makita ni, ngilahang dungagan o pundog, si buon ng pundog, ay nakaprograma man eh. Gitoyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aron ingnon yun nga, ipit-ipito na punta din mga katropa, kamo mga taga-Igacos, giipit na mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And ang Davao City mga katropa, giipit na punta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Or gusto nila nga ma-delayed mga katropa para makapangurakot pa ni sila pag maayo, kaya nga naman, mudako naman ang presyo sa mga kining mga kagamitan, mudako na ang kining mga naning budget na po mga katropa o ilahaning dungagan. No? Kaya kung isundog lang ng punduha niya itong last year to pareho lang yapon karo mga tropa, o di, mora yapon ang ilahang mga gasto nun o paliton ng mga heriminta. Pero kang mumahal ang heriminta, siyempre maka-reason out sila nga atong dungagan ang pundo. Pag manungagan ang pundo mga tropa, diha na musulod ang pagpamulsa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Biwa yun itagam ni mga blank na dagko. Abot lagi hapon mga katropa ng panahon lagi di man yun itanan mga katropa mo daog ang ng kadautan na magi mga panahon mga katropa nga magmahay man gini sila ba? Magmahay man gini sila? Muna yung maingon ito mga katropa o swerte lang yun mo karon. Kaya kining grupo sa mga Kabayan Black mga katropa urong sulong sa sila kaya nag-enjoy pa man.
2: Pinawa!
0: Pero anti-corruption ko naman ito pa sila. Narito napakita mga tropa dito sa EDSA. Meron sa raman ito. Atik-atik raman ito nila. Arot ingnon nga kontra kunoy sa government mga tropa ni Marcos. Kaya wat pa sila kalimot. Naging naman sila nga it's now and never man tato. It's you and I naman karon. Imbis kay ang kanta mga tropa nga never again. It's you and I na. You and I. We were meant to be. Ano naman, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kilang, wabot ang panahon. Ang kamot sa tuang labang magagagahaw mo, sagpa rin yung mga tuwa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: DPWH, ha? Mayungon mo kulang ang pundo. Nga naman nga nagkulang ang pundo, unsa rin yung gihimo katong sa budgetary, nga wala nyo nag-fight. Wa mo interes?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaluoy. Kaluoy yung taon natong taga Davao, mga tropa, gumaohom ng galing. Pero nisalig ta sa CRBC, nga kanina contractor sa China, mga tropa, nga din sila mo undang, din sila mo atras. Bahalag ka alkansi, alkansi, katakingking na.
1: Bullseye!
0: Ubalik ta mga tropa sa dugang pang mga isgutanan. Sa itong pagbalik, ato nang isgutanan yun eh. Ang rason ngano nga ang kining INC mga katropa nagbarog sila ngadto sa People Power Monument sa EDSA Shrine kagahapon nga pa-surprise nila. Gani ang MMDA chairman o general manager mga katropa nga si Torre Hawak na lang sila kanang nagtan-aw nga to sa monitor, wa na yun eh. Hindi na ni madala ni. Hindi ni madala ang general problem na ni yun. Karon kay nakakuha mag permit mga katropa, pero daghan kay mga dos and don sa permit gikan sa Quezon City. Naapagyapon dito gatapok ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Nadungagan pa ni mga dili miyembro mga katropa, labi na ning grupo sa Saraol uban pang mga DDS mga katropa. Tuwa na dito gatapok mga katropa, kabalo ka. Unsay gihimo sa tunga government, gigamit na po nila ang Highway Patrol mga katropa, ang HPG. Pila ka mga van nga padulong unta ngadto sa kininga EDSA Shrine, ang ilang gipambabagan mga katropa sa dihang ilang nasuta nga mga miyembro kini sa Iglesia ni Cristo ang mga sakay. Nako. Sa mga boundaries o mga interests mga katropa, wa nila gipalahos. O posible pa kuno mato pa nga ma-charge sa kulurom ang tagiya sa van.
1: Bullseye.
0: Wa man na sa aero in town private man. Kunya nga inyo mampugnan. Wala ba tayo kanaganing katungod sa pagpadayag?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangit kayo mga katropa. Muna nga si Gringo Hunasan, nagpagawa siya ng statement nga iya. EFP, PNP og NBI. Ha? Para mo sa kaakuhan sa demokrasya, dili mo ingon og mga kuan mo kanaganing babag committee mo alang sa pag-demonize sa tuang demokrasy.
1: Bullseye!
0: Ato na isulitan mga tropa sa tuwang nga pagbalik. Ginalin Narcio Amaro, good morning ni Modina. Sa tuwang nga programa nga Bullseye, taut-taut. The Secret of Health, muna tayo, Rasotso sa buntag.
2: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: XFM.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.

0: It's 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: X FM.
5: Taklarik sana!
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o